Shana ukarele kuhelerwa hi mati ke. Shana wa tikaratela ku kuma vukorekeri byo bora mati lebyi tshembekaka. U nga hakani u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku bora ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga bora ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku bora meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U lwisanani eka ku pfumaleka ka mati ni ku phyuphya emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop process kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mi vilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.

0: moment.
1: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tibohole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nwi salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku phyuphya emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mi vilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
0: Yo, yo bona nkarhi wo bakanya nguva.
2: Ndzele ka Morning Base
0: hi 3-6 na mahlamba ndzopfu.
2: Morning Base
0: fane ka GGCR FM rito
2: rixaka.
3: Latuma Hardware gear na malamulele yi tlangela n'hweti ya vaxisati hinkwalaho ka xiave xa nkoka ni swo hambanahambana leswi va xi endlaka eka ku hluvukisa muganga ya hina. Tikumeni la selling light ya manguva lawa ya kusukela eka 129.90 kuma IBR roofing sheet ya 6 meters hi 279.90 ntsena naswona solar geyser ya 100 liters u yi kuma hi 4999.90. Mahungu lawanene hi lawa. Laduma Hardware yi pfula xitolo lexintshwa elikwatini eMpumalanga hi ti-20 ta Mhawuri. Landzelela switiviso swa hina eka social media.
2: Laduma.
3: What you say?
2: What you say?
3: M-score.

0: re se bra ka hle mengse re suka ka Dr. Thomas Sasanchao ka re se mra ka re thuka hle bangi storo e ba go byo dzudzeka ke hiku ina idiwa mika vakeri ba mphele ndi tiba mika re bongena kona la am sure ta mengse re se ibeka la ka ma ko member tsa botemela tsa se ibela wora li ya yana re ba mandla re bela shikamuru ka mkena mengse re kwa kwa kwa no sa ro ka mengse ra uri ku ikumbe ku ina mashelo ma timpula mbu ku ambara mara ka ndau ku lokune ka timpula tingwana ta matimba swinene ku ambara mara ka ndau ka ske am sure ta mengse re kesa swinene ku botenga ka ro no hlorosti chao sha shiranza ndere ka mishoro wa sikura ra mutlhato ka ro ku imona bets emira ni tlemiro DJ mina no na mixer ba kungo kodza fika le ka awara elia yan tsebo si ka tsile le ka mixer sa mixer eti awara le tringa na ka tenaru ntsena ka skelo ku kuma kumena naru tumela dai bela awara le naru hela mina no na mixer ka tava kha ri kokala tsingwe na kana ba 0608875942 ebo mdzera ku weka mixer sa mhlanu kuma ka tsaru ku itali la tuba ka mixer me e ba ri ni na le show botaka si dasubongu swa kunona ibina mina ni bona sweso ibongwe ba ku tlhari dzo mangela eku buta ni bona ni kwengu na mga buta ni ndega mishoso karam thakaske ku ba mga u bedela ngwa a to na ndar tkungwe kana bar 0608875942 min dzela ku ngwe mina ku ba merku ya ka mishoso karam thakaka ngwe mina tsara mina ndawe ni ku ambara ambara ka tona ba kora ba ngwa ba ku ka tsvara na ka ba kora la ka mkhome la ka jim jones na bona ka mahonis na mara gumbani mdabu rapid boy mina dan singa gona ba ba kora la ndawe le le vupu na bona ka bungena bona ka shibom na bona ka serga magoro ba kora ba ngwa mina singa tsvara la ono fan la mjer ka ba mbe mokume ka le ganzara Jerome mjanla rode iska shikalo mekwila ya Jerome na ni bona ka hlongo mini samere la basa ka mphaka tika tshikone le ka phone ka sibi fara no mushkundu magona sa rema matia ni bosha ho ku bakwela fara no mga shkundu gona no magoman sala ndere ku ina ndere ka bakule ka blogi dina siba kona ra ka kabela la bakona ngezman ka pakasa ka bapuka shbongo bakona la ka madons na bona ka hlela green farm la bakona bogoma ni sala ka hlebar la ka ngoba na ke sune ka ngomini samere la ka ngomgoma la ka mvira ka shops bakona la ka magona ka khofu ka pen gotsa ka kisha mdenga mchipe simara mlele matsaka la la merve a number ve b le sasala bakona la ndo lombla mjanbara la planjola ebokora bongo mining sarga tlabara la tawle tele new orleans sebokora jilongo ebokora alte bokora ka miyesi bokora ka msafa film bokora ka mining block 23 ebokora la ka thomola bokora ka khara ka gawra ka hlomela ka nidan ebokora la ka mahlatsi lan ka mjanbara la bahetla ebokora bongo mining sarga ka tlabara la ka abara le kwila ela mangombela ele ka homo 14 a b na c ebokora bongo bongo ka tlabara la ka ngwa khwana mjanbara vele man advice la ngwa khwana eno tiba ngwe ntsene la ka ngwa khwana bokora bongo mining sarga tlabara la ka mapayenda ebokora torben ra gyar bokora bongo le bellevue mjanbara magosha ebokora bongoma ningisela ka tshwara la ka shikukwana bokora ka mabulana ka bongwani akambatlo bokora ka shipulana bokora ka ngwanze kudzika ka mphambo ebokora la ka shikamanda bokora mjanmara la bulwinda enbora ka tshongomisa ra ka hlemira la ka mlamula ka mdabona ka mbasa mbalanda ara sa dakari ebokora ka vuwana bokora la ndawu ka mshwana bokora ka shosana ka nobelani aka jimka lo menele ka nkuru ka tomsa domas fasonke enere ka mapo mjanmara vela la ka siandala na bona ka dzingidzinga na bona ka bode enbora ka tshera ka mashonga ina na bona ka bazana ka hlani ka na bona ka gijomanden ka gadlanani ebokora ka gongongo bokora la ndawu dela bobango bokora ka ngaza ka pika ka bala ka majosi ebokore ka mata tani mjaro verela ka chavan ka kuzana ka mbokota sheli ebokore ndautele ka bungeni ka jaka njaka bokore ndautele basan ka mchetweni bokore ka jibango bokore ka wena ka mashamba valdezia nere ili mani mbara muwa wena mashau bodwe vatarfal ebokore nele ka mashamba ke zwe ka ngomini samere la ka masakona la ebokore bogoma ka makasi bara la ndautele tia tele ka jamela mjaro mara vele la jamela la nere ka ngoma nkena nimbara bala nkoko nkoko na mini server ko mena ni tleme ro DJ fama swing eso sibeka ka ngoma na tumela to say bila waralia narlishan la kamixoro me ekwa nthlabele ka number 060 8875942 andere bona ka sertung ramena sertung le tsaita la komba ko bona ban la dawe mixer go tsotsa tsara go nthlabele ka number 060 8875942 tsi mo sungwe go tsongwe
1: the king of manjar dian direct from yema wananga bill ko bia kwa maboti la ko achava kwala ko mangala hali nyari muri wanwe sati mali mali ya sata chinyama boti mpukena
0: e fukile minjana
1: ai fukena ina boti ani mixele kwanza nilo bada maskepe muna ka pringa pringa mlenge boti
0: ai toni ndangwe ne boderiki
1: ai amputa nzeni vamba ambrero itavuwe yiputiri hlanguti ka saitrala nilo chama se samjiti stolu boti ligeze ambrele bodai ligeze boti nangwe
0: okeza mira boti
1: dage dage boti
0: dage baba kesa sule amzer tara mixer na ngaso dole tara ban sabere kana para 060 8875942 webo mix ro sungula sungula rabla bo direct bambo ram ramangwa exukala ndole tata ka ngobela kesa sule ne sham nawe ai mathe mixer karan tabere kana para 060 8875942 ti no tabana Kuramula.
2: Sorry, come on,
0: Tabo. Tabo, good Tabo, sis.
2: Msuke ka akangoza mle mgangeni wa ndona e kana mchavula ka sithinyani DJ
0: la ni gafika rikuma xipapa xilomara vafana
2: masuvana na
0: ka senji
2: mena mhlangeno muno dumari yese muno duma aro haz papa xilomara vafana mena nampula hayi ine ngopfu la mgangeni wa ndona e kana mchavu DJ tsene hlayisekane DJ tsene teka lo mga landzaka mena mungu tlhawu muku tse
0: ke se swi na hlayisekane papa
2: Danke
0: schön. Danke schön, Gesi. Was haben wir da?
3: Ich bin ein Bauer.
0: Ich bin ein Karat.
3: Wow, mein Papa ist ein Bauer. Ich bin ein Bauer. Ich bin ein Bauer. Ich bin ein Bauer.
0: Ja, Rakefa.
3: Ah, Mathe, was ich wunderschön bin, ich bin ein Kessel, ich bin ein Lassen, ich bin ein Quavo. Ah, was ich nicht mehr muss, ich bin ein Bauer. Ich bin ein Bauer. Ich bin ein Bauer. Ich bin ein
0: Bauer. Ich bin ein Bauer. Ich
3: bin ein
0: Bauer. Ich bin Sim, não estava lá. Estava com o Tabas, isso.
4: Estava.
0: Não me toca, sem maringá. Thank you, Baba. Que sonho de maringá na Singa Viola? Sim, não estava lá.
4: Estava com o Pugues.
0: É porque não me jargou, né? And I'm talking to Kanagan against her.
4: I did pay one there.
0: Hey, Miss Sai said the Pulanit.
4: But I ma.
0: Can you say something? Say,
4: Tango.
0: Say, no Tabata. Kuramula. Je kuna munhu kona ah kuna munhu la endzera ba serving sir na kaske nga skota ko tirsana xiyenge xa mburi xa WhatsApp ku ba wa xandla ka rikona kona le ka mixo sikra mhla number i yinwe materelo mangwe 0603875942 la nga rikuba ka kona mixo ra me o siya ri kuna ra wena nga ba ku tsala kuna ne ku be kandi xa kuna ne ku na ka WhatsApp kona ka sikai rikona le ka Facebook mixo ra me ka skota tsenza ku GCR space ku FM No chabara.
5: Tudo bem?
0: Aí, papá.
5: Não tô aqui.
0: Acha que você não vai aqui?
5: Ah, não, acha que você aqui. Não, nem que será que você não vai dar sua mão, você não vai dar uma hora block 9.
0: MB9.
5: Então, lá, como já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já,
0: já, já, já,
5: já, já,
0: And it's better one than so, Papa.
5: Thank you.
0: And thank you, Shlungu.

0: tlhabana
1: DJ
0: aye popo
1: le bungwe
0: e sa se ke le mjaru ngwena
1: wa na ina e sa se gile eh na mpula inga izama
0: ah matwa ite murile matibana
1: ah swinene ngopfu eh ha e guess mungu tsono na hela ka thoma
0: la ka thoma la kokwa ndala wanga lava
1: akuna unwani
0: le mutwile
1: ai ai en mathe
0: ke sa swinene papa sa isaka
1: dankie
0: danko tabelela
1: undi ari mungano wa mina
0: le pfukile mijari mugodi wa chopper
1: to ana na kuti mungano wa mina na kusungula
0: awu shem
1: ana mutla nidya na keke ra mwana wa mina wa namba 2 hlayisani ndlopfu ntsake ngopfu mani mfana wa mina mani wo n'wi rhandza mani
0: ya
1: no i hlayisani ndlopfu
0: le mthule mugodi wa chopper
1: hlayiseka mungana wa mina yi njhani mpfula kwalaho ka mayile ku onheni
0: ayaka ya karhi ya samasama hi nga tivi ku ya helela kwihi
1: e yi nga onhi a yi lavi swa lembe leri ya hini
0: ri kese swinene mugodi wa chopper hlayisekani
1: a lowo landzelela ta bondiriki u tsemumo xihambulele xibambu wa ndzeni ka yindlu wena
0: a va ri ku tikeni ngopfu va ri ko va ku pfutheni mugodi wa chopa ko va ku tikeni hi ta va ta endla ni bondiriki mara xin'wana na plani mani va kona va kona va tirhisa xiyange xa mburi xa WhatsApp ena karhi na mbona yi kuma kume embero ta mina ta yi nga se bawara liya ya mune laa ni nga ta va ni karhi ni nghenela ka WhatsApp laa ni karhi ni languta lava nga kona va nga tirhisa xiyange xa mburi xa WhatsApp kumbe va kandziyisa la tse no tlhavana
2: u vula
0: mayitsotswi mayitsotswi
2: Pois
0: a você de mais gibengu.
2: E porque chinelo, papai, que sai sair você de.
0: Amém.
2: Porque tem bela e cala de salir.
0: Isso é.
2: O laço com um bani, três anos, e tu vai jogar, então é você. O dia em qual o corranza é chicuembo do sul. Em qual o chinelo que é com isso, é você.
0: Amém.
2: Nikola kama kosha mfana wa mina ndeku miengisele no twa ma dota ntena mukuluka vamana na vatwa xiramike
0: pula ite kendao
2: pula ite kendao boysa
0: kesa sine le hlaise kai
2: a hi nka masilo yo dya keke ra hlaisa
0: danko
2: baya ramule ra la vaiva
0: ai rabbi b
2: sho sho fan
0: no tlhabana
3: ay tlemile wa tichi
0: ay
3: mpfuki
0: e hlayiseke ri ngomunjhani
3: mpfuki
0: na
3: yi dya swin'wi swona na ri laka makosi
0: vinyi va moya elsis milan
3: akuna wun'wana hi helo
0: la jowanini lani khensa swina hlayisekani mama
3: thank you
0: tanko se tlhavelela
1: A
0: beg no bereka ka uthaba.
1: Zo thaba bangaki bazo ena khona.
0: Eh ne ge no zwirata byale.
1: Ge no ve go lodi kimgane ne das kini ne go dulo ara siara.
0: Ge le bule muthwa wa u rata u dzedzeleriwa.
1: Ala sinketse
0: lelo. Ana so dile ka pila.
1: Ana mu lodi zima tsaka ja sta bareke na wa ela mun.
0: Eh ge le bule ka madamana.
1: Tobe
0: la ke u locha.

0: ku rhula Master Party hawa loko a ri mina ka ta mfana Gwexani mi yingisela ku antswa ni ri la ka Mapula ta va na n'wina until 6 o'clock loko yi kero danko
1: se tlhavelela
2: ku rhulo
1: a ku tala
2: hi mi yingiseli ni hlaya swihubutela no swo nona hi karhi hi swi dya hi ri kwala ka swikunyani komu ntukulu wa hosi
1: kese swinene ntukulu wa hosi
2: a ku tali
1: tanku tlhavelela
3: ahe minjhani
1: i pfukela minjhani
3: a pfukini na dya swilungu swa mina la ka mkhomi
1: la ka mkhomi la
3: ya magoda
1: hlayisa swinene magoda
3: a hlayisekanga
1: na ku mi hlayisaka swinene ani
3: daki
4: rixile botleme hi mpfukile Richard Mathato toka swiboko a ni pfuxa nkarhi hinkwao loko a ni pfuxi ni vula Maria mina ni kokwani ni manana mina na hlonipha swinene a ni vuli munhu ku wena mina hlonipha loko ni pfuxa munhu va vula va tatana va sesi va boti leswo ni vuriwa Maria hi swona i sungulele ni byela vavumbanani ku a va n'wi tshinyi ku a nga ni vuli Maria loko a ni pfuxa nkarhi hinkwao ni vula Maria a ni to vona twa ni ri xihlangi se a ni swi lava botlema a ni swi lava ndla ku onheriwa siku ni twa ku vava to loko ni vuriwa Maria ni sungule ni byela vavumbanani ku n'wi byeleni Richard Mathe ku mi n'wi tshinya va ku va n'wi tshinyile o tlhawe hi game 2 wa ha ni vula Maria a swi boha ku a ni pfuxa mina na vanhu lava ni pfuxaka va swi lava va ni tivaka ku yi mimani ni twa ku vava na ni swi lavi ku lwa emoyeni a ni swi lavi swi ni twisa ku vava ni swi lavi ku lwa moyeni a ni swi lavi a ni swi lavi botleme mina na hlonipha swinene ma swi twana sweswi ndzi ri botleme a ni vuli munhu ku wena mina a swi talangi mi hambi vana va mina ni va vuli wena a ni swi lavi ku rhwali munhu ku wena mina a swi talangi mi hambi vana va mina ni va vuli wena a ni swi lavi ku rhwa Maria a ni wa Maria wa xihlangi

wa xibombi swikhovha va ku miyani loyi hi nyama loko kuri kumbe ni rhumela swikhovha ivi loko ri xa mi nga ha swi voni swi tiveni kumbe ni dini ku mi nge ni ringi hi nyama mina hayi ku va ku ri nyimpi yikulu ngopfu yingiselo mina loko se u ta va u rhumele munhu xikhovha u ku wa n'wi ringetaringeta ivi kuma endle nyama hi swa ku se n'wi yisele xixevo a mi seritari mikisari khe swinene ni ba mandla ri vuyelela ka hinkwenu n'wana mangeta ka xa xandla eka nongono khe ka mixasoro hla ku fika laa yi nga fika kona swi swikombeto ni minutes before the hour 5 o'clock ka sika hi tsumela ku tala va nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mburi xa Facebook va kona laa mani makhumela vadumana se swi ni sungula hi lava va nga reacta kunene kutani ni tolovela mikisoro me va kona mani makhumela vaduma mpo Arnold makhumele ni vona mp dehlonis ndzalisi va kona laa ni vona na Richard Bisi minjhani lulama miyandu khesa swinene ni le ka tlhela ni maluleke Charles Lwanga na vona ni vona ka tlhela ni vona mani mavasa ni vona ka tlhela ni vuanira mudzuli ni vona ka sinki tsakani wa rambani ehlanhla Walter Maluleke masekari kona Colin Schumann khesa swinene eri kutarimbeni mphepu Gracious Masudu ni vona Luga Machidza na vona license one timanyana ni vona ka tlhela mani masengwana botongwa mtoku ni vona tsikani firoma na matimba Arols Mashele swo boha swo boha ni vona kana wa KS Lwanga ka thoma ni vona bazawana mani posa mama cancela risinga view L Simila ni thabeli ya kumbe ni vona ka tlhela ya non device tharoni manganyela ka bokisi la ni vona ka tlhela ni rbulan fresh board ni vona ka Walter Mukwati Mani Maria Records ni bonile ngwena Pinky Chauke ni bonile and bona na manungwana la Sharon Hlahlala Justice Records Shirali Shawana ni bonile ngwena ni khesinene again baloyi na bona Dennis Ngwane Sfasonke la Kim Hlongo ni bonile na ngwena ni bona na Tsela la Records ni bona Sizekar Chad Records la Kerith Khamba na ngwena bona Linda Maluleke Records ni bonile Elizabeth Ella Mafumo ni bonile na ngwena Shika Shirindele na bona kahle emaringa ka dzingidzinga na bona Mkhari Julia ni bonile Ndlovuka Queen of Ripompo na bona na ngwena khesinene Likingobe ni labe yesela ni khesinene Thomas Mdungwazi Shibambu Margaret Mafesi Mlamdzana ni bona na ngwena Hlekani Maria Makam ni bonile khesinene ba mandla ni vuyelela mikisero makasikasi a tsumela ku tala va nga tsala kunene laha wu sukulasukula ka mixasoro tlha i mani laha isas one timanyana va ku ri good morning mavhalavhalo tse ni kombela ku pfuxa vana vana ntsalaka ni kombela ku pfuxa mandla vana ku tsakala ka sikhwinyana laha mani dayina ntukula hosela ka sikhwinyana laha na papa xilo vana va fanela ka sikhwinyana va pfuxa kahle isas one timanyana va heta va ku danko i ku ri mani n'wi tlhavaka ra kambela leyi ni vona mina mavasa va ku ri xile tlemiro dj good morning sham tlhava ni tlhava ni kombela ku pfuxa vana vana ntsalaka ni kombela ku pfuxa Dennis Hlongwane Sfasonke tshika ni fela mbala ka nkwera za mandla na mr mlungu ntima ka mhlava vhele ni kombela ku tlhela ni ku bibedeka vundzukani kumbe la thembisa hi ntirho va pfuxa kahle no naveleriwa kahle hi mani loku nga ri n'wanomen kusuka la PLK la ni khe swinene n'wanomen kusuka la PLK la kona mani n'wi tlhavaka ra kambela in'wa KS Hlongwane la ka thomo lava ku ri xile tlemero dume na maxumi and kombela ku pfuxa vana vanzala Justice Records ra le xawela rini Jody Magoda la ka ndengezala Chalibeti Maluleke la kambela muno la magangeni la va pfuxa kahle in'wa KS Hlongwane kusuka ra ka thomo la a hi tiratireni muhaxi ni khensele xiyamba kona mani Richard Bisi va ku ri xile DJ Tlemi ni kombela ku pfuxa vana vanzala ni kombela ku pfuxa FM nya grane la kimhlongo vana va ri waterfall lami dirindira mudiwa wangu L Simila la kamakoxela na boti Sizekari Chad Records la Ruben ka shoka pfuxa kahle Richard Bisi la loleka na matiko xikaya vanhu makhumela vathuma va kona makurixile hi tlemini kombela ku pfuxa vana vanzala ni kombela ku pfuxa mana khavisa la ka ngovela tomela ra mukhwaxi la Bekers Dorp la na Roni manganye la ka bokisi la ya ni kombela tlhelo ku bebe deka Nyiko Mavel ngoveni inwana n'wana wa yena Mkhenso ngoveni la ka mapubela va vula ku i bebe ya Nyiko Mavel ngoveni na n'wana wa yena Mkhenso ngoveni la ka mapubela va pfuxa kahle no na belero kahle mana makhumela elabo duma kusuka la mugangeni wa rivoni ngo la giana section africa swinene va kona basana one one posa va ku tsi tlhavani tlhavani kombe kutlhari va lavanaru mavulavhalo ni kombela ku pfuxeriwa rulani lina vhukeko la ka ngovela wisani richard a 14c na mani borisa va ka xivuri la ka mapoyeni laha ni kombe kutlhani vonaka vive okay happy birthday aka Mr. Thomas Gezi la ka thomo lana vundzukani kumbe la ka mapapila laha kokwani wa gwevani la ka thomo la hi lo basa one one posa kusuka la mugangeni wa ndora efra makamu kona ka ngove kwalani khesa swinene tshikani fanoma kona na yena va ku ri xile tlhemero dijeni kombela ku pfuxa vana vana ndzalani kombela ku pfuxa Thomas Mdungwazi Vambu kusuka ka mswani la mani Grace makhumele la gandlanani ka khani lava makhensela ri singa view la va pfuxa kahle tshikani fanoma la ka nkhura za mani Thandi Bedi Maluleke va kona na vona va ku ri xile tlhemero dijeni kombela ku pfuxa vana vana ndzalani kombela ku pfuxa amukela xinangani la gandlanani ka mavambelani pfuxa na mazambana la Green Farm la Rene Jody Magoda ra ka ndengezela va pfuxa kahle Thandi Bedi Maluleke kusuka ka mlamuna la nkhensile va kona again baloyi va ku ri xile DJ Tlemi my lovely DJ kombela ku pfuxa vana vana ndzalani kombela ku pfuxa FM Nyagelani i like mhlongo lana FM ya ka Shoka Robin Baba Mthurisi Zakari Chad Rikotso na vanhu va rihanyi kusuka ka nkuru ka tuma va pfuxa kahle again baloyi kusuka ravi hehlela va kona Eric Bishop ra xiwule va ku ri xile swin'we ni ri kwala n'wihi ni kombela ku pfuxa vanhu vana ndzalaka xikan'we na ku vana velela siku ra vana ku velekiwa Chidi Mabaso la Soweto la Midway la na ndivuwo ndo from cha Mutavu na ndo Rufuno Colin kusuka la cha Mutavu na vona ni khesa swinene and va mandla ni vuyelela Eric Bishop ra xiwule va kona vana Sharon Hlahla lava va ku ri xile tlemero dijeni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa Dimusa Mahlawule la ka nkuru ka tomu laya na Dennis Hlongwane ka nkuru Sfasonke na like Mshengwi given Mshengwi la ka nombela lava pfuxa kahle hi Sharon Hlahla kusuka ra ka nkuru Sfasonke ni khesa swinene la ka Sfasonke la
iteka nhlatsoko va korona vona va kurixela hi tlemi ro tijani kombela ku pfuxa vanhu va landzelaka ni kombela ku pfuxa esconi mani maria bilankulu laha ka mlinginisi block 2 sconi mama cancelar sika viola na sconi mani maximbye kokwana wa ku hlula laha ta lava pfuxa kahle itsakani rose maximbye kusuka laha a ka mapayeni ni khensa swinene va kona justice rikhotso ra lexa wela va kurixile ni kombela ku pfuxa vanhu va landzelaka yan'wa ks tlungwana ka thoma la desmond mate kwala xa wela kwala handa hetelela hi sipo choice wa lexa wela a va pfuxa kahle justice rikhotso ra lexa wela ni khensa swinene man justo justice rikhotso va kona mani ku tlhavaka na kamera i amukela xilangani va kurixile tlemi ro tijani va ra tlhava ni tlhava tse ni tlhavela va nandzelaka mavulavalo nitwa wena la ni kombela ni tlhavela lexiya chaukelaka mphakatela xa tibedi manulu yekelaka mulamula laha mani grace va khumelela gandlanani ka khani a pfuxa kahle amukela xilangani kusuka laha gandlanani ka mavambeni khe swinene kusukana ka mavambe la denis tlungwana sifaswanki va kona na vona va kurixile tlemi ro tijani kombela ni pfuxela vana va landzelaa ni kombela pfuxela ro kenneth khambana ka mbatho laha eritanibeni la bulweni la khalebi makana ni sa chimbufe va pfuxa kahle denis tlungwana sifaswanke ekona mani la i lake mihlongo la va kurixile tlemi ro dji maswami wa matimba a ku pfuki vana va landzelaka ni kombela ku pfuxa papa mhlorisizaka rixa dirikhozela ro beneka xihoko tsakani rose maximbyela ka mapayena na n'wazita mani grace makhumelela gandlanani ka khani laya va pfuxa kahle hi fm nyagelani i laha ke mihlongo ni khe swinene hi laha ke mihlongo kusuka laha nyagelani laha va kona mani ku tlhavaka ra kambela i mani makhumele grace laha va kurixile tlemi ro dj ni kombela ku pfuxa mani josephine hlongwana ka xo sani laha tisala la vumarikhotsola ka nyagelani ka xihoko la na mani tinyiko va ka xigondzela ka xikokwana laha va pfuxa kahle hi n'wazita mani makhumele kwala gandlanani ka khani ni khe se swinene laha gandlanani ka khani mani makhumele ku ri makampuni va kona va kombaka loko fambeni kun'we laha ka xikokwana laha va kona kenneth khambani va kurixile muhaxi ni kombela ku pfuxeriwa vanhu va landzelaka ni kombela ku pfuxeriwa kuwani makapuni laka xikokwana denis tlungwana sifaswonke frank manganyani ka mavonani a pfuxa kahle kenneth khambani kusuka ka mbatho leyi va kona mani laha i hanondavesa muchavi lava va ku rixiyele tlemi ro dijeni kombela ku pfuxa vanhu va ndzelana kombela ku pfuxa romani rosobyani laka nkuzani la ya mantsongo wa nduna brawini laka siyandani la na mani n'wa zita mahlangana ku hleka laha ti f lava pfuxa kahle hanondavesa the original kusukana ka miswani leyi va kona mani la i kusa jema kamba kombaka lo ku fambeni kungu va ri laka ndambi lani khe swinene kusuka laka ndambi la ivi maswanganyi ka maswanganyi va ku rixiyele dj tlemi ni kombela ku pfuxa vanhu va ndzelana kombela ku pfuxa solaka mavasa laha ka bode laya ntsakongunyolela ka thomalana mani geli mathevulana ka maswanganyelana kombe tlhelo ka bibedhe ka vundzukani kumbe laha thembisa laha va pfuxa kahle no naveleriwa kahle hi ebi maswanganyi kusukana ka maswanganyelani khe swinene maswanganyi khomisani mukhurumbi va kona na vona laha khigala nkumbe ku rixile tlhemi ra dijani kombela ku pfuxa mani maria maswanganyi kulaka maswanganyi kwala thembi maluleke kusukana ka nhlaniki laha alex arale maluleke la babangu la nga suki tshamisa sweswo khomisani mukhurumbi hi mina endla ka nhlaniki a khigala nguvu na ta sweswo hi nga chavi ni khensa swinene hi khomisani mukhurumbi va fesi mlandzu va kona va kurixile tlhemi ra dijani kombela ku pfuxa vanu va landzelaka ni kombela ku pfuxa papa xilora va fanela ka sikwinyana kenneth khambani la ka mbatlo lana mani sungulana la b9 la va pfuxiwa kahle hi mani loko nga ri mafesi mlandzu wa la b9 laha va ku ri komba tlhelo ro bibedhe ka vundzukani kumbe laha thembisa hi ntirho ni khesa swinene papa va ku ri mani ku tlhavaka na kambela hi mani nsuku na sithembile lava ku rixile tijetlemi ni kombela ku pfuxa mani grace makhumelela gandlanani la ni pfuxa na mani nhlekani maria makamu laha ka papazela laha na mani mahori hansi ka sport center laha ka mapuve la ni komba tlhelo ro bibedhe ka mavel ngoveni laha ka mapuve la na n'wana wa yena emikhenso ngoveni kusukana ka mapuvela maseve unisi mlambo laha ka ndhambi la ka ndhambi wa dzumeri va pfuxa kahle no navelero kahle hi mani lo nga ri mani a khensiwe ekokwana wa khensiwe mani nsuku na sithembile na nkateko kusukana ka mapuve a lipompo ri khe swinene la ka mapuve a lipompo laha ri khensire ri va mandla ri vuyelela ka sikema c4 star xirindza va kona na vona va kurixile hi tlhemi ra tijani kombela ku pfuxa vana va landzelana ni kombela ku pfuxa kokwana mujaji n'wa maxenyule kwala ka homa 14a la na mani johana khumalo kwala ka homa 14a la na boti kane mkhulu kwala ka homa 14a va pfuxa kahle hi mafosi for star xirindza kwala ka homa na boti kane mkhulu kwala ka homa 14a va pfuxa kahle hi mafosi for star xirindza kwala ka homa 14a ni khensa swinene ni va mandla ni vuyelela ka

mshengo kivere bakuri ku runa tlemira u DJ ena bashume ni kombela ku fusha bana bana zara ni kombela ku fusha khona sha hlanhla xikokane ela ka nkora sfasonke eri kutari mina bolweni na na kona makapela ka xikokane va fusha kahle hi la ke na ndzo si chavala la ka nombela ndangi tlemira u DJ ni gesela na ene ba manzani biela la ka skeko kona manu khlabaka ka bana i itakani i hlekana mari ya ma camera ba ku kurula tlemira u DJ ni kombela ku fusha bana bana zara ni kombela ku fusha mi shor ko tsara ka njaka njaka mandela ku fukana manja jan la ka mchepisa la ku fukana manu rozo bzanda ka nkuzanda va fusha oni kombela tlemira ku bebede ka bunzukani kumbe ari la joni ntiro va fusha kahle ani hlekani va manyunyu kwala zone 4 ka papazela ni khensa swinene va ku hlayiseka tlemira DJ ka sike va ku ri malaya i mani lava imanines ku rhala ka dzingidzingi lava ku va xume tlemira DJ ni kombela ku pfuxa matima ndlovu ra ka dzingidzingi lava mani dayina ntukula hosi laa ka sikhwinyana ya na jara mhlengo Thomas Chauke la ka xikhumba xa dzovo laa kaya a kaya n'wina ni kombela ku tlhelevuleka birthday a ka Alice n'wa KT Chauke laa ka ndengeza laya ni ri ka vundzukani kumbe laa ka mapapila laa va pfuxa kahle no navelaka kahle i manines ku rhala ka dzingidzingi i nkomo and ke swinene and ba mandlani vuyelela ka sike i va ri birthday ya n'wa KT Chauke ela kha ndengeza la emkhaya na vona ni khesa swinene manes va kona mari n'wi tlhavakana kambela i tovarana vo nkhwaxi lava ku tlemela DJ a ku pfuka vana va rhandzela ri kombela ku pfuxa mani mari ya ri khotsela ka magema location ona rivara amfri xibodzela na makhada la na mazambala la green farm lava pfuxa kahle tovarana va nkhwaxi kusuka kwala Burgersdorp na khensa muhaxi wa mina ni khesa swinene mi ngisela va rhandzeka liki ngomeni va ni kombakula ku famba rikongo va ri lava yehlela ni khesile va kona mana impepu mashudu gracious va ku good morning tlhavani tlhava tsi ni kombela ku kokwani manuleke la ka hlaniki la brama same zaka mdabu la machele enta hitele la imanume vuxokoxoko swiwe yala siku mekari la ni kombe tlhelevuleka birthday aka kokwani dala wa gwenani hi swona ni na rifuno colindo from Soweto midway na le ka ndivuwo ndo from chamutavu hi swona ni chamutavu chamutava a va pfuxa kahle no navelo kahle hi gracious mphephu i maxudu kusuka kwala river plaza ni khesa swinene sikachele endleleni va kona na vona va kurixile tlhemi ra DJ ni kombela ku ni tlhavela vana va landzelaka radio yi on phela kananganoko morning beds ni kombela ku pfuxeriwa nora tiyiselani maluleke laa ka thoma laa khanyisa xiseke laa ka thoma laa na kokwani wa gwevani laa ka thoma laa ni kombela ku tlhavelaka birthday aka kokwani dala wa gwevani kusuka laa ka thoma laa na mavel engoveni laa ka mapumela mikhenso ngoveni laa ka mapumela na unisi mlambo laa ka ndhambi laa va pfuxiwa kahle no navelo kahle xika xirendleleni kusuka laa ka mahlathi lava hita va ku let's go tsi tlhavini mina va kona van'wana va tlhavaka na kambela i Thomas Mdungwa Swivamba va kurixile mavulavhalo ni kombela ku pfuxeriwa tsikani fulo malaka nkura zamani laa mafesi mlandzwa la B9 laa kokwani makapula ka xikokwani lava pfuxaka i Thomas Mdungwa Swivamba kusuka kwala ka muswana byi ri bo DJ Tlemini khensa swinene va kona manu i mahlangana ku hleka lava va kurixile DJ Tlemini kombela ku pfuxa vana vanandzela ka mani roso byana ka nkuzana laa kulonge na no ndhavisita dorixina kusukela ka muswana leyi mansara chaki la ka mlengenisi block 3 ni kombe ku tlhelevuleka bibedhe ka Thomas Gaz Tom ka Thomo na le ka hlayisani ndlovu la ka vavalani va pfuxiwa kahle na hinkwavo lava tlangelesiroo va pfuxiwa kahle no navelero kahle hi mani mahlangana ku hleka xitarata i Marula Drive danke Mr DJ ni khensa swinene and va mandlani vuyele lava ku ri mana nhlanhla Walter Maluleke emasikani va ku swin'wenari kwala ka Boda B ni khe swinene la Boda B la va ku ri mana tisela lava marikhoza va ku ri xile Mr Mati mavulavalo and kombela ku pfuxa Khensani Glory Bilankulu la ka mapoyeni la vana va rahanyika nkuri ka tomu and FM ya vuhehla ankele gelbalo rana churena lava pfuxiwa kahle tisela lava marikhoza ni ri la nyagelani ka xoko danke broru ni khensa swinene ema ku ri mani laa mani mari ya rikhotso lava ku va xumi n'wana nkuri kombela ku pfuxa mani makhumela ka ta buti richi laa ka ndhambi la sikoni linda kombela uleke la rubeni ka xoko laa na buti ecation bolo kusuka la ka ndhambi la va pfuxa kahle mani mari ya rikhotso ni ri laa ka magema location Walter Mkhwati va landzela vona va kurixile tlemi ra DJ ni kombela ku pfuxa vona va landzelaka ni kombela ku pfuxa Richard Mate kusuka la tohlokasi ka ntshava laya na FM ya nyagelani laa kimihloko lava waterfall la midrend laya na khasize ka richard rikhotso la rubeni ka xihoko va pfuxa kahle Walter Mkhwati ni ri laa nyagelani ka xihoko va kona magret va ku tsi tlhavani tlhava mavulavalo DJ tlemi wa mino and kombela ni pfuxela vanhu varaa kusuka la ka nkuri ka tomi la ti buti give gian balo kusuka la vuyehle laya na papa mhlurisiza ka richard rikhotso la rubeni ka xihoko mama fikile va great cosa ekusukela ka mungongoma danko brenda murimi va kona laha kusuhani le khurwini laya la ka rivala laa va ku ri va ku rixile muhaxi ni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa exigodo xa mondo miyila laa bazari nga hlaniki laha malumelo dwek modzanani la skimini laya na papa remote laa mawa block 9 lava pfuxa kahle brenda murimi ni ri kwala ka rivala laha kusuhani le khurwini danko va kona van'wana va tlhavaka na kambela sikoni lava i linda maluleke rikhotso lava va ku rixile my best DJ tlemi ni kombela ku pfuxa sikoni sami mani si vongile makhuvelani ka ta buti richi laa ka ndhambi laa na my lovely sister kokwana wa ku hlula mani maximbye la giana section a laa na kokwani gavini laa ka makhoxa lava pfuxa kahle mama mhlori linda kombela leke la robeni ka xihoko i nkomo DJ tlemi khensa mina kaze va kona mani ku tlhavaka na kambela elizabeth ela mafumo va kurixile DJ tlemi ni kombela ku pfuxa thavele ya khumela ka mapapila laa ni pfuxa na mani sophi laa ka mapapila tifrijini laya ni ta hetelela hi manjajani laa ka mchipisi laa ni kombela ku tlhelelaka bibedhe ka vundzukani kumbe ela ka mapapila hi ntirho wu kumeka ri laa thembisa laa va pfuxa kahle no navelero kahle ela mafumo laa ka dinga sweswi a kaya ku ri laa
aka dinga sweswi ni ri laka mbatlo lana khe swinene ekusuka le ndhawu leti ta ka dinga kambe sweswi va kumeka va lava ri laka mbatlo lava ka na mala MPD.

0: Hloni Sinzalis, ba kurishile tle mara dijani kumara kupisha roba na bana zaraga. Ino skata pila laka o 14 B, makala o kwala ka o 14 A la na maniuni si kwala ka o 14 A. Afucha kati inzala ma respect, nirla khouting sosi intiro. Kesa sunan, ba kuru mara kumtawa kana kamera iro ni mangani laka bukisa la ba kurishile dijani tle mara kupisha roba. Wana roba la fridge bonza laka, la na makala la na tovara roba kwashi la begas dorbla masambala la grand farm la ya. Afucha kati iro ni mangani laka bukisa la. Kene shungwan, keni shungwan ba kuru kesa sunan kene shungwan. Ija rudo maish kaja kanya raga zed zed raba kora manungu chabaka na kamera okay ba kora manungu chabaka na kamera keni mbeza wash go baba kora shile DJ Clement kora kufusha bara bara zara kora kora kufusha tika nafono mara kama kora zamana dori manu lege laka kakalala skim man sani engo mabona la galas bag la wapusha kasi papa lone ne makeshan makesh ibongani la gose mbeza wash go buna bolo laga shkuku an stadium kisa shudane ba manzani wiyale laka skia kora manungu chabaka na kamera kulan iris tole baku akufuki bara bara zara kama shimano mabunda laka kamera ngoma bona ka siandane ena ku konvela vela ka ngoba pusha ka hle inwa sem sithole i manhlungwana ka ngobela ni khesa swinene ni ba mandla riyela la ka skhe kora bana engeta bona ba ka bona ku famba ni ku ngwa bara la gyana section F ni khesa lane ba kora Emmanuel Makhubele la Emmanuel Makhubele ba 2 bias ba kurisela DJ Tlebe ena ku bona ku pusha sisi Julia Mafumani la ka makosha la ku pusha na papa ema jokora ka skukwana la ndaitela hi bot Musa Makhubele la ka skona ko phaka ba pusha ka hle hi Emmanuel ma 2 bias kona ka makosha i mina dangi majo me wa best ena khesa swinene ba mandla riyela la ka skhe ba kora bana getix ka la ndawle ta ka ngobela ba kurishile DJ Tlebe ni ku bona ku pusha khanyisa musiya la ka ngobela ni pusha na mozi sir khotsa ba hehle la ndaitela la hi busani mzilikasi abu hehle and ba kona manra okay ngeke nene mani gate la ka ngobela and ba mandla ri yela ba kona mani ngihlaba kana kambela imani ukani ngaze kuno ngihlaba ayela kutis and bo ra mdzuri ba ku shingone ri kwa la Portis extension 19 and ke sine mokari Julia ba dume ba boshela ka nwa khwana ba kurishile di botle mini kombela ku pusha ba ra bazela ka mbetsa bongani malongani la ka shikwani la ya na bo Derek Shibambula ka ngobela ya na manu one ba pusha ka hle mani advice la ka nwa khwana ke sine mani advice and ga mu chidzi ba kona ba ku bana mani in rot ndoriwa nga manda tingona mianga ba kona mari ngala ka dzingidzingela ba kurishile di jetle mini kombela ku pusha and kuluwa shiho bola ka mapayenda ya driver tarterla 14 a la duma la ka dzingidzinga ya maskral obuja ka papa blessing maringa la ka dzingidzinga la kesa swina men show tela duma ne ba kona manungu tlhabaka na kamera e think dzakarwa na mari ba kuri shele DJ Tlemi and ba swinga konza fika ka hora liya ya ntsebo akufuke man makhumela budimo kusara gena section F mazamba la grand farm la kusukala pitora pela ndaba ma tons kensani ka shikunda ntlabeni ni kesile and ba mandalibela kokona makaprika shikwana ba kufuke mana ntsalo na ndzalama kupfuka na hlekana mari ya kamu ka papazela na kainsa sekela ka thobola ba pusho ka hle kona makapela ner kona ka shikukwani cancel and ba mandla biyelela ka skam sorata mixer sibe ka ngatlo to tiberete yinga se ba awara lia ya nthano ka ske and fumelele mixer ra merku ni cancel swinene ka ngono ngono ngoko to ko shantle ka ngono ko ka mishwa sorata ku tirsa shanga shambu sha Facebook enga ya mahlori ka ri yenhla tana ku ko se chantsa na ku GCR ku space ku FM e ko nga tabaka harun ku ba kona ni yo fa fa full force manu ngona ka kona wa telela telela e maluke leke arenze ba ku shingwe ner kona ka nkuri ka tomo e mahlaza wa hlani ke ni khesuna ne mahlazo wa hlaneke ene ba mandla ri biyelela sham ka ske ene pumelene inzani shapisa nyana ka tsongolala andza ka sweswo ntabane ka ntsetselelo wa mbere vanharu la ri qingweni la leswi ni xandla ka sweswo eku inzani shapisa nyana masingita mall ba ikhomeleni ka sla
1: masingita mall yimitisela carnival flights bunga sledge boninga ga

0: Moi te regolăm să țele lor.
1: Vlăvan.
0: Mai este pace, mină.
1: Ni condena cu pușam banan na lu cu nani cu aici cu nani na ascun amas cu lung bujoi cu opa legam magala ni
0: bulu
1: cu na cu coșin gole la leșo sana vo na la bulu cu ba greș. Ei nu cu cu na misengo jijivuka legam daula le abocor na iana ni bulu cu.
0: Ei.
1: Ba bulu cu gumba gumba. Nu tu ați prins cu aici o sana te prins cu dan de apuna lei.
0: Ce să ajută să-i se gari?
1: Mai și oameni.
0: Amec să rămă ora înțeagă. A ora în clară înțeagă să-i comic să rămă încă rămă în fumele la șii nere cu bani verent tuturile și ca un leca WhatsApp le. Nga o încăscută mic să rugă așa de cu trebuie să-și angajam burșa și WhatsApp e număr 060-875-942 060-875-942. Vă sunt grăiera.
2: PJT mi curula cu pe na mwena mwena ngo ha ne cu ingisele în cate o încombela ufușa la bani. Fushaku na vona va tsaka ka mase wa mina mandle disinwa bunwan la hlangana township aba pfuki la phase 2 man maria vaka blankulu ka miningenisi aba pfuki na bona ka manana ka mantsongo wa nduna brawen ka ta botwa mina but balolo bo donisa fiska na metse la ka se handle pfukani ka manana pfukani squeeze wa mino wa lava hinkwaku aba pfushiwa hi mburi ya ntshava hlangana na ntawe njipi mina ka DJ Tlem tlhava van'wani tlhava tsi
3: mesepati ni pfumelele ni pfuxa vanhu vanharhu ntsena ku na swivara ka la xaka double mangani ka gongongo pfukani ka swivara ku na tatana jo gift ku bayi ka mswana pfukani ka ngoma ku pfuma ta hetelela hi n'wananga i sesiwa ntimanyana ka sikhunyani na n'wina pfukani n'wananga vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi manana mari ya masiswanganyi mina ni kwala ka masiswanganyi kwala mina ni le hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso na vukatini bya mina mbuyi tanku
4: kurhula DJ tlhava ni tlhava ni kombela ku va pfuxa vanharhu ni gogo mahuri laha hansi ka sport center tanani mi ta swaka tihove hale ka valandza radiwa khekhe ra papa mkhenso na n'wana wa yena mkhenso tanani ni ku gogo mahuri lexi muhwini leyi koko wa dyiwe na ku hlula sunelani mi ta hlanganisa tihove radiwa khekhe namuntlha haleni ni ku driver teretere mani magoda tshunelani haleni ka vakokwana wa n'we mitadi ya khekhe vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi kokwana wa mukheso na xivono ni ri kwala kaya ka mapuve na khesa papatsongo wa swihlanga
5: rixile tlhava ntlhava kombela ku va teka vanharhu laha ka thomo ku na kokwana dala wa nga lava a va pfuki laha ka miniginisi ku na mukhacani wa le rigidi na vona a va pfuki ni hetelela hi mana hi ri kaka ro bava entindhambi kusuka kwala xivulani ehansi ka gongongwa na n'wina pfukani ni vanhu lava hinkwavo ni va pfuxiwa hi ribaloyi kusuka kwala axivulani muganga e wa ndhavezi ta dzumasi tlhava ntlhava tintambu hi teto vona mhani danku
6: Mr. Pat a ku pfuki kokwana wa gwevani le ka thomo ni kha ni ku pfukani ka mhani ni ya xavela khekhe ra mbavu ivi ni tsutsumani ya le ka nkuri ku na sesirini ni ku pfukani ivi ni hetelela hi malume Thomas Giya nhlongwana na graveleni ka khakhala vanhu lava hinkwavo ka vona a va pfuxiwa hi dluri maluleke ni ri la ka khakhala danku
7: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka DJ Tlemi ni pfuxa kokwani Mahangi ka Mukhomi Manukhulu Mani Grace Mani Makhuvela gandlanani ka khani Manukhulu Mani Sibongile Mani Makhuvela ka ndhambu wa Zumeri a va pfuxa hi Mani Flora Makhuvela mawa block 9
8: kokwani wa gwevani ka thomo pfukani malezi majoko ka mnix botri pfukani pensel mama albi ka xikokwani pfukani n'wana malume vanhu la kwani manumero ya ka bilakulu ka msibok 2 danke
9: vulavula tsi ni kombela ku pfuxa lava a ku pfuki kokwani swa vava i tiveke makhahlele i xigombe xa mantsena i botiwa mhani lava pfukani ka malume rixini ni jikani ya babangu Nia pusha kuri wamalenga. Master Alex arava pukan boti pukan bavarishini. Nikombela kuhetelela hi boti chabalala shitereka. Kwala kaya kama koshala. Imshengu vinyi vatiku. Pukan ka boti ka rishini. Mipusha iko kwa nkabeni mila kama kosha. Uvula vala. Si nikuranda ila rangala labu mfana wamina. Aira baby. Danko. Baya.
10: Inkomu kazi twana we mankela kama payini pukana manamina jara shikolo school boy radio ka radio laka uma 14B fuka Brian mene hey, my name Richard mate igajeni lava lato dogwa pukani igi mate inkwa vula vapusha papa mhlori siseka Richard rikotoni kwala Robin ka shoko e 79 inkomu kazi
11: kupfuka mama luleke rulani chavalala nkata mfana gosha kama puvi kwa pfuka ndlovukazi queen of limpopo kama ngombe crawl kupfuka futi Brenda Murimi arivala ni ku sisi pfukani rixini pfuxiwa hi ponyoko kama kuva akaya Shawula block 7 at Catherine vanamuzana vulavala manikeze guruguru magaria
12: afyenashi nikombela kuva pfuxa sunata mchisama shara 15 bia tamu wafuku nendangu wakona tanda pusha mana kini iti mantongo ya brawe nakasi andana wafuku wakona sandia tanda pusha sesimi sesi vijindu upula chamandu laga mapuwa wafuku wakona sandia hawa pusha iti wata wana laga andana mkakal mwashwa maitera na triskso loko tano wana ba
13: Option, Clema DJ Mr. Pat, Mavravala, Mpukinina, mwe wapusha fuwa sa kuru koloko teka banaru. Ntapusha dadwe, disa stinyiko maleka, kangove, jamela tu inkomu abapuki. Kasi, kuna papashluwa na wafana waka wale tete, la mgangiru atikala mchaba abapuki. Ntayetela upusha mwana mwana mwana mwana juwale papa remote mchinu papa meze ama wabapuki. Mwana laba yungu wapusha tatla msema boko, hiko kwa msa buwa kusuwa kama kosha. Nkando pampa ya kama dabulu mbuye, amina viri na katsa.
3: Botlemi nikombela kuba pfushani nipfusha bot bila khaunda mhlongo ekuswani xikolo xa mzuzwani primary school baku asilavu wena pfukani bot vona manani nipfusha botusan jema kamle mugangeni waka boroman pfukani wana mani mitilani ni etsela bot kitchen baloi kwala ka ndambi pfukani nwana manani vanhu lava va pfuxa hi mani makhuvela ka ta boti rich ka ndambi ni khensile muhaxani
14: minjhani minjhani vaxomi digitlemen kombela ku va pfuxa ni ta pfuxa kokwani tiveka swa va makahlele kusuka le ka minenginisi a va pfuki ni pfuxa na mani nese lasto mani ni nga vona a va pfuki ni pfuxa na mani namluva suka laha ka mphambo na vona a va pfuki lava lava pambulana ku va pfuxa hi ku san jema ka mtsuka laha ka ndhambi mugangeni wa ka Broman FC tlhava ni tlhava DJFC
15: nkomu kesile hi tekata vana ndelaku kona mana advice ka mukhuwani a pfuki hanu a ndhawu zi taka mswana pfuki na ri kaka ri bava na marhanga ya rona na vona a ri pfuki ri vona ku ri bava ri ya kwini el budu ma shabati tsango na bongo seti
12: di yekile ni itakumbela kupusha mama khavisa ni pusha papa mama hangi kamkhomi na magoda kamkhomi va pusha emana mina bele vele nerkula kango vela
16: Ai, Mr. Tlimi, I want to bring the government on our lava and the lago and the lame Gangoga Savla, Nicola, that was Lassa Zambukiri, in Tiro, Wakomega Lassa Dana Lunch, our Puki, Nita Nipuku, Yeleka Makosha, Yeleka Makosha, Gunas Shala, Tishunguan, Katamuana, Tiktogia Reed, or another Zun to Agamon, Shiloshim, our Puki. Ta etelela hi papa mhlori botizeka Richard Record RDS a 70 line vanhu lava pfuxa hi mavona Edison a ri vihi inkomu Tlemi until 6 o'clock.
17: Tlemini wa DJ, ku na anhu a ndhavezita original laha ka Mswani laha ka ti ku na Julia Chavala Mafumari laha ka Makoxa laha ku na Manflora Makhuvele laya Mawa a block 9 laha hinkwavo a va hlangane na kala xaka AW Manganyi me ni tshama ka ti ku ri laka ku ni kensile Tlemini wa DJ osi ya mina ne boboy.
18: Ahee, tlhava ni tlhava mo hi va pfuxa. Ku na sesi tinyiko va ka xigodo va kha va kumeka aka xikukwana Nhlalama na Oscar a va pfuki. Ku na mhane senkuna aka dzingidzingi axinomanini a va pfuki. Ku na boti Isaya Nkuna aka dzingidzingi hi ntirho va xaya ndima a va pfuki. Va pfuxiwa hi mhana Felicia lavi laha kokwani wa Mbali laka dzingidzingi laha Maskraldani.
19: Ahee, DJ Tlemi, ni pfuxa mfundhisi wa mina mfundhisi Velevele ka Ngove Mani Maria Blankulu ka Mninginis Block 2 va seve Brenda Murimi ka Rivala va pfuxa hi mhana Khavisa ka Ngove inkomu.
15: Amixelo nene Tlemile wa DJ Mavulavala tlhava ntlhava a ku pfukiwa mbilu na moya Evidence Nomgonela Agena Section A. Pfuka ntsongwana ya mina Black Jack kusuka kwala Agena Section A. To hetelele Manalo ku ni nga heteleli hi matimba Pisa Khosa kusuka kwala Agena Section A next to Merkelville. Vanhu lavo va pfuxiwa hi mani Tlemile wa DJ Mavulavala tlhava ntlhava loko nga ri DJ Abza kusuka kwini loko nga ni dawundela Agena Section A kusuhi na hetela swilumana Christian Mavia Sungulo Ge. Hlayiseka Tlemile wa DJ Tanko.
20: Avuxeni avuxeni tlhava ntlhava moya va pfuxa. Siva ra nkala xaka Davuri Manganyi ka Gongonwi Pfukani. Ba Bakaniya Phineas Mahimele Pfukani. Ba Phineas Sithole kwala hansi ka Xisabyani Pfukani. Vanhu lava hinkwavo va pfuxi Mani Maria va ka hi sweswo kwala ka Nhlaneke. Ku na muganga wa khin'we hi sindzilo tlhelo ka pavement inkomu.
21: Rixile Tlemi wa DJ ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka. Ni pfuxa Vutshilidzi le Amalonga. Ni pfuxa Botusan Jema Kamle ka Ndhambi. Ta hetelela hi mana Xihluke Sestini Kumaleke ka Ngove Jamela 2 vanhu hinkwavo va pfuxileke Ngobeni na Vihle Danga Brami.
22: Ahe, ni ta pfuxa hanu wa vatukulu va mina i khanyisa Xiseke kwala ka Thoma a va pfuki. Ku na kokwani Dala wa Ngala va kwala ka Thoma Pfukani. Ni ta hetelela nuna wa mina i Mr. Thomas Mashangani Gezi kwala ka Thoma a va pfuki va hi xavela cake. Va pfuxa hi kokwa gwe vanhu kwala ka Thoma bayi.
15: DJ Tlemi a ku ku ya pfuka Masenyani Ronald ku pfuka Masenyani Daniel Mashava ku ya ku ya pfuka Debuto Nkwati Yomo. Hinkwavo lava pfuxiwa hi ri kakaro Bavari Bava na Marhanga MT wa ka Ndhambi la kwangwa kwala Xibulana la kona ku kura mali. Loko nikwati ni sokotsoko tshuri hi xilalwandle tanko
23: Mote Tlemi n'wananga ni kombela ku va dzuza ba ni kombela ku dzuza kokwani wa Mkheso kokwani wa Mkhesa pfuka mhani ya xikolweni ivi ni ta ni ta teka mhani Magoda mhani Magoda kwala ka ndhuna xitsapfu kani mhani mima yima. Ni ta ni ta pfuxa Maria wa ka Novela pfuka n'wana bute yimayima vana va ta tlela va dyini. Ni hetisela mhani Mahuri kwala ka Mapuka kokwani wa Dyono na ku hlula dango.
24: Ahe mo hi va pfuxa Mr. Tlemi ni pfuxa Vangaveni aka Makoxo kokwan'wani va vanhu Pfukani ni pfuxa kokwani swo boha ku ya ka Makoxo ivi ni hetisela hi buti wa mina Xikwembu a xi dzahi mbangi ni gwena Pfukani na n'wina ni pfuxa hi mhani Mahuri hansi ka sport center ka Mapuve inkomu.
25: Moxi wa mina hambiloko nkoka u nga ringeti tahla ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka a ku pfuki mhani Ndhawu a hlangana na RDP House a xitarateni xa Hanyeka Zala avianta pusha mondo zozo ndile akangozana tetsera kupusha papa sizeka Richard Rukhosa aro binga shoko aro pusha imando khosa kanja kanja kamandela ile vanga ta botmonika ungo vanya mati vari vanga na vana ungo koma tinwe ngwe sambo baimo asho mina
24: kombela kupusha vanaro je sungula nta pusha ntukulu wa mina mani irisa mangani atiyan kamangole ni pusha man mauri kama puri ni pusha papa kaje mauman kagaula la mkuu awa pusha kumulanza mamlubuni na mkuu

0: Alright, hambi swirita mikiserini ba mandla rivyelelana khensa swinene xemka hinkwenu ku tirhisa xiyenge xa mbori xa WhatsApp eka nongonoko na le ka mixo wa siku rivhla swi veka naka khumetse vutimela ta yisa yibela wara liya ya ntlhanu lexi endlaka mikiseri mina na vona sweswo pfanganyisela and khe swinene nga tirhisa xiyenge xa mbori xa Facebook a sike sweswi hi tlhelela riqinghweni ni ku teka riqinghweni ni ku teka ka WhatsApp ni ku teka na le ka Facebook hi nkarhi wu ri wun'we xiyenge lexi hi nga ka xona sweswi i xiyenge xa mpfanganyiso xiyenge xa vumbirhi loko hi karhi hi suka le makumi ka nongonoko leyi xiyenge xa vumbirhi xa ku hetelela xa nongonoko eka mixo wa siku ra mitlhaka sike lexi endlaka na ndzi mikiseri ka nambara 0608 75942 maendlelo hi malamaya wa ntlhavelo ti mo sungula ka mpfanganyiso la
1: tlhava ni boxa
0: tlhave ku tlhava sweswi
1: namuntlha hi rhangi loyi na ha va ka xewu wa swinyawuli
0: that's why no tshemba ku mi pfuke mi karhi mi cema
1: loko ni ku phaphara ni kuma wexa gezi a xikona ka ti switambyele swi chayisaku radio leswi nghene hi mpfula hinkwaswo a na ha pfukangi na vusiku
0: awu xem
1: loko ni ku na huma ni kandziyala xitupini la ku ganama hi xikosi mhe loko se swi la tanguta mavele majeni
0: vadzudzeni
1: mo hi vadzudza mo sungula hi mudiwa wangu ndzi simelani hapfuki nkata joni ma nga pfuka kumbe ku halani mpfula yile kunene ku halani mo ni hetelela hi njiya ya kahle yo nona hi ringa ku hi yona munyu exibudungwa loko i batelela vo ku phu xibudungwa a vadzudziwa hi boti masiyani laka majozi ka gondo ra R578 a redzi namuntlha hi xwerile hi ze hi rhangi ro hi va ka xewe koka ni te famba bava mo hina
0: ndwi pe hi le ka mpfanganyiso ku na munhu la awuxem yi va a ri layini mativa leswaku yi le ku va a le layini ku na munhu je kwala ku na munhu la va ta ni khomela swinene swi naverile ku va hi bula ntlheni leyi hisanyana na nkarhi wa ko kambeke network yi va ra ku ya le
2: a va pfuki tatana tiveka swa va vamakahlele kwale tikweni leri a va tshamaka ka rona ivi ku ya pfuka erodinyuku le aka ndindani ivi ku ya pfuka ku ya pfuka tatana Ronald Maluleke le mawa le a block 9 vanhu lava va pfuxiwa hi mani ndhawu la ku tsaka Maluleke i ku
0: khensa swinene xem ka sike hambi swiritana va khona van'wana riqinghweni la jesar family mamukerele awu xem yi va rahile na vo hambi na vo vo tota va nihlasela wei kambe ke hambi swi ri tano va khona van'wana va tsala kunene la ka WhatsApp ya mina va ku rixile DJ ni kombela ku pfuxa vana vanandzela ni kombela ku koxa kun swa bora kuma koxela ni pfuxana botiriki ngombeni lava yehlela ni pfuxana DJ Absalagana ti ei lava pfuxwa kahle hi man rose n'wa vhumana ka jim galalome ni khe swinene man rose n'wa vhumana kusukana ka jim galalome leyi mani n'wana nga tsala kunene va ku my DJ a ku pfuki vana vanandzelaka ni kombela ku pfuxa kokwani gaveni laha ka makoxela ni pfuxana kokwani wa risima laha ka bodela ni ta hetelela hi ku pfuxa hanu wa mina Mrs. khuvelela vo duma emisava hinkwayo jikele lava pfuxiwa kahle hi mixo rikhoso la pitori la sunside hi laha ni kumekaka kona tatani khensa swinene and va mantlhani vuyelela a yi teki van'wana riqinghweni la jesar fm ni mamukerele
3: hi maka hi mani ku titshuma tintambu ni yambe ka manghena le na mhana mela ka ta bodijoni a va pfukexile lahansi ka power ka swithelana ku na mhana mukateko na vona a va pfukexile ni ta hetisela hi maniburisa ni ka mapayendeni na vona va pfukelixile va pfuxiwa hi swa lava makahlele loko tirika mimisi laha ni nga kona maxi wa mina lamela
0: mixi romela u rhandzeka
3: mina ni ri good and bye
0: it's a good and bye
3: ina tankomo
0: tanko
4: risini mi haxi wamina ni kombela ku va pfuxa Mhanhlekani wa manyunyu kwele ka Phabazela pfukani Mhani Maria Magagani kwele Gumbani pfukani Mhani Joo kwele ka Nkorha Asifasonke pfukani vanhu lava hinkwavo lava mpfuxiwa hi n'wamhaka mun'wathwala n'waxilawuli mihaxi wa mina a ri mihaxi mina ni ri miyingiseri kwala basani ka mucetweni kwala danku
5: vaxumivaxumi DJ Tlemini kombela ku va pfuxa ni pfuxa kokwa dala wa nga lava aka thomo ni pfuxa n'wamavona aka siyandani ni hetelela hi mani na ni hetelela hi mama Casey a ri singa view vanhu lava hinkwavo a va mpfuxa a mpfuxa hi mani magoda ka mapuvi a tiritirini i driver teretere yaleyo danku
0: ti no tlhavana
6: DJ kunjani DJ
0: i fikile minjhani
6: i kona DJ siku lava mitandza yazi magunele ni ri laka nkuzana lawani
0: ni mito kahle magunele
6: a magangeni mo ni pfuxa swibeka riside rikhoto ni pfuxa xipotexa mondomila ni pfuxa na ngamula rikhoto le ka mandzeva leyi a va kuma siku lava mitandza yazi mito wa nkuzana magangeni ndyangu wa mina lexibaya
0: tiyose swi na hlayisekani bapa
6: Ezwa.
0: Eitara. Exactly 22 minutes past the hour 5 o'clock at the dot. Tsi, no tlabara. Kura muri kwala.
7: Mamari ya vaka hayi swi bva ka hlanikile a va pfuki.
0: Eh.
7: Ku mari ya ma singila ka hlanikile a mana mdona va pfuki.
0: Eh.
7: Muta hetele hi elebyara rimaluleke laha babangu vanhu lava hinkwavo laha va ri na bakanyesi nyesi mayimele ku suka kwala kaya tiko ra ka gongongo ni nga byeli munhu ni haxi wa mina
0: hi xihundla byeriwa munhu swi sweswo
7: danke
0: danke baba
8: vaxeleni khani ku kokwani wa gwe vanhu la ka thomo laha pfukana siku ka papa ri va kahle ni ku kokwani gaveni ka makoxo pfukani ni hetelela hi mani loko u nga ri kokwani wa xingwavila la ka xihosani la loyi a va pfuxa i mama albi inkomu
0: teswo swi na ni mama albi kusukala ka xikokwani laha va kona van'wani va kandziyisile la
9: kumbe ku va pfuxa botleni ta pfuxa mama ri ya n'wa james a hlangana ni township yahanu wa vananga ivi ni pfuxa mama ihluke a ka ngove jamela 2 ta hetelela hi kokwambali ka dzingidzingi a va pfuxa mhani gili mathovela ka maswanganyi inkomu
0: khensa swinene va kona van'wana riqinghweni laha jsr fm no pfanganyisa leswi aye
10: a kupfuki thomas jara mhlengwe laha ka xikhupu
0: e
10: a va pfuki na mhani khumalo laha 14a a va pfuki na general pat tachikosa laha ka mpato va pfuxi hi ka benete machele laha vuyeti
0: khensa swi na hlayisekana
10: na twala
0: a mi twala kahle ngopfu
10: okay so
0: one oh six hello
11: ahe DJ Clemin njhani
0: hi pfukile minjhani
11: hi pfukile
0: e
11: ni kombela ku pfuxa vanharhu ntsena
0: a hi vadzodzeni
11: okay ni pfuxa mhani judge wa Msapa a tikweni ra ka Mswana ivi ni tlhela ni pfuxa mhani Phephu wa Msapa a tikweni ra ka Mdavula ka Xihosana a ka Geregere ni hetelela hi boti gov loyi i mfana wa ka Mayele Matebula ya ka Mayele kwele ka Mswana laha a va pfuxaka i rhandzu Thembi Ngoveni aka mavalani bayi
0: kese swi nani la ka mavalani la
11: hi swona ke
0: dangi mihlayisekani
11: na n'wi ha swivetani
0: dangu one oh six hello aye aye Kesa shinene mawelele. Thank you baba. I'm sorry that I'm mixing up the game. I'm going to be able to say Bella Warali and Tlalo go mo na re tbenet. E da ba kare tshitsa magya ya ka xenge sho thelela thelela xa ngolo. Ke swinene ka nkwenu ngona mngaka romela marungula la ka WhatsApp la. E bile go se mi kota ngena iqingo mi ba mi ntsusela wona ku fana na manda ku fana sisithabi la na mana xihluke la. Ke swa swinene shem an cancel matiba.
12: Rishile ni kombela ku pfuxela lawa landzelaka. Pfuxa mhani Maria wa James kwa ra hlangana na RDP ni vuya ni ya pfuxa mhani Agnes Mdlovu n'wamilandzwa ka gym, ni hetelela hi ku ya pfuxa mhana Marodha kwala Risinga View, vanhu lava va pfuxiwa hi Mr. Clean himself, hi Papa Pili, Kangalalume i Nkomu.
13: Rexini muhoxi ni kombela ku teka vanharhu. Laya ka sikhunyana ku na papa xilovana va fane vo tete a va pfuki. Kwalaya ka sikhunyana ku na mandana ntukulu wa hosi a va pfuki. Kwalaya ka sikhunyana ku na mandlawela ku tsaka a va pfuki. Na ndhambi ya mpfula hi yaleyo vanhu lava muhoxi va pfuxi nkuzana na ka swiyandani bayi.
0: Ivi swiranga mavasa kusukana ka bodele va ni tsalela ku na ri va ku my DJ ni kombela ku pfuxa vana va ni tsalela ka bimba swanganyela kamba swanganyela DJ lerisa la jilongo la Queen of Lepompo la zozo ni lava ri na swiranga mavasa kusukana ka bode hlayiseka muhaxi ni khensa swinene and va mandlari viyela na mikiseri ma wo rhandzeka va ku ri van'wanyana va kandziyise kunenela ka WhatsApp ya mina a hi twi nakambe lava
14: ni kombela ku pfuxa lava landzelaka DJ tlhavantlhava ta sungula ya analyze va ka makhekhe kwale ka hosingovo wa mitlhanu a va pfuki le 14A leyi va kona kokwana wa bebeza emaseve mani Khumalo a va pfuki ta hetelela hi ku pfuxa maseve ma makhensi le Risinga View va pfuxiwa hi Gezani class Maluleke hikwalaho ka huma 14B Dankave Lavala
15: loko ku ri na gweva ni pfuka ni mexana va khekhe na malume Thomas kwalano loko ku va ni dalawa nga lava ni ku pfukani kwala ka Thomo ni ta hetelela hi mani na ni bot pitus kwala ka Thomo ni ku pfukani boti wa mina hinkwavo va pfuxa hi mhana nhleko kwala ka mavala na ka vanhu hinyavo saseka na misimi yo ringanele tswala titoflax maxidangu
0: khensa swinene nhlayisekani a hi mahlweni mi ngisoro me ni tlhaveri ka nambara 060 875 942 ku risa timinete hi timbere leti nga sala tsi no tlhavana Kuramunla.

0: Na sisi mwa KT leka ndengeza le.
1: Yeah.
0: ni etsela hi ko kwa ndala wa gwebane i Thomas Gates Maswanganyi la ka Thomo la vana vele li ko kwa ndala wa ngalava la ka Thomo Mr. DJ
1: kese se li ko kwa ndala wa ngalava la ka Thomo la
0: danke
2: mashaka matisho na mimi
1: nkarhi wange timbeli ta vakhei tsumene le ka WhatsApp la ngutana va nga kuri va nga tirhisa xiyenge xa vumburi xa WhatsApp kuva va navelela lava ta va tiva ku va tlangela siku rero kwale kwa se miri gratis ka mana
3: gracious for garden aka kokwana
1: miri yini
3: gracious for garden ay DJ Tlemi hey monuku makhedo makheke ka Thomas Gezi ikokwa ndala wa gwevane loko na lon'wana khazeli ya kumbe a nga joni ku tirha na hinkwavo lava bedaka DJ Tlemi mi gracious for garden
1: ikesi yi hlayisekani
4: Come on, hey. Kuna kombe suka ati ko reka mapapira mara sense are joy.
1: Eh.
4: Kuna sense ani ngofu suka la block 6 aka mavana.
1: Yeah.
4: Kuna papa Thomas Kezi suka la block 7 aka Thomo. Na sense ngofu ni suka la ati ko reka mapove. Kuna mkeso ngofu ni kona la ati ko reka mapove. Na hinkwavo lava bedaka na vanhu lava wani ka siku ra namuntlha Xikwembu a xi va nyike mikateko xi va nyika na mali va xavela keke hi ta mama a vomenkomba ku pfuma nani kifti jo kuba hi kusuka laha tikweni ra ka muswani phitavuka mase hi gomile hi gomela rene tlhavani tlhavani va va hi fambani ku a ti haki materekisi niko hi teto n'wana va
1: teto
4: na swi vona
1: danki vava
4: a va haki famba
1: hi vona vakwana Exactly 20 minutes before the hour, 6 o'clock at the door. See, no trouble.
5: Niko te chomo te tam. Niko, gratis for fair, but this dog yet.
1: Yeah?
5: Aka shai sami.
1: Shai sami.
5: Shai sami. Shia kon.
1: Yeah, alright.
5: Ebishu ku... Eshi, anna ringeti. Aka kokwana dala wa gwevane gratis pofe gardis doge
1: ayaya rikeseere kata join amser tar mixer vere tsumeshka kwela ngtona vanga kona e vanga tirisa xiyenge xa maburusha whatsapp kuna lava la sorry ku visa nyana number ya vo karoko yingene hi nkarhi wa ti birthday antivi ku ya famela na swona ki
6: Happy birthday ka papa mkhensa na mkhensa. Happy birthday ka malume Thomas Gates Maswanganyi ka Thomo. Vere ka munhu wona wona birthday ya ka sikra na munhu. Avana vele wa jile cha mama fuma ko ka moko shi dank.
7: Ayo DJ Tlemi, ni re happy birthday ka Mazel Nyiko Ngoveni ka Mapuve, mkhensa Ngoveni ka Mapuve, hlayisani ndlovu ka mavanani, kokwa ndala wa gwevani. La hinkwavo lava bedaku eka siku ra namuntlha va navelela hi mhana khavisa ka ngove inkomu
8: ri xiyile na vaxumi nakambe DJ Tlemi ni ri happy birthday aka lava landzelaka kokwa ndala wa gwevane i bo Thomas Maswanganyi kusuka laha ka Thomo Mr. Mathebula mkhalabya wa Mangeli Mathebula le ka Maswanganyi Marvel Ngoveni na wana wakwe Mkhenso Ngoveni aka Mapuvi Eunice Mlambo ka Ndambi Vadzumeri vanhu lava va navelela i David Maswanganyi kusuka laha Green Mountain xumani muhaxi
1: Khenso swinene xiyambo tse ntlhavelela
9: ntlhava
1: ntlhave ku tlhava sweswi
9: a va dogete a ta va jonda
1: eh
9: mo
2: ka mavalane ka mndoku hiku ka vona siku a ri vele rinene
1: ya
2: ivi hi ya le ka gwevani le ka thomo na vona a swi vetani ku na vambirhi laha ka maputa na vona xikwembu a xi vangeteki va vona man'wani malembe vanhu lava hinkwavo va navelela hi mina kusuka kwala mugangeni wa ka Mpenyisi tiko ra hosimfaneke tava ni tava na maxele ya kahle
1: khense swinene la ka nhlaniki la
2: aho mama dange xilungu
1: dange xinghezi
2: amen
1: mer gratis kamala
9: hola fa
1: mai totsi mai totsi
9: sho oriza ebe tsekelo le kuna kuta kuma kahle
1: ende ingazi lumbeta maphundu namuntla
9: ne ku gratis for fair e de gota
1: yene
9: e so eso ata mukonwana Thomas Jesus ka thomo ele não é uma ciência, culano vai com uma, culano culas se compuxa menta, então ali com o aguevano lá, culano já ouviu que teve lá mas se pia com a anham copuca, me diga lá qual é o teu nome, que gola o meu fundo da casa que ele, ei, gorda nem camuina, culano vai na masilha onde o camu balani, ah, cula sai sangro, qualano, culano ele camu pulele, culano queso na papa na mwana wa kuna mkheso na papa yena vari nyiko ku nga hosisi akangobeni gracious forgotten akanwina kuna vindzukani mwana bhuti wa khaveli ya nkumbi le akamapapila ku tsha ulejoni vindzukisa sweswo u landza vito ra wena u ya titirhela u ta hi hlayisa godden aka wena mwananga ete kuna mani na nga loko ni va rivele sechakolo kono tani ngena nkhansekelela swa famba ani ku tsala ni swikoti swo tsala wa mbilwini aka bona hinkwavo ndzi gracious for god ala kule vakula valaveleliwa hi kokwani Javeni ni la ka maposha ngoveni ni mi rhandza hi rirhandzu nga lava mufana wa mina
1: hayira baby
9: tanko paya
1: ikezile jem ei wati vabara na nga swikota mikiseri ku endla tani van'wani vanhu rhumeleni ka ndiyiselula
10: tlhavani happy birthday ka lava landzelaka ni ku malume Thomas Maswanganyi va ka Gezi aka Thomo vindzukani kumbe maka mapapila Alice n'wa KT Chauke hinkwavo navelriwa hi mhana nhleke ni ri gravel eka vona
1: miriyinisiku
10: danko
1: ikho kasi mhana nhleke kumbe miriyini ka vona
10: KT Chauke hinkwavo navelriwa hi mhana nhleke ni ri gravel eka vona a ri sasekisiku danko
1: Graven ya graven impela mara ayiti vanga vanga kona la
11: happy birthday aka mwana wa mina wa madonda mavel ni kongoveni ari joni ntiro kumaka la freedom park happy birthday ka mkhenso xitukulwana xa mina xo sungula ematevula ya mavelelo a xikulu xikula ti dyondzo ta xona swa tidyondzo swa yena swi n'wi fambela kahle a va leswi a swi lavaka evuton'wini bya yena kula mukhleso ntukulu wa mina happy birthday aka kokwani Dala wa kokwani Magwevani le ka Thomo happy birthday na le ka hinkwavo lava xerhaka siku leri na vona a va kuli va na lowa le ka mavalani leyi lowa ka Ndlovu a kuli na yena na hinkwavo lava xerhaka siku leri a va kuli va kula va vona lamo tala malembe a va naveleriwa hi kokwani wa mukheso na xivono kusuka kwala tikweni ra ka Mapuri na nkhesa papatsongo a va naveleriwa hi kokwani wa mukheso na xivono kusuka kwala tikweni ra ka Mapuri na nkhesa papatsongo wa swihlanga
1: khensa mina khensa swinene

0: mi kulela switukulwana swa hina leswi halamulaka ka n'wina na le ka nyiko na mikhenso ka mapuve ku na sesi n'wa KS ka Ndengeza gratis for fan there is a dogen eka yunisi milambo le ka Ndambi kasi na n'wahixaka wo ka a nga vuli swona na
1: a mi si fika kona phela
0: gratis for fair there is a dogen na hinkwavo lava kulaka na mutho ti nga na muntlho
1: hi ti-11
0: ta agasti ri ndhambi ya mukateko hayi va nerini matolo a va neleriwa hi mhani machinzi i kokwana wa kuhlulo i mhani wa tsakisa la kwala gan section a yeni ya wisa wena gratis
1: ako i mira gratis na kada tse miri gratis kamana
2: hambi to tsandzaka ta swi vula ku ni tsake ngopfu graduation ka rini grade for a ka n'wana masilo i hlayisa ndlopfu i number 2 ya mina leyi ndoda na luwa wa ka wa vasesi lava vo driver thekisi wa ka kumbe sweswi veri u le Joni na lava van'wana wa vona na papa kona hambi ri ka mapfuva a swa twalani kahle a ni ni tsake ngopfu ma
1: ya
2: a va ri na siku ra kahle u ri grages forget i ta rhuketela hi wo ni ta hentisa swihoxo lomu ka moyeni mani
1: wena
2: ku vona ku retareta na ndiwe
1: before mi hi rhuketela na ndziwe
2: sorry
1: gratis kamanda
3: eka varimani hlayisani ndlopfu laha ka mavalani kasi ku na kokwana wa gwevani ya ni kumeka laha ka thomo ku na alice gate chauki kumeka laha ka ndengeza na n'wi vona vundzukani va ri kumbe kumeka laha thembisa joni ku na thomas gate maswangani kumeka laha ka thomo kasi ku na nyiko ngoveni ya ni kumeka laha ka mapfuve mikhese wa ka ngoveni ya ni kumeka kwalaha ka mapfuve hinkwavo ka vona grace for vesa aka vona grace for vesa ka vona
1: tshike swa hanyaka yempela
4: ti birthday ka bama swanganyi ka thomo na lava birthday ku na vona xikombo xi vanhu leti swona le ku navela ku vona ku humelele ndhambi ya mukateka evanile a va navela hi mani vari va ka bela ku leka misibuk 2 danke
1: tse miri gratis kamana
5: ahe maitlemi
1: yivo maitavini
5: miri gratis for fe crocodegam
1: yini
5: gratis for fe crocodegam ka vindzukani kumbe n'wana boti wa mina a ri Joni thembisa hi ntirho kheteka ya n'wananga loyiwani ni ri komba xi n'wi endli hi tintswalo
1: ya
5: ni ku ka kokwandzana wa gwevani ni ku ka sesi n'wa KT ka ndengeza ni ku happy birthday ka hlayisa ndlopfu n'wana boti masilo ni hetelela hi mukheso ngoveni ka mapfuve na papa yena Malvin
1: ya
5: va gradisiwa hi tavele ya kumbe ni ri kwala ka
1: mpapilaiyi rhandzi ni gradisi ya n'wina xem kayetela timinete mikisero veinga sibawara leya tsivi loko ngana tsimba ta va ri kona majaka rikoroko bbz
6: rixile tlemeni wa dj mavulavala tlhavantlhava ni ri finish anversario ka mester thomas gezi kusuka le ka thomo va naveleriwa emani loku nga ri dj abza kusuka kwini loku nga ndhawundela gan section ei kusuku na wutela xilumana kresha mamavhi ya sungulogi famba wusa kahle tlemi lowa dj danko
7: gradins for the dongers ka mavel na nkhenso ngoveni nhlayiso ndlovu ka vavalani vundzukani kumbe yunisi milambo ka ndhambi papa vananga kokwa ndhala wa vatukulu va mina mester thomas gezi maswanganyi kwala ka thomo kulani ka papa na hinkwavo kokwa gweva
1: ni khesinene kokwana gwevani la ka thomo lani khesinene ba mandlha ri vuyelela xembo kona van'wana la tlhaveni mi
8: greci asi for fair eseta kodom
1: ye miri njhani
8: greci asi for fair

0: 都你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你
1: 你你你你你你你Hlayisani ndlovu aka mavalani inwana masilo la kuna kokwani dala wangala wa gwevani veri I Thomas Gezi Thomo ulika Thomo kwale na hinkwawo lava birthday vana vale limani ma horika mapuvi a hasi ka sports center inku
2: rixile mavulavalo Nyara gratis profe Teresa Dogen Kainiko Goben na Mavir Ngoben na Pretira Chitanga kwa laka mawambi na mkwavu la bedha kuna mutla ababu na sikura kasa wana wanyala isesu wante manyana kwa laka sikunya ni tanki
1: kese suna isesu wante manyana kwa laka sikunya ala
3: nkombe kuna vile lava la batebeta iskuna Mr. Thomas Ngezi Akatomo nabano hinkwawo lava bedhaka siku ra namuntlha a va navelela hi mana xihluketi nyiko mani le kalaka ngove a jamela tsu hinkomu
1: si mary gratis ka mana
4: ahe minjhani
1: hi pfukile minjhani
4: ahvurangwema yi dlaya pfutule
1: mitekogratis mary njhani
4: Ni lakelele ni namuhla ri kombela kuna velelo.
1: Eh Mary gratis profe ka mani?
4: Ka ka bindukani kumbe kwele joni anga kona hetiro. Mune ka hlayisa ndlovu. Hambi beri na mukheso na kokwana dala wa gwevane. Na hinkwavo lava kunga gratis profe is the dog care. Kavo.
1: Ya aretsi ni gezes de image de gracias en pepe si vekara ntlhano te mina te ika se bawara le atse se mina no famba hi ndlela le e teka vetelela ka WhatsApp
2: ti aka mo vele ni kongoveni ka mapuwe mativula ka mana yena na papa yena a tla a bana nwana yena wa mativula ba si kurinwe ku nga mukhese ngoveni ku khe ku bana hlayisani ndlovu nwana but masilo na bo Thomas na vanhu hinkwavo lava kula ku nyamuntlha xikwembu xi va hlayisi hepi a va ri na
1: mo hetelela ku va navelela la ahe
5: empukeke
1: empukele minjhani laha nyameni laya
5: aka papo
1: aka mamaka
5: ve naswona ni sasi tanda xo
1: Hambi
5: swa ta ni tala ka mavalani ku na n'wana buti masilo nongo kula n'wana wa mina kula I kulela hosini xikwembu xi va na wena I kula na ndhambi yaleyo I naveleriwa hi mani mandza yini laha khoneni laha
1: nyameni
5: laha mipapa
1: hi ku n'we mo hetelela va byeleni gratis prophet Teresa Dogen
5: ni nga ti vavisi
1: hi ringete namuntlha tse
5: regedo boden
1: Ngiyazini hlayise kahle.
5: Akutsha.
1: Thank you. Isa sokhe mixer ni bomandla rivelela. Ngikhesa futhi lekhaya ngikwona ngoba ngakota ku switcha in kube kutshuna ine kana ngoba ngoba morning breath lekhaya mishon sokrana hlamela no karmela ni tlemero the jam of love the best part. Lokho ni fika no fulani pala no fulani pala. Ngiyana mashinga ngoba ngonza ngira ka mina. Xikomu xi hlayise ri konza ita fika la inga fika kora sokusukala ka war liya naru. Konza ita fika la se ngo ni mina tana ringa se ba war liya yan se bune maranza ira nzoro love ni maranza ira nzoro mina no ba shi ngwa ba chisa FM. Lokho karmina seni huma hila loko si swanzira swinga swendla ka mishon sokrana. Ta bona ku mina wethe hlangana ka sikura mndzuku ni maranza ile ka ngomitla ka sikura kora ngiwa ner gratis buffet there's a dog get no famba mina so Mr. Bow she should shamina lo bo shitoba bando binya bando kira mina go rokon kwaya jisa rfm

0: Here VK ba famsana kahle na Mpumi simule kona twantsa leswaku we nam twana ma it is exactly 22 minutes after the hour 6 o'clock mixere ile ka wona kusungula yena ngono the big breakfast zone tinguva tinchichile Mr. X
1: ya tinchichile speed ngo
0: ya
1: henge ai kona la itsa maka ri la xirame suguyini mara swi swa ntswala nga ku hisanya na ku tlhoku ba moya ku na pfula a swa twisi
0: ha tinchichile tinguva but I've noticed ku ever since ku tshwete ngoma ne
1: ikho
0: ku na mpfula.
1: Yeah, ne?
0: Yeah, and mpfula yi fane yi na vhele loko ku
1: kwela. And why is it taking a role so?
0: A swi teka nkarhi. Ya kuma ku la ku beko ngoma yini.
1: Ah.
0: O kuma ku yini ri kwala ndhawini
1: le nhoveni.
0: Yi ne khale.
1: Yeah, le etela wa ya vakase. Yeah, ne.
0: Kambe ke swi kombisa tshela ku mpela hi le ka n'hweti ya nhlangula, ne?
1: Yeah.
0: Ya so tinguva setin chichile Mr. X swa tikomba ku sweswi loko se hi huma ka n'hweti leyi se ya a ximun'wini
1: phela lembe se ri fambi ri herika
0: ri helile lembe Afrika-Dzonga ya kwamukela ka nongonoko the big breakfast zone kambe xiwa siku ra namuhla nongonoko lowu taka wena misomulo ku fika ra mitlhanu hi kuma kahle laha ka wara ya ntsevu ku ya fika le ka wara ya nkayi laha hi va ka hi lombiwe ti awara tinharhu ntsena leswaku mina wena miyingiseri va kha hi tiphina swinene ngopfu i nongonoko ne le ka mixo wa siku ra namuhla laha kwamukelaka eka mixoko wa siku ra namuhla ngoveni pinas aka ni jara valandzwa intiko lamakwamatha wa moyolele vandla nga mandla ka mafuza leka yin'wana khazamolo xikoco mbalati kambe ka hi famba swin'we vhele leka mixo siku ra namuhla na Mr. X a ku ri long week kahle lunghi hi hafana hi byela timhaka ta long week hi na tola hi ri na ku hi fine
1: kahle kahle
0: ku kahle hi swi fambise ku yini hi ku hi hambane hi wa mitlhanu na yena hi tola nga ri koho u vuya namuhla a hi byeli ku hina hi vutisanini ku
1: ene ku swi ta njhani ku vona va nga tirhi tolo
0: ni ku byeleni ka tolo loko mamaketelo lava ma hambanile
1: ya
0: leswi nga pfumela swona a hi sayine maphepha mo
1: hambanahambana ene swi endleka kha hi tirha swin'we se hi nga holi ku fana
0: that's why na matirhelo ma fana
1: va nga hleketa ku hayi loko kha hi haxa swin'we so swi nga endleka hi wala ku fana hayi holi ku fana
0: timhaka ti tele Afrika-Dzonga Mr. X ku busy swinene ngopfu mani
1: vatimhaka ka
0: swiyenge swa mapulu mani ku busy swinene ngopfu loko hi la ku vulavula hi social media ni kona kini Mr. X
1: too much ane is too much se leswi swi vonaka social media is too much se swi chavisana ku teka foni wu nyika n'wana ku nghena ka Facebook nghena ku hikwihi a ku kahle ku bini
0: a ku langutisa timhaka ta vubihi ngopfu ta timhaka ta social media the way vanhu leswi va yi tirhisaka
1: xiswoswi
0: ngopfu kahle kahle hi ta tsunga ku na mhaka leyi nga ku trendeni ya mfanelo wa lipopo boy lowu ile ku trendeni swinene ngopfu ku na vanhu vo tala ngopfu lava sayine ti-contract na yena va le ku terminateni swi le ku n'wi onheleni ngopfu kahle kahle
1: hi vanhu
0: ya
1: obvious
0: na kafatala letikulu vhele inga ti hlaya mavito arna dil na tona kambe ti hetelela vhele senti va tikhatu ngichukuma eta endla leya lava va ka va kha komisa timhaka ta matikhomela mayemo ka manga tshamisa
1: ane swifanele loko mukuma ku mina ne endla swo biha lava vinge vule ku Norman Jikijela vaya ku Norman wa GCR Jikijela wa GCR mabona seso boha ku ti brand ta vanhu
0: ku Norman Jikijela ndanga
1: ka GCR amba ti bona manjani ngwini
0: so timhaka ta social media Mr. X vanhu vele ku abuse swinene ngopfu hence you are saying ne so vele ku abuse ndlela wa xiyimo xa le henhla swinene ngo se ta va ka xi langutisisa sweswo timhaka ta ti-social media ku ri so hi fika njhani ka xiyimo xa matirhiselo ya social media to such extent i ndlela leyi kambe kamix house of fame hi khensa swinene ngopfu kusuka kahle ka mitirhiko lowu ntlemulo wa DJ va ri tse
1: tlhava
0: ntlhava ya lunghi loko a nghena mahungwini a fanele tlhava kunene
1: ya ke sala tsena 3343 wa masiku leswaku lembe ro kha ri fika kahle emakumi ndlela leyo 20 wa mavhiki tsena 3 days and then roughly 3432 wa tiawara ta kona vhele ku va nghena kahle aka January ya 2027 ku ta ku ri Friday ti 1 ta kona vhele ndlela leyo kasi mina vito i Norman Jikijela ni kumisa sweswo na le ka social media ka Facebook mi ku Norman Jikijela mi ku GCR mi ku Space FM ba hi karhi hi hlangana kona kwalaya ka 0626 karhi wa kona Afrika-Dzonga ta vuya kahle a ta ka tlhokomhaka ta mahungu lunghelo ka malefane nguni ka kahle maxelo mbyela kuri xanaki maxelo mama hi msekwini loko ya
0: kahle ikhasa swinene ngopfu kusuka ka helo mulo ka malefane ma nga kusungula siku eka mixo swikana na munhla tlhoko mhaka ta va ti kona la ka fitness kuphile kahle va rantse first hour the big breakfast ngwe munga ku chayele ya magonzweni r578 r81 36 na gonzola r529 a hi chaleni kahle ku khetha ebronani fika lo makona ku hlayisekile hey ya ku xikolweni na hey chayela ko swibazane swa mana mana eka mixo swikana na munhla ebene kha hi leyisa lana tembelo jisala space fm la ka facebook na bana qingo 0608 75942 loyi Brian Bomba n'wana the late Madagu Bomba va ku ka titimela a ni nga lungi
1: ni ri one
0: ka titimela mara
1: ka titimela
0: vhele hi fambe swikezekeze swa nongonoko.

0: Nguteke,
1: nguteke.
0: Shanza ka rukukuluwe nilanga ko. Ahe.
2: Rishile, mamkerile.
3: Alo, mifukile.
0: Epuka na mizane.
3: Mifukile. Anisha wata mani johana manganyi kweli ka tankura sa doma.
0: Mwe imani, kusungula mwe.
3: Akisi.
0: Mwe imani, kutura mwe.
3: Emina magizi, Kenneth magizi manganyi.
0: Metama kwe.
3: Nirungula mani johana manganyi
2: kweli. Metama kwe.
0: Metama kwe.
3: Asa doma, kankuri.
0: Mile kuingisele nga radio sheshu.
3: Kankuri.
2: Mile kuingisele nga radio sheshu. Tinamba fonda bumina tona mara.
3: Taka radio, tabona. Natona namba fonda bumina.
2: Miba fonda namba pusha.
0: Miba fonda namba rungula manjwa.
3: Kea matanisa kanku kumani. Mta fonda namba pusha.
2: Iso.
3: Mabona iba. Hai papa wang imi wuta papa wang kari na livasi. Kukali kumangani kule magezi.
0: Papa wang kari mara.
2: Marane, nada su kwa nesh kwa mish ngai banga wo yeso si tika si tu ndala su tu mala vle la kwa. Iyo tawa excel la wai na lab. Alright ka ek nika kaza top stories making headlines mong la manga waka. Barange mahlweni ka mishwa suka la muntla. Muno wa ba ehleketeleri wa ba ile court ya a xifundza ntsongo ya Legorotshe and Northwest e swi ehlum swa kumeka na swifuxo yibiwa ka se premiera Dr. Phopra Mathuba u kombele ba basati ku tinghenelerisa eka mintirho leyi nga duma eno tibeka tani hi mintirho ya vavanuna mesex.
0: Ya kasi loko bekhela ngisa swinwana ingana swona la 10 minutes before 7 o'clock GSRFM BBZ nongonoko vele even khela ngutisa ni bona kule the trial of taxi driver who allegedly murdered his wife in August last year 2025 shall resume next week on the 17 kufika the 21 August 2026 at Thohoyandou High Court le wane bisa lwangetela ba kari adlaya kahle sati wa yena the 41 year old Abinyati currently in custody allegedly stabbing his wife school teacher the late lo ari mudondisa wa yena kahle kahle utawa ka tlhela kahle a khoto kusukusuka kwala ka ba the 17 ka fika the 21 a khoto a thwandu se moving swa ka malamulele se tabeke khumelwa kahle ndawe
2: ka hlangano wa noma una kusola eka ku ba president Cyril Ramaphosa a pasise ku abiwa eka Eskom kasi loko ikhale langutisa swinwana swa swibiko leswi beka hi ba khomela swona ba yingisile eka misho wa siku ra namuntlha ka nongono ko wa the big breakfast swi beka kahle la ka khomela ti minutes mixire akuse ba kahle awara ya nkomba ba aki la ba tsamaka Ranger Park e busheni e bya joni ba vulana swaku a ka har na makume mbiri mbiri yo dlaya kumbe xani ya makume mbiri mbiri to dlaya leti nga se ololoxiwaka etindzawini liya ya le xikarhi ka sunguti kumbe xani xikarhi ka n'hweti ya sunguti ka nyan'waka na vhiki leri nga hela hi ravumune ku na nhlayo ya vanhu va hehla swinene ngopfu lava vaka va ya mahlweni va dlayiwa ekususela n'hweti liya ya sunguti ku ta fika sweswi nhlayo yi tlakuke swinene ngopfu ku ya eka makume mbiri mbiri loko khari langutisa endhawini leti adla Ridge Park epuxeni bya doroba ra joni Mr. X kasi valawuri va maphorisa yi fundzeni ku lixale mpopo va vula leswaku va ti nyiketerile ku engetela nhlayo ya vaxisati eka xiyenge xa voho xa vulunghisi bya timovha ta maphorisa tanihi matshalatshala yo tiyisa vuswikoti bya vatirhi eka swa vuthekiniki.
0: Ya kasi loko bekhari langutisa ku ya mahlweni kahle kami a ku yo ringana makumembirhi 20 ya ku leha ku ya ehla yi mpindzumukini endzhaka loko ku ta va ku ri karhi ku wi na nghozi ya ku dzingeni ka ka misava etindhawini letiya ta Colombia mahungu ya vula leswaku nhlayo ya vanhu vo ringana 500 va va karhi va manyiwa eka muakuluwa laha va xilamulela mhangu va nga busy na ku va kha va chekacheka ku ri ku nga va ku sele vanhu ahansi ka misava kumbe ku endleka yini ke. Ya, ku busy swinene.
2: Mhaka ta ku ningeni ka misava.
0: Ya, kasi na loko ni langutisa futhi ku na maxelo yo biha swinene ya nga le ku emahlweni ka tindhawu ta ku hambanahambana a hi veni va hi karhi hi hlayiseka swinene na tindhawu ta China nakona ku busy swinene kasi ku na n'wanuna wa makume nharhu mbirhi wa malembe khome hi maphorisa etikweni ra Ramalawu endzhaku loko a ta va kumekile a chayela movha wo yiviwa hi ndlela yona yaleyo laha ku nga na ntsariso wa kusuka laha Afrika-Dzonga ya hi swin'wana leswi hi nga na swona lawani ya.
2: Wansati wa makume mbirhi mune wa malembe u khomeriwile ku tlhavetela no dlaya boyfriend ya yena ya 52 wa malembe endhawu leyi ta ri Rimsmark Free State kasi wansati u byele maphorisa leswaku a va ri ku nweni emukhukhwini wa vona va karhi va tlanga music laha a khome o kapi hi mukwana u ri loko a namba a gwaza girlfriend ya yena xihoxo laha a nga kombela ku pfuniwa ku vitaniwa na maphorisa leswo swin'wana vhele swi nga ku humelela ka nkarhi wa sweswiwani la vavasati se na vona vavaka
0: ene ka n'hweti yaleyo vanhu vaxisati vhele swi le ku xanisiweni vanhu vaxisati hayi swi va swi nga tshamisekangi vhele wanuna loyi a ngetela va kha dlaya nsati wa yena hi ndlela ya tihanyo swinene exifundzeninkulu xa Mpumalanga i nyikiwile xigwevo xa ku tshama.

0: Jiwa ni sali makamu.
1: Ni pulele.
0: Ni rhandzu ra ti-movie.
1: Ni kona la. Antitwi mara.
0: Swi kwala ka n'wina swi right.
1: Ey mara risimuleri mara.
0: Ri kahle ngopfu mani.
1: Hi loko rhandzu ri rhandzisi kwini loko ri zava ra ti-movie.
0: Rhandzela swivulavulo leriya mi kuma ku va ti nga ku ringe weke out swi karhi weka out
1: tluriwa hi switsotso xibebula nuna
0: Afrika-Dzonga 86:47 after the hour 7 o'clock ka mixo wa sukela namuntlha ni kona at the big breakfast zone khesa swinene ngopfu nhlokomhaka swi kahle ka mitirhikuloni elungu leyo kamba lefani mangu xitalo ta va ri kho lika wara ya nongo laiva ka ikimeta ko nokona ko ka mishwa sukela na munthla kambe ka happy birthday ka munhu ofana Lungelo Vuma obeleke ku kahle esukule rifanaka ndara na munthla lembe ra ku lembe ra 2009 the 11 August indlala le kambe ka inweti yinwe obeleke ku

0: swi hlamula i kona la byeliwaku
1: i kona le
0: a nga nga swi tivi ku hi le ku n'wi byeleni mara i kona
1: a va swi tiva vara la
0: yo hi mina mani Mr. X
1: yo
0: ya hi mina mani kambe va kona vanhu lava hi nga va hlongola ni
1: vele va kona lava hi nga va hlongola va tiva
0: va tiva kahle Mr. X
1: na va tiva na va
0: Okay, by kind of some social media service that show us.
1: Ni kombela on checkela lexi ni nga ku tsalela kwalaku. Loko ho jika kwaleyo ku nga vanjani na?
0: Okay. Hangulusha kwalana, hangulusha kwalana. Ni sikumi la.
1: A sikumi.
0: A ni switivi ku swi in. Irana. A fanele ba mi rhumela swo kahle.
1: And then
0: a fanele ba byela tolo ba mi rhumela swona ka WhatsApp kahle hi order.
1: Mara swa fana vengi zwi va tivi.
0: Ah, va ta va tivi. Se uri ya kwi?
1: Fana ko checka swin'wana mi ta fane kha ni
0: alright i kona munhu loyi lava ku ta va kha hi n'wi pfapfarhuta eka siku ra namuntlha mingiserini
1: yeah.
0: I kona kwalawani so eka siku ra namuntlha ya kahle eka eka rap hi vulavula ku namuntlha it's a hip hop day ne
1: yeah.
0: Se hi fambisa sweswo hi ya ka vunanga bya hip hop i kona munhu loyi lava ku ta va kha hi vulavula hi yena eka mixo wa siku ra namuntlha loko hi kha ni langutisa it's a rapper singer songwriter record producer audio engineer and entrepreneur kumbexana n'wamabindzu Mr. Lowan u sungule kahle gondzo rakwe 2002 ku kondza undzamisavini 2023 kambe ke u velekiwe hi ti 28 January lembe ra 1988 andhawini leyi ta tala Western Cape kokwala tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga ya non-professional was a South African rapper record producer and businessman u velekiwe ndhawini letiya tele Cape Town ta leswi nga vula swo ile ka vunanga lebya bya hip hop hi ndlela leyi kambe ke hi la ku tiva ka wena vikiseri ku munhu loyi hi vulavula ku yena hi ku vona ka wena u vona ngaku i mani
1: ana swi vonanga
0: so hi fambisa sweswo ka mixo wa siku ra namuntlha 060 8875 94
1: right okay se na xi vona lexa mantsongo wa
0: kona
1: ya se xi tshamisekile
0: 060 8875 94 hi vulavula hi mani ka mixo wa siku ra namuntlha i byeli mingiseri la 060 8875 94
1: ya a va hi foyineni a va hi foyineni na mikandziyiso va nga pfapa kha va rhumela
0: ene ku lukomba loyi u hundze misaveni hi 2023
1: ya a hi khale ngopfu
0: la kambe ke 060 8875 94 2 Alright, ndoko nkanziso la. Kambe ke network swi tikomba ingari ile khlupheni la. 060 8875 94 2 kuna mingisela.
1: Ahe, mile moyeni mamkerile.
0: Leshi.
2: Mlandza.
0: Ahe.
2: Mpukile.
0: Mpukile.
2: Yabo namkolota.
0: Ah. Ani swi ndamjana. Ana kahle mile ku nibabuseni ngoku kahle kana loko ni themi ntsundzuxa.
2: Okay, jikijela.
1: Ahe.
2: Mpukile na.
1: Swi nene ngo bona.
2: Ah, mani bona inga ku AKA.
1: Oh,
0: AKA.
1: AKA.
2: Yebo.
0: Se mire milando yindliswa kwini?
2: Yali ya video leri ka hela nga hlangana le.
0: Oh, se kulave ka milando phela.
2: Hi ta yibo.
0: Sha.
1: Mika dem ta tengela swa nwila.
0: Tava mngani, tava kunene man. Pressa kunene xichinani.
1: Yeah, 060 8875 94 2. Okay, I don't can't tell what.
3: Rishi jara valandza na Mr. X. I AKA, we San Richard kusuka kwala ka home 146.
0: Enkomo siya mina 060 8875 94 2.
1: Ehe, mile moyeni.
4: Ahe mjani.
1: Ipfukile minjani magoda?
4: Ah, pfukini.
1: Eh.
4: AKA.
1: Oh, AKA Forbes.
4: Mahla isekini washu bambe.
1: Ihlayiseki ngongwina.
4: Ya, swilava mtshama kahle mntini wala tiya, mayi vupfula le injani.
1: Ami hi xavele tiya mara.
0: No tiya hi
1: ngongwina. Eh, a hi xavele.
4: Ya, ntam xavele kereke.
1: Ah. Bye bye, kesi.
4: Yes.
0: Thank God us.
1: Ine randa chukela.
0: All right. Kenan Forbes enyiko machinjo kama swanga ka gonzo la 578 kesi swinene mngana. 060 8875 94 2. Abshe.
1: Ahe.
5: Mganjo van van dir.
1: Ahe.
5: Ndim kugena.
1: Epuka swinile.
5: Mina ka. Ah, mkhese ya kola moyi. Rani zwinene na mathu.
0: Enko.
5: Mandaye.
0: E kesin la nyameni ka dzingidzini
5: a khone. A khone ni aka ya dwa mtonga ndi chere na timanga.
1: Ni ri vhara ta vula ku imani phela.
0: Chap chap.
1: Ai arezi filiscopiano.
0: Hey, swiku swukalani swa mi kwalano. Baleka ndayeni fambini haleluya 060 8875 94 2 haleluya
6: Kiernan Jared Forbes AKA Tavelia ko
7: Jara va lamza mnwana ti mpukini na mhansa ri fina va pfukini hi yena AKA
1: All right
0: 060 8875 94 2
1: Ahe

0: tisela wona andle ka ribengo kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesus FM na lunghelano lebvanivani.
1: Ndzi khensile swinene ku seriwa nkarhi mahungu ya awara ya nhungu eka Jesus FM rito ra rixaka mingiseri rixile. Va nhlangano wa tikereke wa South African Church Defenders hi ku rhangeriwa hi mufundhisi Mfariseni Mukhuba na van'wani va varhangeri va tikereke va machile ku eka hofisi ya premier xifundankulu xa Limpopo hi Misumbunuko. Magidigidi ya vapfumeri i lava va hlengeletanile Polokwane ku sirhelela mfanelo ya ku va munhu a kota ku hlawula ripfumelo leri a ri tsakelaka kun'we na ku va va lwisana na mhaka leswaku van'watipolitiki va nghenelela ka mhaka ya swa tikereke. Pastor Mukhuba u hlayela papila ra vona ra swivilelo ehandle ka hofisi ya premier xifundankulu xa Limpopo hi ndlela leyi. Vaaki va lulekane ka masipala wa Baphalaborwa va koxa tinhlamulo mayelana na ku antswisiwa ka gondzo ra D4424 leri hlanganisaka Lulekani na doroba ra Phalaborwa na Namakgale ku tirhisa gondzo ra R71 na tin'wani ta tindhawu ehandle ka Phalaborwa. Vaaki va vula leswaku ku vile na swisembiso swa ku antswisiwa ka gondzo hi nkarhi lowu mfumo wa xifundankulu xa Limpopo a wu tirhela eka masipala wa Phalaborwa eka n'hweti leyi hundzeke. Vaaki va vula leswaku MEC wa swimakiweka xifundankulu xa Limpopo Ernest Rachwene u tshembisile leswaku loko n'hweti ya mawuwani yi fika emakumu ku ta va na mukontraktara loyi a nga ta hlambanyiwa. Vaaki va vula leswaku ku fika sweswi a ku se va na mukontraktara loyi a nga hlambanyiwa. Maphorisa ya Chamutumbu eka xifundantsongo xa Vembe ya simekile mapfhumba ya ku lavisisa mhangu ya ku tlhakisiwa ka movha eka mhangu leyi nga humelela epurasini hi Mugqivela lowu hundzeke. Hi ku ya swiviko swi hehle leswaku hi kwalomu ka hafu ku bile awara ya 10 nimixo va twisiwa ku vava a va ri ku tirheni epurasini loko va ta fikeriwa hi munhu wa vaehleketeleriwa lava a va hlomile. Vaehleketeleriwa ku vikiwa ku va va koxile movha wa mutwisiwa ku vava loko va nga se n'wi nghenisa eka movha va n'wi pfarile xikandza. Muvulavuleri wa maphorisa xifundankulu xa Limpopo Malisela Lidwaba u vula leswaku vaehleketeleriwa va fambile na wa xinuna loko va nga se n'wi siya eka rin'wana ra mapurasi ekusuhi na nambu wa Limpopo. Vaehleketeleriwa eka ndzhaku va siyile movha exikarhi ka nambu.
2: The stolen vehicle is described as a white Toyota Land Cruiser valued at approximately 700.

0: Pikizana xikan'we loko lanseka ri wa kona 0824 makumembirhimune tsena timinetse hi va kharisiwa kahle awara ya nhungu yi bile hi ta va kha hi kuma kahle tokomhaka ta mahungu na lunghile wa ka malepfanele ka hafu ku bile awara ya nhungu kasi mi ta tsundzuka ku ri ko sala tsena xikhedzekhedze xin'we xa nhlokomhaka yo interested yo tsakisa swinene tshamisani sweswo loko hi vuya le ka tinhlokomhaka mi twa ku nhlokomhaka ya kona yi yimise ku yini
1: ya nhlokomhaka yi kona vhele Mr. X i ya ku saseka swinene ngopfu laha hi nga ta va hi kha hi nyikata vayingiseri ku twa ku vo va va va kha va hi khomile yini eka nambara 060 8875 94 kama ke maxelo Mr. X mar kahle ne
0: ya maxelo vhele halawa swi tikomba hi nga ku se pfula ya kha ya rhelela rhelela nyana and ka ni nga tivula ku nga na vayingiseri ku ri vona yi va yi kha yi va khomisa ku yini kumbexana mi nga hi tsalela yo ya kha yi tiva ku ri lami ka kona yi njhani pfula maxelo ma ma yimise ku yini.
1: Right ke Afrika-Dzonga hi va hi kha hi fambisa sweswo vhele eka mixo wa sukuna namuntlha ka nongonoko wa the big breakfast ri kona vhele risimi kusuka kahle eka eruption a fambisani kahle na bazi wa mabhoza simi ra kona 2 leswaku chacha a yi fambi Mr. X loko hi vuya i vuya kahle na nhloko.

0: every moment.
1: Xana u karhele ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasele ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. Ni eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshwutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mi vilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
2: Zankulu Traditional Shop le yikumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwe Traditional Shop yikumeka kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga, va profeta na ti bishop. Hi xavisa beka mini

0: Jontlemo boti ku plan ri beka la ka anthlalo wa timinetse mixi kumbe xa 10 minutes ku sibaka hla awa ra yankaya Mr. XFV di famba ya ka hlokomaka siko
1: ya ive tsutuma kanwe kanwe ka ya kweleka hlokomaka ya kona hi to kurishana ke yime se ku yeneke hlokomaka kona yime ndlela le ilandzelaka xana loko munhu a blocka eka riqingo ra yena anga ku byelangi xivangelo xa kona loko mo tshuka mihlanganele lomu ku fambeni wa n'wi hlamula u n'wi vutisa ke naswona a blokiwa ka riqingho yi kahle ke ya nhlokomhaka ya kona yi yimise xisweswo
0: all right ya yeah.
1: Hey,
0: ina switiwo pfuka loko ku lako wo pfuka loko ku profile picture removed
1: hi kuva karhi ha munhu
0: 060 875 942
1: ya loko mi hlangana
2: ri xile botina ni landzwa kwala xitichini mina ni vona swi ri kahle hikuva munhu a block-a un'wanyana loko a vona va nga ha chayisani and a swi bohi ku i fane a n'wi sumela ku sweswi se na ta ku block-a hi mhaka ya 1, 2, 3 a swi bohi munhu wo n'wi block-a u huma ka yena ende futhi a swi na need ya ku i nga n'wi vutisa loko se mi hlangana ku why i ni block a swi bohi sweswo loko munhu a za a ku block-a ka foni ya yena swi vula ku ku na reason ende a swi bohi ku a nga ku byela ku se ni ku block-a sweswi wena i ta vona hi swona mina ni nga ku block-a futhi loko ni ku block-a i nga ze ti ta ni vutisa na ta vutisiwa mina na block-a munhu loko se ni vona ku i ni karhalisini a ndzi ni vutisa futhi i mavonelo ya mama Albi ya ka xikukwana kambe sweswi va ri ku hala Rasenberg i nkomu
1: swa vutiseka mara loko u hlangana na munhu u kuma ku munhu u ku blockile
0: 060 875 942 ri xile Mr. X na mulantswa hala pulukwani ku na mpfula ya matimba swinene ngopfu en'wana wa mene mina
1: okayse
0: swinene
1: alright
0: 060 875 942 u tshama u hlaya rungula u ri xoko la ku hlaya nhlokomhaka
1: kasi va ku byela timhaka ta mpfula kufana na n'wana xibombi hala ka vahatlani va ku yi le kunene swinene
0: 060 875 942 kasi vanhu va kwina
1: va twa mpfula va hatlele phela na tibabalaz hi humaka long weekend mi nga rivali
0: 060 875 942 se loko munhu a sende marungula kambirhi ndlela ma hlaya futhi
1: okay
0: a fanele va sende xikan'we
1: ya once
0: all right hello nkandziyiso la
3: ri xiyele boti na jara valantswa mina loko u block-a mina ni i nga ze wa ha ti hlayelela ku loko hi hlangana ndleleni ni ta ku hlamula ni ku hlamula a na ni lava ku tiva ku why in blockini a na a wu ri na xikongomelo loko ze ni block a ni voni ku ni nga swi kota mina ku i ni block-a ni ala na ha ku landzelela le ndzhaku no va ni huma ka wena ntlori maleke i vonisa sweswo ni ri laka khakhala bangi
0: enkomu swinene ngopfu laka khakhalala 060 875 942
4: ahe mina loko block-a mina ni ku vutisa nchumu loko ni hlaa ni ku xota ni yini swi tiva na wena sweswi ni blokelaka swona
1: kasi swa tirha leswi swo loko ni block-i munhu swa koteka ku ni tlhela ni hlangana na yena kuve ni n'wi block-ini
4: a ni hi ta hlangana patwini ni ku xota ni yini
1: ni ku block-a na le patwini
4: tiva na wena yi nga ni block-a ka foni ya wena
1: kesi swinene thank you 060 875 942 kasi van'wana va ngetela va kha va hlamula lava ku e-e a ndzi vutisi hi ku na xivangelo xakwe a ni xi tivi swi kahle ku vanhu van'wana va vulavula ku rhandza va ku luya a nga vileli loko i va block-a va kota ku vona swihoxo swa vona i Thandiwe Baloyi kusuka la a Pitori laha va yingisela audio streaming
0: rixile
5: hayi mina loko i ze ni block-a swi vula ku ku na swin'wana leswi ni nga swi endla swi nga ku hemisangini kahle swi hayi na mi ni ze ni va ni huma ka wena ene ni blokile na mina na block-a loko munhu ni vonaka man'wana a nga endli swo swi ni swi lavaka no ku block-a loko hlangani nga ni vutisi ni vutisela hi loko ni na swikongomeswa ku hayi na ku block-a lambe mani wo mani swi swiya hi leswi ni swi vonisaka swona.

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.

Destiny here simra kahle kusuka kahle ka Zahara n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka ri xili na ku mamukela kusuka kahle ka tindhawu ta ku hambanahambana lomba ku mukhe mini yingisela mi ri kona nongonoko mid morning life wa khau tisiwa ka n'wina hi GCRFM the voice of the nation na ku tshemba na ku pfumela leswaku hayikhona mani n'wina ma ha hlayisekini ma ha pfukini Tuesday ya kahle n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka Tuesday vhiki leriwani xi ta xikome ku koma loko ku ri munhu a ni ta ku ima ngomungomu ara the voice ye a hi yeneni mahlweni va hi khesa sweswo mahlweni vayingiseri va mina va ku rhandzeka nongonoko mid morning life ku tisiwa ka n'wina hi GCRFM tanihileswi a ni nga hlamuseta ni ta va mukhe mi famba kahle na mina Marilyn wa ka Xirindza I ntombi laya ka mahumani leyi wa nikisiwa kahle tindhawini letiya ta ka bungeni ka xitachi ni khe ni huma kahle emutini wa ka phirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we I ntombi ya bava leyiwani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka It's only 22 minutes past 9 nongonoko wa khe u sungurisa sweswo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni khe ni ku choose a Tuesday eka siku ra namuntlha a hi yeneni ya languta ku ri kahlekahle mina n'wi va hi khe hi fambisa kahle ku yini eka siku ra namuntlha vayingiseri va mina va ku rhandzeka Department of News daba ke fama ka hlena lungile malipani ka sirhanda ku teka cancer swinene eka xipani lexa cha BBZ sungule kahle na vana le ka wara le yantse ba eka wara le nga ka yena ka ye jara ba landza ka famba kahle na jikijela malume X ni cancer swinene man otherwise ke 0608875942 inomboro ra tingo le mina nweta ba ke famba kahle yo nga si www.gcrfm.co.za that's our audio streaming wang sirwa mina Facebook page ya xitichi xikan'we na TikTok page ya xitichi it's at GCRFM mina mi ni kuma kahle le eka Facebook page ya mina at ntswalo yin'we Marilyn Phirita ka TikTok kasi being Marilyn le ka Instagram n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a yeneni ha tiphina swinene nongonoko a langutini ku nongonoko ku yikura namuntlha awara yo top stories leti baka pongo timhaka leti baka bembele laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga ni le ka matiko akelani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka and then ke hi vuyisa sweswo ya kuma kahle enhlokomhaka le ka quarter past 10 hi vuyisa sweswo n'wina vayingiseri va mina like ka 10 to 11 mina na n'wina tisemutimbirhi leti mi nga ta va mukhemeti langa n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka rin'we ra koho hi ta huma hi roho eka nongonoko and then hi vuya hi kuma kahle telecation after that mina na n'wina na ku va hi ya hi ya kuma kahle the birthday wishes ku na lava nga birthday ka siku ra tolo na siku ra namuntlha mi nga le ku birthdayini n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke a hi titsumeni languta kahle ti-hashtags eka mpundu lowuwani hi vona ku ri nghena kahle na vomani eka nongonoko chuza tuesday mi chuza mani n'wina mi ni chuza n'wina laswi ni ri kwala ka GCR ra mpundu lowuwani ni ta ni ta kota ku va ni ri na n'wina kahle n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka chuza tuesday mi teka mi cukumeta kwini eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka ndzi tsumisa sweswi na languta kahle le eka Facebook page ya xitichi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka na languta kahle ku ri ni famba kahle na vomani eka mpundu lowuwani va ku avuxeni na vaxumi ta tintswalo yin'we ni mi yingisele ku antswa ni ri na n'wina ri laka makao xa binani emani christina manyike ni khese swinene va ku hi swin'we ni ri kwala ka n'wamatatani ya caldoni nyiko jonanda vumasi nyiko esther esithole va ku hi swin'we ni ri na wena ni ri kwala ka maswanganyi ni khense swinene hi sisters ma tshama na kume swaku hayikhona ma siku xa ha sasekini kasi ni vona kahle mina ku fana na mase judgment avanyisi va ku hi swin'we ni ri na n'wina ri kwala a ri singa view ni khense swinene good morning to you too timan mathe va ku hi swin'we ri singa view hashtag eka n'wehe sizeka fumani va ku ri xili na vaxumi muhaxi wa mina ni mi yingisele ku antswa ni ri na n'wina ri la johannesburg ka hi ku ri ka muhlava wa vilemu exikontirini ba mandlevela ka mona ku fana na engeta baloyi va ku ri xile ntswalo yin'we ni ku yingisele ku antswa ni ri na n'wina ri la gia section f la ri lancha valala na mbona kwalano n'wina vayingiseri va mina va ku ri hayikhona mari lini ku yingisele ku antswa ni ri na n'wina ri la ka mapove laya hayikhona no titshamela na dedi mfana wa goxa mani hayi khe tiphuzela tiya xirhami lexi hayi khenso swinene ha mi navela mani siku ri saseki kwala ka mapove mi va na siku ra kahle tiva ra nhova va ku ni ku yingisele ka ntswa ni ri na wena ri la a Burgersdorp plan 1 tsundzuka golden papa tinjombo va ku ni ku yingisele ka ntswa ni ri na wena ri la gian section fla n'wa swa mumu mukutsuri va ku ri xile marilyn hi swin'we ni ri na wena ri la ka gawula khenso swinene Rod ni mnyuku ka ndindani va ku radio yi tsala ku antswa eka ndindani va ku ri xile marilyn ku yingisele ku antswa ni ri na wena ri la ka ndindani

la ya mana lang ta kahle ku ni famba kahle ba mani site leriya ra TikTok page ya mina iba mani vanga tsama va street ni ke ni ku rishile na ku mamkela ekusuka tindhawu ta ku hambana hambana lomba ku mkhemeni ngisela mi ri kona behold yingisani khezo swinene yingisani ku va u vuyile welcome back majali ra ra ku mhaka wa yeni and khezo swinene ku va u joinile ka siku ra namuntlha kasi German Songo na mbona kwalano fro Fenmore na mbona kwalani hi mathebula kasi mana kahle mana ku fana na nhlamulo papa benediction na mbona kwalani judgment m avanyisi ni khenso swinene ku va mi joinile ka siku ra namuntlha hi side leri ra TikTok page ya mina therapy pro hashtag ya ka n'wina sagwadi ngoveni na mbona kwalani utiyani hashtag ya ka n'wina bombisi hashtag ya n'wina ntshuxeko mukhavele kasi mana kahle mana ku fana na pegi khosa user hashtag ka we ni ba mani lani mbele lava ku hayi khona mani merilini ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena ri la Orlando East i Joseph Maluleke ka xikhumba hi le kaya ni khenso swinene kasi va ku hayi mi ni chuza wena hi merilini eka siku ra namuntlha ni ri la Wheat Bank laniwani i Fenmore mathebula papa benedict ni ku yingisele eka siku ra namuntlha ni vuyile ni ri la Alexandra laniwani khenso swinene hi behold na ku tshama na ku kume swaku hayi mani siku xa ha sasekini 0608875942 e nomboro leyi mina yin'we yingile ku fambeni kahle yo kasi 106.0 that's our audio streaming xikan'we kan'we na gandati leyi ka grand fomo leyi en'wina vayingiseri va mina va kuranteka ni ba mani dani belela ka vamhana yena na va papa yena na vasesana va yingile ku yingiseleni ka ntswele ka radio leyi e suka xisaseki mani kona va le ka timbelu ta n'wini a ku yike ya humelela ni ba mani dani belela eka lava nga le ka xofamba xa mani na mani suka xisaseki ku ya mahle xiyexe swi ta ku hambanahambana swinene vukorhokeri bya n'wina tanihileswi vonaka ti-taxi drivers ta hina tiwete yi khomeyi kahle mi va na siku ra kahle ti-kima shells na n'wina hi ri hashtag eka n'wina xikan'we na switina otherwise again ba mani dani belela ka lava tirhaka masaloon ene le ma-restaurant siku ra n'wina a ri saseki ku navela ka timbelu ta n'wini a ku yike ya humelela kwale tixopeni kwalani siku ra n'wina a ri saseki mani ku navela ka n'wina a ku yike ya humelela vamhana yena lava va ku va khi va tirha kahle le matafuleni le siku ra n'wina a ri saseki mirhandza sweswi ka timbilwini ta hina va n'wa ximawusa khensa swinene leswi mi va ku mukhemi hi endlelaka swoho mani hambi hi khe hi ta hi ta xava hi khe hi xota ma hi xavisela n'wina mara a ni vile ku mi va tekela advantage mani va mani lava va vona timbilu ta kahle xikwembu xi va pfuni xi va katekisa ku navela ka timbilu ta vona ku ya mahlweni lava nga le ku tirheni kahle ti-brickyard na ti-bricklayers ta vona hayi khona mani siku ra n'wina a ri saseki hi ba mani layivelela ka vanhu lava va va kora mphewukeni wa doroba va khe va hlantswa kahle ti-taxi na ku hlantswa timovha xikan'we ka n'wina lava va ku tsema misisi mi kuma ku hayi u lo ti endlela ximaketaniyana xitsongo siku ra n'wina a ri saseki ku ya mahlweni hi leswiya ti-department hinkwato xikwembu xi mi pfuni xi mi katekisa ku navela ka timbilu ta ku yi a ku yi ka humelela lava tlilinaka kahle eti-complex ta ku hambanahambana siku ra n'wina a ri saseki mani ku navela ka timbilu ta n'wina a ku hi ku ya humelela chuza tuesday mi chuza mani n'wina eka siku ra namuntlha ka siku ra namuntlha ni chuza kahle vamhani lavaya na vabuti lavaya va kumeka ku le etindhawini leti ta le post office le henhla le dorobeni leyi va khi va ku ri hayi leyiwani yi mi tirhela so leyiwani society yi mi tirhela so yes ni chuza n'wina ka siku ra namuntlha siku ra n'wina a ri saseki mani ku navela ka timbilu ta n'wina a ku yi ku ya humelela business ra ri fambi masiku lamawani tanihileswi mi kumaka ku ri ku va ku ri na tikhampanikhampani to tala swinene leti mi va ku mi khe mi phikizana na tona mara nga ku xikwembu xi nga mi pfuna xi mi katekisa mi kuma titlente ta ku tlhamutlhamunyana eka siku ra namuntlha hi mi rhandza swisuka timbilwini ta hina i tsongile 29 winners past 9 loko hi kumaka ku hi joyina mi endle swona ni nga na ku mid morning life utiswa ka n'wina hi Jesus FM the voice of the nation ke mi famba kahle na ntswalo yin'we a hi baleke.

0: Namuntlha siwa xitiva loko nhloko yi ku nyika swiphiqo kumbe ntshikelelo wa ku pandziwa hi matimu a wu hleketi kambirhi matimba yi le mavokweni ya wena siku hinkwaro matimba ya ri emavokweni ya wena kutani u ya hi ku kongoma eka Nkura Headache Powders matimba yo tala ya hatlisa ku nyika vutshunguri lebyi tirhaka u tlhelela eka ku tiva matimba yo tala yi le mavokweni ya wena
1: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakani u vilela hi swivilelo sweswo hi ku tirhisana na vasavuki wa Tadrling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tibovo, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timuthu. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Audex drill naswona ti-Audex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika u nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680 leka ka mati ni ku tshutshweni ehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na vasavuki Water Drilling tsundzukani mina mi nga na stop process kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mi vilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku Water Drilling

Lukwani Johannesburg Maputo na kona ka South Africa Maputo na kona wa komthetho makata kuri phatinyana ya Maputo yifike yihlaserwa Mthatha Durban Lesotho na yona yifike yihlaserwa Kimberley na tindawu leti ya ta Kroonstand na ya na Groben na kona kuna tindawu ta na kona kuna Snoeng na bangisela vana va kurandeka and then va komthetho makata kuri atindawini ta Mpumalanga patlera ri va kuri fika kuri joina ri humale henhla le Pretoria le ri kongama kahle tindhawini leti ta Witbank va komthetho makata kuri va ri pfarini xivangelo i mhaka ku mist kumbe nkungwa ku pfarini tanihileswi ku nga na Snoeng na vayingiseri va mina va kurandeka and then va le ku ejeni ka vanhu ku va driver kahle tanihileswi mapatu mo tala ma nga fika ma hlaseleka na tindhawu to tala ti nga fika ti hlaseleka and then hi sa mahlweni va languta ka tindhawu ta Eastern Cape Transport Department va kombela ku ri vanhu va driver kahle hi vukheta na vurhon'wana loko va fika etintshaveni n'wina vayingiseri va hina va kurandeka and then va kombisa timhaka ta ku ri ku na lane leyi nga pfariwa loko mi khe mi famba mi khe mi gonya ntshaveni hikokwalaho ka timhaka ta snowfall va le ku ringeteni ka ku va va tliyara patu kumbexana va khurhela snow lexiya kumbe ku xikhupa yes a yi tirhiseni rito ra ku xikhupa va va khe va khupa snow lexiya n'wina vayingiseri va hina va kurandeka and then va kombisa timhaka ta ku ri loko va heta this other side va ta pfala the other side ivi va pfula leri a va nga pfala n'wina vayingiseri va hina va kurandeka so hi tona leti ti nga le ku beni ka huwa swinene n'wina vayingiseri va hina va kurandeka hi tsutsuma kahle hi languta kahle timhaka leti nga le ku beni ka huwa allegedly crime boss McDuck trial yi resumile siku ra namuntlha etindhawini letiya ta High Court yi le Western Cape n'wina vayingiseri va mina va kurandeka loyi one u va kahle va kahle milandzu ya ku hlaya leyi katsaka vukungundzwani vukanganyisi na ku hehliwa kumbe ku hleketeleriwa ku dlaya security stepped up in Langa following mass shooting n'wina vayingiseri va hina va kurandeka ku ve na ku baliselana loko ku nga va misaveni kasi na the previous weekend ku fike ku va na mass shoot at the very same place n'wina vayingiseri va hina va kurandeka sama hi khe hi kombela ku ri a hiyeneni mahlweni hi khe hi khongerisa tindhawu letiya ta ti-cape flats n'wina vayingiseri va hina va kurandeka the incident yi ko xevutomi bya vavanuna kumbe va majaha mamune na ntombi eka weekend leyi humaka ka yona moya ya vona a yi etleli hi ku rhula n'wina vayingiseri va hina va kurandeka the police say ku ri va khomile kumbe ti-suspects leti ti nga khomiwa etindhawini leya Rustenburg northwest enkaneng near Rustenburg n'wina vayingiseri va hina va kurandeka ku na loyi a nga ku na lava va nga hundza emisaveni eka kumbe ku na loyi a nga hundza emisaveni ehenhleni ka 14 wa ti-suspects leti ya n'wina vayingiseri va hina va kurandeka mina na n'wina hi hayisa sweswo mahlweni kasi loko ya ha vulavula hi timhaka ta

but they are forced to do it because gezi ri va ri ri henhla swinene leswiwa swi vangiwa hi timhaka ta vanhu lava nga bridge gezi na vanhu lavo ka va nga ri ku hakeleni gezi kumbe vukorhokeri bya gezi n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka hi ke goyi hoyi eka team leya ya Mamelodi Sundowns CFK yi tlanga kahle hi weekend exikan'we kan'we na Kaizer Chiefs yo ni khomeleni va Kaizer Chiefs Kaizer Chiefs a yi tlangangi kahle kambe xikan'we kan'we na Orlando Pirates Orlando Pirates ya yi tlange kahle na yona unfortunately Kaizer Chiefs a yi tlangangi kahle mina na n'wina ya hisa kahle mahlweni hi languta kahle leti ti nga le ku beni ka huwa n'wina vayingiseri va hina va kurhandzeka hi languta ematikweni ma le handle more than 100 people have been killed after ku nga va na earthquake etindhawini letiya ta west of Colombia mimoya ya vona a yi etlele hi kurhula kasi ke tiko leri ya ra DRC va ha ya mahlweni va kombela ku pfuniwa hi ti-food parcels na timhaka ta tindhawu to tlela xikan'we kan'we na ti-medication leti va nga ta va khi va ti tirhisa tanihileswi va kombisaka timhaka ta ku ri the raid na vanhu lava va nga le ku endleni emisaveni yi le ku gonyeni n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka leswiwani swi va kona endzhaku ka loko ku ve na outbreak ya Ebola kasi loko va ha ri ku lwisaneni na timhaka ta Ebola ku fike ku discoveriwa another outbreak ya virus leyi va ku fika yi vangiwa kahle hi malaria n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka and then ke hi balekisa sweswo ya languta kahle kumbe hi vuya kahle kwala tikweni hi khe hi languta kahle leti tivaku ti khe ti baka pongo n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka tiko ra Afrika-Dzonga va kwatile swinene kumbexana vanhu va tiko ra Afrika-Dzonga va kwatini ku na wanuna wa nhlonge yo basa leyi a hehliwa hi milandzu ya ku va andle vukanganyisi ivi a heta a teka timali to hlaya kumbexana mali yo tala swinene ya hindza mamiliyoni ta ku hambanahambana ku ri ti-transactions ta ku hambanahambana kun'wana u teke 11 million kun'wana a teke I think it was 7 million if I'm not mistaken and then milandzu leyi hinkwayo u yi admitini ivin then va n'wi suspenda kunene en'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka kasi ke ku na ntombi leyi nga tshama yi khomiwa leyi a nga tshama a ngheneriwa hi mali ya ku ringana I think it was 14 million if I'm not mistaken if a hi swona mi ta ni khomela mara mali a yi tele leyi a yi humaka department ya NFSAS laha va hlamuseta timhaka ta ku ri mali liya u cheleriwi yona hi mistake n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka i va tikuma kha yi tirhisa mali liya ivi va n'wi khoma a gweviwa 5 years mi le ku complain-ini ku ri luya u cheleriwe mali hi mistake tanihileswi va nga swi vula ku ri mali leyi nghene hi mistake ka akhawunti ya yena u gweviwe 5 years mara luya a nga dya mali deliberately so kumbe a dya mali hi ku tiyimisela a yiva hi ku tiyimisela vulongi suspenda kunene hi swona leswi swi nga le ku hlundzukiseni ka vanhu n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka hi tlhelela ndzhaku ya languta kahle xifundzankulu xa KwaZulu-Natal loko swi vuya ka maxelo va kombisa timhaka ta ku ri snow xa ha ta ya xixexiwa ku ya mahlweni etindhawini ta KwaZulu-Natal Free State xikan'we kan'we na Mpumalanga n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka letiwa hi leti mani mikhomele to to tala mi ta kuma kahle le ka mahungu ya awara ya 10 loko hi kuma ku yi joyina mi endle swona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke mina na n'wina a hi yeneni va ya ha kuma kahle risimu leri nga ta heleketa kahle emahongwini good morning General Musk mbilu ya munhu.

0: andiamo no mana baba.
1: www.fm.co.za TCR Radio Rishab.

0: mayelana na ku lulamisiwa ka miako ya xikolo. Directora nkulu wa nhlangano Basil Manuel u vula leswaku va sekisiwa ka miako hikuva yi famba ku fane ku va ku vona leswaku ku na switirhisiwa leswi swi nga ringanela kun'we na ku herisa ntlimbano wa vadyondzi.
1: Focus is the right place, and certainly as NAPTOSA, and I may say other teacher unions too, we've identified infrastructure as a major battleground, a major problem, because you can't solve the problem of learning when you have overcrowding, when you have shortages of both.
0: Vanhlangano wa tikereke African Church Defenders ku rhangeriwa hi mufundhisi Mpfariseni Mukhuba na van'wana va varhangeri va tikereke va machile ku va va eka hofisi ya Premier Xifundzankulu xa Limpopo hi Musumbhunuko. Magidigidi ya vapfumeri a va hlengeletanile Polokwane ku sirhelela mfanelo ya ku va munhu a kota ku hlawula ripfumelo leri a ri tsakelaka kun'we na ku lwisana mhaka ya swa tipolitiki loko swi teka mhaka ya tikereke. Ku languta eka rin'we va tindhawu ta lulekani eka masiburwa hi lava koxaka tinhlamulo mayelana na ku antswisiwa ka gondzo ra D4424 leri hlanganisaka lulekani na doroba ra Phalaborwa na Namakgale ku tirhisa gondzo ra R71 na tin'wana ta tindhawu handle ka Phalaborwa. Vaaki va vula leswaku ku vile na switshembiso swa ku antswisiwa ka gondzo hi nkarhi lowu mfumo wa xifundzankulu xa Limpopo a wu tirheleka masipala wa Phalaborwa eka n'hweti leyi hundzeke mawuwani. Vaaki va vula leswaku MEC wa swimakiwa eka xifundzankulu xa Limpopo Ernest Rachwene u tshembisile leswaku loko ku hela n'hweti ya mawuwani hi laha ku nga ta va na mukontraktara loyi a nga ta hlambanyiwa. Vaaki va vula leswaku ku fika sweswa ku se va na mukontraktara loyi a nga hlambanyiwa. Maphorisa ya Chamtombo eka xifundzantsongo xa Bebe ya simekile mapfhumba ya ku lavisisa mhangu ya ku tlhakisiwa ka movha eka mhangu leyi nga humelela epurasini Mugivela lowu hundzeke. Hi ku ya hi swiviko hi leswi hehlaka leswaku kwalomu ka hafu ku bile awara ya 10 nimixo va twisa ku vava a va ri ku tirheni epurasini loko ku ta fika vaehleketeleriwa va mune lava a va hlomile. Vaehleketeleriwa ku vikiwa ku va va koxile movha wa mutwiso ku vava loko va nga se n'wi nghenisa emovheni wakwe va n'wi pfarile xikandza. Mavulavulelo wa maphorisa exifundzankulu xa leswaku vaehleketeleriwa rero ku ri hungu ro gimeta mahungu ya awara ya 10 ku tlhela vuyeleleka hungu leri fambaka emahlweni ka awara leyi. 121 wa vahlampfa kun'we na 26 wa vaehleketeleriwa lava va laviwa hi maphorisa va khumbe maphoxinxanele ka xaka sikhukhumbela. Yan'wana mahungu ni ta va nona eka awara ya hafu bulo ra khume ni ta vuyeka.
2: Berlin Siri, Berlin Siri, da.

0: simra kahle kusuka kahle ka my checkers ngina bangisela mina ba granteka vako we miss you otherwise ke rile ka album leya ya ku who's gonna change this world ngina bangisela mina ba granteka otherwise nimnikele simu kusuka kahle le ka the legend one and only kusuka kahle leti kweni ra Zimbabwe aku Todi Olivia Mtukudzi ngina bangisela mina ba granteka inkari lo wana tsimene ya kuma kahle HPM Malaysia namondla tu humesa yini n'wina vayingiseri va mina va kuranteka ya ya dyondza hi dyondzisana hi lemuka hi lemukisano hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri vana va kuranteka loko hikuva wa tshama hlangana na swona it doesn't mean ku ri a swi humeleli hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va kuranteka ku na leswiya va swi vulaka loko va ya ka department liya ya health le it's either a xibedhlele kumbexana a tliliniki ba ri u ta tshama laha mabenceni lamaya ize i ndla munghana waluya i nga tlhelo ka yehe ize mitiva ku ri mhaka ya ku mi nga ri ku kumeni ka vukorhokeri mi ze mi va tichomi mi ze mi bula mi tlhe mi ku yi rhokwele mi yisaseke mi ze mi cincana na ti-number phone everywhere va complain-a hi swoho sweswo eka department ya health ku ri hayi khona service ya voho yi very slow and then ya ka department ya home affairs na koho va ri hayi a u ta fola line n'wana wo lehisa swin'wanyani ivi loko u nghena le ndzeni u kumaka ku na vanhu all right a hi kona kwalano ya maphoriseni namuntlha i yini lexi xi nga tshama xi nga khomi kahle kumbe i fika i nga hlamuriwi kahle swona xinis laya charge office laya laya ve nge next ko laya i yini leswi we nga tshama hlangana na swona mara i swi twa ku ya a laha ni khomekangi kahle laya a hi tweneni SAPS ku va ri yini kumbe lava nga tshama va vhakela SAPS va hlangana na yini loko ku na maphorisa lama mi nga le ku yingiseleni na voho a va foyini va hi byela ku voho lava va nyikaka service delivery swirhalanganyi kumbe leswi va hlanganaka na swo hi swihi laya charge office a laya charge office laya timhaka ti sungula laya charge office mi nga zami nghena mi ya le ndze hae hi laha laya charge office laha 060875942 miyingiseri wa mina wo sungula sungulo mi le moyeni
1: ahe sweswi marilino
0: ahe minjhani
1: ni pfukile minjhani sweswi marilino
0: va mindle yini a butterfall
1: maa va endlangi mina n'winobo ta mina a tshamaka a biwa hi nsati siku rin'wana loko ni ya ni kuma a ku biwa ni ku ini toni yo mufarisi wo muthu u do ni vangela maphorisa ngo na mulifedza u do ni farisa hi swo hamba hi ya kwele ya loko hi fika va pota ku ri vo va biwe hi nsati va twa he mathapula ta va mi ta hi twisa ma va nga oma hi ku hleka loko lava va na kuka leyi ma nga ta mi ta hi twisa
0: hayi kona ma
1: va vitanana ku ze ku tala ma swi twisisa ene loko ku ri ku munhu a ka biwa hi nsati loko ri hi seta yena loko a ya ku khomisa va vheta va ta n'wi khoma ma swi va.

0: ka mina ngune ba case sweswo mahlweni eka mpondo wa sikura namondla 0608875942 mingiserwa mina a charge office nwina ntataka kahle marungula nkarhi lowu ka nga hiteki mani kumbe papa laniwani mingiseri mi le moyeni
1: iman
0: mi pfukini
1: ni pfukile kunani njhani
0: ni pfukini mani makhobs
1: ni pfukile hayi vona leswo kakayisa vanhu lava va ta ku kakayisi zt vona nani ejika na miehleketo i nga ha swi twisisi ku nandzu lowu i va yiselaku wona wo ka wu nga ri na nkoka na wena i le ku tweni ka ku vava mara vo leswi va nga ta ku endla swona ni i ta twi nga ku loko kumbe a wu yo dlaya munhu once kumbe a swi ta swi ri kahle hikuva hi le ku i twa ku vava i ya i ya va rhipotela vona va ku byela miharihari ya vona i va hetelela va nga ku pfunangi loko swi ya fika halaha ka ti-afidavit ku na vakokwani hi miri leyi i ta twa ku vava kokwani va lava ku tsaleriwa afidavit vani hi ku halaha mudendeni va ta kayakayisiwa va kayakayisiwa ene maphorisa lama ma khale a ma nga endli swisweswo lava va khale loko i fika i reporter case a wu pfula nandzu va ku pfulela loko i endla swa afidavit va swi vona vhele va khale a va nga ku nyiki titsalela a vo va tsalela vanhu mara lava sweswo ka afidavit mhani u ta kayakaya u kayakayini phela ku na vanhu van'wani va dyondzile xikolo hi miri leyi hina loko hi dyondza xikolo a hi dyondza English hi Xitsonga na metse a hi u dyondza hi Xitsonga English leyi ni nga na yona mina ni yo ya ni kha ni yi tiva hi ku famba ka mukati mhe ni nga ti tsalela mara u kona a nga dyondza a nga swi tiveki ku rito ro karhi i fanele a ri vurisa ku yini i fanele a ri tsarisa ku yini se a kombela ku ni kombela ku tsaleriwa afidavit a va ta ku tongela zeti vona nandzu na swo swihi sweswo mhani ni swi tivi ku se va tirha yini vanhu valavaya
0: mani makhuvele loko swi fika ka ti-afidavit afidavit a yi tsariwi a tlhela a yi sayina a problem yi fika laha ka ku swilo swi fika swi nga fambi kahle loko swilo swi nga fambangi kahle loko se mi vuya n'wina mi ri mi tsalelo hi phorisa leri
1: masse
0: ku avoid-iwa such things so that's why most of the time va hlamisa timhaka ta ku ri loko hikwaho u swi koti ku tsala famba na munhu loyi a nga ta ku pfuna hi ku tsala because vanhu vo tala va chava ku a ku tsalela ivi a tlhela ku gandlela ma swi vo
1: Marilyn wa vutisiwa laya ku i afidavit yo endla yini a ni a ngo to tsala leswi laviwaku hi yena i ta ni vutisa ku afidavit yo endla yini loko kumbe ni ya ku tsariseka mudende a tsayina a ni
0: practical example loko moya a pharmacy expireriwe hi ni mpfuna hi ku tibyela ku hayi next time va ta yi lunghisiwile siku leri n'wina mi taku mi nga ni kumi va mi byela ku yi expirini majika miri mosi Marilyn i ni endlerini ma swi vona se mi hoxa Marilyn a milandzwini so vanhu va veke va avoid such things
1: probleme yona yi kona kwalani mara hi ka vanhu lavakulu mhe ni twa swi tika ngopfu hi kuma ku no tshama a ri yexe kaya o ti tshamela a ri yexe a ku na munhu loyi a nga ta n'wi kombela ku a hi fambi i ya ni tsala hiti na kaya a ni mhani to tsala kaya loko ri lava xigandluwo va fika va gandla a kaya swa olova i nga n'wi kombela un'wana na un'wana a ku tsalela mara loko se i fikele swi tika ngopfu swi leswiya mara khale ka kona a swi nga tiki a va tsalela vanhu ti-afidavit maphorisa lavaya a ku nga ri na problem se mhani swi tiki ku swilo swi cince kwini a rezi mavonelo ya mhani makhuvele lavo duma la gian section s la danki
0: ni khensa swinene mhani makhuvele mi vona siku ra kahle
1: va swi vetane le ka n'wini
0: danki.

0: yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti borehole, ti steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela ti moto. Hina ti parcel kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti Odex drill naswona ti Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Ina ka a hi nge hluriwi, ntsengo wa parcel ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Sundzuka Savuki water drilling ya fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana. Ha fika 06 076 315 2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pyopya emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki water drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki, mi nga kali mbilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki water drilling.
1: Merlin Sirinda. Merlin Sirinda. Solo yi.

0: Sumusuka kahle ka Themba Chauke ku Ntsevu mingiseri wa mina mle moyeni n'wina
1: ya mfana wa Goxa i ri Themba Chauke
0: ni khensa swinene mfana wa Goxa mi va na siku ra kahle
1: a ku tali ya sweswa mina
0: thank you 060-887-5942 mina n'wi khensa sweswo mahlweni vanhu balekini tsima kahle na kuma kahle le eka WhatsApp ni twa ku va ri yini ka WhatsApp ba ku Themba Chauke mafesi mlandza ba ku Themba Chauke mandlori ka khakhala ba vaxilivana vafana ba ku J London khenso swinene ba ku Themba Chauke papa tinjombo 060-887
2: a yemeri no famba kahle hi ra Themba Chauke
3: Sisimo hongwani mhani ri ka xikukwani le ra hi fambe ni Themba Chauke danke
4: Themba Chauke, Themba Chauke, premium gang kwala ka bode.
0: 060-875-942 sumire nga ta famba kahle hi rona na vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi ri tshumi ri suka kahle ka Themba Chauke loko a ku ri Ntsevu hi rona hi nga ta huma hi rona ka nongonoko kasi ke J Landons i ta va kha vuya kahle na hina loko hi vuya amle ka mahungu ya awara ya khumen'we na lungile malipfani mina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ka nkarhi wa sweswiwa momin baleka ndzima kahle na languta kahle mavhengeleni ku ri va hi khomele yini loko ni vuya hi mina na n'wina na mahungu kambe ke ma ni khomalanuwa
5: Carnival Flights vuhungasi lebyi voninga

0: tisela wena handle ka ribengo kumbe ku lulamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesus FM na lunghelana lepfanelepfani.
1: Ndzi khensile swinene ku seriwa nkarhi mahungu ya awara ya 11 eka Jesus FM rito ra rixaka mingiseri rixile. Wa xisati wa malembe ya 23 vukhale ro Themodawu u ta va na nkarhisile emahlweni ka khoto ya maji u ta tama ari xitokisini naswona nandzu wu hundziseriwa emahlweni ku ya ka siku ra 13 eka n'hweti leyi loko vulavisisi byi ri karhi bya emahlweni Mudawu u khomiwe ra vumune leri hundzeke hikokwalaho ko tlhava wa xinuna wa malembe ya 34 vukhale emugangeni wa ka Mphego eka xifundzantsongo xa Vembe muvulavuleri wa maphorisa eka xifundzankulu xa Lipompo Malisela Lidwaba u vula leswaku maphorisa ya vitaniwile ka xivandla xa mhangu lava nga kuma mutwisi wa ku vava a ri na timbanga to tlhaviwa to hlaya naswona u tivisiwile ku va a hundzele emisaveni.
2: Wanted to a murder complaint at the

0: swo sweswo nga le ku humeleleni kumbe a ku ni tovi ni ta ti yingisela ni titwi kahle hi swo sweswo a ku na swin'wana you are in denial Jay London Slan One i ri ni byeli ku a va vulu as kids info mara otherwise ke a hi tsutsumeni nga na vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi ya kuma kahle telekhixini namuntlha hi mina chef chef namuntlha i Franzo a hi twaneni ku chef Franzo va hi khomele yini eka mpundu wa siku ra namuntlha
1: kinsini ku amukeriwa mufambisi kuloni hi hlangana nakambe eka xiphemu xa mid morning life xa yini na na mani na aka risuna elsa d a hi veneni kha hi dyondzisana maswekelo ma xiyimo xa le henhla wa wumbirhi wun'wana na wun'wani hi nkarhi lowu fanaka ma swi tiva vayingiseri va mina hi va hi kha hi dyondzisana recipe leyi ni nga yi khoma namuntlha yi olove hi ndlela yin'wana ya xiyimo xa le henhla pasta ya huku leyi nga na cream na garlic wa swi twa munhu swisweswo hi swona leswi swi nga na flavor leyi nga le henhla ngopfu lera ro wena mingiseri loko o va u ri kaya a swi hluphi ti-ingredients a ti hluphi swo lava wena u sweka hi ku hi xitalo ni sure leswi nga la ka recipe leyi swi kona swi yo tshama swo ka swi nga se tirhisiwa so a hi yeneni a hi veteni nghena endzeni ka swona ti-ingredients leti hi nga na tona swi na nkoka ku mingiseri mi va mi khome pen na pepper ku ri mi ta tsala ti-ingredients leti lavekaka a ni ri mingiseri wa mina a hi yeneni ku ta lava huku chicken breast kumbe thigh leswi mi nga na swona ivi pasta muxaka wun'wana na wun'wana wa tirha hambi i linguini hambi i spaghetti hambi macaroni swi le ka n'wina ivi ku laveka garlic leyi yi nga na nkoka swinene hi ku i ri chicken and cream pasta wa swi twa musi so ku laveka na garlic la se a yeneni ku laveka nyana na mafurha yo sweka kumbe mi nga tirhisa butter kumbe rama ivi ku laveka na yini munyu na pepper hi ndlela yaleyo so ku laveka na cream kumbe masi ivi ku laveka na munyu na pepper eka na a hi su munyu huku ya n'wina lera ro ma yi nyunyutela hi munyu na pepper kahle mi nga jaka loko yi chicken breast mi yi tsemelela va ti-cubes hi ndlela yaleyo ivi mi yi veka sayitini a ni mafurha kutani mi veka huku kwala ndzeni ka poto ivi mi yi sweka hi ndlela yaleyo xitsundzuxo xa nkoka u nga tshuki u hundzuluxela nkarhi wun'wana nkarhi hinkwawo hayi muhlovo wo basiluka ni u tshikini kahle yi ground ya kahle hi ndlela yaleyo ivi loko mi yi tshikini mi yi hundzuluxela laha loko se yi cince khala ni ri yi va ya golden brown mi yi teka mi yi veka sayitini hi ndlela yaleyo se phati leyi lavekaka yi landzelaka ku ta va ku ri yani eka pani reriya ku ta va ku ri laveka cheese ni ri se cheese ya n'wi irini garlic garlic ya n'wina leswi mi yi cherisaka xiswona mi tiva cherile na mafurha before mi yi chela xitofu xa n'wina xi nga vi xi hisa ngopfu hi ku loko garlic yo pya loko garlic yo pya mi nge he tsaki xi ta va bitter hi ndlela yin'wana swi nga ha nandziki dzungela le kule leyi so lawana ni ri mi nga jahi loko ma ha ku phula nyama vona hi nga ri pani ya n'wina hisela nyana ma yi hunguta nyana ivi mi chela i garlic a swi teki 30 seconds yi va yi tele ngopfu ku garlic ya n'wina hi lavi yi ze yi tshwa hi ndlela yaleyo se sweswa ni ri loko mi heta ku chela garlic mi chela e cream ya n'wina kumbe masi lawani mi fanele mi chela ku mi nga ze mi chela lera ro ku nga ri se mundla damu ra ka makoxa mi chela kahle cream ya n'wina a swi tikomba ku lamula ku basosa hi ndlela yaleyo mara lexi nga na nkoka ngopfu la loka mo va na swimalanyana mi zama cream ku sauce ya n'wina yi kota ku va thick hi ndlela ya kahle hi ndlela yaleyo laha hi ko nantswo wu sungulaka kona se lawana ni ri maswekelo ya pasta ni dyondziseni masiku hansi ani chelani pasta leyi lami la landzeni ka yini na ka sauce ya n'wina leyi hi nga chela cream mi yi tshika yi boyelanyana cream ya n'wina ndlela yaleyo ivi then mi chela yini mi chela sauce ya n'wina loko ma ha ku heta ku sweka pasta ya n'wina ni mi byeleni ku swi na nkoka ni ri i xitsundzuxo lexi loko ma ha ri na mati lama ya pasta chelanyana ya pfuna leswaku sauce ya n'wina yi na

0: marhela eka pasta ndlela yaleyo, leroro ma na starch mafurha mati lamayana ni ri se ma macheta nyana hikwalaho loko mi vona hi nga ri se cream ya n'wina yi tiyile nyini mi ba wona hayi mati manene ma le mpompini malama ma mi nga bela pasta ya n'wina hi ndlela yaleyo ma macheta nyana la ndzeni ku yini na ku kota ku damarhela sauce ya n'wina hi ndlela yaleyo. Loko se ni cheleni pasta ya n'wina swikarhani nyana ni ri se i nkarhi wo wukuliya mi nga hi sweka wukuliya ya laveka laha ndzeni mi ku yi ba back mi hundzuluxela mi va mi ka mi ri hundzuluxela se laha ku mi ta kola ni ri i pasta ya n'wina ni ri mi ri ba yini na cheese kwalaho ka cheese kwalaho ka n'wana wa cheese ku laveka cheddar ni lomu mi nga kuma kuma i gauta kumbe mi kuma yini mozzarella mozzarella hi yona ya yo pfala lomu kuma mozzarella ni yeye mndani khensa ndhawu so lawana ni lomu mo kuma leyo gritario yi kota ku yi hlangana kahle liya mara lomu nga yi kumanga na ti-slices mi nga ti-dress loko munhu a sweka pasta a swi vuliwi ku se cheese yi tele loko yi kona chelani emantwisisi a yi tali cheese cheese loko yi cheliwa ka pasta yo nandzikisa ntse mingiseri wa mina se i recipe leyi a ni yi khomini laha ni ri ti-tips nyana ni loko u nga ri na cream tirhisa masi na rama hi swo swi nga ta endla swi ku cream nyana hi ndlela yaleyo loko u lava ku loko mi lavanyana ku bava nyana ni chelani ti-chili flakes xin'wana ni ri loko ku ku na uva sweki nyamahuku tona a mi lava ku yiela kwatsa swi tshama swi tlhe swi nandzika kuyinana laha ma kumikuma ni ri loko se swi swa n'wina se swi wupfini mi nga tlhela mi ku banyana black and pepper vini salt and pepper laha ndina ni ri ku swi kota ku swi ya hi ndlela yaleyo so okay so engagement le makumikumu la ndzi lava ku twa swi huma eka n'wina mina yini lexi mi xi engetelaka ka pasta ya n'wina leswaku yi nandzika ngopfu mi fanele mi ni hlamula ni ri mi nga zemi ku yini mi nga zemi ku yini mi fanele mi ni hlamula hi ndlela yaleyo so i recipe leyi a ni ri na yona namuntlha mingiseri wa mina a hi hlanganeni nakambe vhiki leri landzelaka a ni ri mingiseri wa mina loko mi ni lava mi nga ni vutisi ku hayi ta n'wi lavela yini miyiselo swi tele tele leswi mi nga ni lavelaka swona ni ri mi nga ni lavela leswaku ni ta ni randla yini ta mi khitarela eka ntlangu wa n'wina a ni tluliwi a ni tshembi u kona hi ku a ni hupi xo sungula leswi ni nga phwaxisa xiswona ni ri i ku ri ni dyondzele ka 5-star le a Joni loko ni tsundzuka kahle ni swekele top 50 ya DA hi 2019 ka ha na musi to va mi nga tshembi mara ntiyiso a ni ri laha ni ri kona ni traina kona va nyika main course lero ro a ni hupi laha ni khomaka kona ka hisa so nambara ya mina hi leyi landzelaka 073 097 0281 073 097 0281 ndlela yaleyo se vayingiseri wa mina hi ti-15 ta May ni dropa xipayisisi xa mina Francois La Spice Barbecue and Chicken Spice nda kombela support ya n'wina hi swona ni nga ta hamba ni swi tirhisa eka tirhesepi ta mina lero mi nge yi bi recipe leyi ni nga ta yi dyondzisa yi nandzika xa mina xipayisisi xi nga ri kona leraro mi fanele mi ni sapota hi ndlela yin'wana ya xiyimo xa le henhla ni khensini mi fambi siku loni a hi hlangane nakambe vhiki leri landzelaka hi nkarhi lowu fanaka a mi ri na mani na Francois the Chef aka Risuna Elsa Dama Tibula la the Fela
1: 060875942 mina n'wi vakhe umsasa swo ka xiphemeka hi leriwa risimu ni mi nyika ku roho kusuka kahle ka Dr. Thomas Chauke loko va ku vana va mina a hi neni ya tiphina

0: nayini inkomo.
1: Hepi fizi kwa gweva nika tho hei ka mkeso na kwa
0: Nokwembela yanjalo yongwe
1: kasele.
0: kani ku epi epi epi birthday ka kwano gweva ngari ko kwano gweva ntsena kuri ko kwana kuri ko khulu wena la mugangeni ni ku epi epi epi birthday ko kwa ndalo mfula mkate kwa ivanile vana vela ya manantaro la ka thomo
2: Sisi, hai, mishumili, sisi, famba na miya wisi. Nikonda kuna labani, kwa ubonde ya bona. Aba na weli luwa, isi mun molde kwa laka nkura asa doma. Tangu sisi wa mina, famba na miya.
3: Happy birthday, Akamu Velasi, kwa leka Tomo. Happy birthday, naluka, Papa Mkeso, kwa leka Mapubi, na wana wabona. Happy birthday mwana mani, happy birthday mwana wami. Happy birthday na leka ka mwana ka number 2 ile ka ma dai vudya mwana mani. Si mani bulisa vari la ka mapayeni kou.
4: Rishile na vashumi ntswamani. Happy birthday adelaka. Mr. Maman Gil Mathebula le ka Muswanganyi. Marvin Ngobeni na n'wana wakwe. Mikenso Ngobeni le ka Mapulo. Eunice Mlambu eka Ndhambi. Va navelela exikaya lexiya xi ri ndleleni kusukela ka Mahlati. A hi fambeni maxi.
5: 0608875942 i nomboro ya riqingho leyi mina n'wi nga famba kahle hi yo kasi www.gfm.co.za that's our audio streaming 106.0 i gandlati xihondzo le ka grand fomo le mina na n'wina hi fambe kahle ka Facebook page ya xitichi xikan'we na TikTok page ya xitichi at GSRFM karami loko sala ntsena nkombo timinetsi ku va mina na n'wina hi khe gimeta gime otherwise kera na kutata khensa swinene ka hinkwavo lava ni nga kota ku va khi ni famba kahle na vana hi tipulatifomo ta ku hambanahambana siku ra n'wina ri saseki navela ka timbilu ta n'wina a ku yi ka humelela loko nga ri n'wina nongonoko wu ta wu nga sasekangi va hala ka Facebook lexiwa ni vona kahle n'wa msun'wa ni khensa swinene ku va hi fambe kahle swin'we ka siku ra namuntlha exikaya xa le ndleleni va na siku ra kahle mfana mafesi mlandza na mbona kwalani hi phachichedzo mnyayi hashtag munhu wa ku fana na mfana wa goxa Sharon Mambe Kwida hashtag ka n'wina Basan Chamango ileswa ni vona kahle munhu wa ku fana na Flo ki wa Risimati Thomas hashtag ka munhu wa ku fana na Manu Makubs le Gyan Section F le DJ Tian ka Tom na mbona kasi munhu wa ku fana na Fanuel Magnene kasi munhu wa ku fana na Nyiko Mashimzi le ka Gonzo ra R578 hashtag ka munhu wa ku fana na Saddam ileswa ni vona kahle munhu wa ku fana na Rodney Mnyoko ka Ndindani mana Bumba na mbona kwalani ka simana kahle munhu wa ku fana na Vachanda Bambilo Man Grace mbana siku ra kahle hashtag munhu wa ku fana na Like Given Mshengu hashtag eka n'wina ni tsima kahle na vana kahle lava ni nga famba na website ya ra TikTok page ya mina eka mpundu wa siku ra namuntlha Gime ni vana kahle munhu wa ku fana na Chauke eTanya ni kenze swinene Chauke ka simana kahle munhu wa ku fana na Hlayisani hashtag ka wena hi Hlayisani vana kahle munhu wa ku fana na Masimula King hashtag ka wehe Bless Mthembi hashtag ka munhu wa ku fana na Shuma Peggy ni kenze swinene sesipegi loko mnghenelele ka siku ra namuntlha sivuyile hashtag ka n'we herisima na mbona kwalano t hashtag eka n'wina mina na n'wina va hi khe hambanyisa swo sungula vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ri mahungu mahelo ku hela nkarhi wa mina wu fike makumu amkhe mi famba kahle na yena Marilyn wa ka Xirinda Justin Mhelembe a ku ni ku yingisele ku antswa Marilyn ni ri na wena ri la Pinville and one a kaya ku ri ka Ndenyeza RDP ni khensa swinene mba na siku ra kahle xifundzeni nkulu xa Gauteng mina na n'wina hi va khe hambanyisa sweswo amkhe mi famba kahle na yena Marilyn wa ka Xirindza ntombi la ka mahumani leyiwani kusiwa kahle tindhawini letiya ndaka bungeni ka xitachi mina nkino mhaka kahle mutini wa ka Phirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we i ntombi ya bava leyiwani loko a ri mina ya mina ndzima nika kwala khatsa.

0: Xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana. U nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558. Ephalavurwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road, Old Metro Building, kusuhi na Cash and Carry. Kasi aGiyani hi kumeka Keto Street, opposite la Dumadwe.
1: Meyer manana Thandi Zitha u rhamba vaakatiko hinkwavo va Giyani ku ta hi vunyingi ku ta tiphina hi mitlangu ya bolo ya milenge ya vaxinuna na vaxisati, hambi ku ri bolo ya vaxisati yo hoxa hi mavoko, leswi hi swi vitanaka leswaku i netball. Mitlangu leyi yi sungurile hi n'hweti ya July a Giyani Stadium hi Mugqivela na Nsoda, kutani yi ta fika emakumu hi ku hela ka August 2026. Mabodlela na switlhavatlhavani a swi laveki, a hi yeni hi ya hungasa. Kasi vuxokoxoko ri tihlanganiseni na Steven Mabunda eka 083-404-0434 kumbe Petrus Mashinji eka 063-628-5835. We are municipality where environment, tourism, agriculture and mineral resources thrives for economic growth.
2: Bajaria Agro la ku xaviwa mirhi hinkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci na swin'wana swo tala. Va tlhela va khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs, Siyakhula, Qpro, Eagle Rock na Treehook. U nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320, kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135. Va tlhela va khomela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku. Va khome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona. Laha va tlhela va mu khomela DB timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu. Kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka Patra Super Quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068-67-096-73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro.
1: Jean Care Private Clinic leyi i tliniki leyi pfunaka mani na mani, naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla. Yi pfuna hi leswi landzelaka. Eka n'hweti leyi ya vuxika va sungurile ku yimbisa vana va vafana hi ntsengo wa 850 rand ntsena. HIV, mavabyi ya tingana, marhambu, misiya na loko munhu a twa xisuti. Kasi va tlhela va pfuna na swilondzo hi 350 rand ntsena. Asma va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela miri wa wena. Xikalo xa vana na vuyimani, HIV testing hi 100 rand. Va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand. Consultation ya vona hi 350 rand. Loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena. Loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku mpfuna. Kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona. Kasi family plan i 100 rand. Va kona eGiyani a Bankstown, va kumeka eMatrix Arenge ka makhoma lokuntshwa a tlhelo ka le tingwenzeni. Kasi na le Giyani a Section A kusuhi na le Ambach va kumeka. U nga va foyinela sweswi eka 066-257-5568. 066-257-5568. Jean Care Private Clinic, the heart of good healthy care.
0: Sky Tent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matente hi ku hambanana ka wona, stretch frame na carnival. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambanana ka swona, chini wo endla ti-popcorn, muchini wa ti-ice na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa. Layby ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana Complex ku langutana na Tupperware. U nga va fonela ka 079-292-3334. Sky Tent e company yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. Skytel.
1: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill, naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400. 200 wa timitara. Ina ka a hinge hluriwi ntsengo wa phase ra hina wu katsa ku bora meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pyopya miehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mbilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.

Alright, the consistent being said by GSR FM. I can't know when quite a quamber and banaming Saragano qua GSR talk. Mirko, hey, go on a swan, them full and at the macaleting a tal, thing a tatati, cucambe. I'm sure that I'm curious in Nenica nine quite lambacum carming Saramirko, cash on 106.0. Audio streaming www.gsrfm.co.za. A Facebook page, Lega GSR FM, like a Facebook done, Okashema Tabula. Ka WhatsApp na tinqingo leka 0608875942 nga fambeli kule na xena ina xiyani moya kuna makale ngile kubeni ka mpongo ya vanhu lava dyela ku vanhu timali ya ku diwa ka timali leti ngele ku diweni eka tindhawu to hambana hambana nga va kuri va society lava ngele ku dyeleni ka vanhu timali ku nga va kuri va swiyenge swa mabulu swo karhi lava nga le ku dyeni ka vanhu timali kambe ku na mhaka leyi nga fika kun'wana yi nga ku yi famba yi nga hindi kahle yi nga fambi hi ndlela ya kahle so u nga fambeli kule mingisero wa mina eka timhaka ta ku dyiwa ka timali tshama kusuhi na xiyanimoya xa wena u twa mina don namuntlha ku ni ku khomeleni na swi twa ku le ku beni ka moya vanhu va le ndlwini 99 kambe pfulelani volomu mugoboza mi foyinela van'wani van'wani va foyinela van'wani sweswo leswaku heyi pfulela GSR FM ka 106.0 ku na timhaka ti kulukumba swinene leti fanelaka ti va ti karhi ti langutiwa eka nhlikani lowu hey ya tabu ya kambe hi le ku arrange na ku tshamisekisisa na ku vona ku hi hetelela hi kuma yini ku endleka yini xintshuxo ku nga va hi tsundzuka leswaku timhaka ngopfunkulu a hi timhaka ta ku lwisa hi timhaka ta ku holovisa kambe timhaka ta ku hetelela hi va hi ri na xintshuxo hi mhaka ku na migingiriko yo tala ya vukanganyisi leyi va ku yi va yi karhi yi humelela hi siku na siku kumbexana mikarhi hinkwayo kambe sweswi mina we mingiseri hi ta emavhengeleni endzhaku ka mavhengele hi laha hi nga ta va karhi hi vuya na timhaka leti ni ku byelaka hi tona leswaku ti le ku beni ka mpongo swinene kambe ku na vanhu lava kombisaka leswaku va yingiserile eka Facebook page ya hina ya GCR FM hi khensa swinene ku na vanhu vo hambanahambana lava kombaka leswaku Don Mathebula hi ku yingiserile ku na mani loyi ku nga ri tsundzukani Golden va ku hi swin'wunirila Agiani a section F then na Bishop Rene Rasimpi and ta teka ntlhanu wa vanhu va ku hi swin'wunirila a Dzimauli Pile then ku na Clifford ra Mathuba va ku hi swin'wunirila a ka Mashamba and then ku na Brenda Moraine va ku hi swin'we ni ri kwala a ka rivala va ku inkomu na ku tiva masati lama ka rivala i gravelnyana yin'wana yo lehanyana ka fambiwa until za u hetelela u ya u ya kuma switandi kambe ku na malati gokane va ku hi swin'winirila a Mahua Sloof hi khensa swinene engeta baloyi va ku hi swin'we Don Khalanga ni ri kwala a Giana section f comment ya mi ya ku hetelela hi leyi na manesi nkuna va ri le aka dzingidzingi khensile xitshembiso magoda manganyi va ri le aka Jim Ngalalum and khensa swinene vuyingiseri bya n'we hinkwako lami kombisaka leswaku mi ni yingisela miri ko eka tindhawu ta ku hambanahambana swa

ta swi cinca hikuva swa tirha. Nkula Headex Powders ti tlherile matimba yo tala yo hatlisa ku nyika vutshunguri lebyi tirhaka. Matimba yo tala yi le mavokweni ya wena. Masiku hinkwawo ku kondzelela misava hinkwayo vanhu va tiyisela va ha huma hambi na loko nhloko yi vava hikuva vutomi bya ha famba na vona va ha ya emahlweni. Hi sweswo swi endlaka leswaku vanhu vo tala va hlawula Nkura Headaches Powders. Loko vuvabyi byi fika u byi lulamisa hi ku hatlisa naswona swa tirha. Nkura Headaches Powders, matimba yo tala yi le mavokweni ya wena.

va ka bracket ni va pfuni ku munisi hi khazi ni kombe tikhazi ni ku lava loyara ni kha ni gungula ni ku lava yi loyara leyi nga ta ni yimelela swa le ntirhweni hi mhaka ku a swi le ku fambeni kahle and a ni swi twisisi se khazi a ku ni ta ni lavela racket mhaka ku racket ya pfuna swinene ende ni vona kha yi pfuna vanhu ka kwala ka Facebook se hi makumani ku ni kombela ku vulavula na vona ku ni ta kota ku tiva ku swilo swi swa famba njhani va fambisa ku yini swilo swa vona ivi va ka rokete ni va foyinela ni bula na vona va ku ku pfula case number i 125 ku ni ta kota ku kuma sahela se ivi hi makumani ku loko ni kuma fela ku se ni tenga maendlisa ku yini va ku yaya teka share loko se ni hetile ku tenga case ya n'wina le ntirhweni loko ku ri mulozini aha lavi mali loko ku ri ku se a mi luzangi hi kona hini hi tekaku mali ya loko ku ri a mi luzangi hi kona hi ku hi tekaku mali ya n'wina se ni ku ni kombela ku pfuniwa va ku hayi se mi fane va na case number yi pfuniwa hi 1.5 ivi makumani ni pfurisa ni va hi sendela mali ya 1.5 loko se hi fanele hi ya vembe va nga ha khomi foni va ka rokete ni vulavula na ni kha ni vulavula hi ti-record tin'wana loko hi komba ku pfuniwa se ivi makumo va hetela va khomi foni va ku famba ni miya miya vulavula ku mina loyara ku rhanga n'wina a ku rhangi hini ivi makumo ni ya ni ya nghena ndzeni loko se ni ya nghena ndzeni ni ya vulavula ku loyara a fanele u pina yona kwala a fanele u pina loyara laniwani se loko ni huma ni va byela ku a swi fa vambisi ku yiva ku hi sendele maphepha ni va sendela.

0: byela ku vanhu lava va skema vanhu ni tshame ni la ku skemiwa hi un'wana a ku i wa le rihebe wa swintu a ku i wa Ladgag ku ve a hi yena
1: mara loko hi tlanga voice note ya voho a yi fani na leyin'we loko mi vulavulaka na voho mi twaku ku ri yo
0: hayi i muchangani rocket a hi mvenda
1: e-e ni vula voice a ni sweswi a va vulavula hi xivhena mhaka va vulavula na munhu loyi a vulavula ku rimi ra xivhena
0: voice ana yi yingiselangi kahle mara
1: no swi simple mama khwele rhumelani mina tinambara ta va rocket ka personal ivi ni mecha na tinambara leti ni nga na tona
0: oho mo ni ti sechala ka ti-contact ni ta ti rhumela very soon
1: inkomi khensini
0: sure.

kuna mangwana baka ayemu hashi rocket yale ina problem ngofu nitaba vanhu vanhu nitiba vanhu vanharu vanga dilwa mali aka yona rocket baku is scam ishikala vito kusuka la aka minga kuku kuna laba kombisa kuku yi ba Gerald mali eba komisa ko ai munhu unwe ntsena lo anga dirwa mali kambe e vanhu botala kambe inga tivi ta tlhela bana bona eba Rocket Life News kambe swi kombela ku ya hi kha hi teka tinqingo dza bana bona hi 10 past 1 hi twa lava ba bula ku hai a yona bo hembela eka sona lavo ngo ni bona nako swi solve njani swi leswi swa ku moni minika mlawu leyi nga ko ya ka Rocket Mwani minika mlauli iwa ngana yoba itirisaku ina mlaula. Sunzuka Rocket e Facebook page leba kwa ikari ya angalasa maungwe ka swenge swa mabulu. Eba komisa ku 1500 ya kufula faili ya mali. Bara ai wisi ukumbe ai wisi ai ava endle refund loko u pfula file ka bona e 1502 loko u pfunekile ibi u pfuneka o hakela 10% ya mali leyi a u londeriwa yona kambe loko ku veni a ku ri ti case talenti ruin kumbe swinwanyani swo ka swinga ri fambelane na mali hi charger 1500 ya loko se u pfunekile kambe loko u nga pfunekangi a hi charge nchumu number 3 refund ku hava ka Rocket Intelligence loko uza u pfula file 1500 tiva leswaku a ya vuyi number 4 tani Rocket Intelligence ta ku pfuna ntsena hi milandu kumbe swikweleti leswi duraka 20,000 kuya ehenhla loko kuveni o varini loko kuve ipahla olavaka kuri yiva ya tekiwa yi fanele kuva yiva ikari hi dura ntsengo lowu hinga huvula swi fanele ntirweni loko kuveni i company ya kolota kumbe ayi ku hakelangi loko u tirhile yi fanele yiva yi ka yi ku kolota ntsengo wo ringana 20,000 kuya ehenhla ikona hi nga ta nghenelela tani hi Rocket Intelligence kari na yin'wanyana milawu kambe a hi fambeni mahungwini hi yaka mahungu hi ta vuya hi twa leswaku humelela yini all right.

0: ಶಿಖರ್ ಸಮುದ್ರ ದಾರಿ
1: ndzi khensile swinene ku seriwa nkarhi mahungu ya awara yan'we eka Jisera FM rito ra rixaka mingiseri Nhlikani. Ku languteka hungu leri fambake mahlweni, muvulavuleri wa vandla ra Democratic Alliance Karabo Kahawu u vula leswaku timhangu ta ku dlawa ka van'watipolitiki hi leti ti nga vuriki ku tekeriweni.

Kalanga u kahle mathebula avuxeni bodoni Kalanga na nhlokomhaka na hi twa na pfula file leyiwani va ye le a tihofisini ta ka Rocket na oro vo lo vona sweswiya swa mahungu kwalomuya ka ti-Facebook na tiyini maswivana ivi va joyina kwalani na hi ku a ni ri phela loko a vula a ofisini ne papa loyi va vulavulaka na yena laha hambani va ri maxava loyi a nga inani a va ta n'wi kuma le hofisini se hi ku papa loyi loko a vulavulaka hi xivhenda lowana ngu ri no a wu na refined vudyohwana vukati ha n'wedzi vukati ha n'wedzi ku ri i ri a ku na refine va nga ta yi kuma a phakati ka n'hweti vukati ya n'wedzi hi xichangani i xikarhi ka n'hweti ma swi twisisa se leswi nga tani leswi vulaka ku ri mhani wa vanhu va dyiwile mavona ku ri loko ni twa papa loyi ri hayi case fanele qualify for 3 months ene loko va joyina a nga va byelangi ku ri no case ya wena loko se hi tsandzeka hi ta kuma mali ya wena after loko yi qualify 3 months se leswi vanhu bodon i ku rhoba ku ri i ta chavisa na van'wanyana vanhu lava a fanele va kumeka laha hi ri mhani ne va fanele va kuma mali ya vona ku fanele ku kumeka timinsi hinkwato ta ku ri no va kuma mali ya vona mhani ne loko wa mina bodon a ni to ri mhani loko va tiva tihofisi ta ka Rocket laha ti nga kona a va yi kona va fika va vulavula va humesa na case number ya vona case number ya mina hi leyi and then leswi ni nga tetaniwa ni report case ni humese 1.5 ku ri I'm sure case number leya vona yi na mali yi na swilo hinkwaswo na mali yi tsariwini ma swi twisisa se swi nga leswiwana ne va ta kota ku kuma mali ya vona mara loko ku ri ni va lo joyina hi ku vona lahaya ka leswiya swa ti-Facebook na yini na vona va joyina kwale a ka tifoni a ni voni laha va nga ta kuma kona mali unless loko vo tiva tihofisi ta kona va ya kona hi bodoni hi ko ni vona ku va nga ta pfunaka handle ka swona hayi va ta va va loveni munhu wa xikwembu ene va serious hi ku lava ku ta pfuniwa munhu loko a ri serious a ganekini ne van'wani va kume ku dyela hi munhu yaloye ku yena i lava ku pfuniwa leswo ka swi nga ri kahle bodoni se i bodoni leswiwani a hi swilo swa kahle leswiwani swi i mahlomulambili munhu wa xikwembu i lava.

0: A yenhle ka mo ka rocket manito.
1: Ahe, a mito ka se mwashi.
0: No a cancer snene e ku vamba miri ku hitweni. Mi pfukini na ku mamukele ka Jisa FM.
1: Mi pfukini,
0: ti accusations kumbe swivilelo swo tala swi kombaka leswaku i va ka rocket ti va hi pfuna va hetelela va dya mali va nga ha koti ku va va hi pfuna kumbexana ku hi endlela ti-refund. Kambe hi ta mbutisa swivutiso swimbirhi swinharhu swa matirhelo ya n'wina. Already na vayingiseri lava nga kota at least ku nghena va ku mi tshame mi va pfuna. Loko mi va pfuna ivi mi tlhela mi kota ku va loko mi tsandzane ku pfunaneni mi tlherisa mali ya vona mi nga hesitate. A handleni ka ku va mi yisana hala na hala mi kota ku tlherisa mali ya vona hi ndlela leyi nga fanela. Kambe va kola va ngo exi hina a ve se hi vuyisela mali va ka rocket. It's fine. A hi rhangeni hi twa leswaku loko mi kha mi pfuna vanhu ku na timali leti mi ti tirhisaka va ku pfuriwa ti-case kumbexana ku pfula tifayili eka n'wehe as rocket. Ende nakoho loko va pfula tifayili hi swihi leswi va faneleke va swi langutela kumbexana matirhelo ma koho ma languteke muxaka wa njhani?
1: Na khetha muhaxi swinene ku va mi hi nyikini ka lavula eka platform leyi va ta va hi yingisela vayingiseri lava va landzelaka rocket na lava va nga yi landzeliki. Ku hlamula xivutiso muhaxi, Rocket Intelligence i khampani leyi nga tumbuluka hi lembe ra 2022. Ka ku tumbulukeni ka yona khampani leyi a ku ri xikongomelo xa ku languta tikhesi.

0: leti ti nga tshikiwa kumbe ti-case leti langutisekaku ingaku a ta ha ri aku tekeliweni enhlokweni ku nga ti-case ta khale xikombiso kwala ndyangwini loveriwe hi makwenu loyi hi hehlaku ku a nga va a yo dlayiwa kambe mhaka leyi meri tikhoto yi merini ti-police station a ku ri xikongomelo xo nghena ngopfu ka ti-case teto xikongomelo xin'wana xikombiso ivi hi ku hi lava ku xava movha ivi hi wu xava hi tibokisana timali ta le henhla kambe movha a ha ha wu kumanga na mali a ha ha yi kumanga a ku ri xikongomelo xo landzelerisa ku xana timali leti weli ka tiakhawunti ta vanhu vahi nakona a va kumeki vanhu lava va byala vutihlamuleri se hi vini hi tirha kahle ku ta fika na sweswi ha ha tirhaku laha vanhu vo tala va nga pfuneka leswi swi nga koka rinoko ka lava va nga na ti-case ta muxaka wolowo kumbe lava va kolotiwaku va nga hetelela va ku na hina va rocket hi pfunini hi ku hi mi voni mipfuni vuximanimani leswi hi nga kuma ku ri riparele ya kahle hi sungula ku va pfuna kambe ku na xitiviso xin'wana xi nga vekiwa hi va rocket mash xitiviso lexi xa ku loko u nga pfunekani ha ku vuyisela mali ya wena ku nga mali yiki ku nga mali leyi munhu a va ku a pfuli case hi yona loko u ta ka rocket a wo va foyinela ivi u va hlamula ku ri Mr. Rocky va ni kolota ni kombela mini pfuna ha ku hakerisa mali yo karhi timali ti hambana na hi ku tala ka mali ti hambana na hi ku famba ka ti-case se hi leswi hi tirhisaka swona reason ya ku hi rifanda a ku ri ku ri hi va na vuxaka bya kahle a xikarhi ka vanhu lava va nga pfunekangi hi ku va nga luzi mali va luza na case leyi a va tisi yona kambe kwalaho ka ti-refund ku na leswi mi kumaka ku ri va hi rhuma ku ri fambani mi ya hi lavela mali ya hina ka roti loyi a hi kolotaku hi va hi tirhisa timali hi va hi tirhisa ti-airtime hi va hi tirhisa ti-petrol na yena munhu a ta a swi vona ku lavile ku yi pfuneni swi yo fika swi tanga hikuva loyi a kolotaku a nga ha tirhi kumbe loyi a kolotaku u hundze misaveni kumbe a dumisini xibedhlele ivi mi kuma munhu a ku ni kombela refund ya mina andzhaku ka loko hi spendi more than mali leyi yena a nga yi hakela hi swona laha mi kumaka ku a hi va byela ku hi nge koti ku rifanda hi kona laha a hi va byela ku yima hi ta ku rifanda ha endla na budget ya ku hi ta kota ku va hi susa yin'wana ka mali ya khampani hi ku vuyisela yona a hi nge kaneti ku ri ku na lava va kombisaku ku a ve swi pfuneka ene a hi nge kaneti ku ri ku na lava vo rifandiwa i timhaka ta ku loko u hakerini ha languta na ku matirhelo ya case yo yaleyo yi tirhisi ku yini xana u munhu loyi a wu ri ku pfuniweni na swi yo fika swi tsandza leswi a hi ri ku laveni ka swona xikombiso muhaxi ni ku mi hlayisa na nkarhi wa n'wina loko munhu a ya eka loyara a ku ni pfuni ku makwenu wa mina a kuma bay loyara yi ku ni ta ku pfuna ku a kuma bay hakela mali yo karhi loko u hakela mali liya va va va ri na twanano wa ku mali leyi u yi hakelaka loyara a ku na rifana mara ka rocket hina hi va hi ri na twanano ku loko hi nga kotangi ku ku pfuna ku na rifani mahi langutisisa swilo leswi swi endlaku ku u fane u kuma rifani hi swihi na number one i ku va u reporta case namuntlha ivi rocket yi miyela yi nga ha ku hlamuli kwalaho a wu kumekangi ku fane hi nkarhi lowu vu ngu va nyika tirifani ku fane u va khumba ivi u basisiwa ka rifandi ya wena ku nga case yin'wana na yin'wani leyi nga na vukhale bya 3 months loko u reporta nantu ka rocket case yi fanekele se u yi hlaya vukhale na ku kombela rifandi loko se yi ri na vukhale bya 3 months lava nga tikumaki tirifandi i vaaki lava mi kumaka ku number one case ya yena u yi reportini a yi se heta na 2 weeks kumbe se yi heti n'hweti a ku u lava rifandi kwalaho ha tika ku va hi ku nyika rifandi hi yimela 3 months kasi lava nga yi kumiku hambi va endli 3 months hi lava va ku a hi ri kulweni na case ya yena nkarhi lowu hinkwawo kambe hi ku a nga pfunekangi ivi a lava rifani se i vanhu lava mi kumaka ku swi fika swi va swi ri hi mukhuva wo walowo muhaxi wa mina a ni tivi ku ni nga va ni hlamulini ni swi veka kahle
1: ya twala swinene ya twala swinene mi yi hlamule kahle kambe a hi ni ka xivutiso lexi landzelaka i ku did you actually study a law mi study law n'wina kumbe mi na ti-qualification ta a legal practice ke if not ti koho ti-qualified legal practices leti n'wi hi mbaku mi karhi mi tirha na toho ina if hi swoho ti koho leti mi mbaku mi karhi mi tirha na toho hi provide

0: I tell him about it. I talk with him. I tell him that law firm leto ani, kama nati legal practice leto ani. Me ni kama matoto na kuba te handler, te makala leto ani. Na kwa to office tabo, tele kui.
1: Okay, maashi. Mevuti si makala inwanya kashengo. Boti roki kumbe director wa rocket. Basta dini ti jondo tabo la visisi. Bakela ba komana diploma ya shikorisa. La ika sa kuna ti criminal investigation kona andin kayo.
0: Okay.
1: And then kuna ti case leti loko hiku hiti rana tona ti hifikela aku hina. We don't normally go a court la hifika aku in representa ti tlaipi ta hini. Hiti refera ka ti kampani leti kumbe ka ti yofem leti kuti rana tona ti case leti wa. Hina wona ba maluleke atini kona ata adiani ina bona ba ngwaila atinis bona ba kona ata malamlele ibanu laba itirisana kuna bona mkamalo tala kuri loko hikumi tukisi laba kupu ya standa accord imeka shoku itirisana na bona so fana na namu kana pui kuna tuwani tingangena leti inga vanyika basi tumelina accord kubaba abati bangu chungu kati laba wan laba iba tirisa kungufu kubaba kota kuhendula ti case betiti laba kubashinao itirisa ngukubona kubaba etuna kubaba tihendula ya amafin imkuba walo kambe client jiva yukari tirana rokete iwi rokete abata tirana vo imkuba walo inisi itirisa kishisona naloko milaba ti contract itabona itami endlela mivana tona miva kumba mitiva ebu shaka bya hina na bona leswi dzinga hi xiso.
0: Ai that one anda ka ku receive money from someone kuba me handle the legal matters letwane hi the steps leti mba ku mikarhi mi titeka kuba mba mikarhi mi va pfuna vanhu lava
1: iko bu muhashi kwa swi kutiso xexo loko muaki a foyinela rocket a ku ku kombela ku pfuniwa hi tiva khasi ya yena ku yi ya muxaka muni xo sungula a n'wi byela ku khesi hi nge koti ku yi tirha kumbe ku ya amahlweni xa vumbirhi a n'wi byela ku ri khesi hi ta kota ku yi tirha hi ya amahlweni xikombiso sweswi a hi teki tikhesi leti munhu a londaku nhundzu kumbe a londaku mali leswi nga hansi ka 10,000 swi vula ku xikweleti xin'wana na xin'wana lexi xi nga hansi ka 10,000 a ha ha xi teki hi mhaka ya ku hi swona swi nga endla ku ri hi va na ku languseka ingaku hi salelanyana ndzhaku ka matirhelo ku a ku tana lava vo kolotiwa ti 2,000 a ku tana lava vo kolotiwa ti 1,000 hi ku tihakelo ta hina a ti ri 300 hi nkarhi wolowo hi vile hi tivisa xitiviso xikulu eka buku ya xikandza ya hina ku ri rocket kusukela April 1 a yi nge he teki nandzu wihi kumbe wihi lowu nga hansi ka 10,000 laha ya ku ri xikongomelo xa ku hunguta vanhu hinkwavo lava taku hi salele henhla ka rocket tikolo to tshama ti ri ku teni botrofi hi na munhu u hi tekele 1,000 hi na munhu a ni deposita mali ni sendi ka akhawunti ya wrong se sweswi hi nga le ka xiyimo xo tirhana na timali to suka ka 10,000 ku ya henhla kumbe i nhundzu ti hungutaninyana and swi endla ku lava va nga kona sweswi hi va hi ku hi kota ku va hi ku hi va pfuna loko munhu a hakela mali ivi loko a hakeli mali lexi hi sungulaka ku xi languta hi n'wi nyika case number kusukela ka hina case number leyi i ya ku mundzuku loko u fona u nga vuli ku hi mina mathevula ni pfuni case ka n'wini hi ku mathevula hi nge n'wi tivi kumbe hi nge n'wi tsundzuki kwala na kwala u vula case number hi ya ka system ya hina yi humesela mavito ma wena na munhu loyi mi nge le ku twisaneni ka ku vava hi leswi hi tirhisaka xiswona and then hi va hi ku update ku ri swilo swi le ku fambeni nkova wihi swi famba njhani hi va na nawutshwa ku ri a hi liyavi leyi yi tshama yi ri kona masiku hinkwawo ka lava nga na buku ya xikandza ya hina va swi tiva u nga ti ka rokete u jahini u nga ti ka rokete u ri hava munhu loyi yena a nga pfuneka a ku rhumela ka hina u nga ti ka rokete u nga ri mbhoni ya ku wehe u tshame u pfuneka ka rokete xin'wana xa kona muhaxi wa mina sorry for nkarhi wa mina ni lava ku swi veka kahle leswiwani xin'wana xa kona loko u tata rocket vana u ri munhu loyi u va landzelaka ka Facebook ya vona vana u ri munhu loyi u kotaka na ku tirhisa leswi swa ti-social media ha ala ku teka ti-case ta vanhu vakulukumba ku nga va vakhalabya ku nga va vathebula hi pfumelela n'wana wa vona kumbe tukulu wa vona ku va yena loyi a va ripotelaka. Laha hi endlelaka ti-update na swilo hinkwaswo leswi hi swi tivisaka, hi nge fikeleli vanhu hinkwavo hi karhi wun'we. Hi na ku kala eka buku ya xikandza ya hina ku ri rocket sweswi yi ta va yi ku yi endla leswi, rocket sweswi yi ta va yi ku endla leswi. Hi endlela ku vana lavatsongo va nga na nkarhi wo tala ka social media va va va kota ku tivisa vatswari lava nga va pfumela milawu. Hi ku loko munhu nkulukumba a fika byeli wa muhaxi ku ri mhaka leyi ya ku aka sasa va mi tsemile mudende mi yini mi ya pfula swa ala yan'wani ka va rocket, loko va ta hala ka rocket a va swi tivi swa rocket kokwani vo nyikiwa tinumber four. Se ha va tirhisa, hi lava vana lava va tivaka ngopfu ku ri swi tirhisa ku yini, hi ku mundzuku kokwani va ta ku mimiyeri vhiki hinkwaro va nandzamile ku ri hlamuleni. So hi leswi mi kumaka ku hi va hi ku hi tirhisa xiswona matirhelo ma hina na ti-case leti vanhu va va ku va hakeli mali, hi va hi ku hi tirhisa xiswona hi fambisana hi ndlela yaleyo ya ku un'wana na un'wana a ku heteleleni a heta a kumini ku pfuneka hi ndlela ya kahle. Xin'wana muhaxi wa mina, ku na milawu leyi ni nga mi hlamusela hi yona kusukela April sweswi yi nga kona, hi leyi ya ku hi ngeteli nkarhi hi ngetela na macincelo ma swilo laha ni nga hlamuselaku ha 50 case ta le hansi ka 10,000. Kambe ku na vanhu lavo ngo botirosi mi tshame mi ni pfuna rindzini hi voni ku pfuneka ka hina hi tsakini tanihi muti ene hi swi twi ku mi ri mi cinci matirhelo ya swona so hina tanihi ndyangu hata ka n'wi ha va pfumelela vanhu lavaya. Kambe hi lava vanhu lava nga tshama va pfuneka va nga timbhoni, mara munhu wo sungula loyi a ngo ha mina ni pfuneni ni nge vi na problem a hi va pfumelini ku endla swa mikhuva luwa. Hi mhaka yini a ha ha lavi ku va hi fika laha sweswi hi nga fika kona ku varhokete va ni tekeli mali ya mina. Hi mhaka ya yini na a ku ri tikhesi to tala leti un'wana na un'wana a tlenga ku ka rhokete ha nkarhi wun'wana na un'wana hi pfuneka sweswi hi pfuneka sweswi ku ve a hi swona muhaxi. Sweswiwani hi cincile and swa teka nkarhi ene hi tshama ku hi vula ku varhokete va leta va hakelana ka vona u tisa kesi leyi ku nga khale leyi na wena u swi vonaka ku leyi ei a wu ti byeli na ku yi lan'wa, mara liya ya sweswi sweswi mi kuma ku wa ha ku rhobiwa sweswi sweswi. E-e, hi vona ingaku mbilu ya wena yi va ya ha vava ngopfu loko ho yima vhiki hi nga ri ku ku pfuneni swi nga ha tlhela swi nyanya ku ku vavisa na swona sweswo.
0: Alright, ti khensa swinene buti Rocky, mi dume tano ku buti Rocky, khensa swinene. A hi languteni case ya Sedzani Denge, case number yi ri R346-2026. Ni nga tivi ku mi nga mi fike kwihi yoho va ha ta kota ku va va pfuneka kumbe timhaka ta ku va mi arrange refund kumbe va wela ka lava va ku mi tirhise mali yo tala ku hindza leyi vo va nga yi humesa swi nge hi koteki ku va mi refunda kumbe njhani kumbe ma ha hlengeleta kumbe mi fike kwihi.
1: Muhaxi ni kombela ku hlamulela leyo hi xihatla and mi ta ni khomela a ni nge koti ku tiva ku yi nga yi fiki kwihi sweswiwani hi ku hi na ti-ajete leti hi ti tirhisaka tin'wani ti-ajete letiwani kuma ku a va hi pasheni tikhesi leti. Vo ni vula ku ri mhani a va ni kumbi loko hi heta laha amoyeni ene update hi ta va hi ku hi nyika na n'wina muhaxi. Ni kombela ku basisa na yin'wani laha hi ku titsongohata ni timi yi khumba sweswi yi nga ta hi lahlekisela vayingiseri liya ya ku kumbe ha hlengeleta kumbe yinini. Ni kombela ku yi veka hi mukhuva lowuwani, munhu loyi sweswi hi nga fika laha ya taku hi tirhisi mali ku tirha kesi ya yena hi endla arrangement hina na yena a hi teki more than 50% ka calculation yaleyo. Lexi hi xi endlaku murhangeri mi hakeli 1.5 u ta ka rokete mi ta pfuniwa ivi hi lwa na kesi ya n'wina mi hi vona hi ku hi attenda hi ku hi lwa kesi ya n'wina ku ri hi lumiseriwa tirhomi hi vona hi hlangana na vathori. Loko se hi tsandzekile a hi ri ha teka 1.5 ya hi leyi mani hi ta mi vuyisela 1,000 ka 500 ka 1.5 ya a mi hi hakelini a hi teki hi laha kukulu ku tlula mali leyi munhu a yi hakelini hi teka hi ndlela liya ya ku na ye a swi kisisa ene hi rhanga hi vulavula na yena munhu waloye kuwa hi pfumelela ku ri hi swi tirhisa xilo leswi na ivi yena hi vumunhu na ku va a swi vo ku vanhu lava a va endla ta ku va ka va ni pfuna mo ni va pfumelela. So un'wana na un'wana loyi a nga hakela mali ka rocket u na right ya ku kuma mali ya yena kambe loko hi tirhini hi na right ya ku endla yini ya ku n'wi byela ku ri hi tirhiso a hi kombela ku suka 30% ka 100% leyi a mi hi hakerini ku na yena a nga sali a vavisekini hi lakukulu ku tlula leswi hina a hi lava ku pfunisa xiswona maxi masuma. yona yaleyo muhaxi wa mina a hi swi lavi leswiya swa ku mi ta mi ta hakela 2.5 ivi loko rokete yi sungula xikombiso ni kombela ku boxa vito ra van'wani hi ku titsongohata kumbe moni ku ku na sesi va nga hlongoriwa ka xikolo xin'wani lexi xi nga eka xitlhelana ni nge xi vuli hi vito la moyeni xikolo lexi a hi tivisingo ka social media ya hina va xikolo va fiki va ku putrofu hi n'wi hlongolini hi mhaka 1-2-3 kambe sweswiwani hi ku ya hi agreement ya hina na n'wina hi kombela a vuya atirhweni rocket yi sukini ya vulavula na sesi loko ve va yingiserini vanyiki ya vulavula na sesi ku ri ve ri vuya ntirhweni sesi va hi hlamule va ku a va swi lavi ku tlhelela ntirhweni hikuva a va khomiwi kahle va lava ku hakeriwa tin'hweti leti va nga ti tshama kaya ivi va fika va ala va xikolo va ku hina hi nge n'wi hakeli a vuyi atirhweni se ta va swi lava ku ya tirhweni se hi te sesi hi endla yini va ku mo tshika va rocket mi vuyisa refund mamayito yini xikolweni hi endli swilo hinkwaswo va ku vuyisani refund hi laha hina hi twananaka na vona ku mani a mi hakeli 1.5 hi teki tipetrolo ta hina hi ya xikolweni lexiya hi tirhi 1-2-3 se sweswo ka 1.5 leyi hi kombela ku susa 500 mi teka 1000 hi kona va pfumelaka kwala a hi teki 1000 hi va nyika 500 e-e hi teka 500 hi va nyika 1000 hi leswi hi tirhisaka swiswona loko mi vona swin'wana ku endla ingaku ku tshakiselaniwa mahlo i ku hi va hi ku hi endla ti-arrangement mara vanhu va nga vanhu hi leswi mi kumaka ku va hi hlamulaka swona nkarhi wun'wana kambe eka rixaka hinkwaro a ni soli GCR a ni soli vayingiseri lava va nga ta va ta complaina mo ni vula marito ya lawa ya ku rocket ya pfumela leswi yi nga swi fambisiku kahle ene ku va va ka va vulavula va humela rivaleni hi ndlela leyi mo hi vulaku hina va rocket hi ta hi ya akisa matirhelo ma hina hi ta ya hi ya endla ku xindzhuki xa rocket xi tama xa ha ri kahle hi ta ya hi ya lwa hi matimba ku ri na vaaki hinkwavo giyani malamuleni na tin'wani tindhawu ne le joni hi ku hi famba hinkwako hi va na xindzhuki lexi xi xiximekaku hi ta ya hi ya lunghisa swihoxo swa hina vayingiseri loko ve tin'wani ti-case hi leta mi za mi vaviseka amimoyeni kasi lava va nga yimela ti-refund loko ku ve a mi lava refund hikuva mi lan'wini a mi se pfuneka vuyani hi ta arrange ku mi pfuneka ku ya mahlweni swi va kahle kasi n'wina a mi lava ti-refund hi ku mi pfunekini ende ti fikini makumu hi khumbeni hi va hi ku hi arrange na mikarhi na masiku ku hi ta mi pfunisa ku yini swilo swi tshamiseka mara n'wa mi yo lan'wa mi tibyela ku mi ni vuyisela refund a hi kombela ku vuyani hi ta tshama hasi tafuleni hi tlhela hi sungula ku hi pfula hi vuchakisi ya n'wina mi kota ku va mi pfuneka hi mhaka ku xa kota i ku vulavurisana ha khesa na varadio ku va mi tini ka hina mi hi pfula mahlo ku n'wi va rocket loko mi ku mi tirha ku na leswi ma tshama swi langutana se hi kombela ku sukela swi ku ha swi vona hi talwa hi matimba ku ri swilo hinkwaswo swi famba hi order vaaki va hina a va hi seketeni a va hi mahlweni na hina ku va hi kota ku va hi tirha ntirho lowu nga basa ka vaaki ku tlula ku va ta ka hina va kha va rila va tlhela va fika va rila ngopfu ku ve a va hleketa ku ta pfuniwa kati va ta ku gevengweni
0: inkomu hi khense swinene a ni te marito ya ku hetelela eka vayingiseri hinkwavo
1: marito ya ku hetelela eka vayingiseri hinkwavo a ni ta ku loko u kuma munhu a ntirhweni wa wena a ka a rila hikuva a tekeliwe mali yo tala hikuva a yisi movha ku lunghisiweni makhanikha nga ha lavi ku wu vuyisa hikuva a hlongoliwe ntirhweni swi tele leswi endlekaka yi kombela ku mi nga wu rhumeli ka rokete mi tlhela mi n'wi byela ku ri va pfuna ku ri hi ku we u va byelaka a wu se tshama u pfuneka kombela ku loko ku ve mithe ku rokete ya pfuna tivani loyi a nga pfuneka ivi mi rhumela vanhu valava ka munhu loyi a nga pfuneka ku ni la ku ya ka rocket xana we va ku pfuni njhani and swi teki nkarhi wo leha ku fika kwihi ku va u pfuneka and then u kuma report kusuka ka nomo wa munhu loyi yena a nga swi vona hi mali mi nga swi twi tindleleni mi nga swi twi ka ti-social media tanani ka rokete va pfulekini mikarhi hinkwayo ku va va tirha na n'wina tinumber phone ta vona va rocket botiroki hi letiwani 0658176342 na ti repeat 0658176342 u nga ti ka rokete u nge se vona loyi a nga tshama a pfuneka fana tsena loko u ri mbhoni ya loyi a nga pfuneka ene a tsakile inkomu
0: inkomu ikensi
1: hi swona mahlo wa mina.

Njani kuphuka bhotol? Njani kuphuka na? Eish, mungena makene bhotol. Ya mungena makene. Bhotol swa tika. Swilo sweswi twaka loko ri xini ka tiradioni, emapatwini, ka vanhu, kwihikwini. Swa tika swinene ngopfu ene a hi dyondzi nchumu. It's just like we are not learning anything. We are not listening, we are not learning. So time and again hi ta tshama ka hi tenga timhaka ta vuxisi leti nga kona laha South Africa kumbe laha hi tshamaka kona makaya ka hina hi mhaka ku ha swi twa mara hi nga swi tekeli nhlokweni. Ebodon ndlala yi ti nyika matimba ngopfu sweswi, yi ti nyika matimba swinene. Vanhu va le a va hi vala ve le bank lamaya hani loko i tala bank va hi vuna va ndla 3 months 3 months contract, 3 months contract, 6 months contract, va humile a va ha ri ku tirheni and va na vutivi byo enta swinene, vutivi byo enta swinene. Va swi kota ku foma swilo, loko va swi foma swilo leswiya va nga ha ri ku tirheni bank ni va nyikiwe ti-6 months contracts. Se 6 months ta vona ti herile and a va ha ri ku tirheni, va apply mitirho va yi kumi. Se va tshama hansi va tiva computer laha ku nga heriki because a va try yona. Va swi kota ku endla i something leyi va tiva ku rokhe leyiwani vanhu swo boha va wena leyi. Xikombiso va ku endla ti accident fund laha, hi endla ti accident fund ti endla 2 months inani ya kona 2 months investigation ya hina investigator 2 months. So va ta hi tsutsuma vanhu va hetela va tela kha va yi setela timali. Loko va yi setela timali laya vana va a ku tirhi vona ku tirha, va nyika van'wanyana paperwork liya va tirha, ivi lava loko va tirha loko ku ri ku ya huma mali lavaya va nga yisa swilo leswiya va teka mali lava a va tirha bank lava va teka mali va hakela lavaya va ti accident fund na ti what ma ni twisisa. Se loko va hakela lavaya vona va sala va khome mali liya n'wini ta twanga ku hi vona lava va nga mi pfuna kasi swilo leswiya swi lehe ngopfu voko ra ku ri lehe ngopfu. Se vanhu a hi tshikeli ku tlanga ti-games letiya ta ku tlanga hi mali a tifoyinini. Loko ni ku ti-game leti tlanga mali a ni vula leswaku beja mina ni vula leswaku munhu a mi byela ku ri hina endla yini mali is 2000 something, endla yini 3000 something. A hi tshikeli ku huha swilo leswiya, a hi endleli swilo leswi swi nga ta ku mindzuku swi va na nhlokomhaka yo khomeka. Especially like if ku ri mina mi swi tiva na ofisi ya mina ku okay ofisi ya bazi ta hi tiva ku yile ka GDC khale ka palamende ya khale mata mi ta mi ta swi tsalatsala ku na siku leri ni mi endlelaku switsotsi loko mi ta na maphorisa laha va ta ku hi loyi a tirha laha, few of them laha va ni tiva, swi nge endleki ni heta 2 weeks mi nga ni kumangi hambi no va ni tsutsumini swi nge endleki. Un'wana ta ku hayi mina na va tiva i munhu wa ka manimani, un'wana loko huma B9, un'wana loko huma ka xikukwana, un'wana loko huma ka makoxa va ta ni kuma. Mara leswi swa tifoni mi ya kuma mali kwini kwini? Ni lava ku mi byela xitori xin'wana ebodon. Ku tshame ku va na a ni riveri ni vanga swilo leswi ni swi tivaka. Ku tshame ku va na siku rin'wanyana ni ri hala Northcliff a Northcliff a Newlands. Loko ni ri hala Northcliff a Northcliff a Newland ni lava ku vuya hale kaya. Se ni hindza hi le Pitori a Soshanguve ni kuma xin'wana xa ntukulu wa mina ni ku na ku ya kaya xi ni fonelela va hisa lava va Gaza transport lavaya ma vona lava Gaza transport va ta va hisa lavaya va ku okay i le kwini ivi hi hlamusela va ku i 400 swi famba va lava ku teka hambi ri na 350 va ku teka hambi ri na 200 va ku teka mara vona va endla 450 kumbe va endla 400 ku ku teka va vuya na ho kaya. Se loko mina ni ri le Pitori leyi va fanekele va ta va ta ni teka va ni yivisa Giyana a voleta vanhu lava voleta vanhu lavaya ivi ku kale se va fika va kuma ku mese ni khande yin'wana taxi va fika va nyikiwa vanhu van'wanyana vanhu lava va fikanga kaya bodon vanhu lava va fikanga kaya mo ni mi byela a va fikanga kaya vanhu lavaya vanhu lava va tekiwini navusiku byi fika kun'wana byi yima byi sa byi koka swibamu byi kaya

ba pfala tele account rome ta ku chela mali ba block account liya ba pfula yinyana account mita tsama miri ku duweni every day and time and again mita tsama miri ku duweni se a hi papalata leswi sweswo hi bodoni papalata ku na ti scam sweswiwani vanhu vo tala va le ti bank va humini va khome express yo tlaya mina loko mi ku mikarhini mi nge tlharihi ku fana na vanhu va le ti bank vanhu va le ti bank va tlharihe ngopfu swinene va swi tiva munhu va tiva budget ya munhu va tiva ku na sweswiwani loko sweswi loyi a nga benga ka ku tirheni sweswiwani wa swi tiva ku loko a huma i ya ba mani sweswi a ku loko project tami yo hela laha contract tami yo hela sweswiwani ya ba manimani and i simple ni n'wi ba so ma ni twisisa se a hi ringeteni ku hi ya tindhawini leti hi ti tivaka ku ri a hi ku lahleni ka mali hi ya ku benefiteni hi ya ku profitiseni ka mali ka swilo swa ku vonaka swa ku khomela hi bodoni ma ni twisisa mina ni tiva vanhu van'wanyana wo wun'wani wa ka hina wa rixaka va n'wi be mali a bank va ku va ka Capitec va n'wi ba muholo hinkwawo pension fund hinkwayo a nga dyangi na peni wa xaka ra mina ni va n'wi ba pension fund hinkwayo na sweswiwani i boy stroke sweswi ni va vaku na n'wini boy stroke hi swo swi tiya swa ku tlangatlanga ti-game ta mali tlangatlanga ti-game va ku fonela va ku hi va ka Capitec hi kombela ku mi ba emavito ya n'wina laha akhawunti ya n'wina yi blokile yi ku va ku njhani na va ku loko ku ri ku mi na problem u tale ka Capitec se unfortunately munhu luya a ku tala ka Capitec i kha swi cinca after 5 minutes a ku okay sweswi ku na huma a ni tivi mi nga kota ku tarini se lava va ku ni busy hi mhaka ku sweswiwani le ku lunghiseni ka timovha lani swi ku mi sala va ku okay that is fine a ku na problem mo siya mavito ya n'wina na akhawunti ya n'wina kwalano na ku mi tshama kwini hi ta swi lunghisa akhawunti ya n'wina na mavito ya n'wina ntsena swi fambisa mali ya munhu vutomi hinkwabyo mali gone so a ve ni careful le bodoni ka swo fana na leswiwani hi nga na van'wana lava va nga tala ku swi nghena swi sweswo a va humi ka swona va nga swi landzeleli swilo swa ku joyina swilo hi timali hi ku ta gina swi va swi tiya se va ta tlhela va vuya kwala va ta report-a nandzu ka swilo leswi mani na mani radio ni tshamaka yi huwelela ku tshika ni ku wa hi mali mi nga huwi hi mali mi bejabeja swona mi nga swi tivi makumu ka swona ku ta lahleka mali ene ku ta lahleka mali ku lahleka ka mali i ku khomisa n'wina mavabyi ya mbilu mali ya ku tekiwa hi sekene yi famba marhampelempele bodoni hayi nkomu bodoni va na bazita ka xikokwana ta nkomu.

0: hlengo bodona khalanga ku kahle mathebula ya papa loyi mi nga na hina kwalani no na swi twisa swi vulavulaka mara a ni swi twisisi ngopfu yini na mehe bodona a ni ta kombela ku ri papa loyi or amoyeni ma vona ni tlanga ti-voice no ta mhani lavani va nga report-a case ku ri a hi hlamulela yona amoyeni na mhani lava ta kota ku chucheka amen.
1: Ahe bodona mnjani hi mpfukini na hina hi pfukini a ka ha switwi leswi swi vulavuriwaka swa mhani valava va nga khomiwa nkuzi i ku khomiwa nkuzi sweswo loko ku ri ku vaya va ya fika va kayakaya va rila halaa vanhu va rilelaka kona loko ku laveka timali na hi va ta hi chavisa swikeme leswiwani swi kulukumba ngopfu leswi leswiwa hayi hi ta ngheni nhloko hi nga tivi nchumu so laha na to tifoni hi chekisisa hi kaneta tlhavetela na lomu ka vanhu va rhong number loko vanhu va ku fonela kaneta i ku mhani ku tivi i dirop hi ta dyiwa u mhani wa huri kwala ka mapuko kwala dyona na ku hlula danko.

hlokile topicing na itwa le ya skene lexi na madala va ka hina va skeniwini ka mali ya midende va tekeriwa 200 rand n'hweti yin'wana na yin'wana ene a va yi tivi ku mali leyi ya kwini heyi swi kona siku rin'wana mi vitanela va ka sasa ene hi ta kota ku vutisa mhaka leyiwa vakhegula va dyeriwa mali ene a hi van'wana ti-400 van'wana ti-200 van'wana ti-300 inkomu boy don't kiss you.

0: vuvabyi ai timhaka ta twala le ku titweni mara problem i ya ku munhu loyi a ri la ku i lava nchumu hi xihatla exi mara munhu loko a ripota case ka munhu loyi a twisisa ku nga ri i ta n'wi pfuna from Facebook mati va xilo xa ka phone ko tala va swi vulavula ku va ri ti-scam ti kumeka a tifonini ni nga kuma ku ku na munhu loyi a ri na vito ro fana na valava a va vulavula kwalano loko va ku ku na vulavisisi munhu a nga ripota case swi teka na sava ku ti remansi swa vava swilo leswiwani munhu u fanele ku ri a twisisa matirhele a ndhawu yaleyo a nga ya ka yona swa ku munhu i ya a jahi ngopfu loko i jahili swilo swa wena swi nge fambisi swona ene vanhu va fanele ku ri va twisisa ku matirhele a munhu waloyo ene problem valavo a va hi byelangi ofisi ya vona u ri i le kwini na vona timhaka to tirha a fonini mani mara swa antswanyana ku va hi nyika na foni mara vanhu a va tshiki ku doba swino apatwini mani a va tshiki ku doba swino apatwini va ku fana dasa ni vona ku na police station loko i ri na nandzu ya ka police station yaleyo i fika yi pfula nandzu va ku nyika case number i tiva ku case number i khome yimani swa antswa swilo sweswo swa ku vuya elways swi ku vanhu a va dumi swilo sweswo swi fana na loko a kaya gezi loko mi xave gezi loko mi lava ku nghenisa gezi ri nga ngheni mi tsutsuma mi ya ka mukhanselara mukhanselara a hi munhu wa muti wa wina mukhanselara i xilo xo tisa swo khuriwa ka mapatu na leswin'wana swa mati mara swa muti wa n'wina swi nghena njhani ka mukhanselara swi fana sweswo munhu a tiyimisi loko a ri na problem ku na tiloyara ta mahala why munhu a nga yi kona a twisisa lava hi va tiloyara va ta mahala i vona va ta n'wi komba ku ku nghena laha na swi vona swa twala mara loko munhu a lo tsutsumatsutsuma a yisa timali hala na hala se i lava refund
1: hayi a swi twala
0: ene munhu loyi a va vulavula ku a vulavula xivhenda laya i vona lavaya the owner a va vulavula xivhenda lexi a hi muvhenda loyi a va vulavulaku ngayo muvhenda hambisi zone swilo u lamuta a va ku hambisa zone hi fanani a swi muvhenda u lamuntu a va ku hamba fanani ri fanele ri khethekanye lwambo vanhu kha va thongomele vanhu va kha doliwe maxa rubama xa u bodra

0: Enchikane mam kere.
1: Ayemi njani bodwa.
0: Itsama ifukini ngongwe.
1: Ifukini.
0: Eh.
1: Kene ifemlela hehla ikunzubonini njini.
0: Ei xiyane.
1: Ya, dafani ibanye pia ku ngena ni tsama ngena ndawu le.
0: Ni bona na manla ai mana lo nene la. Oh, it's Calavi. Okay. All right.
1: Okay.
0: Okay.
1: And the woman in 900, Papa Van of Avoti Ramen Avati Ramen and Jabaki. If you look
0: over
1: and Café, who will see me Taiwana, I will be in Manamun Milanga and you can be in Manamun Vaka Asha. Minavan, you live in 900, and the Vacha won't die. That's why I have to be careful with one Avati and Abakumana Abakuman Muba Tundusha. And the Munai will come and put it with the Anabaku should be so so corner. That's why I'm taking that number.
0: Nkomo. All right,
2: 060-887-5942. Ha, matani banku lungwai. Baku ngwe mani kuchikeme chitele, ina ije ilava ID ya nguin. Ilava na account number ya nguin. Nungu, baku, Che kusemi la wai, baku, sheshi, taku sende la tukot, dungwa nita fokwa la. We na kwa la phone in, itaere tukot itek. Nungu, awale, sumuka waka MTN, sikifu nita, laka MTN, la jiani, mkwa la jiani waka MTN. Baku, ha, baku, sefo, so, na ma. Ah, luku, na, chame, nungu, ungena message. I'm going to go to the house.
0: 24 wa tibeletso nge se bawara le ya naru ke tabo kuri awara ya nongona ko bampa re loaded ai tirin mangwanyana vibe zele nhlekana nwe mamkeri
3: ah he ka papa u kahle
0: ah he
3: ke buya 40 topic ini
0: awai mamkeri
3: Ana hina hi ti-victim tin'wani ta ku hela ka vala vo skemiwa. Mina ni rhange ni skemiwa na ha swi tivi na ku hi lembe rini ni skemiwa hi swa airtime. Munhu handla nga ku i ni hoxele mali ka akhawunti ene loko va ku skema phela a wu tshari hi nkarhi wolowo u nga ku vova va ku ndle swin'wana. Mara ni pfumela kumbela a va nga skema mhe i vanhu lava ni tivaka. Lexi endlaku hi lava ni tivaka va tlhela va vuya ra humbirhi. Va vuya hi swa tisemende lero sungula i teni ku hoxeli mali ka akhawunti ya wena ku i ta kota ku ya i ya nyiketa mhani. Hi wena mani na u hanta ku byela na ha ri busy na ha ri ku tirheni. Ni kombelaka mali yaleyo i ya ni xavela airtime ya 200 ya Vodacom na ya 100 rand ya MTN. Leyin'wani ta ku lerisa ku yi endlisi ku yini nkarhi wolowo meseji wo komba ku ku ngheni mali wu kona. Mara leyi nga fikangiki ka akhawunti mara a swi ni teli ku rhanga ni cheka balance. No teka mali liya mina no yani ya n'wi xavela airtime yi nga ku leya ka yena phela. No n'wi sendela hi swiphepha sweswiya sweswiya ni nga xavisa swona hikuva a ni xave aka xopo rin'wana a ri ri kokwala ti-app. Ivi hi makumu loko na ha tshami 1212 ku foneriwa futhi n'wana wa mina wa nhwenyana. Va n'wi byela hi tisemende ta ka kwahala maxopeni yan'wana kwahala besto kwahala ta tetiya ta veriyini letiya to tshama ti tele letiya ta bandli. Hi ti xavisa hi mali yo chipa. 1212 ku foneriwa mina hi tisemende ti chipini hale ende futhi loko ku ri lava va nga ku akeni va skemiwa hi tisemende lava vonaka ku se mi sungule swo akaaka so. Ivi hi makumu no swi ko vuya miehleketo. Va ku tisemende teti to tarisa sweswi hi mali ya so hayi na ni futhi a ni le ku akeni u aka ni laya swa tisemende n'wina hi n'wina mi nga tshama mi ni skema vomu hina hi n'we mi nga tshama mi ni skema hi airtime se mi vuya futhi hi ya tisemende na ma se ni vhe ni endli nga ku ni va tiva straight vanhu lava hi skemaku minkarhi yo tala i vanhu lava hi tshamaku na vona hi va tivaku
0: oh okay
3: lava nga na ti-contact ta hina loko va heta ku skema mina va tlhela va suka va ya skema mhani van'wani kwala kusuhi ene vona va skemiwini hi vona ntaku i papa a va ri ku akeni kwala hi tshamaku kona vona va skemiwini 7000 mafiti hi tisemende loko se va va ya ku tlharamuku swiya swiya va yi rhuketela swi ku i phunte ngopfu i tshame i ti vona ku hi we tisemende ta ti-back door. A wu ku tivi laha ku xavisiwaka tisemende sweswo mali va sendini ivi swi heta swi hlomula ti-sim card vanhu lava hi skemaka vo tala hi lava va hi tivaku lava nga na ti-contact ta hina van'wanyana vo hi xavisela vanhu van'wanyana va endlela ku kota ku dya kahle na vona a ko va na skemi xo ta hi le kule xi kha xi nga ku tivi i ti hi vanhu valava hi hanyaka na vona luwa wa mina wa mfana i skemiwa a ri ku hala Joni mara ya skemiwa hi swa ntirho. Ni humesini mali head on a ku endle ku rixa a ku haveri va lava i mali ya ku hi ya the hi ya kamberiwa ku hi hanye kahle na ni senda a ni hi ri i ntirho wunene 1212 va lava ya ya uniform ni senda a ni a hi nga se swi tiva futhi leswa skeme leswiwa a swilo swa ti-skeme leswi se swi tele ngopfu vanhu a va ri careful hi swihi leswi tele ngopfu vanhu va hi fonela van'wani va hi endla va kha va hi endla sele va kha va hi tiva sweswi a swi na 3 weeks na ha ku foneriwa hi wun'wani mina a profeta exactly n'wana wa mina sweswi a n'wi tivisaka swona wa mfana wa swi twa ni tiva na ku lava ku swi tshemba yeni ya ku jikijiki loko a ta ku ha no ni nyika i 2.5 ku ta kota ku n'wi khongelela a hola n'wana wa n'wina kahle ni famba na yena swi kwihi kwihi ni ya ni ya n'wi tirhani ku he hi mfundhisi i tshame i swi twa ku hi swi sweswo na loko ku ve i mfundhisi a ni n'wana wo rhanga i n'wi pfuna loko mhe ni laku ku khensa ta ku khensa na hi ndlela yaleyo ni vhe ni va ni pfuni ku dya ku lavo tala ni va pfuna hi ti 10,000 hi no ku twela vusiwana hi mhaka ya ku ni ku na swi vona ku a wu na mali i ni tivela ku hi ku na mali kumbe a ni na mali
0: exi
3: vanhu lava hi endlaka swilo leswi swa misela i vanhu lava hi tivaka sometimes i tiva ti-information ta muti wa wena ivi a nghena hi tona a rhuma tichomi ta yena ti nghena hi ndlela yaleyo mhaka ku we voice ya ku i ta hatlisa i yi khoma se a hi veni careful na vanhu lava hi tshamaka na vona hi vo va hi dlayaka. A hi vanhu vo ka va nga hi tivi ni hi mavonelo ya mhani makhwela lawo duma la Giyani section F la inkomu.
0: Inkomu yi khensa swinene mhani makhwela.
3: Thank you.
0: Inkomu 060-88-75942 yini emahlweni hi twa ku ku humelela yini.
4: Mina ni tshame ni toti wa ximurhani laha xirhenganeni xa khale. Loko ni toti wa ximurhani lexiya ku ta buti wun'wana a fikaka ka mina ku mutoti we murhi. Se loko a ku mutoti we murhi ni ku murhi wa yini a ka hi fambeni laha movhe lowuya va mi sula movha murhi lowu hi mhaka ya ku mali yi ta famba. Lexi ni nga n'wi hlamula xona ni loyi mi tshika ku ya roba tibenke mo ku mi ta roba yini hi fambaka hi milenge yi mani vitana maphorisa ya lamaya hi loko va tsutsuma majaha lamambirhi va nghena ndzhaka tota khorolo yo basa va fambisa sweswo va fambise sweswo vafana lavaya va tele ben store va fika va ku tota ximurhani ximurhani xa ku nga ku fole like ximurhani lexi.
0: All right, I don't know about one la current king or eleven. I'm sorry, I'm sorry.
5: And impera im carilia so sungula a wo teka mali ba hoxe
0: yeah
5: mativa ni vuya ben store ni fika ni kuma vanhu va mina va le ku hlantsweni la ndhaku loko ni kuma va kha va hlanta na tshama ku komba ku impela vanhu va ni tivaka na tshama loko ni tshama foni ya nghena
6: hallo minjhani yi pfukile minjhani
5: ande mina yi rili ni nga yi voni ivi ni ya fona mina a yi khoma tsakini mani
6: minjhani yi pfukile hi ngo vona.
5: Sesi va nga hlamusela swona hinkwaswo xava airtime ni ya xava airtime ni chela exi mativa va ku 700 xileswiya loko va kha va ku endle hi mzayi a wu impela nga zi ku hi mpelampela ebiwunyana hi swin'wana hoxa mali liya ku na n'wana boti laha i tini a fika veka movha la kaya va fika veka movha la kaya sweswiwani fambani leyi aka Shoprite loko mi fikele ka Shoprite mi ta fika mi kuma swilo leswi mi nga swi wina mi fika mi hoxa yin'wani mali ivi mi ta kota ku kuma i groza ya 5,000 a hi lavana dyiva yiva a ni lepa xikwembu ma swi tikiwa ku fanele ku ndleke yini ka voteka movha wa n'wana boti a hi lavana dyiva ma yi dyiva hi famba hi landza leswi hi nga wina loko hi fika le va fika va ku hoxa ni yin'wani mali a ha vulavula kahle na yena ma tiva ku ta boti wun'wana wa ka malileke loko ku ve wa ha ri kona a fika a swi yingisela swilo leswi hi vulavulaka a ku n'wina a ku na swona swo tshamele ku dyiweni a ku ya hi ni vutiseni swo hambani mativa wun'wana wa mina wun'wani wa a ku swona swo tshamela ka hi onha na leswi hi na endlaku swona na ka hi onha leswi hi ndlaku swona a ndzhaka sweswo hi ku hi fona munhu yaloye foni a nga ha khomi se ni vuya mapali ya mina n'wina ya chuwe swinene ku loko a vulo humelela va fika va teka movha wun'wana wa vanhu a ku ni kombele ku veka movha a ka hahani hi ku lekaya na ndhawu yo veka a ni fanele ni ndlise ku yini mara he i khensa xikwembu siku rin'wana nakona kwala benstolo akhali no famba kota sesi i sasekini heleleni sesi hayi boti sesi a fika kuxeni ka mama ahe n'wananga ni tolovele ku n'wananga munhu un'wana na un'wana minjhani u hi pfukile minjhani u hi pfukile o ni kombela ku i ku sesi n'wana wa n'wina loyi a ni tekeli mali ya mali yin'wani ni lombe mali ya 20,000 ka aka un'wanyana la se leswi ni nga lomba loko no ya layana akaya ku na nkosi ma tiva a vulavula swiswin'wana ni tshemba mani ni ku haloyi a nge swi koti ku ya teka mali ya 20,000 tani ya ku tekela kasi ni vone ni teka mfimalani mi ni sukana ye benge mani n'wi voni hi ni vonini
0: ex
5: mi khome a ni hoxangi helo ni khome xibegani hi mavoko ni karhele ni fika ni tshama hansi ni na va na milenge se ntombi ya mina leya number 5 yata loko yi ta yi fika yi teka xibegani lexiya ya yi yime laha tlhelo laya leri nge leswi a ni tshamise swona loko n'wana nga a nga fikangi laya a fanele u fika u teka xibegani lexiya o suka o tsutsuma hi famba i va hi fambeni ya ni tekela mali leyiwani hi famba
6: Ita ilaya kwa laya kwa kuna yini kwa laya kale kashopo liya yina kwa halaya ti kali wa utama kasa ambala ya. Iwe kaspa kwa kwane ima ni mensa lena sesilo ya ani ipona kukana kiko mechi bega ni heshi nganama ila kusaha ponyo lota mwananga. No angasali ay fam hele wewele wa kumali mani la kumali ay fam hijamba. Leo hijamba shikondri ya kali wa utama kasa ambala kufika laya ka la shikarka ka bengele inga iki inga kwa na halen before ila mga spadia ya kale liya ewe mo isala kwa kuna jilofi dimwana doleo kwa na ya ewe imani minana sisi isala kwa ita nivona liwa umwane liwa ni mkolota kuka manika yoi nire ya wana asaka wana inga ninki sasu man asambe nita mjela mga tayi makoro asambe leko fika la nyangeli waka linki liya inga kwa na kwa la mo kwa la ka spadia inga ya kale dirasa iman la busuwan ibi imbale ni munlo ni ngo ina 20,000 o imbale shikipa cho basa o nongena o hala ati friji nongena jika jika na spali ya yungkwai nasa ngaya na papa wana mama wakawati fambele wakawati chovela imbale shikipa cho basa nwa shewe imwina vungu ndate kama alika mwina wa ya amina lo nubula sasa sasa mwana nga wafona sasa ala ebutelwa

0: mutali wa chakasi kwala nyangweni wa ka spa loko sani
1: ba baleki mara think mongo wa maka ikote kuba ikare hutwa alright ayena mathani ka 060887594 nhlekani mamkeri nhlekani
2: ahe boda
1: ahe
2: njani
1: itsama ifukini ngongweni
2: ahe fukini sweswo swa humelela mati
1: okay
2: matami na mina ndaka vhiki leri nga hela ku foni vaka MTN loko va fona be mi wini ti megabyte ta 350 no oho hi lava nga ta tlhela va foni vanhu va lavula na mikarhi yo leha va ku wena famba xopeni ya xava airtime ya 300 njhani ni xava airtime ka foni ya mina wena hi wena mani u vulavula xizulu ni ku mina xizulu a ni xi tivi mina ni mitsonga ni tswaliwe ni ri mitsonga ni mizulu mina famba xava airtime ya 300 nexa airtime ya 300 yi ku mali ya ku yo nika hi vulavula hi bodon yi suka nyi pin'wa hi kulu ngopfu sa ku na mankwala ni ku na mhana mina va byiva ku nyika mali u ya xava airtime mhani va ku ni hava mali yaleyo ni kha ni tsandzeka mali ya mikosi ya la tikweni na ni ka wena mali mina vanhu valava a wu swi tiko i vanhu va le kwihi u ri ha number four leyiwa hi xango airtime loko u xango airtime u fanele u kuma swilo leswi va ku winisa u tlhela u famba u ya tixopi va ku winini u ya teka yini yini u tlhela u nga kumi nchumu leyi ha swi ni endlekelini sweswesve bodon na sweswi hambi o fona un'wana na un'wana hambi ko va 021 a na ha hlamuli a na ha hlamuli na switsanana vanhu lava va le ku hi phutiseni ngopfu hi ku mi ta dyeliwa timali mi nga swi tivi se mi dyeliwa timali ta yini mina nge le ku tirheni i wu tshama mara u ta ku byeke hi u wini yini yini hayi holovi ngo bodon ku vulavula ntiyiso ni vulavuli na yena hi chingelana swinene ku mina a ni mizuli ni mitsonga mina a wu ni tini u ni tiya na mhani ku tivi wa wu vulavula sweswo ka foni ya mina foni ya n'wina yi xava ngo airtime a swi vuli ku loko u xava ngo airtime u ta ni foyinela mina ni fonele hi vanhu lava ni va tivaka hayi wena wa wu ni tiva wu mutsonga wa munhu wa la ka South Africa lo hayi holovi ngo bodon hayi holovi ni too much ni ku u nga ni endleli sweswo mina a wu ni tivi se vanhu lava bodon a ni a va le ku dyeni ka timali ta vanhu ngopfu
1: ya
2: a leswi swi nga ku endliweni a ni a swi tsakisi va ta mi byela kumbe wini 1000 loko va ku mi wini 1000 famba ka Capitec u ta fika u kuma mali ya wena va ku nyika na va tlhela va ku tisa pini ya wena ya le xihundleni ni nga teka pini ya mina ni nyika munhu loyi ni nga n'wi tiviki a ni endli sweswo mi bodon a swi le ku chaviseni ngopfu va ni foneli ngopfu a ni na mhana ya mina na kokwani mahangi kwala va kha va swi twa famba lomba airtime ya inani ya 300 ni ya lomba airtime hi wena mani wena ni nge endli swihi sweswo mina swa tswa ni endla swihi swa serious leswi ni nga ta swi tawula ku na swi swin'wana swa serious swi le ka hina hayi swa munhu loyi ni nga n'wi tiviku ma swi vona ha vanhu lava va titsotsi ngopfu titsotsi swinene a mani a swi lani u swi lava swihi sweswo bodon hambi u byeke wini movha ni lave movha wa vo mina loko no lava movha ni to xiya hi mali ya mina leyi ni nga ta tirha
1: hinkomu
2: byele ku wini movha
1: hinkomu
2: hi swona bodon makota ka mikhomitake
3: ahe bodono vanhu lava n'wana mhani lava i swigevenga a va chavi no ku foyinela va ku hi niki i lexi xa nambara ya ID number ya wena ya pasi hi sendeli sweswiwa loko i hi sendelini ID yaleya namba ya wena i tlhe i hi sendela na number foni ya wena mina wa vutisa ku ni senda swihi sweswo ni sendela mani va ku ha sendani kokwani ni ku mina a ni swi koti mhe ni mukhegula mina vito ra mhani ri tivi ku mhe mhe mani se ni ya mi sendela ni kolota mani ku mina ni tiva ti-society ni hakela society se ID number ya mina yi ya kwini ku amuvavana ya mina hama amacaka ma mina vanhu lava ni vitsotsi la vitsotsi byo byikulu va lolohisa bodono i mhani mahori kwala ka mapuku kokwana dyono na ku hlula danko
4: swa humelela swilimba ya bodidono.

0: kala bya tekeriwa mali ya 300 ni n'wana na yin'wana a za ku heyi wena wa khazamula swi ri we nga ni dlayisa ka vanhu va wena ka ka ha tingdichi la a va ha vonaka swi ri hi va lavaya no moya ka sasa mi ya twa hi ku kumbe ku ni tekeriwa ka sasa ha vona ivi himpela va ya ka sasa va ya swi kuma ka sasa va ku ku na vanhu vo famba va endla swilo la a mi ya endla swilo ka madalavo vatini vanhonywa vambirhi va ku va huma hala ka valamula vo va nga ndlela swihi leswiwa ni dlayisa hi van'wana sa tate ni endla hi ta ku madichi ya mahala va vheka ku mi nga ha swi ngeti hi ta mi lunghizela madala mi nga ha ngeti na siku na rin'we vitsotswi byi tele ku ri vanhwanyani boti dono
1: endzengendzenga lowu kahle wa ku kahle wa ku xonga n'wini va ku tirheni nguka tereka namuntlha ina swichuhisini swimoya leswi a yanga eburweni mana ahmedkutatshukeleu ngena vakele kutoni ti-scam swi tele ngopfu swi tele ti-scam tindlela to scam ti tele ngopfu ma nga tsundzuxa xona vanhu maxaka ya mina a ta va tsundzuxa kuva bank ya wenche mi nga pfumeli ku ya bank yaiulamkula bank ta kuna kumelaya vanhu lavayani va tshama va blocks khadi laya teni la a mi laka va blocks khadi va chela khadi ra vona leri va nga fika va ri programe ku ri ku transfer loko va ri programe ku transfer loko yi nghena bank vanhu va xikwembu emi bank yi nghena bank kambe yi tekela ku chela khadi but pay a hi cheleni khadi ra bank ivi before hi chela khadi ra ka hi chisala la ka khanseling la hi rhambalisa hi khanseling hi rhamba khanseling la loko hi rhamba khanseling ivi hi yin'wanyana just for 1 minute mi nga tekele ku chela khadi laa ahmbale bank va swi vulaku vanhu va nga ta mi fonela vula yeni mi teka mali ya n'wina laha se la ku lahlekeliwa ka mali mi ta mi kami lahlekela mali ya n'wina se a mi jahi laha mi fika mi chela khadi before mi chela khadi mi fika mi tshava lexia khanseling xa xitshopani ivi mi yimanyana 1 minute loko mi yimanyana 1 minute mi tlhe mi xi tlhava kambe ivi mi yimanyana tisekele ivi mi chela khadi ra n'wina ivi mi bathini swilo leswi swi nga ta swi talwe laha swiprogramini laha swi ta nga beka hinkwaswo swi nga ndleka 1 minute liya ku huma khadi n'wana mi vona ku huma khadi kwalaho se na michini lowu mi kumaka a wu ngheni munhu mi nga pfuki mi ndele ka wona michini wolowo i michini lowu nga ta mi lahlela timali ta n'wina mina va ni bini mali swa khale mara swa khale ka Standard Bank ni yi zonda Standard Bank vutomi bya mina mara a yi nga ri na nandzu Standard Bank a yi nga ri na nandzu xembe a ko va matirhelo ya vanhu lava va ku swi na mina va nga ndla ku ni zonda Standard Bank because va endle sweswo va ti va ni chela khadi ra bloki va ri programa laya loko va ri programa khadi ra loko leswi ka ni ba bimamba ni dirowa mali swi transfelela luya va lava va nga fika va programa mali ta yena loko mali yi huma ya fika le ka munhu luya nga fami ta transfer mali ka yena hi mhaka ku laha ka mina laha loko ni heta ku ba nambara liya yimanyana ivi yi tsala ku ri makoro jaka abite makoro jaka kumbe yini i xi safe yi 2.8 hayi kotoni yiwana titivale kotoni laha ni wena mali yoyitsele mali yaleyo kotoni mali ya ku ri mali yoyitsele 2.8 na ni tshembaka ku nghenasa bank va ta yi transfer mara va ta rhanga va nyika 14 days ya sorry va ku va nyika 14 days va handla research ku komba ku ri himpela mina ni buwe hi mali na laha ni kovuya va ni byela ku munhu va nga teka mali munhu wa swoswoswo i ti kombaka ku munhu a hi famba swilo ena ni famba a nga famba yena yetini yes hi swona a ni nga fambi na yena yena yo fika ku ya ha swi ta hini ya huma ha ni chinela ndrivele vanhu endlela leswi ndlela leswi va na ndina va n'wina ndlela leswi kasi olete se swi ndleke khale mali yi fambe khale a ku ndrivesa mali ndrivesa mali liya kasi ni khokunda mali yo hitisele botona a swi humelela swo sweswo botona a hi tlhari yena kulomi tibenge hi nga yimi kusuhi na vanhu hi nga endli mahlweni ka vanhu hi va careful na mali ya hina ku hi ta hi teka mali benge hi kome botona hi kome hlayisekati
2: Alright, 060-88-7594 ni nga teka hi last caller hi twa leswaku i ncini leswi va nga tshama va hlangana na swona loko veni karhi a va vhele ta va hi fike makumu ka nongonoko right va koho hi lava hi ndlela leyi ni hlekani mamukerini
3: minjhani pardon
2: hi pfukile minjhani
3: Inkomo
2: I can see. Kombani seriwa mesela ni kahle mihlayiseka miphina mi nongonoko leyi landzelaka nhlikani.

Estilo sombra na mangkari. Vilega Bamparilotet. 326 Nindega.

0: Moment.
1: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tiboho, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasele ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka, Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya, Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshwutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani, n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mi vilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
2: Technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFM rito ra xilambo. MK navigator matonsi black italian.

0: stilos sa mananim ka?
1: Stilos sa mananim ka?
0: Feeling ka bump bump bump pa reloaded 326 ninday ga

0: pela ka titimela Afrika-Dzonga ni vula ku ri hinkwako kwanza u le ka nga ku titimelele hinkwako le ku tikeni
1: kasi mina nihlayisekile n'wina mijani
0: na mina mpfukile maswona swa swo fambisa n'wansati a ri yexe ne phela n'wansati u tiya gentleman
1: leswaku ri
0: hambanaleswaku
1: hambana na leswa swa ku he vavasati hi mabilomo
0: na
1: wansati a nga tiyi loko wanuna hayi loko wanuna a nga ri kona wansati a nga tiyi n'wanuna a nga ri kona hayi loko
0: ivi na n'wanuna a nge bombi kahle
1: hina ya saseka mi tshami hi vona ku hi tsaka njhani ri wanuna ntsena
0: ni vona mi kha mi swi bongela mi ri n'wexe laha hi sikisini ka wuxem kazi a yo laha xi voyisani
1: a swi ri njhani
0: matonse minjhani Afrika-Dzonga na maxelo mata ku le ku tshamisekini u tshemba ku ma hlayisekini ko lexi va ku xi kha xi vava ngopfu i moya mingisari wa mina a ku le ku tirhekeni hinkwako kambe mara hi vula leswaku a ku amukela hinkwako hinkwako laya va ku kha ri kona a hi ku va yena risimu leri ri va ku ri kha suka kahle eka Brian Bombo loko a ku ka titimela and himpela kha ku titimela mingisari wa mina va kha yi kuma kahle ku a hi khona vakhazi wa gam va fikile makumembe ri ntlhanu timinete se ku be kahle awara liya ya nharhu mingisa mina namuntlha wa vumbirhi mingisari wa Jisara FM a ku amukela hinkwako hinkwako nga u kha u yingise mara ni vona vo tala va kha va ku vona mitirhweni namuntlha va yi kumbe mi phuvisa van'wani ne
1: a va yangi siku a ku loviwa hi mhaka ya maholiday malama na maxelo maxelo ma kanganyisa
0: ku hemberiwa maxelo
1: na le xikolweni vana va xota namuntlha va xote ngopfu na vadyondzisi vambirhi vanharhu na swi tiva mi vativiwa
0: Maluleke
1: nga ku ri problem exikolweni loko endla vulavisisi ku na un'wana Maluleke wa ka hina
0: yes nga ku va ka Maluleke mina nkinga vo Seba Loiso
1: vamakhume
0: Manuke
1: vo vo principal nkuna
0: vo wapiloko
1: milova siku mi humelelaka mintla yi nga ra mi ri kona vhiki hinkwaro leswaku mina ku tirha mi tirhana na masiku lama mi nga lova wona ti-hour leti ya mi nga lova to leswi swi nga tshamisekangiki ekhazi wa swi tiva ku na mhaka yin'wana yi nga tshama hlayva hi yona ne mara yi nga ri lamoyini a ni kha ni lavalava kahle vhela tiko leriya va pfukulaka vafi va vona kumbe varhandziwa wa vona hi ti-25 ta December i tiko ra Madagascar
0: leriya va tsamana hi lembe
1: hi ti-25 ta December ti-31 va va pfuxa varhandziwa wa vona lava nga va celela kona kumbe lava nga tlela kona zimbaniwani va va ambarisa mpahla kahle va tlhela va kota ku jikajika na vona va ri ku na music leyi va yi tlangaka va ri karhi va tsaka hi tiko hinkwaro va kombisa ku hlonipha kahle feleke vanhu lava nga tlela va ri eMadagascar hi xitalo vanhu lava gandrelaka kahle feleke vanhu lava nga tlela kumbexani ke vanhu lava nga wisa moya vulava kahle vanhu lava rhandza kahle feleke ti-ancestors a tindhawu letiya tale Madagascar va ri mhaka liya siku ra kona va ri ifa madihana va ku namuntlha is a farmer dihana day
0: se ene hi ku hi leswi va nga tolovela swona tshemba ku no chuwachuwapcha phela va man'wanyana loko va kha hi vulavula hi langutani ntiyisini loko ko va kha ku va na nkosi laha kaya van'wani va chana jikajika na vusiku se swi vula ku ri karhela rixaka hi leswi va nga tolovisa xiswona a ku na ku chava nchumu a ku na ku veri yiniyini hi tixaka tin'wana
1: ma swi tiva ende hi kona kwala ntsena hi nga ha vulavula kahle veleke na hi tiko lera le Indonesia eIndonesia va swi thevi va ri ito ranja swo fana sweswiya and then va tlhela va ku ito ranja Indonesia loko u nga swi lavi mi nga swi vula leswaku ri i manene ceremony loko fanekele ku endliwa mhaka ku fana yaleyo ve ri hi kona andzhaku masiku mo karhi kumbexana ndzhaka loko va lahle va rhandziwa vona va va humesa kahle njhe va va tlina va va mbarisa kahle va jikajika na vona va va tlakurile ende ve ri swi endleka ngopfu kahlekahle njhe hi n'hweti leya August that's why ku ri na moya August se hi nghena ka Ghana Nigeria na ndhawu leya Haiti ve ri lavawani a va va pfukuli ni hi siku leriyani kumbe siku ro faneleriwa vo fika va fasta ntsena njhe va kombisa ku va rhandza ku va tsundzuka na swin'wana
0: swin'wana fana na n'wina loko ma mi kha mi ya tlilinatlina mi basi ri va leswaku ka ra hina vatsonga a swi talatalanga kumbe xa swi ngo fika swi va kona nyana swo fana na ku hisi mara a swi talangi swi tikomba hi nga ku rixaka ra vatsonga ri va ri kiri na ku chava kumbexana ku hlonipha ngopfu
1: hina hi vanhu lavo loko hi vo 25 December vo 31 ma good friday hi vhakavhaka lomuyana amadlwaveni hi ya tlilinatlina hi tshama hi tiphinaphina na vona na hi makhisimusi hina ivu leswi hina hi nga xiswona hina matsonga machangani hi fambisana kahle veleke na rixaka lera ma-Philippines na ma-Mexico na ma-Poland na van'wana na van'wana va nga kona kati ku ra hina ra Afrika-Dzonga a va celi vo ya hi vo ti-25 vo ya hi ma-good friday vo ya hi masiku lama ma nga na nkoka va fika va tshama kokwala va ri lava rhandzi wa vona va tsaka na vona hi ndlela yo yaleyo ku kondza va kota ku tlhelela emakaya va tsakile.

0: kick off your pen, DJ Zinhle. My name is Zinhle. My name is Sibetara Siming 0G Surfer. Hello, good game, the show, Shone. Lembra 2012, Agu Magatla Felicus of Nerua, Andakaloko DJ Zinhle, a song to Agatha Commission, Song Bow, Agatha Felica Lembra 2010, a song to DJ Zinhle. Kuna DJ Zinhle.
1: Kuna DJ
0: Man.
1: DJ Yamansati. DJ with the Samuel, come be back, Magatla Ming Saramina Kore. And Impella Pella, a show you my lamb chin in now.
0: Yeah, she didn't tell.
1: Ebe seni she ta xikuma munhu langa ta kota ku yimbelela.
0: A yimbelela.
1: Kusikela xina voice ya ku yimbelela. Kambe nga ri vana se ka yimbeleriwa ni xihete xi va xi kha xi nyika ti-single to fana na va babayilwa. The one that seemed leti va ku kha hi tikuma ka nongonoko wa bambari loaded. Na liya ya njhenge mali leyi nga huma hi ti 24th July 2026. Va kha yi kuma kahle mingiseri ra FM. Va tala va heta va tivisa kahle ku ri why DJ Zinhle atibula bestie loko ba khena kutakahle mo special ka social media kuma gore akha a lokanyika kahle kumbe xa angena kahle swa ti live ta hlamusela ku hayi khona bestie randza ngopfu ku balavula na vanhu va tintombi abatsundzisha zwa vutomi kuri swinge fani man swinge fani and fani i switiva ku loko izi iba eka iri vutonwini swandleke vana ku navela ku inge vutomi bya mizingo famba hi ndlela leyi kambe kuma kuri vutomi bya wena dzinga fambi hi ndlela leyo kambe ke nwansati wa vutihlamuleri nsati laba kwa kha ri kona kambe ke hete va kha hi kuma kahle ngopfu mingisara mina kuri andzhaka loko se a va a kha a hambane na aka heta ti kuma a ri na bongs lava nga heta va va tlhe va katekisiwa hi xin'wanani xa vona xa ntombi lexo saseka kambe lexi ni nga xi realize
0: a va ri na n'wana na aka
1: yes va xi vula ku Cairo
0: mana Cairo ne
1: mama Cairo n'wena swo fana na papa Sean
0: a xi ri na vitira kahle Cairo
1: mara ni vona se eka Gaza ni twa ku
0: Cairo
1: Cairo
0: Cairo
1: hi Cairo
0: That's right. What did it?
1: Senet and Jama won my vitu, your fan and a Iason Kumon of Ion.
0: Ion.
1: Ion.
0: Yeah, let's go over Gave a list like. Ivana va masipala
1: vana va masipala
0: alright ya ma training series hi mina ta kahle feleke leti phakuwa ka tukureni ra Afrika Dzonga nkarhi wa kona feleke ku ri makume mune nkai wa timina te ngene kahle ka aurelia nthlano aila ngoti mahungu lama famba ku mahlweni eka nhlekani wa sukura namuhla ku sikela siku ra tolo na tolweni ndhawu ta Colombia ti ri karhi hlaseriwa feleke hi ku ninginika ka misava swilo a swi le ku tsakiseni ku tswanyiwa ka vanhu ku dlawa ka vanhu na swin'wana swi ka ku lahleka ka vanhu
1: va vula ku ri I ku love vanhu ma 48
0: ka nkarhi wa sweswiwa
1: leswi va ku swi kha swi chavisa u ta tiyindlu ti kha tiwa leta ti ta vo multimillionaire ti kha ti tika kule ku tikena ku tisakiseni ka nchumu
0: ikanhetlhe i xiyimo lexi ho ka hi nga xi langutelangikala ka yena swi nga hi fikeli ku ninginika ka misava mani makhumbi makulukumba ma wini tiyindlu tikulukumba ti wini ti va ti wela vanhu vo karhi kumbexani ke vanhu va vanhu a tindhawini letiyani ke mingiseriwa GSFM ka sikena kambe xikwembu a xipfuni xi katekisa mani swi nga hi fikeli xirhami xi kona tindhawu ta ku hambanahambana KwaZulu Natal ku vikiwa leswaku egondzo ra N3 na rona ri paliwini a ku le ku tirhekeni mani na rin'wani ka siku ra va tiyisa kahle phela timhakeni ta ku ka siku ra namuthala 11 hi kona yi nga ri ka paliwa kahle veri vachela mofa yo hambanahambana mukomberi wa ku chela kahle hi vurhon'wana loko fika gondzo ra leriyani ke ri kulukumba ra N3 a KwaZulu Natal kanetlhe ro pfuliwa ripariwa ripfuliwa pariwa va rimilayita tibuni va chela hi vukheta vurhon'wana vuxiyaxiya
1: and va kha yi kuma kahle ngopfu ku maxele yale amele tindhawini leti ha swi tikomba kahle na Limpopo hi va hi kha hi nghenerile kambe laha ko va na moya ku tlhela ku titimela hambi ku ri kona kwala giyani wa swi twa ku maxela siku ra namuntlha a hi le ku tsakiseni nakuta kahle ka swingongwana leswi fambaka amahlweni timhaka ta ebola kazi va va kha va hlamusela kahle ngopfu ku ri a tindhawini ta le DRC Democratic Republic of Congo va va kha va hlamusela ku ri tanihiloko se ebola yi va yi kha yi ri kona kumbe mpfhuka yi fikile already yi va yi kha yi teke vutomi bya 2011
0: wa vanhu
1: yes
0: ku ri
1: lava nga hundza
0: a kona leka kuma rungula ro veri vona a ebola a yi kona tikweni ra vona
1: hey se va va kha va hlamusela i Nigeria leyi nga vula
0: sweswi nga ala
1: ya la i DRC sila hezi inga kumeka kona swa straight lava ku kha va hlamusela ku ri 2011 wa vanhu va va kha va hundze emisaveni kambe ku na ti-cases leti ta ha ri ku kona kumbe leti nga confirmiwa vanhu lava va kha va ri vabya ebola 4381 wa vanhu lava nga ku vabyeni ka vuvabyi bya ebola se ba va kha va tivisa kahle va ti officials kusuka e Congo kuri a hi hlayisekene mengisari wa mina the cases leti va kha ti confirmwe ka siku ra namuntlha mpundzu wa siku ra namuntlha tanihiloko ku ri wa vumbirhi lowo saseka kambe ke va ha tivisaka matikele handle kuri a hi tshikeni ku lwa hi tshama ahansi hi vulavulaku hi swi vona ku hi swi ndlisa ku yini hi nga pfunapfunanisa xinjhani na tshemba ku tanihiloko matiko lama tele kusuka tindhawini ta ku hambananahambanana hi nga kota ku pfunana hi nga kuma ndlela ya ku pfunana.
0: Yeah, hi sweswo mingisiyari impela ke a hi wisene leswo vhakavhaka ku titshunetatshuneta ka vanhu lava vo ta va kha va huma tindhawini o ka hi nga va tiveku na swin'wana na swin'wana na swin'wana a wu swi ti kwala a vhake kona ifike a hlangana na yini kumbe u vuya na yini so a hi hambane na ku vhakavhaka mali ya lomuya na lomuya
1: mi nga ri va na nkarhi lowa wa COVID-19 yi fambafambe ngopfu hi mhaka ku ri a ni loko hi ri vanhu hi tshamaka ehala maholiday sweswiwani ku nga
0: hambi va kha va ku social distance va ku social distance
1: va ku 1 meter we u tshinela kwalaya
0: a swi hanyi sweswo hayi a swi hanyi sweswo i vahlekisani vangani lava nga ze va admitiwa kumbe ku tiva timhakeni ta ku va hondzina misaveni hi vuvabyi lebyiya
1: mara i kona lowu a nga ka nkarhi lowa COVID-19 va nga herisa vuxaka hi mhaka swona
0: ah social distance tshunelale
1: miri yini mina nakona sweswi hi ku nga lava ku a va ku 1.5 kumbe ma ku 1 meter a na ha
0: swi tekeri 1 meter
1: yes se swi loko sweswi phela a va ku

0: Nikhensile ku seriwa nkarhi xipano xa bamba reloaded mahungu i ya awara ya mune ka Jisara FM rito ra rixaka vayingiseri ri xile ku languteka vungunkulu eka awara leyi. Premier wa xifundzankulu xa Limpopo vula leswaku vaxisati a va fanelanga ku va va pfaleriwa eka ku khawuntiwa ku ya hi rimbewu. Premier ya vulavurile marito lama hi nkarhi lowu a burisana na vaaki eka ntirho wa ku tsundzuka vaxisati lowu a khomule ka masipala wa le Phalale hi mayelo ya vhiki. Loko a yise emahlweni u tlhela a kombisa leswaku vaxisati laha ka xifundzankulu xa Limpopo hi lava boxeketeke kusukela hi lembe ra 1994. Premier u tlhela nakambe a kombisa leswaku vatswari va xinuna va fanerile ku va va ri karhi va papalata ku xanisa vana vaxisati kun'we na vana.
1: But the MEC has a meeting, they adopt a strategy, they should implement it. So, we should go and train the professionals. I want to be able to get a little bit of a
0: ku yitse mahlweni na mahungu ya awara ya Moneka Jisar FM. Vadyondzi na vadyondzisi exikolweni xa le henhla xa Matlhari emugangeni wa Xikwambana handle ka le Nyanya va kavanyetiwile ka siku ra namuntlha endzhaku ka loko titlasi tin'wana ti khukhuriwile endzhaku ka xidzedze xa matimba etindhawini eka siku eka vusuku bya tolo. Xidzedze lexi xi nga endla leswaku titlasi tin'wana ti va na mati lama taleke laha swiphemu swin'wana swa xikolo swi khumbekaka eka matirhiselo ya titlasi laha van'wana va kavanyetiweke ku va va ri karhi va dyondza. Vufambisi bya xikolo na vakhoma xiave hi lava va fanerile ku va va ri karhi va languteleka ku kambela mpimo wa kuonhaka na ku va va ri karhi va nghenelela eka mhaka ya ku lunghisa switirhisiwa swa le xikolweni. Mhangu leyi yi ta endzhaku ka maxelo ya matimba swinene lama a ma ri kona laha tikweni ra Afrika-Dzonga yi humesile xitsundzuxo xa ku ndzindza ka tilo lokukulu eka swiphemu swin'wana laha xifundzeninkulu xa Limpopo leswi nga khumba ngopfu eka xifundzantsongo xa Mopani kun'we na xifundzantsongo xa Vembe. Ku yise mahlweni ta ni nga ku meyara wa xifundzantsongo xa Vembe Councilor Miyelani Chauke u yise mahlweni na ku va ri karhi a yisa mphakelo wa mati eka vaaki kun'we na ku va va ri karhi va lwisana na mphakelo wa ku pfumaleka ka mati. Meyara u vula leswaku mphakelo wa mati yo tenga hi lowu nga va u ri karhi wu vuyiseriwa emugangeni wa Rava ni nga ku wa Ravele eka wadi ya 22 eka masipala wa Makhado. Meyara wa xifundzantsongo xa Vembe Councilor Chauke hi loyi a va ri karhi a yisa emahlweni na ku nyika vukorhokeri ku vuyelela nakambe eka hungu leri rhangeke mahlweni. Premier wa xifundzankulu xa Limpopo Dokodela Phophi Ramathuba u vula leswaku vaxisati a va fanelanga ku va va pfumela ku khetiwa ku ya hi swa rimbewu. Hi gimeta mahungu ya awara ya mune nongonoko bamba reloaded indzenga.
2: Fela wena andle ka ribengo kumbe ku kuyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jisar FM na Remember Rimbewu.
3: Mayerimana na thandi zitha u rhandzi vaakatiko hinkwavo va Giyani ku ta hi vunyingi ku ta tiphina hi mitlangu ya bolo ya milenge ya vaximuna na vaxisati hambi ku ri bolo ya vaxisati yo hoxa hi mavoko leswi hi swi vitana leswaku i netball. Mitlangu leyi yi sungurile n'hweti ya July a Giyani Stadium hi Mugqivela na Nsoda kutani yi ta fika emakumi hi ku hela ka August 2026. Mabodlela na switlhavatlhavani a swi laveki a hi yeni ya hungasa kasi vuxokoxoko ti hlanganiseni na Steven Mabunda eka 083-404-0434 kumbe Pictures Mashinji eka 063-628-5835. We are municipality, we environment, tourism, agriculture and mineral resources thrives for economic growth. Shana ukarele kuheleriwa hi mati ke. Shana wa tikaratela ku kuma vukorekeri byo bora mati lebyi tshembekaka. U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na vasavuki wa Chadderling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku bora tiboho, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga bora ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku bora meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pyopya emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mbilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
2: Feleka bumpa reloaded 326 nindenga la tompinjana haihuwa bumpa reloaded. Bajaria Agro la ku xavisiwa mirhi hinkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci na swin'wana swo tala. Va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs, Siyakhula, Qpro, Eagle Rock na 3Hook. U nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucen hi 135. Va tlhela va khomela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku. Va khome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona. Laha va tlhela va mu khomela DB timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu. Kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patu ra Super Quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro.
4: Stilo sombano minkari.
2: Feleka bumpa reloaded 326 nindenga la tompinjana haihuwa

Bam Bam Reloaded 326 Nindig.

0: ndlebe leyi yi ti nhlokomhaka ta mahungu eka GCRFM.
1: Meyara wa masipala wa Greater Tzaneen Councilor Oda Sunguveni ku tirhisana na va APSA va nyikela tintangu exikolweni xa Mariveni. Meyara wa masipala wa xifundzhantsongo xa Mbembe Councilor Myelani Tshauke u yise mahlweni na ku nyika vukorhokeri emugangeni wa Ravela mahungu hi xitalo le ka awara ya ntlhanu endzeni.
0: Riandlebe leyi yi ti nhlokomhaka ta mahungu eka GCRFM.
2: Xana u karhele hi ku yeleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timizil ta eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nwi salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku phyuphya miehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mi vilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling. Kumeli funeral cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku. Leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lavaku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84. Kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand, 250, 15,000 rand, kasi 350 va ku nyika 20,000 rand, i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand, kasi malembe ya 65 ku ya nghina eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand, 270 15,000 rand, kasi 370 va ku nyika 20,000 rand, 420 va ku nyika 30,000 rand. Laha a hi lahli kambe va mi nyika mali, kasi waiting period i 6 months ntsena eka refra xisuketani, kasi eka refra nghozi ya movha i 1 months ntsena, kasi 12 months eka society. Loko u claima mali mi yi kuma endzhaku ka 48 hours. Ti tsariseri sweswi, kasi ofisi ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A. Kasi na kona Giyani mi na xitendara lexi la kusuhani ni le posweni mata mi ta tsarisela kona. Ni le ka mukwakwa wa yila a mujaji slofu va kona, ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka. U nga tlhela va fowunela sweswi eka 015-101-011-554-9757. Basa Financial Services, where peace of mind start with you. Choose your perfect plan.
0: Kumastilo famba na
3: mingari. Famba na mingari.
0: Feleka bumpa reloaded.
3: Bumpa reloaded.
0: 3, 2, 3.

0: 48 wa diminutive being 0 cheese self having gene kahle vele ngene kashika awara liya yamune enhleni kahloko hamzerthano very dalahlana DJ Juice eda fasting when god itsembisane ku hita fa elahlana
1: hey
0: na sweswi ni mitsembisa swona
1: hey ikana kahle loko kahle leso swa divorce haiko
0: asinga ri kona mkarhi liya hina ku kuna ku divorceana ho sito sweswi a u nga nghena ma 90 something na ma 2k
1: lavachata ku 2 years one sometimes 6 months
0: ma 70s a nga swi tivi hina swa ku na ku divorceana loko ku hambaniwa ku ri leswaku ri byela va hanu ku tshama wasi ku vulavuriwa va ku i nga rhandzele ku wanuna i lava yini wa swi twa hambi o mi teka miri vambirhi a ni minsati wa yena
1: ivi hina ma 50s loko va ku onha va vheta i ya tshama kwele
0: i nga se onhiwa ingase onhiwa evheku hi le ka mina la
1: hi le ka mina
0: ntsena a ku vulavurisa ku hi mi mhanhlungwani
1: musi
0: a ku loko i ya mindzuku wo fika wa ku nceka i wayela swi va kahle hayi swa sweswiwa va ku i na malandlwini i xaka maxixiya xi lelini va swi tiva ku xikwana a hela ku khoma hi milandzu hina a xi hi nyiki nambari va fonela hayikho khale va pfuka va ku mi jikisa va ku khiva va ku ceka wayela
1: vhikile ta ku va lavela haleni
0: swi nga se hlwela futhi lavela rhandi ya kona minkarhi liyani vomakwana ku yaka voma 90 rhandi vomo wadwad swimana switsongo
1: mi ngisela xisirifeme nghene na khampe khumbativele sisimela kwele ka awara liya ku nga awara ya ntlhanu nkarhi wa famba wa stock nkarhi wa tsutsuma swinene kambe se hi nghena kahle ka xiphemu lexi xa swikuma kahle the entertainment stories mahungu ya tshama ya tele swa ha ri kona le ka nkarhi wa sweswiwani kambe ke hi va hi kha hi kuma ku switele kasi ku nga ku na rin'wana hungu kwalani
0: allright mi ngiseriwa GSFM la mahungu ma lava baguwa kumbexani ke mahungu hi ma vanhu va ndhuma eka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga xana wa swi tiva leswaku mi yingiseri eka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga a hi langutelangi kahle eka bolo ya milenge ntse a hi langutelangi ka rugby a hi langutelangi ka khrikete hi langutele kahle velekele ka mitlangu hinkwayo leyi nga kona veleke hi nga nghena kahle velekele ka ti-olympics hi fika hi kuma leswaku kona munhu u fana Tumira Mukhopa i xintombani lexiwani va kombisa timakeni leswaku hayikho ka weekend leyi humaka yona mani ivi yena maendlelo wa kahle swinene ngoku ta kurisa kahle veleke tiko ra hina ra Afrika Dzonga andaka loko a dzume kahle fake 400 wa timitara ka the world ya under 24 under 20 championship boko msa mbekenta kuri itsume kahle veleke ko rumiani ko 55.58 boko msa mbekenta wai kona silver medal ebuye kahle veleke nena kati kurena ra Africa Dzonga ena kambi ka boko msa mbekenta ko itsume kahle veleke 100 meter afika wina kana kambi ke atsutsuma 400 meter na yonake afika a wina hiri hoye hoye eka xitombane xo swa kahle endlekini ka tikurhena ra Afrika-Dzonga ka swin'wana ha famba emahlweni ka swona mara na ka bolo ya milenge hala swi le ku tsandzeni
1: swi le ku tsandzeni heyi ku le ku tikeni himpela kambe mi ngisa ravena hi kha hi langutala kambe loko hi kha hi languta himpela sports hi ku hambananahambanana ka xona loko ho va hi kha hi ri vatswari kumbexana vahlayisi va vana mi kota ku va mi kha mi va phuxa hi siku na siku mi ta heta mi kuma ku ri swi heta swi va swi kha xi kurisana tiko ku ve ku ri nyika yena yexe loko ze a va ri na vuswikoti byo karhi ka
0: sport hinkwaro hina swimanimani waka swimanimani iya ku tsutsumeni a vuya na swo karhi i kurisa tiko a kurisa ndyangu wa ka n'we leswi vulaka vatswari a hi veni na nseketelo
1: ya kambe va kha yi kuma kahle mi ngisa ramele ka swihungongwana kambe leswi va ku swi kha swi ri kona ka nongona wa ku va kha yi kuma kahle ngopfu mi ngisa ramele ku na xiyimbeleri hi ngo xi vula a multi kumbexani an international artist tiva kahle ngopfu hi vito ra Tyler ya i huma kwala South Africa girl kambe ke hi kuma ku se i international xi kumeka hinkwakunkwaku la atikweni va va kha va kuma kahle ngopfu mi ngisa mina ku ri tanihiloko a kha a ri na ti-fan kumbexani vanhu lava n'wi landzelelaka no n'wi supporta eka nyiko leyi a va ka khari ka yona kumbexani ka leswi a swi endlaka va va kha va hlamusela kahle ngopfu mi ngisa mi ku ka weekend leyi va ku kha hi languta na yona ku ta ku na a special fan appreciation day etindhawini ta le Gulf Reef City so swi ta swi kha swi endleka hi Sunday leyi va ku kha hi languta na yona se va mi rhamba hinkwenu n'we mi nga ti-fan ta
0: Tyler
1: yes mi ya mi kha mi ya n'wi supporta na tshemba ku ta ku ri event hi kulukumba swinene kwala Gulf Reef City
0: ya tiphina na hina a hi fambile hina hi n'wi landzelaka hina hi n'wi rhandzaka na kambe ke mixer wa GSFM la ku ta kahle velekele baguwaka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga eka nhlikani wa siku namuntlha ku le xiyimbeleri mani xa vunanga lebyiyani bya house veri i dladla mxunqisi ne va kombisa timhakenta ku ri munhu u fane a dladla mxunqisi a va kombisa timhakenta ku ri wo wo kha hambana kahle velekela khale ka muhumelerisi wa yena wa vunanga kunga ndumisa lo anga duma zwinene ngopfu kunga va kuri man veleke handleni ka yena lo amfwetu lo hey but iman lo yiwana lo amfwetu lo yiwana DJ Tira ne
1: le
0: ba ka hambana kahle veleke na DJ Tira kumbe xa ni ka suka kahle ka Tira Afrotainment indlela yo yaleyo yena ke ya sungula kahle swa yena uri mesen kurini ka music ni ya endlela swa mina leswi nga tita gaske bo bo ya mahlweni ba ri karba ba lapsisa kumbe xa ni ke ba vutsisa eka podcasting one ari ka yona veleke ya ya talk with Zulu akomsad magenta ku ra ikona ke mena DJ Tira akuna nyimpi ka yona kumbe xa ni mena DJ Tira a hele ku honobeni leswi nga kona ke na 10 wa malembe ni ri karhi ni tirhisana kahle veleke na DJ Tira kuna swo tala leswi nga swi tirha swin'we gaske na hambikuri sweswiwa na n'wihlonipha ni n'wi chava ni tlhela ri ke ni khensa eka hinkwaswo leswi DJ Tira anga ni komba sona eka sike munhu fana hlala mushunqisi hunwana anga fika duma kahle pheleke tinsimu tinwane to fana wa umunye ari le ka le ka DJ Tira.

0: zona swi na nkoka swinene swivula swa wehe kambe mi yingisa risi ra fema ni ngwita kahle ka swingongwana leswi va ku swi kha swi bampongo hey va va kha va hlamusela kahle ngopfu mi yingisa ra mina ku ri va Betway Premiership ba va kha vo ye matimba lava kha va hlamusela kahle ngopfu se swi ta swi kha swi khumba kahle va Mamelodi Sundowns ka xikan'we na va TS Galaxy kara namuntlha siku lava kha va kha va hlamusela kahle ngopfu mi yingisa ra mina ku ri va Brazilians xikan'we na va Rockets se va va kha va ri kona for 2026-2027 league campaign leti nga ta kha ti ri kona kumbe swa ti kha ti humela kahle ambombela stadium lavo tako va tala va va kha hlamusela kahle ngopfu ku ri hayi va va kha va langutela kahle ku ri TS Galaxy yi nga fika yi va kha yi tlanga kahle swinene kambe van'wana va tlhela va sapota kahle Mamelodi Sundowns va ku TS Galaxy nkarhi wa ku va kha va hakela eka Sundowns swi tiva ku xipano xa Sundowns xi njhani kambe va yi kha yi kuma kahle ku na TS Galaxy naxona xi komba ku tlanga ka xiyimo xa le henhla ka tindhawunyana tin'wana na tin'wana
1: loko ma hlamusela le khazi wa me mi kombise kahle kumbexani ka yi nghena kahle ka timakenta Mamelodi Sundowns ku na mutlangi wa xipano xa Mamelodi Sundowns wi ngara mona pulesa leng va kombisani makenta ku ri ku ve na ku a va nga ri kona ka lenge wa ka nenge wa ku sungula loko va ya ka khefe va kombisani makenta ku he a nga a ri na injara he ku endleke yini ku endleke yini coach if ke yi humela kahle fele ka rivaleni na khodosa kombisani makenta ku yena a khe ka nkarhi wa sweswiwani va kombela ku va rivaleni a ndhaka loko va na mbilu ya ku leha ka munhu wo fana na mona pulesa leng a karhi wa ri karhi va n'wi nyiketa chance kumbexani ka ri karhi a endla swilo leswo ka swi nga laveki a thimini va kombisani makenta ku nkarhi wun'wani wa lova training nkarhi wun'wani i va a ri ka line up a nga fiki tigemini nkarhi wun'wani swaku a nga landzeleli nchumu lexi endliwaku eka xipano xa Mamelodi Sundowns se va hlamuseni makenta kusukela nkarhi wa luwa ku fikela sweswi va n'wi humesile eka migingiriko hinkwayo ya xipano xa Mamelodi Sundowns
0: leswi katsaku na timali ku ri swandleka
1: i ya hola yini loko va
0: van'wani va tlanga hi ti-opportunity ne phela ku na vanhu vo tala va tsakelaku va kha va tikuma va kha va ri ka xipano lexi
1: hi xin'wana xa kona loko vo ze va sign out contract va nara ku ri ni signing contract contract ya mina yi ri 3 years ha mo mancaca contract ya mina yi ta ni hakela hi leswi va nga na swona vheleke nakambe hi nga languta kahle vheleke un'wana loyi signed contract swi nga tsandza swa yena ku ya amahlweni hi vuyela kahle vheleka Limpopo Boy man weekend leyi humaka yona ku ve na nkandziyiso wa ku disturba swinene ngopfu ka swiyenge swa mabulu laha a wu ri karhi wu komba swiswo swi nga tshamisekangi tsundzuka kahle swaku munhu u fana Limpopo Boy wun'wana a ri karhi a dyondzisa vanhu va ku hambanahambana timakeni ta ku cina kampani to karhi leti ti nga ehansi ka yena a nga brand ambassador ta tona ta yota tona ti n'wi foundaku va n'wi lahlela thawula veri va nge swi koti ku tirhisana na munhu loyi o ka nga xiximiku mindyangu ya van'wana tani ku vona ke va le ku akeni ka mindyangu na ku hanya yena endla leswiya xana vana va dyondza yini eka yena na community yo yoxe ya vona yini eka munhu wo fana woloye
0: ku na vanhu vo tala va nga na vuswikoti byo hambanahambanana kambe ya fika va na nkateko wa ku va kha a kota ku cina va n'wi tsakela leswi swi nga kota ku ndla hi munhu wun'wana na wun'wana kambe ka tlhelo ra yena loko a lo swi tekela enhlokweni ku ri i ve na nkateko swinene ku va a kha a tikuma a ri henhla vanhu vo tala va n'wi tsakela va n'wi landzelela na tshemba a ta a kha a swi tekela enhlokweni swinene hey i ti onherile
1: okay hi nga tivi ku ya mahlweni ku ta ndleka yini kasi ka mingiseriwa jesu ri famisa le kahle velekela timinetse timbirhi nghena kahle ka awara liya ya muya ntlhanu mahungu ya awara ra ntlhanu rimbengoveni matamakamalana tlatlam xunisi lango yena wa tihuma risimu leri wa mingiseri wa jesu rifamba risimu ri ku hetelela kha tirhisana kahle feleke na DJ Tira leti nga ta huma i ta va kha ti endlela yena hi swakwe risimu ri ka thiwa vito feleke va ku amalukuluku

0: Nikensi lokusirwa ka RMK navigate mathonsi mahungu iya awara ya ntano ka GSR FM rito ra rixaka vayingiseri endrenga ku languteka ungunguleka wara leyi. Meyara wa masipala wa Greater Tzaneen ni Councilor Odas Ngobeni ku tirhisana na va ABSA va nikerile madzana mberi makume ntlhanu wa tindyangu ta vadyondzi exikolweni xa Mariveni Full Service exikolweni xa wadi ya makume mberi nharhu eka siku ra namuntlha. Ku nikela ka vona ku vumba xiphemu xa nongonoko ku seketela xikolo lowu humaka eka bangi ya ABSA lowu kongomisiweke ku ku pfuna vadyondzi na xikolo kun'we na vaaki. Meyara Ngobeni u khensile kusuka eka va ABSA ku va kombile nseketelo lowu va yiseke emahlweni na ku pfuna vaaki va masipala wa Greater Tzaneen, naswona u kombisile ntshembo leswaku ntirhisano lowu u nga ya emahlweni. U hlohloterile vadyondzi ku va va ri karhi va tirha ya matimba exikolweni ku xiyexima vatswari va vona vadyondzi kulobye na ku tsundzuxiwa hi vurhangeri eka nkarhi lowu taka. Vufambisi bya xikolo hi lavo va nga va va ri karhi va kombisa swinene ku khensa na ku va va ri karhi va kombisa ku amukela minyikelo. Ku yisa emahlweni na mahungu ya awara ya ntlhanu ka GSR FM. Premier wa xifundzankulu xa Limpopo Dokodela Phophi Ramathuba u vula leswaku vaxisati va fanelanga ku va va ri karhi va pfumela ku khetiwa ku ya hi rimbewu. Premier u vulavurile marito lama hi nkarhi lowu a burisana na vaaki eka ntirho wa ku tsundzuka vaxisati lowu a wu khomiwile eka masipala wa Lephele hi mayelo ya vhiki. Loko a yisi emahlweni hi lowu a nga tlhela a kombisa leswaku vaxisati exifundzeninkulu hinkwaxo xa Limpopo va boxeketile kusuka hi lembe ra 1994. Premier u tlhela a vula leswaku ku na kambe u tlhela kombisa leswaku vatswari va xinuna va fanerile ku va va papalata ku va va ri karhi va xanisa vaxisati kun'we na vana.
1: Komiti leyi yi langutaka ku leswi swa gender based violence na femicide ku ri ya rihanyo ya social development na ya maphorisa, lava ti MEC va te na summit hi adopta na strategy ha xi implementa hi na xiendza. Swin'wana swa kona yi tirha na ti-professionals van'wani sikun'wana a va yi hlamusela ku mi ta kuma ku vana lava va nga ri na vatswari ngopfungopfu va papa wa vana loko un'wana i famba i nga yindli ku i va kona vutomini bya n'wana wa wena, ku va ku kurisa n'wana a yi mali i ku va kona ka papa. Se leswiwani swi endla ku n'wana a kula a ri na zondzo a nga lavi na ku vona emunhu wa xisati. That's why na yena mi kuma ku i tla a ta loko a kula a bana nsati wa yena van'wani va dlaya na vasati va vona. Van'wani i mina vavanuna mi loko mi tekile vavasati loko i lava ku i tshama yi bansati wa wena i ta ku i n'wi xavela.
0: Ku vuyelela nakambe ka hungu leri rhangeke mahlweni ka wara leyi, meyara wa masipala wa xifundzantsongo xa wa masipala wa Greater Tzaneen Odas Ngobeni ku tirhisana na va ABSA va nikerile madzana mberi na makume ntlhanu wa tintangu eka vadyondzi exikolweni xa Mariveni Full Service. Gimeta mahungu ya awara ya ntlhanu nongonoko bamba reloaded endzenga.
2: Sena wona andle ka ribengo kumbe ku biamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka GSR FM na Remember Mariveni. Masingita Mall yi mi tisela Carnival Flights, vuhungasi lebyi voningaka minkarhi

Shana ukarele kuheleriwa hi mati ke. Shana wa tikaratela ku kuma vukorekeri byo bora mati lebyi tshembekaka. U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana va Savuki Water Link va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku bora ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga bora ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku bora meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U lwisanani eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshwutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop losses kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mivilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.

0: yini nkajawa
1: hey understand ah understand inga ku teddy balavula xitsonga xa le Mozambique
0: mara kajawa hi la ku tiwa uyini very fine one na fana kajawa loko wo hi searcha
1: right siva swona kini
0: mara hi fone hinkwato ndiri
1: ai mara vanwana va veta vakwa hi khona fone ya mi inga khomi
0: hambi inga ri na nchumu
1: unga khomi ku swa endleka kha vulavula na sesi wa yehe fika wena u swi tekisa swin'wana mara naswona na ku va yi kha yi nga khomi khazi heyi wa kuma va ku munhu ya ku chateni
0: ku na level yin'wana loko ku ri ku a wu tshamangi a swi endla ani
1: langutela
0: ku i ta swi endla loko ku ri ku i tshame a swi endla ivi mi vulavula hi swona wa swi endla
1: swi nge he phindi mara
0: matshembiwaloyi wo swi phinda ne swi ri a nga
1: mara matshembisa va ka Adam hawu
0: ku tlula va ka manana
1: hawu n'wina ku tlula va ka Eva
0: a va ka va va hi tshembeke ngopfu ni nga pfula tinqingho sweswi hi teka va yingiseri vambirhi n'wi wa xinuna n'wi wa yisati ne va hi byela vanhu lava va nga tshembeka ku tlula swilo hinkwaswo
1: antshembi kumbexani to hi nga ku lexi xi endlaku kumbe to hi nga ku n'wi
0: matshembekamasiva loko ku komba ku a mi tshembekangi ni nga mi nyika example hi xi xin'wana xintsongo mi tshame mi holova na mihlekisani kumbe murhandziwa
2: mikwatani di no dya hi mhaka we
0: ivi i languta u dyeka ngani wanuna i tshama vulaku hayi watani no nghena no a swi ngheni no nghena no
1: mara nga ku
0: a hi langutani ku hi ni kombisa hi swi swintsongo vanhu lava ngo ava
2: lava ngo ana watani no dyani dyangi namuntlha
0: i va ka mhani nkarhi lowu a nga a dyini ku ri ka 3 ka 4
1: o bula ka
0: i vangela hi byisa ku ri vanhu lava nga na mavunwa i va ka manani a hi sungule leswikulukumba
1: mavunwa ma le ka yena maraaaaliyamaswaku
0: loko u la ku cheka ku ri va ka mhani ndlela leyene a hi ri va bed a hi vulavuli ku biwa ka mhani mi ni teka kahle ne maswa ku ri n'wamhani ma nga tshama na yena munhu wa yisati 30 years hinkwayo i nga suku na mihlekisana handle
1: hawuhi
0: ku pfalapfala loko ya xihundla lexiya i ku hemba ehe so munhu wo hina va ka bava ani se xihundla a hi nyikiwanga
1: mi
0: hatla mi hi kuma kwala na kwala mi hatla mi hi kuma
1: mara mi kha mi kumeka kwala na kwala ma ha phinda nakambe ma ha kuma van'wana nakambe vo tala
0: ku na leswiya swa ku i kuma ku wa kha wa phindaphinda a phindaphinda a phindaphinda a phindaphinda na ku phindaphinda ne ku na ku nkarhi wun'wani zama ku endla vulavisisi leswaku ka vahani ka rixaka ra n'wehe ku na munhu loyi a ri na vavasati vo
1: talaivi
0: loko a ni ngo ve ri amutini munhu a nge huma ri yexe i kuma swa
1: kokwakokwakokwakokwakokwakokwa
0: bebula yena na i ta va mikwembu ya
1: van'wanaloko
0: sungula hi swi tshamisekile
1: mara na vavasati vo tala loko se va vuyiseta van'wina mina ku vavisa vavasati ngopfu ene mikuma amiyela
0: ku vuyiseta ka njhani
1: ku vuyiseta lelo loko wa kota ku hola ka relationship a ha ri ndzeni siku leri a humaka a nga ha vaviseki hi ku i vaviseke no amukela a ha ri ndzeni
0: a ha ri ndzeni hi xana wa swa ku nkarhi lowu i yimelaka wa hola erindzeni ka relationship i fanekele i yimela nkarhi wa ku huma n'wanuna i va a hume hi nkarhi lowu wena i wa hleketa ku huma hi kona
1: masivonakuse va tihosi mani i vavasati
0: a hi la ku vula ku ri tihosi i vaka bava vaka manana mi tlhelqueen nge pfuki vihosi vaka manana ku va na matimba lava mi nga nyikiwa wona ma ku fika mi endla swa ku ri mi endla mimiti wanuna ku a wanuna ku endla muti nkarhi na wasati
1: se ma swi twisanyana ku se ma va nida ma yi nida e tiko i nge aki emuti n'wansati a nga
0: ni nga chavisa n'wana lowu hey lowu muti wa mbeneri wexe lowu oh ebot
1: phela n'wansati kuze vo tala vavasati na sweswiwani va na miti ya vona ene swi famba kahle na wehe i nga fiki va yi kha yi tshama ekwini na muti yes i akile mara ku nge vi na kurula mani ku nge vi na that warm liya n'wansati a yi tisaku loko a ri kona n'wansati wa swi tiva ku ri okay ku xotaxota yini laha mi pakile vaka mara hayi khona
0: handle ka ku xotaxota yini a mutini ku laveka nceka wu gingirika
1: yes a pfuka wayelawayela
0: loko va ku ndhawini va loko a hentse ahe
1: minjhaninjhaninaomakhelwani se loko ku ri ku a wu se lovola n'wana mhani swi nangutinangutinyana kambirhi muti walowo wu lava n'wansati wu lava xivoyisanakasi
0: mi tikisela hi ku lovola ni loko ku ri ke a wu se za u teka
1: se emirini
0: kano vula ku loko hi vula hi ku lovola ni hi ku ri na vanhu lava lavo lavaku vavasati mara mali ya mulovolo va nga ri na wona Sewenge tshama ri tingwena.
1: Kuna lesi ya vange
0: yingiseri.
1: I lavela nali.
0: Loko loko suku pfumela ku vulavurisa. Mm. Mitwanana.
1: Inge tshami
0: na vana. Vandyangu va swi tiva kuri mwana wa bona ile kwini. Swiso sesane. Loko vandyangu vo swa kuri mwana wa bona ule kwini akona nkinga. Kuna leswi swa kuri mitlhakisana. Eh a xonyenga tshama kwale.
1: Ba swi tiva njani khasi? Loko va ikhaitsama ku ntumba mwanyana ntumba va ku vange iba humesa lavela naleni munhu anga tshama nge ntiyiso yes nge ya humesa munhu anga tshama kona. Mara na wena e boti wa mina nge tshami na nwana wa munhu vanga ku tivi ka
0: bona. Loyi a fanikelaka aba a tivisa. Mm. Kana le nhloko maka mdzoko. I hello asisi.
1: Hello mwanisati.
0: Lo asisi ka mashaka ma yena. I fanikela a hlamusela swa kuri loko mini bona ni vani kha ni nyamalala ni nyenga ni kume ja ka ndhawu yo karhi a kwini ivi hi xitalo futhi va sesi va tlharini mani ko teka na phone karhi unga ku bela phone call back hi phone ya khazi wa yena loko hi mina khazi wa yena hanu wa yena susukela kwala khazi wa yena zwiro mbo ha ina munhu kwini ku va kuma hembo va phone asi va kume njani ka sivara
1: hi kwale inga ifika va kwala ni khazi ka ku va wasati kumbe xani vatswari mfika mpfumelela vuxaka lebyi dzi feka ku dziva kwala yes unga tshama kwala ni mara loko swivana kuri wa xikumanyana xincincana hambi hi 10 rand wa veka khazi ya ya titivisa mkini ya vanhu kuze va mulovorisa n'wina mwana wa vanhu a hundze
0: sweswo hi swona a hi a leswona mara xincincana xoxolexo hi xi vulavulaka nkarhi wa sweswiwana ku na nkarhi wa ku i nga xi kuma loko i xi kuma xi ringana mugayo endzeni ka munti
1: loko
0: ku fikela nkarhi wa ku va na xincincana xo efe ya humesa lavele naleni ma swa ku ri vakokwani wa hina vo mhani wa hina a va lovoriwangi sweswi vona vo fika va hi byela ku va lovoriwini ku endlela ku swilo swa hina sindlayini sikoda ku famba endlela
1: mara
0: a swina vanga ba kahle ko mhaka ya namuntlha
1: n'wana wa vana nga tshami mpini ya va hey wena famba kaya famba kaya
0: loko ku ri ku a va ku hi sweswo le swi ri n'wana wa le mintini a fanekele a nga bebuli n'wana wa le mintini
1: mata wa masiku lama vatsari va nga pfumeli ku va loko i kuma n'wana va nga va tivi va ka va vona va ku i nga teki xivongo kumbexana nga teki xivongo xa ka papa yena n'wana i wa wehe loko anga seza adlobo a humeseriwa xincincana ni kombela ku hey vatswari mwansati wa tlhari aneri a hi fambe nhlokomhaka sita kombela ku tlhari ya wee kwalani aneri va ta ku tekela n'wana waloyo
0: n'wana waka wa papa
1: n'wana wa mhana yena loko nge se lovoriwa u ya ku wena
0: n'wana i waka wa papa n'wana waka wa papa ku lovoriwa mhana ku lovoriwa n'wana n'wana waka wa papa hi leyi nhlokomhaka mikiseriwa Jason FM ya siku ra namuntlha ni va ri xana hi ku vona ka wena i yini lexi vanhu va fanekelaka ku va va xi va nga xi tsali kumbe ku swi uploada eka social media account eka vona ke I can mix it on GCR FM. Let's find a fine guy. Upload.
1: Yes, I'll post up. Post and share.
0: Aye.
1: Aye, turn in. Eka 060875940. Ngezi zaitu sana la studio.
0: Aye, ngezi zaitu. What is this? Hello. Kazi?
3: Yebo.
0: Yebo.
3: Shishmati.
0: Yebo, one person. You man daw ya kahle mi hlamula kahle.
1: I'm too
3: kahle ku vanhu ta
0: hlanga. Kasi mi tsini. Sesimatwa la mirini.
3: Miri sesi so fana na tinhlamba mikuma ku munhu anga mbalangi munhu amba leswin'wana so hambi loko i languta foyini i ri anga dirowaka ngi kahle.
0: Ni vutisa swona
3: leswaku a nga languteki. Sweswi ya swo taniya ene masiku lama sweswi ya swi karhi swi tala ene vanhu va xisati hi vona lava va lavaku ku endla endlaku a va lavi ku mbala kahle mani swi tivi ku ku endleka yini a va ha pfumeli kahle sweswi ku ri kami kaaka
1: matei na ku ringeta ku mi twisisa kahle
3: Leswi ni nga swi xiyala ka radio. Loko mistake yo va ku kava ka mhani loko se va nghena va swaswena mara i bya mavulungeni. Phela a no lwa ni vula leswi ni swi vonaku kumbe na n'wina ni swi vonaku vo va kona van'wani va tlhaka va swi vonaku hi mpela mara leswi a swi kahle.
0: mara loko yeka vulavisisa kwani phahlani va ri swi tala ku posta hi vaka laha swa ku loko mitsaki namuhlekisani wa wena ku a ni sendeli he swi nga ti tanitanitanitanitani wena humi ya holova i teka i ya
1: damareleswiya
3: swi va swi ri mbilu ku vava i ku zama ku ti kandza matsala ni mara the most ways iya senda swilo swo fana na leswiya a wu swi voni ku yo pfutisiwa
0: hi swi ri na sayense swi hambanile
3: iya senda swilo swo fana na leswiya swi sukela kwini hikuva a ni mativana we hleketa kua u lava ku ta swi lwisa kwini a ni wa ni tiva loyi why swi tlhela i senda
1: I was like,
3: I'm going to send you a phone call.
4: Hi man, I'm going to go to the social media. Vanhu vo tala mi ta khomiwa hiswo mi tatala va ri ka Facebook ku hey yinini mi rhuketela vanhu
1: tshamisekanga
4: ku dyela ni nga hi dyela ni mlomo swi ta ti-social media
1: so
4: ta rhuketela n'wana wa vana ndzeka tifoni hi swi vava ngopfu leswi a hi xumaxumeni mi se veri laka vo
1: 14 a ne va posta na hey va ka buru va ka babane swi tiku mina thinking
0: hey ku posta va ka manana ku rhanga vona va kuwa kahle kahle a ni nga la ku vula hey swi nga ti what
1: va vula loko se n'wina mi va attacking a ni va sendela n'wina leswiya swa ti-viewers
0: swi nga teli yini yena swi nga ti what hey swi nga ti yini hallo
5: va
0: kazi la zozweni
5: mina ni wona swa vakhazeni. Se swi loko hi tsakeka swin'wana timali munhu ta mina handle.

0: ni ni wan tang long wala le ka ne wala yo ma ni e ni ka wo ni ku long ba ma ha ni ku long ba su ba ka fe ni ni long wala di sha na ti ku sha nda su ngwa bila na in kwas mm e zi ke mo ne ne ka ni ka long wala
1: eh
0: ni na ye le ti long wala ni
1: oh ma su
0: wa ni ke la itara ka na le ka ti ke bu se ba tara ni la su ko ba ko oh we na ai onga lo borwa mm Mas wana mo senu ma sa moya manje.
2: Ka batswana.
0: Ke mo ya me dini tinda na ti futi ta mina la ne. Na ma fura o ba sunu ke ni se inyo ke ni mali ya mi.
2: Mm.
0: U dikela ke ya sha ti ku jela ntshava le hinkwai.
2: Ko nwe mo ti lobola.
0: Ku mbeni lo ti lobola.
2: Mm. Mara msa me mdiza nwana one ndlovukaza.
0: Ah, ani ni ku sa ton pa ku na le.
1: Ai diu ya baba sa tu ne.
0: Ai
1: homem,
0: lá no ar. Ai, homem. Ai, isso é bom. Churam já está a buscar aqui, quando com uma piana, a gente está muito,
1: né? Ah, muito.
2: Chap-chap.
1: Ai, con. Mas, mãe, eu me... Mãe, eu me chamo a mãe.
2: Vamos lá, vamos lá.
1: Sexy Ivan. Ei, ai, turn 0608-75-942. Got a wrong when I
3: make
2: some in a
3: Kurungar Kartam
1: Sekuidina
3: and Borkangola. Aye, I am fucking. A fucking Janma. A fucking Janma. Isso só com a rica.
2: Zibia aqui.
3: Logo meta se por sam tá aqui, tá com senda de mundo e mora senda na escanda aqui.
1: Tá
3: tudo lá na tua mente, tu tem ali, já se tem com o mundo da man. Man se. Eu tava com uma tem mundo e a chama isso boa na. Ele só vai uma na mir mano. Mas ah, rica.
2: Me corre com a social media.
4: I'm going to go to the house. Mukuma vana va hina va ri va ntsongo vana va mitirho se a ni ta ku no tsundzuxa kwalaho va nga ku ntweni ku leswi swa ku va posta leswiya swa mihloti ya Victoria va ri ku nweni hi xitalo masiku lama loko va karhi va thola va swi landzelerisa laha ka swiyenge swa mabulu ku i nga va u ri munhu wa njhani ko va xitsundzuxo ka vana va hina lava hi nga na vona masiku lama ku heyi laha ka leswiya swa mihloti ya byala ai a va ni mani kahle na swin'wanyana futhi loko karhi ku va na rifu hi masiku hinkwawo leswi swa ku munhu a senda n'wana wa munhu ka social media a ku i lovile mina mhani wa yena ni nga se swi vona i swihi swin'wanyana leswi swi nga ri kahle a swi kahle a swi tshikeni vanhu va ka hina hi swi tshikeni hi tshikela va ndyangu ni ta hetelela hi lexa xa vamachonisi.

0: ke yabanga kumtweni ngelo ngo post nakho ke
1: kuba tala veri loko vaze vamposta kuba kuri khale vakha vamlandzele
0: ah mara anga ni post yo kwa dzani posta swula ku ichayiwe
1: se munwa hakerini
0: ene hakerini ama anga no mesi moya ka
2: ile imbava ka redo
1: beta ni mo mesa mali ya vanhu vene se posto
0: ai na ku posti o mina wa ku tiva lo mina nga hlanga la kwala ka posta i chaine e ko wa lo wa ku hlora ti ah
1: da ku se kan man
2: machine
1: e man machine zwinwa maluleke hey
2: kandisi lo
3: Number 2 Kambi Shongi.
2: Aiko.
1: Ay.
2: Para.
1: Ay, bye bye.
2: Sitori. Ngoku vavazza. Romela ka thenkandiso wona ngari kumbe
1: bela ntiso. Ya, makubona makubonga fungo fula ka shoko. Ntiso helela mtiri yo tala masikula ma bathle bakubutsa kuri the social media handles that were the time sekwini. Swa ku onisela leswiya. Na ku vaika i posta leso swoka singatshamisekanga. I'm ke.
0: Aye.
1: Akamadzumba
0: ke.
1: Akamadzumba nwina ke.
0: Matami nkaroto ayi nami. Ina vaka papa mukuma ku munhu u post munhu anga ngambalangi.
1: Yeah.
0: Asukati leswi ya nwina. Leswa swa poila. Swi poila ngopfu.
2: Mara loko vona va post yena vaka baba.
1: Ah ba mphosta sukela
0: ku. Na swona swa poila ka botinwe. Ni postela yini kwa laya ti phone ni ma.
2: Masivona.
0: Ba tambona mkhamu trend kwa la matikweni ma la. Ba ku ye matosi vele ku trend ni go. Ba lava ya. Vambalina shoti yo ka yanga kahle.
2: Wo ba sendo vambale ti shoti ne.
0: Ah na swa swi humelela ku fona sukela. Swi ma hitoka nga vuli ni ka radio.
2: Mina mama mara mkona ka swenge swa mabulo magoda.
0: Ah man kona mina
2: kama hemba
0: no ndena ka Facebook nenda izo zwo pusha vanhu loko kuna ti topic na inana ari zwa zwo mana kona
1: yi wela ko Facebook
2: vela swi yenge zwa
0: mana leswi swi mana mani weli kona live
2: ambona ne
0: ha eh eh
1: mm
0: a swi ni fanela mse swo mina
2: oh ya kambe ho eh kereka hi pfumeli
0: ah kereka ya nga a yi lava swona sweswo Ita ku bai khavi ya wena le kule.
1: Kombela xifila nyana mge sizamfamba mi khongelele nga ku kungena moyo wo biya la.
0: Wayini na mbila ku unenda yini?
1: I khongeleleni makoda. Nwana mayimbelela ngukerekena.
2: Modisha. Ale modisha.
0: Ale modisha. Kitaro kitoka. Yai bitsa Jehova.
1: Amen.
4: Oh Jehova.
0: Mo tsisa.
1: Fambini moyo bie. Kensile magoda.
0: Akuvho. Sakipo.
2: Ei garwa ko.
0: Ora wena tsena xikombile.
1: Amen. Amen.
2: Nga te ko ho eterela ne
1: yena velela. Ma tsembini magoda loko swi yimbelela. Ma thonsi va kerekeni sonta.
2: Na sonta lo ani yindle ko nxa.
1: Amen. Amen. Xikombu xikahle. Ai teke ntingo la. Aye.
5: Ah, thosi na maitato wa mina.
1: Aye.
5: Ya, thosi ya stoko ne batswatse ina ingeni ka sweswo.
1: Mbula ku amkona hala yane.
5: Ah, mara so posta munhu a lo dlosi kahle mara xikanda xinga vonake.
2: Ku kahle yini kwala?
5: Nundi ya aka yona hinkwa ya ka as a build yibeke kwala ya ri vana ka ri valeni.
2: Nando kuri yini wo posta so fana sweswo?
5: Ani ya la ya kona ka munhu wa mina ntsena na. Kasi yena loko hi hindisa hi mwenyi
2: loko mi yisa le a mo posta mo senda
5: oh ani la kala ku byela ku hina hi vanhu vakulukumba na
2: loko mi posta hi loko
1: loko mi posta hi loko mi teka leswi va nga mi sendela swona
2: mi swi veka swivona hi munhu un'wana na un'wana
5: a hambi no swi veka munhu un'wana na un'wana mara a hi tsemele le xifuveni ku ya le a swi kunwanini ha swi right ha swi swa swi na problem
2: oh mi kona ka swiyenge swa mabulo
5: a ni hoyi nga ni hoxela
2: oh Ma kama senda.
5: A wose e cheka loko heta iswa.
2: Ba ba.
5: Ah lo ti bulala thosi hayi na hi to gheva hayi ngeni ka sweswo.
2: Na mi to botsenyi.
5: Hayi no ti bulala sweswo swa ha swa lava ntsongo hina hayi nderiwile. Hina hi khata ti homu ntsena mpela ku hi bimirini loko hi ri dibini swi helele kwalano. leswin'wana hinkwaswo a yi lavi na ku swi vona futhi
1: ikhensile ba
5: hi swona se swi tsaki n'wahan'wana wa ka hina hinkwawo
1: danki
5: tosi
2: yes
5: wa xi twa ku namuntlha xaba
2: ni twa xoho
5: ha fana hi ta fana na loko hi kha hi tlanga galofu
1: ma fana
3: Hai, Arez.
1: Okay, karu fambile bingsana mara ntiso ni wahelela. Leswiya swa ku posta munhu singa tshamisekangi. A hi swipapalateni. Mbathini manana kanye baku nonza hi hlayiseni. Hlayise swiswa xikwembu
2: ane. Property.
1: Entempele ya xikwembu a hi hlayiseni. Kambe ke mingisalumene ba kefa mara nguna kahle ngopfu kari se u susumile nge vula kahle kha iku happy birthday eka nguna hinkwemu tlangelaka siku ra n'wi ra ku velekiwa
2: rumela kahle nkandziso wa rito kumbexana ke u phela kahle riqingho ka nambara 0608 7549 4 2 mixer i bya swaku i mani a tlangela kahle siku ra yena ra ku velekiwa eka siku leri faneke nga kuma kahle mixer wa ku sungula i twa nkandziso swa ku vona velela kumbe njhani
4: tatana mathosi na sesitsaki mina ni boriwa ngopfu
2: leswi ya swo loko hi lava lava na velelaku sorry ikhomele
1: sorry Okay. Hello.
6: Hello, Mjana.
1: Hello, Mjani.
6: Hello, Mjani. Hello, Mjani. Hello, Mjani. Hello, Mjani. Hello, Mjani. Hello, Mjani. Hello, Mjani. Hello, Mjani. Hello, Mjani. Hello, Mjani. Hello,
2: Mjani. Hello, Mjani. Hello, Mjani. Hello, Mjani.
6: Hello, Mjani. Hello, Mjani. Hello, Make a go on.
2: He came in a mango.
6: Ndakwetebebeka n'wana wa mina hlayisa ndlovu aka mavalana i n'wana wa masilo yaloye hlayisaka mungana wa mina na sesi kwalano hlayi na sesi kwalano
1: namuntlha va nga yi xoweta neri
2: namuntlha nga ri swi le timudzini ka titimela 060 106 hello
7: Aye, a pukini kaina ke.
1: Ifukile njava khazi.
7: Yeah. Niku it is birthday man, makeke through. Eka nwana bot masilo man. Eh. Nele ka laba vanga vulwa vaka nwa matatani vaka masangu. Iluti sesiya. Na laba vanwanyani nga varivala loko makeke ha namta ha kunwa tiya. Va kunwa mati mpamuita mati ya tlimba man. A kuni wentiya namuntlha loko chava mati hi ta vona ku hi ta swi lisa ku yini
1: a ni la ku vutisa phela ku kahlekahle ku humelela yini namuntlha
7: eyi a namuntlha hi ni le ndze ka nkumba le ndzeni ka xuka
1: hi khensile vakhazi
7: hayi mo hi tumbela nkumba hi nga ta kukuliwa hi moya
1: Alright, 060-875-940 Mingisara mina hi tlangela na n'wina siku ra ku velekiwa hi tlangela na vamaniki nkarhi hi nge se za tsutsuma nkarhi se u tsutsumile se u fambile hallo
8: happy birthday ka n'wana boti masilo i hlayisa ndlovu la ka mavalani n'wana boti loyi mela ka nyiko na mukhetho le ka mapuve leyi i vana na n'wana lava Mele ka kokwani dala wa gwevani le ka thomo le. Mele ka sesi yini simlambo le ka bode le. Mele ka tsundzukani kumbe le ka mapapili n'wana sesi n'wana boto wa sesi thavele ya kumbe le. Mele ka lifulo le a river plus le ka wa sesi gracious le. Vana va le ndzo kazi ku na pozo na mokra hey mo etlela yi.
1: We say
8: chai sana wini na man.
1: I chai.
8: Ta vona ka more swin.
1: More. ingezeze ona swavalumu
2: da ingaze ona zotala
1: ingaze ona
2: bari hi xitalo veri loko zo chayisa na mudi ya ntirho ya wa famba
1: se u fambile
2: hallo
9: ya so le ka mbasi musuka le ka vandu vukazi nghena loko va general patrol cross
1: aye
9: ya mle ka ka mbasi sweswi kokwani dala wa nga lava va bezeya le ka makosa na ala ka wa masilo ka mawala.

0: kheta tani loko maxelo kha nga tshamisekanga kambe xa nkoka a hi hlayisekini nkoka.
1: All right, hi sweswo ke mingisero ya GSFM kasike hi ku siya kahle hi risimu ra kahle ku siya kahle ka ntlawa wa malaika risimu ra 2 wa 2 bobo lava nga na varhandziwa wa vona mativana i siku ra kahle kumbe va byela mani swa ku va ta ni ku rhandza njhani
0: why va fanele va byeriwa namuntlha
1: na vula ku a ni
0: a yi fambe
1: all right malaika 2 bobo bye bye.

swi veka kahle le ka mune wa timinete ku bile awara ya ntseveka madyambu ya siku ra namuntlha nongonoko i ta miganga amukela hinkwako tindhawu hinkwato la mpfuleleke xiyanimoya xa GCR FM eka madyambu ya siku ra namuntlha siku i siku leriya ra vukhumen'we eka n'hweti ya Mhawuri ka lembe ra 2025 tsundzuka nongonoko kona kusuka kahlela ka awara ya ntsevu ku ya fika kahlele ka awara ya nkombo humelerisa kahle lunghile malepfani ni nga rivali ku khensa kusuka kahlele ka xipano xa bambari lo hilo wa mtisela kahle nongonoko wa matimba swinene eka ndzenga wa siku ra namuntlha loko va karhi langutisa kahle eka swiviko leswi nga ta va yi karhi swi khumbe eka madyambu ya siku ra namuntlha nga va yi karhi yi khumba kahle le ka premier wa xifundzankulu xa Limpopo Dr Phophi Ramathuba laa nga va ri karhi a kombisa leswaku vaxisati a va fanelanga ku va va ri karhi va pfumela ku khetiwa ku ya hi rimbewu maphorisa ya Chitumbuni eka xifundzantsongo xa Vembe ya simekile mapfhumba ya ku lavisisa mhangu ya ku tlakisiwa ka movha eka mhangu leyi nga humelela epurasini mugqivela lowu hundzeke vaaki va lulekani eka masipala wo Phalaborwa va kombisa ku vilela hi xiyimo xa gondzo va nhlangano wa ti-cricket ta South Africa Church Defenders ku rengeriwa mfundisi mfariseni makhumba na van'wana va varhangeri va tekile ni nga ku va macha ku ya etihofisini ta premier wa xifundzankulu hi musumbunu ku va nhlangano wa NEPTOS va amukerile gondzo ra MEC eka ndzawulo ya dyondzo exifundzeninkulu xa Gauteng madzana na 21 wa vahlampfa kun'we na 26 wa vaehleketeleri wa lava va lava maphorisa va khomiwa hi nkarhi wa mapfhumba ya Operation Chanel eka xifundzankulu xa Skukhune wayisati wa malembe ya 23 hi vukhale a ti vonakarisa emahlweni ka khoti ya majistrati ya Thohoyandou hi nandzu dlaya n'watipolitiki eka vandla ra Democratic Alliance kumbe DA ku komisa u vula leswaku timhangu ta ku dlawa ka n'watipolitiki hi leswi kalaka swi nga tekeriwiki enhlokweni laha xifundzeninkulu xa Limpopo kun'we na tiko ra Afrika-Dzonga meyara wa masipala wa Greater Giyani Councillor ni nga kuwa Greater Tzaneen Councillor Oda Sungobeni ku tirhisana na va APSA va nyikela 250 wa tindhangu eka vadyondzi exikolweni xa le henhla xa Mariven Full Service. Meyara wa masipala wa xifundzantsongo xa Vembe Councillor Miela Ncauke hi loyi a va ri karhi a lwisana na ntungu wa mphakelo wa vukorhokeri bya mati eka xifundzantsongo xa Vembe ku dyondzisa na ku dyondza exikolweni xa le henhla xa Matlhari emugangeni wa Xikwambani handle ka Linyenya swi kavanyetiwa eka siku ra namuntlha hikokwalaho ka timpfula ta matimba swinene leti nga va kola ka xifundzankulu xa Mopani kun'we na xifundzantsongo xa Vembe kun'we eka swiphemu swin'wana swa xifundzankulu xa Limpopo i nkombo wa timinete ku be awara ya ntsevu hi va yi karhi hundzale mavhengeleni ndzhaka mavhengele nongonoko i ta miganga wu ya emahlweni ripirini.

0: every moment.
1: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na vasavuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tiboho, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasele ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshwutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na vasavuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki, mi nga kali mi vilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
2: Miganga 627 ni matambu la minyika tumaka leti isaka Miganga
3: swibeka kahle le ka 11 wa timinete ku ngumeka kahle le ka wara ya nkombe ka madyambu ya sukura na mutlha va ri karhi yisi emahlweni na ku va karhi khumba kahle le ka vanhlangano wa tikereke ta South Africa Church Defenders siku rhangeri wa mfundhisi Mpfariseni Makhumba na van'wana va varhangeri va tikereke va machile ku ya etihofisini eta premier wa xifundzankulu emusumburi ku magidigidi ya vapfumeri va hlengeletanile tindhawini ta Polokwane ku va va ri karhi va sirhelela mfanelo wa ku va munhu a kota ku hlawula ripfumelo leri a ri tsakelaka kun'we na ku va va ri karhi va lwisana na mhaka ya swa tipolitiki loko swi teka timhaka ta kereke. Mfundhisi Makhuva u hlayile papila ra vona ra swivilelo ehandle ka tihofisi ta premier wa xifundzankulu xa Limpopo.
4: 9 prohibits unfair discrimination. Chapter 9 institutions such as the CRL must operate independently, impartially and within their constitutional mandate. Now, we are saying there are issues, as I've already stated, that relate to the attempt to render our country ungovernable by our governors. Our liberators are attempting to become our oppressors. Our former liberators now want to take away our rights. And we are saying that shall never happen, not in our lifetime. And we shall again restate.
3: Swibeka kahle le ka nkaye wa timinete ku bile awara ya nkaye ni nga ku hi kongome kahle le ka awara ya nkombe ka madyambu ya siku ra namuntlha va ri karhi yisi emahlweni na ku va ya karhi khumba kahle le ka vaaki etindhawini ta Lulekani eka masipala wa Vuphalaburwa hi lava vilerisiwaka swinene hi mhaka ya xiyimo xa magondzo. Kasi vaaki hi lava va nga va va ri karhi va koxa tinhlamulo mayelana na ku antswisiwa ka gondzo ra D4424 leri hlanganiseke tindhawu ta Lulekani na doroba ra Vuphalaburwa kun'we na Namakgale hikuva va ri karhi va tirhisa gondzo ra R71 eka tin'wani ta tindhawu ehandle ka Vuphalaburwa. Masipala kun'we ni nga ku vaaki lava nga va ri karhi va kombisa leswaku va vile na switshembiso swa ku antswisiwa ka gondzo hi nkarhi wa lowu mfumo wa xifundzankulu a wu tirhela eka masipala wa Vuphalaburwa eka tin'hweti leti hundzeke. Vaaki lava nga va ri karhi va kombisa leswaku MEC wa swimakiwa laha ka xifundzankulu xa Limpopo Ernest Rachweni wu tshembisile leswaku loko n'hweti ya Mawuwana yi fike emakumu ku ta va na mukontraktara loyi a nga ta va ri karhi a hlambanyiwa. Kasi vaaki hi lava nga va ri karhi va kombisa leswaku ku fikela sweswi a ku se va na mukontraktara loyi a nga va ri karhi a hlambanyiwa eka tindhawu ta vumasipala wa Vuphalaburwa. Va ri karhi yisi emahlweni na ku va ri karhi langutisa kahle ka swiviko leswi swi va ka swi karhi swi ya fikisa emakumu na nongonoko wa ta miganga. Tsundzukani i nkombo wa timinete hi kongome kahle le ka wara ya nkombo nongonoko wa ta mitlangu ku kona tombodzenye va yi karhi yi khumba kahle le ka maphorisa ya tshamo ni nga ku maphorisa eka xifundzantsongo xa Vembe lama ma nga va va ri karhi ma simeka mapfhumba ya ku va va ri karhi va lavisisa mhangu ya ku tlhakisiwa ka movha eka mhangu leyi nga humelela epurasini hi mugqivela lowu hundzeke. Swiviko hi leswi ehlaka leswaku kwalomu ka hafu ku bile awara ya 10:00 va twisiwa ku vava a va ri ku tirheni epurasini loko va ta fikeriwa hi munhu wa va ehleketeleriwa lava a va hlomile. Va twisiwa ku vava a va ri karhi va ri ku tirheni epurasini loko va fika ni nga ku loko ku fika munhu wa va ehleketeleriwa lava nga tivekeki va ehleketeleriwa va vekiwile ku va va ri karhi va koxile movha wa mutwisiwa ku vava lowu nga nghenisa movha wakwe ku va va pfa va ti pfarile exikandzeni. Muvulavuleri wa maphorisa ya laha xifundzeni nkulu xa Limpopo Malisela Ledova hi loyi a nga va ri karhi a kombisa leswaku va ehleketeleriwa va fambile na wa xinuna loko a nga se yisiwa eka rin'wana ra mapurasi ya le kusuhi na nambu wa Limpopo. Va ehleketeleriwa ku ni nga ku fikela sweswi ni nga ku endzhaku va siyile movha exikarhi ka nambu na swin'wana swa switirhisiwa leswi a swi pangiwile.
0: The stolen vehicle is described as a white Toyota Land Cruiser valued at approximately 700,000 rand. The vehicle was later recovered abandoned in the middle of Limpopo River. The battery and spare wheel were found to be missing. Police are appealing to anyone who may have any information that could assist in apprehending the suspects to contact investigating officer Sergeant Manyaka Fred or the number 082-565-7907 or the nearest police or crime stop number 086-100-1111 or may share information on MySubs app.
3: Efike makumu na nongonoko wa ta miganga va ri karhi langutisa kahle ka swiviko kusuka kahle le ka muvulavuleri wa maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo Colonel Malisela Ledova lava ri karhi a kombisa kahle leswaku va ehleketeleriwa hi lava va nga va ri karhi va koxa ku va va ri karhi va teka movha wa wa xinuna lava nga n'wi siya ekusuhi na purasi na nambu wa Limpopo. Swi hi kongome kahle le ka 5 wa timinete hi kongome kahle le ka awara ya 7 hi fika emakumu na nongonoko wa ta miganga nongonoko i ta mitlangu Ntombedzenya ripiri
2: na le ka nongonoko wa ta miganga na Remember Ngubeni Remember Ngubeni ta miganga Tamiganga 627 ni matambu na minyika tumaka leti isaka Tamiganga.

0: every moment.
1: Xana u karhele ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tiboho, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasele ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshwutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mi vilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
2: Mitlangu eka Sportsville 728 ni madyambu. Sekajisa FM, rito ya rixaka.

Imana nga ta lava ku tlula nongonoko wa siku ra namuntlha, kuma kahle ka audio streaming xa hina se www.ucrfm.co.za. Ni byeli nhlokomhaka ya hina, miyingiseri wa mina yi tshame hi ndlela leyi. Aka mitlangu ya MTN8 hi wihi ntlangu lowu nga ku khoma kahle naswona why? Hi wihi ntlangu lowu nga ku khoma kahle ka mitlangu ya MTN8 naswona why? Loko nga ku khomangiki kahle na wona nga hi byela leswaku hi wihi u nga ku khomangiki kahle ende u vone swihoxo kwihi aka wona ntlangu wolowo, miyingiseri wa mina. So today tonight hawu ni ku khomele hinkwato i ri ni sungula hi mitlangu leyi ya ni nge za ni sungula hi mitlangu, miyingiseri wa mina, na cancel lunghile na xipani xa wena, remember na cancer swinene ku va mi ni sele nkarhi mara lowu nkarhi wa hina na vayingiseri va Sportville. Ta tlhela ni vulavula na Bodnyiko Hlungwane hi mitlangu leya ya MTN8 loko yi ku 7:30. Bodnyiko ni ta va ni na vona moyeni hi ta va hi karhi burisana hi ntlangu hi wun'we wun'we wa MTN8 kwala moyeni, miyingiseri wa mina. No va na ntshembo ra ku pfumela leswaku hayi u tshame kahle ku lava ku twa hi kwati leti nga ta va ti kha ti endleka eka majaha masiku ra namuntlha. A hi sungule hi mitlangu ya vaxisati. A ni swi tivi ni vona ngaku xipani xa hina xa vaxisati xi yo tshika African Cup of Nation leyi a yi ri ya xona, no ka ni nga tivi a yi ri ya xona, miyingiseri wa mina, no ka ni nga tivi leswaku va swi vona leswaku ti-team leti nga sala aka mitlangu leya African Cup of Nation ya vaxisati, miyingiseri wa mina, ti week Afrika-Dzonga a yi fane yi kume kumbexani yi kote ku va yi teka ti-chance ta yona kwala ka ti-team tetetetiwani. Mara ni pfumeleli ni ku nyika mimbuyelo leyi nga va yi humelela hi mugqibela na nsoto, miyingiseri wa mina. Kumbe ni sungula ka loko ku humesiwa ti-defending champion xipani xa Egypt xipani xa Nigeria, miyingiseri wa mina, don khomela xipani xa Nigeria loko xi humesiwa. Kumbexana ni sungula ka Afrika-Dzonga ri ni sungula ka Algeria na xipani xa Ivory Coast, miyingiseri wa mina. Hi vone ntlangu exikarhi ka xipani xa yona Ivory Coast na Algeria laha hi nga vona Algeria va hlula Ivory Coast hi tibolo timbirhi eka yin'we ka mitlangu leya ya Women African Cup of Nation 2026 le humelelaka le Morocco, miyingiseri wa mina. Xi va xi tiyisisiwa xipani lexiya xa yona Algeria, miyingiseri wa mina, leswaku hayi kahlekahleni timhaka ta koho ti tshamisekile. Va tiyisisiwa Algeria leswaku va ya ka World Cup. A wu swi tiva leswaku ku va Algeria yi kote ku ba the defending champ xipani lexiya xa yona Ivory Coast yi tiyisisiwa leswaku yi ya ka World Cup, FIFA World Cup ya 2027. Ruka nga Steve, miyingiseri wa mina. Kasi hi vone Morocco va hlula Afrika-Dzonga hi tibolo timbirhi eka yin'we. Va tiyisisiwa Morocco ku ya ka World Cup. Kasi Afrika-Dzonga va ha ri na chance ya ku va nga na ya ka World Cup. Afrika-Dzonga va languteriwe ku va va karhi va tlanga na xipani xa Nigeria aka ti-playoff leti nga ta va ti kha ti tlanga hi ti-13. Ni twe kahle. Afrika-Dzonga loko vo kota ku va va ba Nigeria aka ti-playoff letiwani, a swi vuli leswaku automatically va qualifyini ku ya ka World Cup. Swo vula leswaku va ta yimela ti-team to ringana nkombo ta misava hinkwayo, miyingiseri wa mina, kusuka aka matiko ma ku hambanahambana ka ti-continent ta ku hambanahambana. Afrika-Dzonga yi fanele ku yi lava ku qualify yi kota ku va yi xupula ti-team to hlayanyana ku va yi qualify ku ya ka World Cup. So ntshava leyi nga langutana na yona Afrika-Dzonga, ni vulavula hi Banyana Banyana. Kasi hi tlhela hi vona ntlangu lowu wa wuntsakisini lowuwani, miyingiseri wa mina. I think we must give credit ka goalkeeper ya xipani xa yona Cameroon. How what a wow, miyingiseri wa mina. I mean ntombi leyi ya xisati leyiwani leyi khomelaka xipani xa yona Cameroon. I think ti-team ta ku tala ti fanele ti langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini, miyingiseri wa mina, ku va kha ku endleka yini xipani lexa yona Cameroon vumundzuku byi basini byi vangamile aka yona, miyingiseri wa mina. So hi vone xipani xa Cameroon xi va xi kha xi hlula the defending champion Nigeria hi bolo yin'we eka tandza. Va va tiyisisiwa Cameroon ku va va humese tingwenya aka mitlangu ya Women's African Cup of Nation 2026, miyingiseri wa mina. Kasi Nigeria na vona va ha ri na chance ni ku byerini leswaku ya ha ri kona chance ya leswaku kumbexani va nga tshika va ndle swin'wana swa ku hundza leswi va nga swi endla ka mitlangu leya ya vaxisati. Kasi ti-semifinal
ti tshame hi ndlela leyiwani. Algeria va na Malawi, u nga yi tekeli hansi Malawi. U nga yi tekeli hansi Malawi, miyingiseri wa mina. Like they are the underdog ka African Cup of Nation ya 2026 ya vaxisati. They are the underdog kahlekahle ka ti-team hinkwato leti nga salalaniwani, hi yo yi nga the underdog. And yi na vatlangi va kahle swinene. Algeria na xipani xa Malawi va tlanga ka siku leri ra mundzuku 7 o'clock ta vona ntlangu wa kona, kasi Morocco na Cameroon va ta va tlanga na mundzuku na voho 10 o'clock ntlangu wa kona wu ta va karhi wo sungula, miyingiseri wa mina. So hinkwaswo swilo leswiwani u swi kumaka nongonoko wa Sportville na mina Ntombi yo Zenya. Hawu swi tshamiseki swi kahle ngopfu leswi hi vaku hi karhi swi vona, miyingiseri wa mina. Kasi ahi suku kwalani hi languta man'wani mahungu lama ma nga kona aka nongonoko wa Sportville, hi langutisa leswaku ma tshame njhani. Nkarhi na nkarhi hi ta na mahungu mantshwa lama at least nkarhi wun'wani o ma tiva man'wani ma woho, nkarhi wun'wani man'wani ma woho ma o ma tivi, miyingiseri wa mina. Ri ni ku tiyisisela leswaku nkulukumba Joseph Zimbabwe u vuriwe leswaku u ta va karhi a va mudzaberi wuntshwa xidzi wa xipani lexi a xi kumekaku le Sudan, va xi vitana Al Hilal Amduman, xipani lexiya xipani xa ku duma le a Sudan. So hi ta va vona nkulukumba Joseph Zimbabwe va karhi va dzabela xipani lexiya xa ku huma le a Sudan. I mhaka yin'wana ya kahle loko hi vona vadzaberi lava va nga dzabela laha Afrika-Dzonga va karhi va tekiwa kumbexana va karhi va nyikiwa ti-opportunity kusuka ka matiko man'wana, miyingiseri wa mina. Kasi swin'wana leswi nga khomela swona loko ha ri ka bolo ya milenge ya Afrika-Dzonga, ri ni ku tiyisisela leswaku jaleriya ra ku huma laha Afrika-Dzonga ri humaka xipani xa TS Galaxy ri tlangelaka xipani lexiya xa Chicago lexi xi kumekaku le a USA. Ni vulavula hi jale ra va ri tirhaka Puso Ditechane. Jaleriwani ni ri le ku sayineni kahlekahleni, ri le ku sayineni swinene. Hi vone loko xipani lexa xa yona Chicago xi ka xi hlula hi tibolo timbirhi eka yin'we, a assista bolo yo sungula a hlala a assista na bolo ya vumbirhi. Jaleriwa ri le ku tirheni hi matimba ka xipani lexa xa yona Chicago, miyingiseri wa mina. U va na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi ta ya mahlweni a gingirika hi ndlela yaleyiwani mujani lowuwani. A swi lava ku vona leswa kahle hi yena, u va na ntshembo na ku pfumela leswaku u ta yisa mintirho leya kahle emahlweni jaleriwani. Ka swin'wana ni nga tiyisiselaka swona i ku tiyisisa leswaku amaZulu va tiyisisini leswaku va sayine mujahana jale ra va ri tiraka Sphesihle Maduna kusuka aka xipani lexa xa yona TS Galaxy. Jaleriwani ri ve ri suka aka xipani xa TS Galaxy hi free transfer, ri va karhi ri lavalava na xipani. Ka nkarhi wa sweswiwani xipani xa amaZulu va tiyisisa leswaku jaleriwa ri kona aka xipani xa Usuthu, naswona ri ta va ri kha ri gingirika aka xipani xa Usuthu. U va na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi ri ta kuma chance ya ku va ri karhi ri tlanga aka xipani lexiya xa yona Usuthu, miyingiseri wa mina. A swi rhandza leswaku vatlangi va va karhi va sayiniwa, mara swi va swi kha swi hi khoma hi ndlela ya yo ka yi nga ri kahle loko hi vona vatlangi va sayiniwa va tlhela va tshama va nga tlangi, miyingiseri wa mina. So no va na ntshembo na ku pfumela leswaku hayi mujahani u ta va karhi a tiyisisa leswaku u va karhi a tlanga eka xipani. Kasi man'wani mahungu ni nga khomela wona, miyingiseri wa mina, loko ha vulavula hi mitlangu ya bolo ya milenge la Afrika-Dzonga, hi ri ni ku tiyisisela leswaku CAF Super Cup yi ta va yi ri kona Tshwane kwala Afrika-Dzonga between the Champions League winners Mamelodi Sundowns na Confederation Cup holders USM Alger hi ti 8 November 2026. A wu swi tiva leswaku Mamelodi Sundowns hi voho ti-champion ta Champions League? Loko ri nga swi tivi va na ti-star timbirhi, miyingiseri wa mina. Va ya tlanga na the Confederation Cup holders USM Alger, xipani lexi a xi nga wina Confederation kwala Afrika-Dzonga. Va ta va karhi va tlanga kona mitlangu ya kona, swin'wana swa ku tsakisa leswiwani. So swi vula leswaku miyingiseri wa mina mitlangu leyiwani yi tele maphamphamu, miyingiseri wa mina. Swi va swi kha swi hi tsakisa. Kasi aka siku ra namuntlha, miyingiseri wa mina, ku na mitlangu. A wu swi tiva leswaku ku na mitlangu yo ringana mune yi tlangaka? A swi tivi, miyingiseri wa mina, ku swi tivi. TS Galaxy va na Mamelodi Sundowns, Chippa United va na Richards Bay, Marumo Galaxy va na Kruger United, Polokwane City va na Stellenbosch. Aka majamu masiku ra namuntlha, miyingiseri wa mina. So hinkwaswo leswiwani swi va swi kha swi ku byela kahle leswaku a wu na excuse ya ku wena a wu nge voni mitlangu, because xipani xo karhi a wu swi favor. Hi ri ni ku byela leswaku loko u nga favor hala ka xipani xa Mamelodi Sundowns, leswi vulaka leswaku u ta va karhi u vona yin'wani mitlangu
ku nga ri leya Spanish xa Mamelodi Sundowns mi ngiseri wa mina so hinkwaswo leswiwani swi ku tisa kahle ka nongonoko wa Sportville kunjhani kwalani mi yingiseri wa mina mara ingaku ni pfumeleli mi yingiseri wa mina ni va ni kha ni ku byela kahle leswaku ti starting 11 ta swipano swa ku hambanahambana ti kona ti kona ti starting 11 ta swipano swa ku hambanahambana ni ku byerini leswaku ka majaha masiku ra namuntlha mitlangu i matoto vana va ntavasi nga sungula yini starting 11 ya majaha masiku ra namuntlha mi yingiseri wa mina I sungula hi Mamelodi Sundowns kumbe xana hi sungula Mamelodi Sundowns. Mamelodi Sundowns mingiseri wa mina ta ku I xipano lexi nkarhi na nkarhi xi hi nyikaka vatlangi lava hi va hlamulaka I kona mitlangu lowuwani I koka xipano xa Mamelodi Sundowns va ri kona vatlangi lavawani. Mamelodi Sundowns starting 11 xa vona xi tshame hi ndlela leyi a tipaleni va na William le ndhaku va na Mdau ku na Khoza ku na Johannes ku na Basadien. Kasi le nkaveni wa rivala kuna Aladdin, kuna Nuno Santos, kuna Kekani, Great Kekani, kasi kuna Matthews, kuna Van Wyk, kuna Leon le Mahlweni le. Ta kota ku swivona leswaku Mamelodi Sundowns they are back. Oka inga tivi leswaku va ta swi kota ku va kota ku va tirha hi matimba leswaku va tlhela va vuyisa the glory days back na mingiseri wa mina. So ta va karhi hi langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini kwala ka Spanish yona Mamelodi Sundowns mingiseri wa mina hinkwaswo leswiwani swi va swi kha swi ku amukela kahle ka nongonoko wa Sportville kunjhani kwalani mingiseri wa mina

0: ubuyisa sweswo mingisiri wa mina u ri na mina ntombi yo zenya ntombi ya le swikundzhweni swa maleza wa zinjiva tsetselelo ka hlungwana ni ri ni ku byele kahle leswaku mahungu ka siku ra namuntlha matutu vana va ntavasi a hi tsutsumeli mingisiri wa mina ka mitlangu leya ya mudupi soccer challenge kumbe the third edition ya mudupi top 32 mingisiri wa mina hinkwaswo leswiwani loko u va karhi u switwa u va karhi u switwa kahle leswaku a ku le ku oloveni ka top 32 ya mudupi leyi humelelaku le a phalavorwa ntlangu wun'wana na wun'wana wu tana swa wona mingisiri wa mina hi ri ni ku tiyisisela kahle leswaku top 38 ukumisani top 32 than comel top 32 yi kombe leswaku tingwenya na to ta humesiwa aka mitlangu ya mudupi maning top 32 mingiseri wa mina ri ni ku byela ni ku tiyisisela kahle leswaku ka top 32 hina ti team ti ti team to fana na vaxawela Madrid ti hume kona aka mitlangu leya mudupi mining tournament team to fana na vo Baduza Celtics to hume kona aka mitlangu yo leyiwa mingiseri wa mina u ta kota ku swi vona leswaku i ti team tikulukumba leti ni vulavulaka hi tona ti nga huma aka mitlangu leya mudupi mining top 32 100,000 leyi nga tshama ku sele 8 wa ti team swi ku byela kahle leswaku a ku olovanga mingiseri wa mina twana ni ku byela leswaku quarter final ti tshamise ku yini hi mugqibela lowu hi yaka ka wona mingiseri wa mina Dinoco Black Aces va ta va karhi va tlanga na Maseke Superstars kasi Makhushani 11 Bullets va ta va karhi va tlala Burwa Young Lions kasi hi Nsodo hi ta va hi karhi hi vona xipano lexa xa wena Phalavurwa United va tlanga na Silwane Chilo Stars. Game yin'wana ya matimba ngopfu mingiseri wa mina loko langutisini Phalavurwa na xipano xa Chilos ku ta va ka ku karhateka elone leyi va nga ta va karhi va tlangela ka yona loko langutisa ntlangu lowu wa Dinoco Black Aces na xipano xa Maseke u ta kota ku swi vona na yona leswaku ku ta va ka ku karhateka lone leyi va nga ta va karhi va tlangela ka yona mingiseri wa mina no va na ntshembo na ku pfumela ku hayi u ta va karhi u tsutsumela a Phalavurwa ku la ku twa leswaku mitlangu leyi yi fambise ku yini mingiseri wa mina mara hambi swi ri tano aka nkarhi wa sweswiwani ni vuya na va swa manyunyu annual soccer tournament aka majaha masiku ra namuntlha ni na vona kwala tindlwini ta hina ta vuhaxi naswoum nkulukumba Paul ku ta va ku ri nkarhi wa vona wa ku va va hi mpfapfarhutanyana leswi nga humelela mara the defending champion ku nga Nkomo C hi na vona kwala tindlwini ta hina ta vuhaxi va ta va karhi va hi byela kahlekahle leswaku va swi kotise ku yini naswolo va nga ku va vanhu va va karhi va wina aka mitlangu leya swa manyunyu mara vo va ta hi byela leswaku va swi kotise ku yini hi ri ni vuya na nkulukumba Paul a tindlwini ta hina ta vuhanyi nkulukumba Paul a mamukela ka nongonoko wa Sportville minjhani
1: pfukini minjhani muhaxi na ku xota vayingiseri hinkwako laha va nga kona va hingiselaka va ri kona ku ta twa leswi swi nga endleka hi weekend ya
0: yeah, mitlangu a yi ri kona ya swa manyunyu annual soccer tournament leyi a yi ri is it top 16 top 16
1: yes.
0: Tekani top 16 mi va byela varhandzi na vaseketeri leswaku ku endleke yini ka top 16 naswoho ka top 8 ku endleke yini ka last 8 ku endleke yini naswoho aka ti-semifinal ka ti-final na ko ku endleke yini
1: allright mo ni kombisa muhaxi ku top 16 ya hina a ku ri leyi a yi ri na ti-team ta yi 16 leyi number 1 a yi tibukutela 30,000 number 2 yi tibukutela 15,000 number 3 na 4 a ti huma na 4,000 hambiswiritano team yin'wana na yin'wana leyi nga qualifyela ti-semifinal yi hume na jesi rintshwa lava va nga wina ka ti-semifinal va ya ka ti-final va tlhela va kuma jesi rintshwa se hi vhiki leriya ra ti-1 ta August game yo sungula ku ve ya magevatsundzu a yi hlangane na Loloka City Formers la Loloka City Formers yi nga hlula ya vumbirhi game ku va Nkomo C laha yi hlangane na Guela American laha na Nkomo C yi nga hlula ya vunharhu game a ku ri Mbawula Happy Boys laha yi hlangane na Mungongoma Junior Chiefs yi nga timbetelela team ya le kaya ya mahetisela ku xavela Madrid na Mxiyani na Mxiyani amagaza laha xavela Madrid yi nga hlula hi ti 2 ku nga Sunday hi ku vuye ku hlangana Mageva Hellenic leyi a yi tlanga na Phalavorwa 7 Stars laha Phalavorwa 7 Stars yi nga hlula ya vumbirhi game ku va Matsotso Cela Triggers le a ihlangane na Muzilela e ba makhelwani balava la ha Muzilela inga hlula ya vunharu game ku ba Jazz na Bolo a Jazz na Bolo ya roba kahle kahle inkomo le a redzi ku ba Jazz na Bolo le a ihlanganele na Royal Defenders la Jazz na Bolo inga hlula Royal Defenders last game ya Sunday ya ti 2 kunga eqhibini la ihlangane na Mbhele la Mbhele bini eqhibini akuri voti host ta hi pela ka vikira bombiri le rati 8 and 9 la yanga afika hi bana game yo sungula hi Saturday kunga va Phalavo ra 17 stars a ihlangana na Nkomosi la Nkomosi vanga ti bela Phalavo ku va na Mzilela Junior Citizen le inga hlangana na Mbhele la Mbhele vanga ti bela Mzilela kuva na Mbaula Happy Boys vanga hlangana na Jazz na Bolo la Mbaula Happy Boys inga ti bela Jazz na Bolo ehlangana na Shawela Madrid na Loloka City Formers la Loloka City Formers inga ti bela Shawela Madrid se ya ya ka Sunday ya ti final
0: ya
1: yeah. La game ya hina yo sungulo unga kumeka leswaku kuva Mbaula le a iti tlangela na mani na a itlanga na Nkomosi la Nkomosi vanga ti hlulela ya vumbirhi game before the final kuva Mbhele na Loloka kuva dabi ya vamakhelwani kwalano laha Mbhele vanga ti hlulela va ti bela Loloka laha ka ti final ta hina hi nga fika hi hlangana na Mbhele na Nkomosi khumbulani ku vanhu valava va hlanganile ka yin'wani ya ti-tournament va tlhela va vuya se va vuya va ta va ta phikizana kambe laha Nkomosi yi nga ti bela Mbhele hikwalaho Nkomosi i muwini wa hina wa lembe leriwa wa swa manyunyu va nga ti kumela ti-jesi timbirhi na 30,000 na trophy ya vona
0: ya va Nkomosi va tshuneli ka Mike xewetani va yingiseri mi va byelaka leswaku hi n'we mani

0: Khensa Mhashi ni xewe ta vayingiseri hinkwavo i chairman ya nkomosi ni xewe ta vayingiseri hinkwavo Mhashi nkomosi i club leyi nga tiyimisela i club leyi ya ku mahlweni yi nga ta i pfuna vatlangi va Giyani hi leswi yi nga tiyimiserisa xiswona nkomosi Mhashi
1: ni kombela ku vutisa i mudzaberi wa xipani mani i ku mudzaberi wa xipani a nga kona a nga amutangi na vona ni ri ni vone aka ti-award ta swa manyunyu mi ka mi scoop-a everything mi teketele hinkwaswo mani vatlangi va teketele swe swa ku hlaya kusuka ka goalkeeper yi humaka nkomosini
0: yi humaka ngove goalkeeper ya ka ngove mari ya nkomosi
1: ya nkomosi i goalkeeper ya n'wini a hi swi hlaya swa ku yi huma kwini loko mutlangu a ri wa Kaizer Chiefs hambi o huma a Netherland i mutlangu wa Kaizer Chiefs so hi vone vatlangi va kuma ti-award hi ku hambananahambana ka vona i ncini leswi mi swi endlaka tanihi n'winyi wa xipani swa ku hambana na swipani leswin'wana swa ku endla leswaku mi kota ku kuma talent leyi van'wani va nga yi koteki ku yi kuma
0: okay Mhashi lexi hi xi endlaku ka nkomosini hi hlanganisa vatlangi hinkwavo va va xilo xin'we lero loko mutlangi a khome bolo i fe a nyika mutlangu wun'wana a ya ya kora a nga tiyimise ku yena i fanekele a kora a ri one hi leswi nkomosi yi nga xiswona
1: leswaku yi united nkomosi ni twile hi ta nkomosi leswaku i xipano lexi nkarhi na nkarhi xi teketelaka ti-cup mara van'wani va ri i ntiyiso fika ku nkomosi yi tirhisa black magic is it true
0: kahlekahle Mhashi mhaka ya black magic munhu un'wana na un'wana ka team i ta ku wona mehe lexi i ku lava vatlangi
1: i ku lava vatlangi
0: na swi kota kusuka ni ya Dzanini ni lava vatlangi
1: alright
0: na ya Phalavura ni lava vatlangi club yin'wana na yin'wana yi fe u ti lavela vatlangi se lexi xi va chuhisaka i ku na mina pfumela ku hoy a bolweni murhi wa tirhisiwa
1: so wa tirha murhi
0: murhi wa tirha a hi kona bolo lava nga tirhiseki murhi wa tirha
1: alright ni twe ni nga se humaka swa manyunyu na hala ku vulavula hi swa manyunyu ni twe van'wani va kombisa leswaku loko ni kha ni lavisisa hi nkomosi va ku yi wine 120 is it 120,000 is it makakabaji i kwihi
0: yi wine 100,000 yi teke titholomeis
1: it 100,000
0: ya
1: 100,000 yi le kwini
0: amakhakhabaji
1: i ti 100,000 timbirhi leti mi nga ti teka makhakhabaji swi vula ku
0: No, i 100,000 makhakhabaji a xawela hi fika hi teka 50,000
1: okay
0: ya vhiki leri hi teke 100,000 next week hi teka 50,000
1: wow swi vula ku xipani xa nkomosi i xipani lexi loko swi ta ka timhaka ta ti-tournament a mi nghenelelanga ka league mi focuse ntsena aka timhaka ta tournament ka league a mi kona
0: ka league a yi kona hi le ka tournament mara leswi ni nga tiyimisela swona ni ta nghena ka league
1: loko vafana lavawani mi va tekaka ka tindhawu ta ku hambanahambana va winini mi winile for instance mi wine 100,000 what is it lava lexi va xi benefitaka tanihi vatlangi loko n'wi mi winini tanihi xipani xa nkomosi i ncini lexi va xi benefitaka vatlangi lavawani loko n'we hi mi winini
0: vatlangi va nyikiwa mali Mhashi mali na va nyika vatlangi lero loko ni wine 100,000 hi game mutlangi a tlangela i 500
1: hi ntlangu okay
0: so
1: vatlangi va n'wina lavani va vonaka lava
0: ya hi vatlangi va mina
1: a tshuneli wun'we ka a va tshuneli va ri vambirhi ka mike n'wi nyiketeni mike yi vuyiseni ka yena a hi la ku twa sweswo ka hi nga swi tivi hi la ku twa kusuka ka vona n'wi nyikeni lowun'wani mike ti-introduce ka vayingiseri va hina hi we mani vito ra wena na swo i humaka xipanishi
2: xo sungula ni ta rhanga ku xeweta vayingiseri va GCR ra mina hi mina Hlani Baloyi mara ni dume hi vito ra Vuruvayi
1: na ku twa Vuruvayi va ku tiva vanhu vo tala a swi endleki va nga ku tivi Vuruvayi u tlanga as a number mani u tlanga position yini ka xipani xa nkomosi
2: nkomosi ni tlanga middle field
1: okay chairman ni le ku vulavuleni na vona va tiyisisa leswaku hi ntlangu va tshembisa leswaku mitlangu wun'we i kuma 500 rand i ntiyiso wo fika kwini leswi va swi vulaka german hi swona kumbe mo tlangela ku mi dya xinkwa na mati na juice brahmin
2: hayi i ntiyiso.

0: swanga swu.
1: Mhm.
0: Ava fikelela swithembiso swa vo.
1: Okay.
0: It's all 500 in game. Loko tournament ya hela hi va hi tekini e ku mama le minga tona na na chairman.
1: Okay. Ti introduce ka va yingisela uni byela leswaku I tlanga position mani ka xipanja nwe.
2: And rat of cancer.
1: It's only nyana about what that good, yeah.
2: Mina tian mahlawule mara ntume vitra tizola.
1: Okay.
2: Ntanga la nkomosi ntanga position ya winger.
1: All right. Chairman vele ku vulavuleni lani wona. Va kombisa leswaku nkarhi na nkarhi loko va mitlanga ti game. Va ba tshembisa leswaku loko mi wina tournament yo le kuna shuma xo karhi leswi va ku va karhi va miniketa xo va mitshembisa swo leswaku va ta miniketa. Intiso wo fika kwini?
2: Leswi swi vula ku chairman ntiyiso. Ntiyiso helela loko hi twana ni xilo va swi kota ku va hi endlela. Mali leyi tsala ku game va swi kota ku yi fikelela.
1: Mitlangu leyi nga tlanga ya swa manyunyu yi ku khome njhani na vatlangi lavan'wana mi khomeke njhani hi mitlangu leyiwa?
2: Ntlangu wa swa manyunyu twa wu ntsakise ngopfu tournament leyi a yi ve ka tournament leyi a ni tikume na mina na achieve swin'wana swo tala ngopfu. Swi ni tsakise ngopfu. Navela ka mina ku yi nga tlhela ya futhe.
1: We tani mitlangi sweswiwani u tsakela ku tlanga aka ti tournament ntsena kumbe one day you wish go okay ni nga tlangela Polokwane City, ni nga tlangela Baroka, ni nga tlangela Sikhukhune kumbe xana wola ku tlanga kwala hansi ntsena.
2: Hayi, ku navela ka mina ku tlanga PSL. Ni vona ka TV ni tlanga team of Kaizer Chiefs vs Sundowns of Pirates.
1: Okay. Nkulumba Paul. Timhakani le ku titweni kusuka ka chairman ya xipano xa Komosi va le ku hlamuseleni leswaku va swi kota ku hlayisa vatlangi lavawani hi leswi hina hi lavaka ku swi twa nkarhi na nkarhi hayi ku majahani lamawa ma tlanga ma wina khapu leyi saseke ngopfu na mali hi swi vonini ni swi vone hi matihlo va mina. I was there loko mali yi kha yi nyikiwa chairman yi nyikiwa ku yi famba va nyikiwe hi siku leri va nga wina hi rona. So intsini leswi tanihi swa va swa manyunyu mi swi encourage-aku aka ti-team loko ti va ti kha ti participate aka tournament ya n'wina mi ti tsundzuxa yini mi va tsundzuxa yini ti-team leti hinkwato?
3: Xo sungula lexi hi tsundzuxaka swoho hi rhandza ku tsundzuxa ti-chairman ka siku ra thosi hinkwawo ha swi tiva ku swihoxo swi va koho mara ti-captain a ku vi ku team yin'wana na yin'wana a yi hlawuli captain leyi kotaka ku lawula vatlangi a grawundini. Sweswo swi endla ku ntlangu wu kota ku ya hela hi ndlela ya kahle hi mhaka ya ku captain yi kota ku rhangela vatlangi va n'wi sala hi le ndzhaku. Mara loko wo ze hi pfumala ku va na captain a thimini hi makumu team yeleyo yi tala ku va yi onhakini yi nga lawuleki. So hi khensa ti-team ta ku tala hi ku ta swi landzelerisa sweswo.
1: Aka lembe ri taka hi langutele swa manyunyu na kambekambe. Ana ka lembe leri taka mi ta swi kota ku tlhela mi endla migingiriko yo fana leyiwa mi vitana swipano swa ku hlaya kumbexana ku ta va top 32 ka lembe leri taka kumbexana mi famba hi switepestep.
3: Ku navela ka hina muhaxi loko ku ri ku sapoto yo ta hi ndlela leyi hi lavisaka xiswona ha swi tsakela engi hi nga endla top 32 because ti-team leti nga biwa no sungula ku vona team yi biwile mara yi tlhela yi tsaka yi ta yi ta mi tlhavula hi ku hawa a khensa hi biwe kahle hi tsakile. So sweswo swi kombeta ku nana swi vula ku na hina as a management ku na leswi hi swi endlaka leswi hi swi landzelerisaka leswi swi nga kahle swi nga feka ti-team hinkwato. Se loko top 32 kuma support ya kahle na yo a hi ta yi endla hi mhaka ya ku ti-team hinkwato leti ti nga participate lembe leriwa ta ha kombeta ku na lembe leri taka ta ha ri kona hambi na lava nga luza. So hi swin'wana swi hi motivataka.
1: Chairman, I week a chairman ya hina ya Nkomosi. Nga ku chairman namuhla yi ta ku ni ngheneriwini namuhla. Chairman, mi ti-tournament ta ha ri kona. Ka ha ri na ti-tournament ta ku hlaya leti ti nga mi nga ta va mi ka mi ti nghenela. Hosi ya Vahlave yi kona, Thulani wa ka Cuma kona, Shawela Madrid na tin'wana ti-tournament leti to ka ni nga ti hlayangi ta ha ri kona. Mi va tshembisa yini varhandzi na vaseketeri va xipano xa Nkomosi? Loko ti tournament leta ta mahlweni na swo mika mi tirha kahle hi ndlela leyiwa mi vona hi vanhu hinkwavo leswaku mi le ku tirha a hi nge swi tumbeti hi nga tumbeta leswaku a hi la ku vulavula hi yona Nkomosi mara mitirho yi le ku vulavuleni yi le ku beni ka huwa yona hi yoxe mi va tshembisa yini varhandzi na vaseketeri?
4: Ni liya ya hosi ya Vahlave hayi ni tsandzeke ku teka leya top 30 ya top 16.
1: Okay.
4: Mara sweswiwani liya ya top 32 ni ya ku yi tekeni.
1: Okay.
4: And then na liya ya Thulani Cuma ya mina na vo va swi tivo. ya mina liya ni ku hi mina nga yi teka last year.
1: Okay.
4: And then liya na yale makaka badge.
1: Mm.
4: Eh na ha ri kona.
1: Va va swi tiva ku ya n'wi.
4: Va swi tiva na vona ku ya ha ri ya mina khapu ya ha khome hi mina na sweswi.
1: Mm-hmm.
4: Loro ku va nyika easy.
1: Mm.
4: Eh swi nge vi simple.
1: So varhandzi na vahleketeli a va tshama va lunghekini ku va ta twa kusuka ka varhangeri va xipano xa Nkomosi leswaku mi tournament leyi mi yaka ka yona aka n'hweti leyi taka hi
4: ka liya ya le liya ni nga biwa ka yona ka top 16
1: mm-hmm.
4: i nga ri ya sungula hi September
1: mm-hmm.
4: kwalaya
1: mm-hmm.
4: so a va ti xitalo vaseketeli va Nkomosi na va tshembisa leswaku ya ku yi tekeni.
1: Okay.
4: Ya na liya ya Thulani Ncuma na va tshembisa ku ri ya ku yi tekeni.
1: I ntiyiso leswaku nkulukumba Paul va mi nikini mali a ni ri?
4: Ya i ntiyiso.
1: Yi kona mi yi khomini?
4: Ya mali.
1: Swi hambani kwalaya?
4: Ya hi hambanini kwalaya mavokweni mali hawa hi tekini.
1: Okay.
4: Eh.
1: Mutlangi loyi a nga se vulavula loyi.
5: Mabikiri.
4: Mabikiri.
1: Mabikiri. Voice a yi huma nere. All right, mara akhenso ku va u yi vhakachele endlwini ta hina ta vaxa. Nkulukumba Paul misongasonga mi ku yini? A ka va rhandza vaseketeri?
3: Ni ta ku xo sungula ni rhandza matikhomelo ya ti-team hinkwato. Ku va hi ve na tournament yi kondza yi ya hela
1: hi
3: nga vangi na hansahansa a groundini.
1: Okay.
3: Sweswo i timhaka ta kahle ka tournament. Swi endla ku hi kota ku kuma support kusuka ka ti-sponsors kwalomu ti va ku ti ri kona hi mhaka ya ku ku hava munhu loyi a lavaka ku ta sponsora laha ku va ku na hansahansa hi ku a va lava ku thyakisa vito ra vona ti-sponsors mara swa manyunyu yi ta tshama ya ha ri kona ya ha ya mahlweni a va vi ready va ta swi twa lembe leriwa hi ta va tivisa hi January ku ku endleka yini hi ku swi tikomba hi nga ku lembe leriwa swilo ku ta va na ku cinca tanihiloko hi nga rhani bolo ntsena hi rhana na vana va xikolo so program ya hina i yikulu ngopfu vanhu a va vi ready.
1: Yeah, I saw it. Ni bone vana ba xikolo ba kutala va ti bukutela masagwadi ma kutala. I was there. Ni mbuni ya swona leswaku masagwadi ma kutala va makumini vana ba xikolo swa ku hambana hambana. Ntirho ya kahle leni nga bona mi endla aka xikolo swa ku hambana hambana na uniform le mi nga nika xikolo. I mhaka leyi ka swi va swi ka swi tsakisa loko hi vona swa manyunyu yi karhi yi kurisa vana lavantsongo ku tiyisisa leswaku va ya xikolweni. Kahle kahle ni ku timhaka ta ku tiyisisiwa kumbe xana timhaka leti ti khomekaka i ku va va byeriwa nkarhi na nkarhi leswaku dyondzo i xitlhangu naswona a va swi tivi leswaku swa manyunyu yi ri dyondzo emahlweni hi ku va yi nyikela kumbe yi phakela leswi swi fanelaka ku va swi tirhisiwa loko swi ta ka timhaka ta xikolo. Hi khense swinene, ni khense swinene ku va ni mi vone mi karhi mi nyikela uniform va swa manyunyu. Nkulukumba Paul.
3: No, na khensa muhaxi. Tanihiloko mi swi vonini a swi olovi ku susa professor i n'wi susa a University of Limpopo or Tafelkop a ta ku a ta a ta motivate vana va xikolo hina hi le makaya mi swi vonini hi le matikoxikaya mara ha swi kota ku hi teka professor hi n'wi susa yunivhesiti kutani ta vulavula na vana va hina ku va ta kota ku va motivated ku va ta dyondzeka ku kombeta ku ha zama ku balansisa ku loko ku ka ku endliwa swa sports na xikolo na xoho a xi tekeriwi nhlokweni hi nga langutisi sports ntsena so hi leswi swa manyunyu yi langutisisaka vutomi xiswoko a hi langutiseni xikolo hi tlhela hi langutisa na sports hi ta tshama hi ri healthy hi tlhela hi tlhariha hi xikolo.
1: Khense swinene nkulukumba Paul ku va mi ve na hina aka nongonoko wa Sportville no vana ntshama na ku pfumela ku madamu ma ta va kahle ka majaha masiku ra namuntlha. Ni khense swinene chairman ya Nkomosi na vatlangi hinkwenu khenseni loko mi hi vhakacheri na vakulukumba va mi a va ni xewetanga a va yimi ka timic a va ni xewetanga vakulukumba va mi why mi nga ni xeweti xewetani va yingiseri mi va byela ku yin'we mani
6: inkomo muhaxi ntombi ya ku zenya hi khensa nkarhi wa ku xeweta vayingiseri hi rhandza ku va xeweta hinkwako laha switichi xa GCR FM xi khomaku va ri koho ha swi tiva ku na le ndzandzeni wa malwandle xa fika
1: ya
6: so a va losa hinkwavo ka vona hi ri ku dya hi ku engeta vito i Victor Mavunda mi famba na director wa hina wa swa manyunyu hi khensi nkarhi wo mi nga hi nyika wona
1: hinkwavo. Khense swinene va lava a ku ri va swa lava va karhi va hi hlamusela hi leswi swi nga va swi ka swi endleka aka swa manyunyu swi swibonini nkomosi e di champion naso switwini leswaku nkomosi va hata ya mahlweni vandla leswa kahle loko swi taka xipano xona hi xosha.

0: Ai buyiming sirwa mina nge se heta nkarhi mina na wena vulavula mitlangu leyi ya MTN 8 leyi nga va karhi humelela mali na vikiming sirwa mina ni te ni ta va ni kha ni vuya na nkulukumba nyiko hlungwana ku va hi burisana hi mitlangu leyi ya MTN 8 hi ri hi twa leswaku hi angula hi ku yini nkulukumba nyiko ha mamukela ka nongonoko wa Sportville. Yeah, loko swi ta ka timhaka ta mitlangu leyi ya MTN 81 swi tele leswi hi vaka hi karhi hi swi langutisa loko hi languta mitlangu leyi ya MTN 8 ku ve na swipanu leswi a hi swi langutele leswaku swi ta tlanga kahle ka mitlangu ya MTN 8 a swi tlangangi kahle swin'wana swa swo mara ni lava ku hi teka mitlangu ya MTN 8 hi wun'we hi va hi karhi hi mpfapfarhutela vayingiseri ntlangu wo sungula leyi nga ta va hi karhi hi mpfapfarhutela vayingiseri kumbe hi wa hi karhi wu ndlalela vayingiseri i ntlangu exikarhi ka xipanu xa yona Kaizer Chiefs na xipanu xa yona Golden Arrows ni lava ku hi vulavula hi wona mi ni byela leswaku hi ku vona ka n'wina ku onhake yini ka xipanu xa Kaizer Chiefs ntlangu wa Golden Arrows na xipanu xa Kaizer Chiefs va one kwini
1: Spanish Kaizer Chiefs as it is in the same situation like so ke loko hi start a game leyi sinwa sinwa leyi sinwa so kambe swi swi swi nhaka mi defeat va yi va tshika nkulukumba va ri na misele wa Golden Arrows a kota ku supply bolo liya a supply bolo liya yi vheta yi hlangana na yini yi ndza defender yi vheta yi va goal so hi ku angarhela Chiefs a yi a plan kahle hi ku va na mistake ya defender laha a swi ri kahle xikimi xa Kaizer Chiefs
0: leswi vulaka leswaku overall ntlangu Kaizer Chiefs a va wu khomini mara mhaka i timhaka ta ku va tshike bolo yaliya yi va yi kota ku va yi kora ni ri loko hi langutisa ntlangu wun'wana i ntlangu wa xipanu xa yona amazulu na xipanu xa sikhukhuni i ntlangu lowu nga huma hi 7 wa tibolo xipanu xa sikhukhuni xi ve xi hundza hi tibolo ta mune eka tinharhu mi ri yini ntlangu walowo
1: ntlangu lowu a ku tsakisa swinene ku lowa refe lowu kusukeni nkarhi wa ku va wu hela hawa i tigol ta vona i tigol leti nga ta ti vona loko ti fika ka masagwati ya yona top 8 va nga ta hlawula kwalaho ku ve xipanu xa sikhukhuni na hayi xi tlangile swinene na a ta zwangi nani vatlangi va yena a va seti mara swi le khumbaka loko ni lava ku ri na ra n'wina ayira i nga ri ya vona mara sikhukhuni hayi kesisa yi tlangeka swingozi lawa
0: ntlangu wun'wana loyi hi nga ta vulavula hi wona i ntlangu exikarhi ka xipanu xa Mamelodi Sundowns na xipanu xa Polokwane City. Polokwane City yi khome xipanu xa Mamelodi Sundowns 90 minutes hinkwayo mi nga ku yini xipanu xa yona Polokwane City loko ka ntlangu lowuwani yi ye ya wina ka extra time xipanu xa yona Mamelodi Sundowns mi nga ku yini hi swipanu swi ri swimbirhi
1: laka xipanu xa Sundowns na Polokwane City vanhu Sundowns a yi tekahle na kuva va ha twa timbilu ku vavisekele va fambele hinkwavo wa mutlangu mara hi ku va ku ri na hi Polokwane City na a yi setini xikimi xa yona hi lowa nani yake lezi teka extra time swi vone ku a nga ri xintlangu a ku ntlangu lowu wa swiyimo xa le henhla na kuntlangu lowu i xinkadyana Sundowns a va rhambi vatlangi vatswari va njhani ra vakekaka hi siyaku laha ku ri mitlangu lowu va ku supporta ku ri va ta va vuyisa ka byalo leriyani ku ri va ta moya wa vona wu ta va kahle ka misa liyani thats a va tlanga hinkwetu va tlanga Sundowns lo kumaka na hi Polokwane City mani so a va karhele ku zeteka extra time matsolo se ya sungula ku zonga
0: ya ntlangu wa ku hetelela i ntlangu exikarhi ka xipanu xa yona Orlando Pirates na xipanu xa Durban City mi nga ku yini ntlangu walowo xipanu xa Orlando Pirates na xo xi nide ku va xi ya aka extra time ku va xi hlula ntlangu lowuwa mi nga ku yini ntlangu wa xipanu xa Durban City na xipanu xa Orlando Pirates
1: laha nga kona a ku tika laha a ku tika entlangu lowu a hi khuma timbilu laha Durban City yi suke tlanga game ya yona Orlando Pirates loko yi ya laha yi heta game liya loko yi vona 2-1 and swiloko yi na 2-1 ku xi ta olova a swi nga toloveli naswona bolo liya yi suke yi khona loko suka yi khona a yi ba ya laniwa a nga zanga a yi trepa misala levhe a yi chala noteni loko yi sukaka kona se leswi vulaka ku nani Durban City na yi tlangeni swinene Pirates yi lova na laki laha ya ku va yi ba goli liya mara hey awutika kunga olovi la
0: kunga olovi kulukumba nyi kun khensini ka majama sikura namuntlha ku va hi mpaparute mitlangu leya ya MTN 8 vana na majama makahle
1: inkomo inkomo to vanzela ntai tsalana ku chacha
0: thank you kulukumba nyi ku va lava hi mpaparute mitlangu leya MTN 8 leswaku va hi vone njhani naswona swipani swa swi va swi kha swi beka ntshikelelo ni beri nqingho ka nomboro ya hina ya xirhandza 060-8875-942 ni byela miyingiseri wa mina leswaku hi ku vona ka wena hi wihi ntlangu lowu nga ku khoma kahle ka mitlangu leya MTN 8 wafawafa swipani swa Kaizer Chiefs swi humini Orlando Pirates ya sele Mamelodi Sundowns va ha sele Sikhukhuni va ha sele Jisera FM hello ahe mi pfukile
2: Ntlangu wa
0: Orlando Pirates lo mu nga mkhoma kahle why mi ku mi khome kahle because imagine swipani xi kume red card Durban City yi kume red card 90 minutes xipani xa Orlando Pirates xi tsandzeka ku va xikora bolo ya vumbirhi u mi khome kahle
2: i goli ya liya goli liya ya nkarhi wo hetelela ni khomeke kahle ngopfu
0: okay ni dangisile ni vulavula na mani la ndangise ngopfu la ka gongongo okay ri va tsakise hi game ya xipani xa Orlando Pirates na xipani xa yona Durban City ku na swo tala leswi ni nga swi vona ka mitlangu leyiwani ntlangu wa xikarhi ya xipani xa Mamelodi Sundowns na Polokwane City Orlando Pirates na Durban City i mitlangu leyi ni kombaka kahle leswaku mitlangu leyi ya Betway Premiership miyingiselo wa mina ya 2026-2027 a yi nga swi oloveri swipanu leswiwani wa swi vona leswaku ku ta va na ti-goal to tala ka nguva leyiwani naswona swipanu ku hava xipanu lexi nga ta ku lexiwa a xi ndli swona swi nge ndli swona swipanu swi koho naswona leswi nga ka swi nga va ka top 8 ka nguva leyi nga hela swi hi kombile leswaku na le ka lembe leriwa swa ha ri koho Jisera FM hello
3: Mahlungwa
0: hi mina loyi bava
3: hipfukile na
0: hipfukile minjhani na
3: hipfukile mina ntlangu lowun'wana tsakisa ngopfu ntlangu lowu wa Sunday wa Kaizer Chiefs loko yi huma na Golden Arrows
0: i ntlangu wa Kaizer Chiefs na Golden Arrows loko yi huma xipani xa Kaizer Chiefs a xi nga tlangi kahle kumbe Golden Arrows a yi tlanga ngopfu
3: Golden Arrows a va tlanga swinene Chiefs yi ndzanini la yinga yi zama kona mara xi va tsakisa ngopfu i ku hi tali vaseketeri va Chiefs va pfala umlomo cause a va ku va la ku komba hina ti-Sunday Pirates game yi tlanga 90 minutes i nchumu lowu nga ni tsakisa swinene ku ri va pfala umlomo leswi a va ri ka swona a ka ha vangi swona
0: a ko va n'wina tifene mi swi vulavulaka hayi vatlangi vona i tifene ti tlhokonyaku hayi vatlangi a va vulanga nchumu vatlangi ko va tifene leti vulavulaka ku hayi xipani xa Kaizer Chiefs swi nga hundra miyingiseri wa mina
3: ntombezanya loko ho tlangiwa tala vatlangi va va ri stadium va ri swini mina ti-supporters wenda hi le stadium kumbe hi le kwihi hi hina hi va nga kuma dzoloko
0: ya
3: ku za ni vula ku hi pfali va ngopfu vaseketeri va yona cause hi vona a va ri ku beni ka
0: a va ri ku mitlhokoyeteleni
3: a va ri ku mitlhoko va yona

0: Premiership being seriwa mina hi buyini viena kambe mitlangile ya Betway Premiership na so loko nga ri na matimba nga ri na ntamu hayi ngi na ngutisi mitlangile wa mina seriwa mina vulavula mitlangile ya MTN 8 yiku khome njani jisara family lo
1: ah ntombi yo zeng
0: ah hey man
1: ah mina ni takse xipansha Pulkwan City Sundowns eh takse ngoku la xi nga khoma 2-2 xomxonxona ya 2-2 ya maka extra time xi tlange Pulkwan mhoni ku xitangeni swinene
0: yi tlange ngopfu ne
1: Pulkwan xitangeni xi nga va na nkateko wa ku wina a na vhele ku fanele ku va na team leyi nga ta wina laka ka Arrows na Chiefs ha leswiya ni swi bela mandla leswiya ni nga ngheni entlangwini hi tombi yo zenya mi ti byela ku hina hi already winini a swi laveki leswiya lava va Chiefs va nghene entlangwini eka nsekisi man lavaya va
0: vatlangi va
1: amahle lava va nghene entlangwini va ti byela ku ha hina hi be hi khomini ka Arrows ka Golden Arrows ivi Arrows xi va komba ku xo hi xomani wa swi tiva na wena ku i the mnyama ngenkani i ti-champion ta MTN 8 i ti-champion a yi chamchumu
0: a yi
1: chamchumu kokwana wa ku hlwela ti danko
0: Very Kaizer Chiefs njene a timbaleni ta mitlangu yi kha yi yo yi ti vula ku yi winini a ni swi timing swi ra mina leswi swi tivaka ku mitlangu ya bolo va nga la torha i ri langutisa laha leswaku van'wana va nga ni tsalela kumbe mani a nga ni sela nkandziyiso laha ku na un'wana a nga ni tsalela u ri hi swin'we ni ri kwala ka i ri hi swin'we ni ri kwala a mi ri na ma-face milandzu okay ma-face ni khensa swinene mani un'wana a nga ni tsalela nga ku ni nge hi swi koti ku va ni tlanga ti-audio leswi ni nga ta swi kota i ku va ni tsala leswi mi nga ni ni hlaya leswi mi nga ni tsalela swona i ri ni langutisa laha jisara family hawu a ni swi rhandzini ku va ni teka call ya vona mara yindli ti-semifinal ta mitlangu ya MTN 80 draw Orlando Pirates versus Cocone siku na ndhawu swi ta confirm-iwa kasi Mamelodi Sundowns versus Golden Arrows ka ti-semifinal hinkwaswo leswiwani miyingiseri wa mina u swi kuma ka nongonoko wa Sportville u ri ni tsumela ka Facebook page na langutisa leswaku vamani va nga hi tsalela a nga si fika xiluva a teka ndhawu yakwe i ri ni langutisa leswaku vamani va nga hi tsalela laha munhu wo fana na Sbejwani Maxwell Mashele u ni tsalerini leni n'wana mene ni tsalerini khese swinene leni Matimba Ndlovu ni khesini Brenda Mrem Sadam Judgment Mavanyisi Chavalala Sostina khese swinene Road ni Mnyuku ni khesini kokwani wa so wa Ntoto khese swinene LC Milan khesini Manarisana na Rinoko na Ringana khesini Wisan Richard Andani Madoba khese swinene Bishop Rainin khesini Basani n'wana Manphosa Clifford Dramatuba Eric Bishop ni khese swinene na wena Martin Mulalo ni khesini Master Munyai ni khesini na wena Johnson Tobias khesini hi tekani Hlantsweko ni khesini mani un'wana Choice wa le Xawela ni khese swinene Nkhesani khese swinene Matseke ni khese swinene Chabalala Oscar Jomb Web Chabalala na wena khese loko ri mina ntombi yo zenya ntombi ya le swikundzi swa maleza wa zinji va ni swi lava leswaku nongonoko hi ya mahlweni na wona na tivona tinqingho ta ha ri ku tsayiteleni ku lava ku vulavula ka ntlangu mitlangu leyi nga humelela ya MTN 8 miyingiseri wa mina loko ri mina ntombi yo zenya khesini n'wina hinkwenu mi nga ni tsalela ka Facebook page khesini n'wina mi nga ni bela tinqingho ni khesini na n'wina mi nga yingisela nongonoko wa Sportville loko ri mina ntombi yo zenya ntombi ya le swikundzi swa maleza wa zinji se tseriwa ka hlungwana tukulo mamijani n'wari smart na sera mamijani n'wa mathola a swi sasekile na swi nandziha ku va ni na wena nga majaha masiku ra namuntlha kwala ka nkarhi u ta ni khomela ni ri a ka siku leri ra mundzuku hi ta va hi karhi hi vulavula hi xipani lexi xa na Baduza I can't wait Baduza Celtic na xipani lexi xa xa yona White Vultures na coach Sam Pam ta ku byela leswaku ku endleka yini coach Sam ni ta tlhela ni vulavula hi jale ra magic ka siku leri ra mundzuku so nga tluriwi hi nongonoko lowuwani ni ta va ni kha ni vulavula hi localist lecker ka siku leri ra mundzuku salo tiphina hi nongonoko wa Sportville i ri ni huma hi laha
2: Funeral Services to ina namuntlha e butsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekela enhlokweni leswaku ti-price ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery

0: khumembera wa timinetse kubila awara ya nengwana mingiseriwa GCR FM ba ikara ngena kona eka nongonoko wa ndhavuko wa hina lava nga ta va mikarhi mi fambisana kahle na xiluva xa ka mabunda i va ikara ngheni kahle risimu ra George Maluleke kayela mani kambe ke khesa swinene ka nhwengeni wo zenya laka ra yi khomile hi Sportville ta mitlangu yi khesa swinene yi khensa ni le ka vahaxi hinkwavo lava hi ri na vona eka dyambu ra siku ra namuntlha ku va va kote ku hi fambisa kahle eka siku leriwa hayikele ku ri ta maxelo ha ti vona ti le ku hi kaka yi sele a hi moya a hi moya i n'hweti ya kona yi vhete yi hi sungula to tswi ku hi ta hatla hi tolovela ku ri hayike i nguva ya kona leyi hi nghene kona Sentlela ni khensa swinene ka wena muyingiseri wa GCR FM laha tshamaka ri na hina hi nkarhi hinkwawo leyi va ka hi ri na yena kambe ke muyingiseri wa mina tsundzuka leswaku wa swi kota ku ni yingisela kahle u badamile u hambane na moya lowa eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za kota ku ni twa kahle u ri vemfameleni bya wena nakambe ke hi na Facebook page leyi fambaka kahle hi vito ra GCR FM nakona ku hala muyingiseri wa mina u nga swi kota ku va u karhi u tsutsumela kona u yo ya ni byela ku ri u na mina u ri kwini eka madyambu lamawa ya moya na xirhami xa kona xi vuye hi ku vuya ingaku hi lo tlhelela ka xixika nakambe kambe ke laha ndzeni ka ndhavuko wa hina wena muyingiseri wa mina ku na nkarhi hi va ka hi karhi hi bula mina na wena laha hi nga ta va hi karhi hi nyiketana hi topic na kokwani Maluleke lava hi nga ta va hi karhi hi vuya na vona emoyeni loko va hi ta ku tivisa nhlokomhaka leyi hi fanelaka hi bula hi yona eka siku ra namuntlha hi laha se hi nga ta va hi karhi hi nghena hi veka letiyana leti a hi veka mavonelo ya hina kumbe hi veka hi leswi swi endlisiwaka xiswona hala ka hina kambe ke wena u nga swi kota ku ni vekela vonelo ra wena hi riqingho rin'we ntsena eka 060-887-5942 Let me tell you, repeat a camp and number Lia when I'm in the Seruamina 060-887-5942. Gonna allow Kotaka Kunitoka, Lecona, Ubokarutis, a comment ya when I come be one Laura when I angel Iona Yaleo, saying I got my jumpy and I'm going to take a biker from Santa Catalina, Kokon, my little girl, I'm going to talk about Itagra. Nanhlokomhaka mina na wena leyi hi nga ta va hi karhi hi bula hi yona hi timitsu ta hina hi ndhavuko wa hina hi va hi karhi hi languta mindhavuko hinkwayo ha fika na le Venda ha fika na le Sotho leyi ha fika na le ka Mapedi leyi ha nghena nakona hi va hi karhi hi tiva hi mindhavuko hi ku hambanahambana ka yona hi va hi karhi hi katsana Xitsonga kona kwalaya na xona Xitsonga ha xi lava ni ri hi va hi karhi hi nghena ka mindhavuko hinkwayo wena u nga kona u va ka karhi u swi twa ku ri hi nga va hi karhi hi vulavula hi yina na muyingiseri wa hina wa swi kota ku va u nghena na wena u veka hi sayiti ra ndhavuko wa ka n'wina ku ri hayike mina hi ndhavuko wa ka hina loko mi vula sweswo swi va swi karhi swi vula leswi swi va swi karhi swi fambisa so hi ndlela yona yaleyo muyingiseri wa mina u nga ni kuma eka 060-887-5942 kambe ke hi nkarhi lowu nga hi teke mbilu hi ta va hi karhi hi landza kokwani Maluleke lava hi nga ta va hi karhi hi vuya na vona emoyeni hi ta twa ku ri va hi khomele yini eka madyambu ya siku ra namuntlha hi sayiti lera ra ndhavuko wa hina kambe ke hi nkarhi lowu nga hi teke mbilu na muyingiseri wa mina loko hi va hi karhi hi jike emakete hi ta va hi karhi hi landzana na vona kokwani Maluleke loko se hi vuya hi ta va hi karhi hi va khome hi mandla mambirhi kona kwala hi twa ku ri va ri yini eka madyambu ya siku ra namuntlha a hi fambe swin'we hi va landza
1: Technology, she could send the echo swing by Hina. This seven coil chicken. Audio streaming. Yet www.gcrfm.co.za. GCRFM. Hito. Russia. She's a woman.
2: Kumele funeral cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku leswi i swi kuma ntsena eka Swibasa Financial Services va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena spouse vana va sikisi va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lavaka ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand 350 bakunyika 20,000 rand e hakela 400 bakunyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ya gina eka 84 e hakela 220 bakunyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 bakunyika 20,000 rand 420 bakunyika 30,000 rand la ai lahle kambe wunyika mali kasi waiting period is 6 months ntsena eka refresh suketan kasi eka refrangozi ya mob 1 month ntsena kasi 12 months insurance eka society loko u claim mali mi kuma endzhaku ka 48 hours itsa reserve sweswi kasi office ya bona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A kasi loko na Giyani mana xitendara lexi nga kusuhi ni le posweni mata mi ta tsarisela kona ni le ka mukwakwayila a mu judges loaf va kona ni le ka maphalle ti-office ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757 Shibasa Financial Services where peace of mind start with you choose your perfect plan
1: Masingita Mall limitisela carnival flights bungas let's

0: every moment. Bajaria Agro la kushansu mirin kwayo yesifuo shatomu tihugu timbote tinyefu tihonje nesungu nusutala batelebo kwemele sokude shatu product ambana ambana litikatsaka DAs siyakula kipro eagle rock natri wuku unga kela udukumela kettle finisher hit 320 kasoku desa timbote na tinyefu hit 350 unga kela udukumela sokude shatomu shalusen hit 130 35. Ba kela bo kwemela sokude so tuhuku tale makaya. Unga ti kwemela so chela sokude na so nwela mati ya tuhuku. Ba kwemela ti tag ta tuhumu ti honji na so fuhu nkwasu ti tag mani tona. La ba kela bo mkwemela dibi ti miri hukwatu ta kutungula sifuru kusivaja. Ba shabisa na maboni ya kufumeta tuhuku ta mwina luku titimela. Ba kela ba shabisa mwini watu mbudi me tuhumu. Kasi shukwa nesintongo na so naso kumeka. Hi 1250. Ba kumeka ka patura super quick. Kusona arma robela. Andaka makoma. Kwa la giani. Unga ba kumeka 068-67-096-73. Kumbe eka email address ya pmuhammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro.
1: Hela, ashika randi, seno kumeka, DZP watendili, na wapara mati otenga, mati wana ya kumula, na shona ungeta na teleku, wapara mati ya huwa, seno kumeka, DZP watendili, ashende chinga ndeki, na basa vya mati nchini mahala, kasi yoko mwenda customer, wapu ingeta 1,500 rand, hateko kakaisa, kasi wafike nkwapo laba laba kakona, ambuletsa nini, palavura, with Patrice, Johannesburg, na Limpopo. Kase kase, di profesi inkwato. With Shoko Shoko, 073-03-03-754. DZP Watch
2: technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za gcrfmrito rixaka
3: xihluva n'wamavundla Okay, right, una mingiseriwa GCR FM va hi karhi vuya kona eka ndhavuko wa hina nkarhi ku ri makumembirin'we wa timinetse kumbile awara liya ya nhungu wena mingiseriwa mina kambe ke hi ta va hi karhi hi vuya na kokwani Maluleke ku nga ri hi ku dya ka nkarhi hi ta va hi karhi hi ya nghena na vona hi twa ku ri va hi khomile yini eka madyambu ya namuntlha eka ndhavuko wa hina laha hi va ka hi karhi hi dyondza hi swa ndhavuko na ku va hi karhi hi tiselana miehleketo ya ku hambanahambana kona kwala ndzeni ka ndhavuko kokwani Maluleke ni mi perisa ndlela ni mi amukela emoyeni hello
4: Mina loyi.
3: Hi n'wina loyi.
4: Ni yo papa ka xitulu lexi xa milenge minharhu kumbe mavhilwa manharhu. Lexi pfumelaka ku rhumiwa ku ni yisa le. Ni ya koka tifayili ni ti vuyisa koho kwala ni nga kumeka ni tshame koho kwala. Ni ri eka siku ra nyamuntlha. Ni xeweta vayingiseri hinkwawo. Ba radio GCR community leyi nga yona yi nyikaka vuphameri eka minongonoko ya ndhavuko ni yin'wana na minongonoko karhi ni khensa vahaxi lava va nga sukela na vurhonga ku karhi ku cincaniwa until ku za ku ta konda ku fika ka nkarhi lowu muhaxi wa mhlabi anga kona na kokwani Maluleke etafuleni. Hi mina n'wana mukachana wa marhanele wa dumela wa tsunduza wa mingo wa chavana. I guyi wa malenga wa xangaxilo wa betsela matalatala. Timhaka ti endliwe hi guyi na maxakazi na malenga. Hi vona ma nga tswala jaha leri kumeka ri va kona nyamuntlha.
3: Okay.
4: Se ni ta ku yi ri n'hweti ya vamanana laha vamanana va nga kumeka va rhwelesaka 9 months hinkwayo va konda nkarhi wo fika va ya deliver munhu loyi a vitaniwaka munhu emisaveni hi nge ri eka n'wina Ramanan. Mi shishima swinene. Hi ku ya hi laha ku nga heriki. Loko a ku nga ri ha n'wina, xana a hi ta va hi ri kwini? Hi swi tivanaka kahle n'wanuna hi yena a nga rhanga tumbuluxiwa, kambe manani hi yena a nga fika a teka xinhongana lexikulukumba xa ku tiku ri kumeka ri ndlandlamuka ri va koho hikwalaho ka yena. Xa losa swinene hi vuyelela, mara lexi ni lavaka ku lava ku ta xi vula laha, mi karhi mi nyikiwe vukosi, mi nga pfuki na siku na rin'we mi abuse vukosi lebyi mi byi rhwexiweke hi ku bya hloniphiwa. Hi nhlokomhaka yikulukumba ngopfu yaleyo. Loko mo kota ku langutisisa mi swi vona leswaku evukosi lebyi mi rhwexiweke byona mi bya mi thyiwa vito, wa thithi mbokota, wa thithi mfasi, u thithe mbokota. Mi nga rivali ku vito rero ri vulavula hi n'wina, kambe loko mi teka mbokota mi langutisa eswikun'wanini swa n'wina mi vona mi nga ta tikhanya hi n'wexe. Kokwani Maluleka va ri tano. Eka vayingiseri hinkwavo va GCR ni kombela ku mi nyika nhlokomhaka ya xivutiso laha. Kokwani Maluleka, eka nhlokomhaka ya nyamuntlha va vulavula ni vayingiseri va ri, xivutiso, xana kokwana Maluleke hi ri va ya emahlweni ni ku phakela minongonoko leyi va vaka na yona vhiki na vhiki kumbe va yima kwalake? Loko swi fanerile kumbe ku va ya mahlweni, ku hlamula n'wina, ni mi nyika 15 minutes laha. Muhaxi n'waxiluva a karhi a mi dirayivha. Hi ku ya hi mina a ni na problem, ni lava n'wina mi angula ku kokwani Maluleke a va yimi nyamuntlha va nga ha yi mahlweni na ku deliver minongonoko laha. A va yimi va nga ha yi mahlweni kumbe a va yimi? Mi fanekele mi kheta mi hlawula ka marito lamambirhi. Hi ku yimisiwa, hi ku pfumeleriwa ku ya mahlweni hi n'wina vayingiseri, hi ku minongonoko leyi yi ta eka n'wina. Se ni teka titambu ni nyiketa n'wamavundza, n'wamavundza a mi dirayivha, a mi nyika 15 minutes mi hlamula mi angula before ni ya na nhlokomhaka ya mina emahlweni. Na loko mo ni yima sweswi, ni ta yima sweswi. Danko.
3: Kokwani Maluleka.
4: Hello.
3: Mi nga se famba, vo lo mi khunguvanyisa.
4: Ni ta mi hlamula, ni lava va angula va nyikeni 15 minutes.
3: A ku ta va ku karhi ku hela nkarhi wa hina kokwani Maluleka wa ndhavuko.
4: Mi yingiseri na muhaxi na kokwani Maluleka. Ni munhu wo hlonipha ngopfu swinene. A ni tsakisiwi hi tshimbetelo loko vanhu va nghena ka nhlokomhaka va kongomisa eka mina, a va hlamuli nhlokomhaka, va kongomisa eka mina ku ni tshimbetela. Se a ni pfumelelani na yona mhaka leyi. Va ni tshimbetela nhlokomhaka leyi ya protection order yi ndle ngaku yo kongoma eka mina ingaku hi mina ni vangaku yona, ku ri ku mina ni protector. Munhu un'wana na un'wanyana protector wa ka tatana, ni tlhela ni protector wa ka manana. A ni nga lavi ku hlamusela, a ni lo lava va angula ntsena.
3: Hayi ke hi nga pfumeli va hi onhela leswinene hi nga na swona kokwani Maluleka. A ho swi
4: tshisisweswiya
3: hi famba na swona mina na n'wina hi vahaxi.
4: Loko va nghena emoyeni va ni tshimbetela, ni ta va hlamula ku vava ivi va tlhela va ku kokwani Maluleka a va lunghanga. I vanhu vanharhu, i vanhu vanharhu lava nga ni tshimbetela vhiki leri nga hela. Maviti ya vona ni na wona laha, ni nge mapaluxi mara va ni hlamule ku vava.
3: Swi
4: ndlanga. Ya.
3: A hi pfaleni ndleve ya ximatsi hi khoma leya xinene hi ya mahlweni mina na n'wina.
4: Loko va lava platform va yi kuma laha hi kona.
3: Ni mitini
4: kuhahi a tlhella ka tlhoko mhaka ya hina ya protection order na ku ta yi vulavula hi ku hetiseka ni tlhela ni vula ni le ka ni le xikarhi ka vhiki yi ve kona ka lava a va ka vahaxa ni le ka Munghana Lonene yi ve kona na le ka premier yi ve koho na mina ha vuya ka yona futi ku lemukisa leswaku the protection order it is the killer ya dlaya loko manana na tatana va tekanile va kula swin'we va tsala vana exikarhi va ka va famba na vutomi bya vona lexi humelelaka hi leswi ku va na migingiriko ya ku holova
3: lawa
4: yi karhi yi sukela kwalaha ni nga vula ku sunguleni ka vhiki leriya leswaku manana i suka a vulavula marito yo vava eka tatana a ku mina na suka laha kamareni leyi ni ya tlela na vatukulu endzhaka sweswo vhiki leri nga hela ni yi angule hi ku endzhaka ku hambana ka tatana na manani swi fika na swi ngo un'wana a vutisa leswaku hikwalaho ka yini u famba u ni siya kamareni a ku ni kombela u nga ha ni karhati ene loko ni karhata ni ya ku tekela protection order la ni hlamuselaka hi vutalo leswaku timhaka ta protection order ti tswala rifu exikarhi a ni holovi na munhu hi mhaka leyi no lemukisa leswaku e protection order vanhu lava yi tirhisaka eku heteleleni ku dlayiwa wena manana eku heteleleni ku dlayiwa wena tatana a swi le ka munhu wun'we ni swi le ka vanhu vambirhi mara loko mi angula nhlokomhaka yi anguleni mi ka mi tiva leswaku a mi anguli mi kongomise ka mina why mi kongomisa ka mina mi nga swi endli leswi kongomisani nhlokomhaka loko mi ka mi vulavula ku angula nhlokomhaka loko mi ku swa mi kwatisa mi kwate ngopfu mi la ku vulavula hi leswi a ma ha hlamuli nhlokomhaka ni mi angula mina manje no ne yini mina hi ku mina mi dilivhela tinhlokomhaka right loko hi karhi hi famba a hi langutiseni masirha lawa ma humelelaka a hi langutiseni timbolovo leti va ku kona a hi langutiseni ku avana loko ku nga ku va ku kona hi mhaka ya protection order hikokwalaho hi nge a swi antswa tatana na manana loko ku ri ku bava i endlele manana protection order ku ri mina ni nga endlela sati wa mina protection order loko ni tshama hansi ni swi langutisa hikwalaho ka yini ni dlaya vuxaka bya mina na sati wa mina hikwalaho ka yini ni dlaya vuxaka bya mina na vana va mina mi tsakisiwa yini loko tatana a hambana na vana va yena a kumeka vana va yena va nga ha ri va yena va ya tshama ka vakokwana kumbe va sala na muti ni huma mina tata wa vana lava yi mani nakambe wa xaviwa tatana hi hala ka sayiti ra manana ku manana i ta xavela vana lava tatana wun'wanyana kona wena tatana loko u teke protection order u tekela manana mina loko ko va mina tanihiloko ni hlamusela sweswi ni nga ku nga ba karhi ni tshama hansi ni tivutisa ni ku hikwalaho ka yini ni avanyisa vuxaka bya mina na vana va mina na nkosikazi ya mina ni na mfanelo ya ku tirhisa rizini leswaku ni tlhelela ka yena manana hambileswi a nga ta ka a nga ni tshembi ni ya khidama ka manani ni ba guso nakona ni ta va ni lunghise swo karhi leswaku a kota ku ni tshemba ku leswi ndlaka swona ni le ka mhaka ya ntiyiso a no n'wi xiya hi lawa maendlelo ya kona ni tshama ni ma hlamusela la a ni tivi loko ku ri na lava va ha tsundzukaka ni ke ni nga tshama ni yi hlamusela mhaka leyi ya ku loko ku ri mina ni nga endla protection order ni endlela ndyangu wa mina lexi ni nga xi endlaka xa kahle hi lexi ni suka ni ya amavhengeleni walawo kambe ku na munhu loyi a nga ta kumeka leswi mina nga ta swi vulavula a nga ri na mali ya ku swi endla mara loyi a nga ta kumeka a ri na mali ya ku swi endla nongonoko wa kona wa ndlela ya kahle ya ku swi endla hi leyi loko u ya xopeni u nga ya xopeni ka lavaya va xavisaka leswiya swa ti-rings letiya ta ku surprise munhu u ya lomu ya maxopeni u ya xava mablomu ya wena ya kahle ya ti-roses ta ti-colors uya na vati dlasta wena ta ta na na malapi ya kona la wa ya vitani wa kuti saviors ebe uya shara keke uya shara ti sweets a sorted of the sweets uya shara ti biscuits a sorted ya ma biscuits kuna ti kuna ma ti kuna ma biscuits la wa ya ya chocolate a sorted ya ti choice a sorted maleka box rinwe loko iya ka Shoprite unga ma unga ri kuma box leriya loko u xave rona box leriya kuna makeke man'wanyana u nga ta ma kuma ya ku mikisa wona lawaya ya tikhalakhala leswaku laha u nga ta lunghisa kona ku u ta surprise wa manana lunghisa u ri wexe a nga ri kona mara loko u ya u ya n'wi vitana u ta n'wi komba ndhawu leyi u n'wi komba u chuchekile u ri munhu wa kahle u ri na rirhandzu kumbe u komba rirhandzu eka yena leswaku a nga pfuka chuhile hi ku swi endleka loko i ya ka yena a hleketa ngaku wo n'wi xiya u lava ku n'wi yisa hala kamareni u ya n'wi dlayela kona mara kombisa vutomi bya kahle eka yena manani loyi ni vulavula sweswi hi le ka n'hweti ya vamanana laha tolo yena a kuka ku presentiwa ngopfu lomuya stadium lomuya vamanani va hlengeletanile ku nga ri na vanhu va xinuna ku vitaniwe va ka manana ntsena kuka ku presentiwa hi timhaka leti swa ku vavanuna a va khome vavasati va vona kahle vamanani a va khome vavanuna va vona kahle loko hi vulavula hi protection order na hi nga va hi onhile loko swi te yini hi ku laha hi lava ku vutomi byi va kona ku nga ha vi na munhu na wun'we a dlayiwaku laha loko u n'wi tekile manana u n'wi yisa le kamareni leyi u deke kahle na tapula ra wena u andlelele kahle mbedo wa wena lowu tlelaku ka wona u endle ku kuva kahle la kamareni loko manana a nghena a va unsurprises a va surprises manana a tivutisa ku na xana swilo leswi loko ko va mina wena loko manana a ha tala no teka duku ni boha matihlweni laha ku a nga swi voni leswi swi nga la loko ni chucha duku laha ni chucha duku ni nghenise ring laha ni nghenise bracelet avokweni ni nghenise tiyering ni nghenisa na necklace ya yena ni lava na kepisi yin'wanyana ya kahle ya n'wi fanela ni ku n'wi faka ivi ni susa duku leriya loko a langusa swilo leswi a nga ta va hlangana na swona loko a tshamile a tapuleni makhekhe ma kona khekhe ri kona leri nga tsariwa na vito rakwe u tsariwe vito ra tatana na manana ku nga vito ra mina na yena ni tlhela ni tlhokomatela hinkwaswo ku kombisa leswaku a hi ta nkulweni ni khidzama hi matsolo matsolo lawa ya ka mina lawa ni khidzamela manani wa mina ku nga kata mina ku nga sati wa mina ni n'wi khidzama ni kombisa rirhandzu ni kombisa nhlonipho ni kombisa xichavo ku na siku na rin'we u nga ha hleketi leswaku e protection order leyi ni nga ku endlela yona eka mina na wena yi ta va yi fili yi to va yi kumeka yi hanya eka magistrate ntsena eka mina na n'wasati wa mina ku hava loyi a nga ta suka a ya ya pota ku ya lexi xa protection order a xa ha tirhi magistrate u ta ku mi byela mina ke hi ku mi yo tala famani se loko hi endla mhaka leyi i swa mina na ndyangu wa mina i swa mina na family ya mina na vana va mina hi ku a ni swi lavi ku vana va mina ni kumeka ni va cukumeta va nga ha ri vana va mina ni traya ku vuyisela vumunhu bya mina leswi ni mina ni nga endla vusopa bya ku suka na ni ya ni ya tekela nsati wa mina protection order hi leswi na n'wansati a nga swi endlaku kumbe wa ka manana a nga swi endlaku a swi endlela nuna wa yena loyi a nga ha swi kahle swi vula ku u kongomise ku hambanyisa vana va yena vana lava na tata wa vona ene vo tiva o tiva hi wena tatani loyi u nga ta nyika vana lava tatani a nga va tiviku a nga n'wi tivi ku n'wanuna waloyo yaloko ku i mani loyi vana va yena va nga ta vitana n'wanuna loyo ku tatana mara tata wa vona a karhi a hanya se mina hi ku ringeta ku lava ku ta vuyisela vuxaka eka vana lava hambanyisiweke na vatata wa vona ku vuxaka nakambe a byi pfuki a hi ku a hi timhaka ta ku protection order yi endle yini mara i timhaka ta ku protection order yi vange masirha yo tala I mana ka sibi kulesi. Wanuna kwata. Ateka shibama dasa atina vana. Iswa mwana kunge sukate lesu. Amsuwana kuti sukele kati makaleta kwa ambana eka mareni. Si sasi ya kusha matolongo ya mshakalu. I mana nga mkane tani soku protection order ikasi. Mina ni rai kasi lupi ifika la kakubanga mafu. Wena manani uva kuna ntiba wa shikonyololo wa kukane eka makale. Ustiba kumduku iwene. Singa haku umelela lesu. Koba kwa ane ame Steve. Me anakanyo yangu na sometime mkumanga kuhile hili kati kumili. Ni vula vula lesu. Ni tundusha tiku la South Africa hiku hapa. Kwa protection order inga piki na hiku kukui herisi wa kina mto mtaba mwanyana. Ayivi kwa na marati soleni man. Chamani hansi mitubuti isa man. Hiku wana kaini miambana na familia mwina. Hima kaya wia dada mshakadu. Pensele pelelo muenda. Minaka minaka se piki. Mara niputa la wangele kufeni. Niputa la wangele kusendeni. Niputa na wangele kagondo na kusienda. Ayo kakure mina mwina nto uwa jimani nga haeni. Vitoma bishaktiwe. Balabanga loba msabe ni kungana masira la otala ya protection orders. Bamblesu nga tira na mabanga. Baka babu ya manulabu. Yusesu hori la mkosi ya balabanga fama. Kwa kwa ni maluleke wale mbili ya wale iwa wale aseso. Hiku manuwele kuhele eni. The presentation ya tolo eni. Ya liya. Kuna laba inga kanyanga ata. Iga wakati jela lisoku. Ba presenti ili mara satiru ya tankuma ya nana wana. Daba dasi hela. Na minche iti daya. Ita kisiwa hii ni ika makali. Mwahashi.
3: Kwa ni maluleke?
4: Makali iwa na wai nangutisi iti shirakaten.
3: Mm.
4: Bari bana kuna rifu behind the door. Landa kari vanti kuna rifu la. Se eta banu sili. Loku wena sun ese ku umelena. Au sin nangu ti kase iti kuri iti shura kase. Unangu ti sa iti shura masuri. Lesu la kusangu, isu wane la poche leni, ausu wantasi.
3: Hmm.
4: Semara, hiru warama siku, lukusita kutikela, maritia kukwa ni maluleke, ita matundu kikarifa. Kikarifa, konga na ukuno kumbele ngandala kudaya. Wata weta vula. Uo vula se siku, aspeku umelele.
3: Hmm.
4: Na usindaba umele nambu yangu wani vapambira, aba avuji. Ene wena uputi wona. Ibula bula sawe.
3: Mm.
4: Hey, mina ni puta ni rilela la nga tamba. Ibi ni kula banga sala it must be safe. Ba sala ke le bakume ka ba safe la banga nga kona. Ibu la banu mela kubose. Ka mwana we. This is the part of issue for today. It's a part of issue for today. Shako makaya nyamundi. Lwela ni la baba anyaka sisu. Shikwembu shikota kuwa sirelela. Shako makale itwala. Wenelo nga endela one protection order. Ringeta kuhunduru shamsekiti ya we. Ringeta kutama na munu wako. Uti tonga hata, uti buye tela wena. Andika munu umwanya, andika wena, munu umwanya nangeti. Mara munu umwanya nangaba kona, sisi nikani vula vula kashoko makaya kona. Imina munu umwana wakona. Mara munu umwana ngeti, atatakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakutakut interface. This is a part of the issue. When I long enough stall, Mendoki Shakara went among that die. Mendoku went among that die. What are we with a pick up foot? Wow. ku endlela n'wanuna luya phati leyi ni nga yi vula la leyi nge endliwa hi tatana ivi wena manana u endla phati liya u endlela tatana loyi kova ku swin'wana swa kona leswi ni nga swi vulavula ni swa durhanyana a hi na swa le mandleni hinkwerhu mara na mihleketo ya tirha yena tatana yaloye loko wo fika i khidzama mahlweni ka yena u ri waka manana matani na ta mi byela swin'wanyana a wu luseki helo wena a ku kona laha u nga ta phemeka kona ku swi tikomba ku wena loko hi ku vona la patwini laha u khidzamele tatana luya u vulavula na yena ximunhu u ku bavo a ni kombela ku tisola ka leswiya ni nga tshama ni swi endla ka ta mina a ni kombela ku hi vuyelelana ku vana va ta swi tiva ku tata wa vona i mani vana lava va dzumba va kha va mi tengisa masiku hinkwako ka tipapa swi yo yini hi nga hava hlamuliko swi yo yini ka mhani se ni chava no va hlamusela vana ku bava ni mi endlele protection order na chava ku va hlamusela mara hi ku titsongata ka ta mina no kombela a ni nge pfuki ni endle swin'wanyana ene a no mi xiya ka ta mina ni vulavula hi ku titsongahata ma swi vona ni khidzamile ka ka ta mina a mi ni rivaleni phela a no mi xiya sweswi a ni protection order yi kona na n'wina maphepha mi na wona mara xikombelo xa mina i ku protection order ho teka maphepha lawa mina na n'wina hi veka vinghana bya hina vuxaka bya hina vukati bya hina byi kumeka nakambe bya ha ri byona bye byiya mi nga ni gangisisa xiswona a ni mi xihi a no lava ku ta mi dayisa mina loko n'wina mi hambana na vana ka ta mina vana lava ta mi dlaya mindoku lawa va ku hi wena i nga hi hambanisa na tatana se hi ri vambirhi kwala kamareni la a no kombela ka ta mina ma swi vona leswi ni nga swi endla ni kombela ku mi endlela surprise ni xave na ringi ka ta mina yo mi mukela hi yona mo enritiweni ni ngo kangetela ritiho ni nghenisiwa surprise ya ringi yaliya ya vo 600 ni yi hoxa kwalani ivi mi tshinela ka ta mina ni mi langutisa matihlweni i cinca ku va kona mati va rirhandzu ri vuya hileswaku ku khiri ka mihloti ya ntsako ya ku susa leswiya swi nga tshama swi ndleka hi rila hi ri vambirhi hi mukarana sati na nuna hileswaku hi hleketa maxangu lawa hi nga xanisana hi wona ma huma ma famba ku sala vumunhu vuxaka byi va kona exikarhini ka ndyangu hi siku leri landzelaka u ta vitaniwa vana laha sitting room wena manana u sungula i tshama na vana kwale xihundzeni kumbe a kamareni liya a wu tela ka yona i ku vana va mina mina na n'wina a hi rivaleleni papa leswi va nga endla swona ka nkarhi lowu nga hona sweswi hi ya tshama na papa laha sitting room hi burisana kahle na vona vuxaka bya n'wina na tata wa n'wina byi va byona lebyiya bya khale vana va mina ni swi tikile ni vuyelelanile kahle na tata wa n'wina hinkwaswo leswi a ni hamba mi swi vona vana va mina ni nge hi swi voni vuxaka a byi ve kona eka n'wina na tata wa n'wina leswaku vutomi hi nga ta hlekiwa hi vana n'wina hi n'wina femili ya bava hi yena tata wa n'wina a ni nga swi koti ku ya xava tatani wun'wanyana a va a ta va tata wa n'wina nakambe a ni nga swi koti vana va mina loko mi vulavurisana na vana manana sukani eka mareni laha mi nga ta va mi vulavula na vona vana mi pfumelelani na vona kahle ku loko mi ya halaya swikandza swa vana swi kumeka swi chuchekile swi nga ri swikandza leswi hi singalaka swi nga ri swikandza leswi tekaku tatana nge nghala swi nga ri swikandza leswo swi tola tatana eka leswi hinkwaswo tatana a nga swi endla eka masiku ndzhaku mi to kuma vutomi byi va kahle loko mi ya fika sitting room u ta rhanga xihlamunyana xin'wanyana lexi xi rhandzaka ngopfu tata wa xona xi tsutsuma xi ya damarela tatana mi ta xi ku papa papa papa xi rila mi mi nyika mahungu lawa ku akiwaka semini that means we must start from the ground floor hi kota ku tlakuka yindlu ya ku pfumala semende na ti-brick fort na swtava na switina ni hinkwaswo hlanganile a yiri ya yindlu yaleyo nkarhi wun'wana wun'wanyana ya hondloka mara la ni tisa semende la ni tisa river sand la ni tirhisa ti-brick fort na switina leswo tiya leswaku yindlu leyi fanekelaka yi akiwa yi fanekele yi va yindlu ya life a yindlu ya temporary let's bleed the conquer house which is the guarantee one it is for our whole life vuxaka byi fanelanga byi tsemeka loko mi vona family yi va kona endyangu i family leyi nga atiwa from the beginning mahaxi
3: kokwani Maluleka
4: yi va ni nyika vayingiseri ni vulavule ngopfu swinene na ha ri na wona mahungu mara ni lava ku vayingiseri va GCR vayingiseri lava va nga va vayingiseri va GCR lava yingiselaka xitichi lexi siku na nhlikani hi maska a va ni vutisi question ta ku rirhandzu yini ni ta hlamusela n'wanuna yimani ni mi byela ku ni ta swi vula kahle mi kota ku swi twisisa n'wina vamhani ku n'wanuna i munhu wa njhani n'wanuna a nga tlharihangi munhu loyi a nga tlharihanga opi wasati wa ka manani i tlharihe ngopfu swinene wa swi kota ku wuyisa nuna wa yena andleleni n'wanuna i bopa nga voni u fana xihlanga ku kombela ku rivaleriwa ka n'wanuna timhaka yitsongo ngopfu timhaka yitsanana ende n'wanuna is very soft loko wo holova na nuna wa wena loko u khidzama mahlweni ka nuna wa wena u ku papapapa swi heri yi rivele ngamu le yaleyo mahungu la ni nga ma vulavula la ya very important very very important mara a mi nga ma teki ma ri chumu loko ku ri ku timbilu ta n'wina hi leto tsan'wa minkarhi hinkwayo i timbilu ta xipfinya nkorho i timbilu ta satana a mi nga koti ku swi teka leswi mara lava nga na timbilu ta musa lava nga na timbilu ta ku twela vana va vona risiwana va ta ha swi endla nakambe va ta ha aka mindyangu ya vona nakambe don't break your house forever never na ala mina a ni pfumeli ku tiko ra South Africa ri hunduka mayavuyavu ri hlakala mi kha mi ri vona emuntini ku kumeka ku ri ni ku ri hava wanuna a tshama kun'wanyana mara ndyangu hi wolowu wa yena wa manana suka famba lahleka a siya ndyangu wakwe na vana mara ndyangu hi lowu wa yena hayi ka don't do that please respect your life your life is very very important to your family let's go back to the root where we are coming from a hi tlhelele ndzhaku leyi taka hi kona hi ya sungula nakambe foundation ya yena ni ta swi vona ku swilisa yena swi ta basa mahaxi
3: kokwani Maluleka
4: dako
3: ni khensa swinene kokwani Maluleka hi va hi karhi kongoma emahlweni na nhlokomhaka leyi a hi ri na yona eka vhiki leri nga hela loko mi tsundzuka kahle enhlokomhaka leyi nga hela nkarhi na swivutiso swo tala kambe ke hikwalaho ka nkarhi hi ve hi yi tsema kona se laha hi taka hi ta teka ntambu hi ya emahlweni na yona wena muyingiseri wa mina kambe ke kokwani Maluleke hi lava va ri swivutiso swa ha amukeleka ku ya emahlweni mi nga ni kuma eka 060-887-5942 mi ni kuma hi nomboro yaleyo eka WhatsApp kumbe riqingho ra le nyongeni va hi karhi haha ya mahlweni na nhlokomhaka liya ya divorce kumbe ya protection order muyingiseri wa GSR FM a hi fambe swin'we hi riqingho ntsena 060-887-5942 muyingiseri wa GSR FM le moyeni hello hello muyingiseri wa GSR FM le moyeni hello oh okay swi tikomba ingaku hi kavanyeta hi moya kumbe hi network side lera ra vona phela mi hi fowunela nakambe ka riqingho leri fanaka 060-887-5942 hi va hi karhi hi vuya hi nkarhi wa swivutiso mayelana na protection order kumbe divorce leyi nga hetelela yi ve kona endyangwini exikarhini ka papa na mhani hello muyingiseri mi le moyeni hello muyingiseri wa GSR FM le moyeni hello swi endla kanjhani swi nga endleka problem yi ri na mina kumbe yi ri na muyingiseri hala i muyingiseri wa mbirhi loyi va karhi kombeka xiphiqo xin'we kambe ke ni ta va ni karhi ni lulamisa sayitini ra mina ni la ta vona ku ri problem yi nga va yi ri haleni kumbe kwala ku nga na vayingiseri va mina na kambe ke ni ta va ni karhi ni vuya ni ta va hi continue nakambe endzhaku ka ku va ni lunghise swin'wana na swin'wana na muyingiseri wa mina o ni khomelanyana timinetse timbirhi ni ringeta ku vona swin'wana mo ni teka riqingho leri ni twa 060-887-5942 muyingiseri wa GSR FM le moyeni lowu ahe
5: njani
3: hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina
5: pfukile
3: e
5: ya no a swi lava ku ri hi ya mahlweni na ku mara mi hi kombisa nkarhi wo leha ngopfu se mi kuma ku ri loko hi sungula ku nghena nkarhi wu va wu fambile ya lexi ni nga xi vulaku a ni nge se tshama ni twa n'wanuna va ku i lan'we kamara a ya tlela na switukulwana why leswiwani swi nga endleki loko loko no huma mina ni ku hayi ni karhele ni ya tlela na switukulwana a ti nge tshwi tiyindlu hi ku sweswi ku tleriwa na switukulwana hi nga tivi ku swi sukela kwini hi swona sungulo se ku ri n'wanuna na yena a ngu na mhe ni kombela ku ya tlela na switukulwana swi ta lungha lwana swi ta lungha loko ku ri ku i nawu

0: Se loko a pfuka a file loyi a siyaku un'wanyana, luya un'wanyana i pfuka a ku yini? A ka lava va twaku mukhosi. Ene u tlhe u sungula hi yena. Tileka hina siya un'wana. Se ma ni ta ku a swi heli swilo leswi.
1: Okay.
0: Da.
1: Nkomo ke
0: se. Kunguva loko ku ri ku kuna leswi swi endlekaka swi faneleke swi nga endleki. Hoy. Valungu na mibedwa yi kona leyi endlaka ndzaku i ti-double bed mara ku ri tisinyi leti nga hlangana. N'wana un'wanyana va ka single bed ya yena. Kwala ka room yin'we.
1: Okay.
0: Loyi a nga ndhawini nampundzu i to vona hi kha yi huma ka yindlu yin'we. A nga ta swi tiva ku ri hi hambanile. Se loko a pfuka hikuva a lava ku u vonana na un'wanyana hikuva rhambane va ya tihlampfini va rhambane va ya tihunyini a kuma van'wanyana va pfuka hala van'wana va pfuka hala. A hina tingana
1: i tingana
0: se a ku ku endleke yini? A fika ku mahaxa ku ri ni hlamarile ni hlangane na mhaka yo tala. Ene yaloyi a swi endlaka loko ku ri ku i munhu wa xisati loko o vhakacha le ka vona a kuma ku kha ku endleriwa lowa ka vona wa rhasa. A endle ngakunene yena le ka vona laha humaku kona ku ri ku na yena hi yimiyendlu wa swona. Se a hi hambaneni na swona ka vo vana loko va kula ve yini kasi loko va vona kokwana va pfukana. Kokwana van'wana va pfukana se na loko ni kha ri ni vabya mo ni endlela mukapu mi hambana na me mifamba loko no pfuka ni lava mati na vusiku ni nga niki mani. Ma swi vona ku swa hlupha. Se a hi endleni xilo xin'we ka no a ni ringeta ku kombisa kwalano
1: ya ni mitweni
0: hi twila ne. Ya hayi loko hi twaka rini hi swona
1: inkomu ni khethi na ni bula na mani
0: na kokwani phahlani ka n'wamatatana
1: na mi twa kokwani phahlani le ka matatani le
0: yebo
1: danko hayi ke va yi vekini kokwani phahlani hi ndlela yaleyo va ku loko se a humile a kamarini ro etlela ka rona mhani loyi loko se ni sala ni twa hi torha ni ta twiwa hi mhani loko ni twa ku vava i mani a nga ta ni languta hi ku kamara ha ha tleli ka rin'we va to vona ni nga humi handle ke sweswo swi karhi swi ya emahlweni 060 8875 94 mingiselo wa Jisara FM le moyeni. Hello
2: minjhani
1: hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina
2: ahe swa mafunda. Na ri to vula ku ri loko ni ya mi huma kamarini ya mina ku na mhaka sino loko ni huma njhani nga ku ri va sungulela ri tshama swin'we kamarini loko mi lava ku etlela vatukulu swi vula ku ri ku na mhaka xiyimo xi na mhaka. A hi swo swi veka tlhela nga mandla swi ri ni loko ni va mala nge mbini wa va da mbini wa nga vhathu vo mbuzo ya vhathu vha ta mini na lava vhathu vha zwa ndoni ndi ndote mura u tendi.
1: Hello ba komfa. Hello ba venda. Okay, right, shi tikomba ingaku kuna xiphiqo xa network site ra vona 060 8875 94 mingiselo wa Jisara FM ba hi kari kongoma emahlweni va kumi njhani vaxumi xiluva n'wamihlava yingisela hi wisani J Makamka Ndhambi khese swinene 060 8875 94 mingiselo wa Jisara FM le moyeni. Hello.

0: Moyngisel wa Jesus FM le moye. Hello. Hello. Okay, shiti komba inga ku kuna problem ya network moya lo le ku ioneleni. No temba kuri a hi gagezi I'll say on la ngopfu eka vaingiseri va hina ku ya kwala handlala hi ke a yene ne mahlweni 0608875942 mingiseri Jesus family mo yene lo
1: Ernesto man
0: na mito tata last tour
1: last kimin
0: ani mito
1: manetra
0: si
1: loko kuna xilungu xin'wanyana va ri ku na action
0: okay
1: na reaction ni xi thangana ni xi tivi kahle va ri swa phera swilo leswiwa si loko hi vulavula hi protection order hi nga vulavuli hi swivangelo na leswi swi vangiwaka ku za ku ya fika kwalaya ku va ku na ku va ku na ku kwetlembetana a ni ri laha ku nga na protection order ku na ku kwetlembetana kumbe ku ka hi nga ha yingiselanani kumbe ku ka hi nga ha twanani kumbe ku fikelela xilo xin'we a xikarhi ka vanhu vambirhi i un'wana a heleta ku hayi khona loko no huma la ka switholo ni famba vanhu va ta ni hleka hi ku ni teni ku ni heta ku tshama ka switholo so loko no huma ni famba va ta ni hleka mano no pfuka laha ni va na mpfundzu ni jikajika nakuva swi za swi ya fika kun'wanyana laya se manjheni ku va ku nyimpi n'wana ku hayi kona mina a ni ta tshama marhenga a tshinelelana ni ku ha ha thembani swi ni lava endlela na ku protection or
2: call has been placed on hold please wait
0: hello
2: Your call has been placed on hold.
0: Okay. Hayi ndlebe yi hatle yi tlhava la ka hold la hi nga ha vati ku ri va va karhi va hi tela na lero yini hungu kambe ke hi va hi karhi ka ngoma emahlweni na mingiseri wa GCR FM eka 0608875942 ya vulavula hi mhaka ya divorce kumbe protection order. Mingiseri wa GCR FM le moyeni hello. Hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina papa.
3: Hi pfukile ma. Ya mina ni vona nga ri lexi xi nga onha ngopfu lomu patwini masiku lama i xilungu
0: okay
3: swi swa va kombisa ku mina na n'wina ka mabunda loko hi tekana ku hlangana ka mabunda na loka ndhola a yi ze nghenisa xilungu hi lo tshama laha ku tshamele swilungu swimbirhi ndhawu yin'we xona ni yisa swimalani no ku hala ka mabunda n'wana ka n'wi aleni yisa ka 5000 hi swona a ni ni ri n'wana kwa n'wi alini loko kha khohlola mi n'wi tshunelela ivi se xilungu xi ri loko hi endle sweswo hi sayine in property
0: okay
3: a yi za yi ta ku sayineni xilungwini mara xilungu xi nghena hali xi hali ku nghenele ka mabunda ndhove ni fika mukulu n'wana kwa n'wi hali ka ndhove va ri mi sayinini ku ya xilungu before hi ya kwale hi nga va nga kona mara khale loko indletani a wu byela ka mabunda ku hayi hala ka ndhowe ma tshunela loko ku tlha ku va nga thavulo a swi nga fosi nchumu loko mi thunela ku famba n'wina a mo teka tipani ta n'wina mi huma mi famba swi nga zi swi ndla ku hlaa mina xa n'wina
0: okay
3: masiku lawa mi ta ka hina mi nga ri na nchumu ivi loko mi famba mi famba na nchumu ku mi hlangana na n'wina mi nga ri na nchumu loko hi hambana wa mabunda hi se ni n'wi tekela movha ta yena hi ku hi sayinini Mmh. Sweswiwani a ka ha ri na rirhandzu a ka yinyingi n'wamabunda rirhandzu ra kona i property ko ku na tiko malembe la bolo n'wamabunda ku na mukulukumba wun'wana a nga va tshama France i hlangana na ntombi va rhandzana ka ntombi leyi a yi lavi yena yi langute xikhwama ivi endzhaka nkarhi wo karhi hi ku ya yi nda divorce yo kasi jaha ri tlharini ri teke nhundzu hinkwayo ri talisa hi mani
0: exi
3: ivi ku va tingana swi ri kahle kahle nhunu ku mintu yo tala akar na round ko phachi khome ukadi masukula
0: namito
3: mina anlo lo ngira masalle ndiri so na nguta mulu ngo mfule kazi lo anga fela hinu la asiya nchumu eh bume ne ka rahle amafunda manje bakhale abateka umuntu yini hayi kuma history eh lo uteka amafunda loko hi tshika holova hi kutana va malumbala ka mabunda na va ka ndhovo va tshama ndhawu yin'we loko swiluva i nchavele sangu na ha tlhele mibedweni mina i vana va ku twisa kahle ku siku ro sungula ku mabunda i dyiwe ku yini loko ku tlhela ku nga travula mabunda hi fika njhani ka ku sati a xavela nuna sangu a ku a tlhele hansi mina na n'wina xi sungula kahle n'wanuna na n'wansati hi hlanganisa hi rirhandzu swi tala swo nghenelela
0: i ntiyiso lo
3: loko namuntlha ni ku mandhuva na ha n'wi lavi swi ri i ku wa famba kumbe vatswari va tshama hansi va zama ku hi xavelela kumbe ku hi kondletela ku a hi rivelelanini laha ti va ngo bibele va ri kahlekahle nuna na nsati hi hambanisa hi vigangu ntsena leswaku mabunda mi teke mali mi tlanga xitokofela kumbe midyiwe tikhazini leswiyani i swiproblemana swa solveka leswiya va ri vugangu byi nga tisa mavabyi kaya ku ze na bibele yi kombisa ku kwalani a ku na sori
0: okay
3: mani va ngava a kombisa va ku va ka mhani hambi ku kuwa tindzi nga pfuwi rihisete nuna hi ku ndla vugangu ku rihisete na wena isi ku herini kahle mume ni ku n'wamabunda xilungu xi hi onherini i vina va ka mhani va peleka matihlo va tlangaa ku mi ngeni leli i ku huma magistrate mara i tekiwa i huma kwini wa huma ka magistrate huma ndyangwini lava a hani na malume va nga sayina ku hayi n'wana boni kuma xikhoma ximangana minwala ya
0: xona
3: n'wamabunda then na wu nga swi endla ku mina mhani dovela niwana hi tshama yindlu yin'we mali hi nga hlamulani
0: i ntiyiso lo
3: ku ze mina ku nawu wa pfuna kun'wana ntlela nga ri wa kona mina hi ku ya hi mina loko hi ze hi fika ku nawu tisa phepha wu wambirhi a ma ha hlamulani mara mi tshama ni vuyin'we mara byi nga khoma vurhongo yin'wana ri hansi tamakakini
0: hayi byi nge khomi swona
3: hi ka hi mahlamulani kwala kaya ku va movement hi vutlumana ya makatla u nga nghena lala huma u nga nghena lala huma mara a muti wun'we na mome ni ku kahle mone ku ndongo kahle a swi tala n'wanuna ya ku manghetika ku ya ku ndla phephandzela nsati mone ku vumina ni tlonga ku n'wana wa loyi a nga tiyanga ngei ka manjistrate ku ndzela n'wansati loyi nga n'wi teka phepha wa yi nga yi leyi nga n'wi teka koho ya byela vo va ka vona number one va ku va koho number two hi nga ti kereleka vapfundhisi va kona va hi va byeli vona ku vapfundhisi hi pfunene a ni ku vapfundha hi ri i papa wa ximoya mhana ximoya hi swona swi ri ni va tshembini hi vambirhi ku nga komiti kerekeni loko komiti michavo va famba va ka petera mhani mfundhisa ba mfundhisi hi yo bini ya hina hi fa hi chela kona swihi swi hi vavisaka before nawu na wa tikisela va kona va saliweke va kota ku solva timhaka before nawu le henhle le henhle wo tirha mutsala wa vona mhaka ya swona n'wamabunda kumbe ni ku va ka mhana hi hambana ni ngo na nawu hi tekiwe mindyangwini loko swilo swi hi phija a hi rhangeni kona
0: okay
3: kumbe ni ku n'wamabunda vanhu va na dlala tindlwini ende loko mi ni dlaya munhu i ku ni ya jele lowa lahliwa vana va sala kwini nike mfundhi swin'wana nhlikana kombisa ku ku hambana ka vanhu vambirhi swi fana na rifu va tlhela siku byela ku rhona ri tikurisi ni vona ku a hi tikhomeni
0: okay
3: loko u nga ri na vugangu i issue muni yi nga solvekeki handle ka vugangu swi tila ku hi hambana wa vona mona a hi zele van'wana inkomu a mina ni va ndhove ka swikhunyana
0: inkomu ni khesa swinene ndhove ka swikhunyana
3: danke
0: danke Haike vaive kile vaku shimanje manje shilungu le shi ishi anyaku le shi. Ishona ishi onelaga. Shinyika kubaba sati. Tifanelongo futa kubaba ukaraba tutumela le. Vai teke la baba pila babu ya naona. Emutina baba papa na wana. Baba tutumela kwa lelo kuseti bile timaga. Le shi tisaka ku avana ishikare nika njangu. Mingi seru wajisara family moyen. Hello.
4: Hai mpuki nshiluba.
0: Hipuki le ingo kumbela kutangu inama.
4: Hipuki.
0: Hmm.
4: In fact, so I come one man, not just a really Mavonelia man, Anakaya, I Mavonelia Munukari. In fact, so I said, so that she and Moy, and Mavonelia put my family.
0: Okay,
4: and the local shock of my guys, it is here. It is what one now one other number to Jelena, who you and I wish I could hear each year, exactly.
0: Hmm.
4: I mean, hey. Mistress is a very and you would have been in the corner kind of narrow, run out of wound, the way I call that thing, over the name. So when the letter took a month. No, no, no, Saturday, and look what I can have taken a piece of a kiss. If it should come to pain, should not go casting out, like if some of the people who sit like one, but not with the wind.
0: Okay.
4: You got there in bringing in some land. Yeso mira gana ngo buka sweso ku tla ku wana tshela ka kamara liya.
0: Mm.
4: Na wana a tshela ka kamara liya.
0: Mm.
4: Na mpondo loku ina na tsho ku ba mani ba ta ku ai humika yindi ngo thama bana ngo ba na ba ya.
0: Mm.
4: Ah mina ku tisa ka mina mtisa ku munhu nwana nwana indla lexi a bona ku ku nga ku lexi. Hi swona swi nga ta pfuna mina.
0: Mm.
4: Swi nga mbeka mina loko ni tse ku vava ni tinga ku kubani mimi ya enter protection order ni kama nani pressure kwa kwenye group mantisit yuko na mimi ni na akiwa yuko na wanasati au la vlango yupo yuko na mimi ni kwa na akiwa ndi ki yuko na wanasua wanasati aliyelengo yupo
0: okay
4: sio yuko sio yuko kasha kasha kwa nini mimi shanga na yini kumbukote na yini sio yuko ya yini ya Mwa amuntini ba hamba le hi tiyindzi xikona xivangelo. Leswi mukuma ku a nge xitivi.
0: Okay.
4: Loko wo xitiva a wu ta ku ina hi swona swa kahle ku va hambana hi ku loko vo tlhela yindzini va ta tshimbana mukona. Mantwisisi?
0: Namito.
4: Mina na mamutlhana sweswi. Na leswi nga sungula vhiki leri nga hela ni. Protection order hayi na yini ni twa yi ri kahle ngopfu. Nika hili kaa, nivula na mina na kusono umelela, nika nivula na kutikiriu, nivula ila hava, nuko niwese ila hava yuko, anse tikiriu, marja kune tikiriu, nina nivula na mina kutikiriu, kutikiriu, kutikiriu, kutikiriu, enza, ee.
0: Na mito manana kai?
4: Ee, seme, anirna shikuwa mbele kako kwa mba mbeke, ishi, lukuna minuwa nakana vora vavisa ni. Ishi, lukuna mini turisa msheke pia mina, suvula kuna ukuru. Ningo kani na ainge rika kuko magatago, iku lugu sio hisheso, aninge pola vunimeki, basula function, na sula mbega ya shangani, iku pola vuna mantisis,
0: niko
4: kani na ainge.
0: Aiyale itai lungi sama na ana kai, sitemseke.
4: E mara nashuka kwa vuna na mimi, mara ai, hisheso.
0: Ai tegin gal, inko. Haike hiva ikari haya mahlwe na mavonelo na mingi seru wa mina tunzuka lesha kwa haike tusheka kuba uweka vonelo rawena injela yale haigeni ni mahlwe 060-8875-942 mingi seru wa jisara family mo yenelo
5: ahe mpukile wa mani
0: hipukile ingo kombela kutuangwe
5: ahe mpukile la mtlangana msengwe buto mito na uji mabasa
0: na mito msengwe
5: kwa ala kama bambe kwa ala and that no gigging or stunner, man.
0: Okay.
5: Locomus is here at Love Tong Winnie, but don't send the Ryan and Wayan. Locomus here a patron and a reculcum passing never anama, man, must one. And a patron and then the coroner nurses of Tarangopo. This is dog nursing us TV. Lesi se anta ku kuri karu wan mungu kuri namthal ku mpoka ni na dokumento ku mpoka mesanga no se ku mbiri moka manga fani da mungu kuri wan ru wan komisaron
0: okay
5: se mina anta ku reka mhaka ya vanhu vambiri maswana lava va nga va tekani ku ri miti leyi tshama yi ri yi hlayisekile mhani yi nga hambani kumbe ku tsemeka hi le xikarhi vanhu a hi fanele hi dyondzisa ku ri a vuton'wini.

0: Loko hi fika la hi nge u pfile na mihleketo hi endla muti a hi swilo hinkwaswo leswi hi swi tivaku
1: okay
0: ku fika na leswi hi nga swi tivi ku leriyaro swi vula ku hi tshama hi va hi tilunghiserile ku va na miehleketo yo tirhela na ti-challenges tintshwa leti ti taka evuton'wini hi ku handle ka swona evutomi byi ta hi karhi byi ta tshama byi kha byi hi karhata hi ndlela yo a ni swi leswi hi nga swi tivi ku swi ta fika minkarhi yin'wani ma swi vona ene loko swi fika loko hi va hi ri vanhu lava hi nga tilulamisalangiki ku hlangana na leswi hi nga swi tiviku swi le ku va ti-divorce na ti-protection orders swi tshama swi tele
1: okay
0: ene xin'wana futhi ni vona nga ku ri matirhelo ya hina ma xintu ma loko sweswiwani kumbexana ni susile na n'wansati kumbe vavasati va mina loko va hlayile nkarhi wun'wani va hahaniwa vana nkarhi wun'wani yi nga ku va na xiave xikulukumba lexi va xi tlanga ku ri ni tikumeka yi nga tshoveki
1: okay
0: hamuhlengweni vavasati veka kwala kwala ka vavambi vayingiseri va jisara hinkwavo na n'wina vahaxi na valawuri hinkwavo va jisara a hi tsakeni xikwembu xi ta hi katekisa
1: amen
0: thank you
1: khensa swinene mhlengwe
0: ku khensa mina mani
1: thank you
2: minjhani muhaxi na nhlokomhaka ya kahle swinene leyi twakalaka heyi mativa xilungu hi xona xi nga fika xi hlupha swinene khale a swi nga ri kona leswi mina ni vona hi ndlela leyi loko ku ri na munhu waloye a hlanganaka na problem ya ku un'wani a hambana na un'wani loko a ri mingheni wa kereke a ya ya tihlanganisa na vatswatsi va kereke before xinawu va xi teka va vulavula ku heyi problem ya mina yi tshamise leswi na leswi vatswatsi va kereke ni na ntshembo leswaku loko mi hlamusete vona swo boha yi pasa swilo swi kota ku vuyela evutshan'wini ha ku ri mavonelo ya Billy Ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosi siendani mapuve block khatsa a hi yeni muhaxi
1: okay right muyingiseri wa Jesus FM va hi karhi hi kongoma emahlweni khensa swinene kokwani Billy Oceans 060-8875-942 muyingiseri wa Jesus FM va hi karhi hi kongoma emahlweni hello
3: ahe njhani
1: hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wini no
3: hi kona lazozana lama ngo mbekiwani mhaka ya protecting order yi kahle ka hina vavasati ri ku ze hi tikuma se hi tsutsumelele ha swi vona ku xiyimo la kaya a xi kahle
1: okay
3: loko n'wanuna na muthu a ku humesa ngati mundzuku se i huma tihlo i va yi rhange i ya ka vafundhisi yi tengiwa va swi vona ku ro za rixa ni kha ni gidlimetana loko vulavula loyi a nghena leya ku ni ta vuba i ze i se i swi vona ku leswiwa se swo lava protection order a wo rhanga hi tsutsumela leyi ka protection order ni la n'wanuna wa mina a swi vona ku leswi a nga swi endla a hi swona a ti vuyetela va kahle loko se a ve kahle oh hi ta vuyelelana hi ta tlela ndzini yini mara leswi a swo se i ta za a ni tsema voko vo ka ri havu hi loko se na ha ri havoko i ta ni tshika phela
1: okay
3: a laha van'wana lava nga na mavoko mambili protection order hi yela ku loyi a n'wanuna mihleketo ya yena yi vuya ku leswi ni n'wi hanyisaka swona mhani loyi a hi rirhandu leyi a hi swona
1: okay
3: yi hunguta madzolonga mindyangwini i ta swi vona rin'wana ra masiku heyi mhani loyi ni hakahle ka mina no n'wi hluphekisa mi ta vona a taka mina ka ta mina a hi sorry a hi rivalelaneni a hi tshikeni swa protection order a hi hanyeni kahle protection order a wu wa ku munhu wo n'wi cukumeta wu faa ndyangu hi lava ku nhloko leyi ya yena leyi yi rhinga leyi i ku i n'wanuna a yimi leswi a swi ndlaku
1: okay
3: before ndyangu wu fa kena loko namuhla a ni faya loni a ni faya loni ni ta va xikirepe
1: ndiyetela
3: ni famba hi wheelchair ka ta na muntu kwalaho hi mhaka ya swona hi na vavasati hi tsutsumela leyi hi lava ku protectiwa ka le ka mfumo leyi le henhla leyi na wa protect Na baba ta mutane ta su bona buye in ba su yanda so.
1: Okay.
3: Ke ta ta ma se loka tele ala min tele ala. Ita ba ka seketa kuma ra sa to mina. Na uno mu shani sai shinda. Sa to na wa dwanda wa tiwa na ye. Eh, iso shinda ko itutumela le. Indlo ka tsune ko zwe mo kora shuma ka so sa yini.
1: Ke se shine ne Queen of Limpopo.
3: Danke.
1: Danko. Ke ba ka re kongo mai mahlweni na mingisero wa GCR FM akore bonelo ra Queen of Limpopo e ba ka re kongo mai mahlweni maka ya ti protection order na ku ba me hatla me file divorce kuri loko stay in sheso 0608875942 mingisero wa GCR FM le moyen hello
4: mablom wa mabu
1: tatana mabula ndlela
4: mimi le hello
1: na mito
4: kukun tabi ngu kwa nga Orlando East ya hana haa kukwa kwa wana ni kwa kazi kwa maka mwani kongo mamiku nara mani meke vishu mwati mawe mpili hauti ni kumeka eka eko mga kena nara uchiki nara mwita kumeka ni wana kaya ni kumeka kuminata nente ya me kumbinyisi wale ni wanyi kwa ishiku nana ya ala kumama nana kiki lechua dari kita mandiri itu ada ini sudah. Kebetulan lagi tu dia ni juga ia na ikut tempo walala baru ko. Walala baru awak kan yang nanti nanti kita harus punya rezeki. Enggak sih kalau mulu untuk mencari di sana walala tu tunggu mana nanti. So nanti ni ada nanti soal. Walala tu yang kita tahu. Walau si barang ni lingkaran ni syamlat mana tahu. Ia ni masuk ni Oh, barang ini saya beli sikit ni pun lo. An, kalau tu, itu, oh, ini ya, ini sama boko. Yang nama saya ini sama boko tu, ambil yang nas itu dia cuan. Anggawa mule, sudah mandiri. Sungguh yang kau kita biarkan masih ni pak. Walau lebar ko. Tapi ini adalah telo. Lepas itu, lepas itu, saya tu si sampai suara ko. Mana bawa cila, ala naga tu pulu, awak bawa cila baru. Oh, bila kita senggola, macam apa tu teh? Eh, ani ani kisuan. Apalah jam kering nanya. Teh, mana pun tak teh. Teh, cara mana tu balik dalam kongkong mana tu? Eh, zaman yang lain mana ni, nanti mengambil nasi. Jadi ni ala teh lo. Bapa apa? Indera mana? Eh, logo tari sama sih. Nama luar lah, aku mahal luar lah. Angga faham ni mana dah lulus sama dengan ni. Kumpulan faham ni yang mahal lulus sama dengan ni. Wah, hamba ni juga wah sahati. Kumpulan wah, hamba ni juga wah ni. Wah ni yang lama faham. Gopo-gopo ni.
1: Okay.
4: Haa, aku ni tu, ini sisi tak nak cari duit ni tu. Boleh, ini lulus sama dengan ni. Kumpulan yang lain tu, ni tu sendiri. Maksudnya? Jadi, aku Minta balap langsung kita tak jadi ke seorang malik. Minta dia ku ambil ku. Boleh tak lagi ke pulau? Itu lagi tak kami jalan lagi sini. Suami dia pun minta kita jadi sini. Minta ku ambil ni wah. Wah tu hanya wah. Ya benda tak mana hanya. Ini lah apa tinggi ni tu kah? Ibu muda sekarang tak ku. Ah, muda sekarang ibu muda kah? Alah muda. Minta dia tuan ku muka isinan. Armu. Mungkin sekarang ni kalau kalau kita ni kalau nak ada tanu, ada tanu semua awam ni, ni sokong ni ada. Ini ada masa itu, nanti masa tu, mungkin kalau orang rumah pun benda sokar, amu tinu kar. Oh, mungkin sekarang tu orang benda sokar, ini ni dia, ni aku makan, kita benda. Jadi ni kalau ai tinggal ni wan. Bila cakap bila orang jadi masuk sini, buat tu bukan sini. Awan yang itu cuma sini. Ini rezeki, ya rezeki. Nada pun ada sains, apa pun itu dia bayar pun kuat. Nanti lewat malu kalau dia dah sini, itu betul pun kuat. Ya pun kuat, sudah pun kuat. Tapi dia juga cukup. So pasal ni dia, so ini rezeki. Kalau masuk dalam ni, tu bukan salah orang tu. Ia tu mana, ia sahaja orang. So Nego kuat nak kita jalan lah, so itu sokong fliar kah? Apa?
1: Nampak tu?
4: of no umhlabi mabunda location mablandela kubathisa mazali kufika la khama yini alo mablandela nje isikela le ku 1972-73 alibonwa imali akho kudwa sefera malile
1: okay
4: ikhethi ngomabo
1: kansa mina tatana mabulandle
4: leso
1: Okay, right, mingi sirwa jisara FM bae kari ikonko mae mahlene ka bonelo ra wena utibalesha ka bonelo ra wena ramitara na sona rena nko kai bae kari ikonko mae mahlene njela ale 060-887-5942 mingi sirwa jisara FM kari ya mahlene, hello
5: Ahe kensini kutuwa marifu ya lawa se minena kuranga kongo mae Kalabia ni Maritma Birman Harlani Yataba kuombela wona Minani kuombela kuru Kalabia Maluleke Vanga helimbilu Ava imashweni nanti lova nganiki wa isku Mbushabu kushabona Ikuri Chukuri, fambi ya tundu shabana bamina Inkwabu Laba bangala tikuweza South Africa Kuri vana ulaba wani Vatikota ku aka Tikuweza South Africa Rikulari ya mashwe Hikuwa lukubola mwa tatani Mutala hita la seka Inga haipu melele kukena aka mlaulea kane Emi laule inenele hitu ndushua kuyona Nesua kuhita kula yona ya aka na ina Naba naba ina inkwavu Kurubata mama kariba sitiva Nesua kusenka malu inga kawona Inga tuki Loko hizna miti ya hina Hii enda Siliso bia Hinga tuanani Nuna nasate loko hiti Amini achikarinka mutu wa hina Loko hikari Hivona silu sika hifu ambeli kate Hisama hansi Hivula vula loko hinga tuanani Hina batuarva hina Hama na bona hivula vula na bona Bata hikomba njela ta hini Say Shulu kuma hikomba njela ta hini Hiyo na protection order liyani Yiburi waku Leso ku ahifane leso ku Hili hituwa nana tani hilisi Luku hiyate kana Hisa inili yuku Hitafasi se ai ai suseni ku satani asuka tshikareni ka hina leswaku hiya fasinwe ku fana na leswi hi ha ho chela xikwembu la wani sisi ngata why xinga hi pangechi xikwembu xikwembu xe ala swana na xiko vana ba mina hinkwavo lava nga la Ani chukumeti na uungwe Niveka na uungwe Lesa kunona na sate Lekuminikana Shiteri ya andisa Vana vashona La msabeni Lani gatua Baku umwanyani kukumba Avulavula lesa kuri Sesu nisuka ku Ditaminika Lesa kume Shakara muna nkwazi Ritala kufana na Santi Ya nambu wa mati Leswa ku Kukula nambu lo uya ni wukumi Manji Inesu nivula kunuku Tatan maleke Mangae Siki makaeleyo Aba ali Vanisha luanga ta amukela, uta amukela. Luanga silaveku, ita tika kambe. Lui anga ta tika anga amukela. Ita buona sulusa ina susala ndaku. Mazitwa.
1: ni mitwa kahle ngofu
5: hi leswi ni kombela ku swona mina ni nga tatana maxava loko a yi mahlweni tatana Maluleke le ka heli mbilu na n'wina landzani vito leri mi nga nyikiwa rona hi Xikwembu va vona Xikwembu xi hi nyikile sweswiwani i nge sweswi hi nga vulavuli nchumu loko Xikwembu a xi nga hi nyikangi GCR ku ri hi kota ku hi hanya hi tiva leswaku munhu un'wana i munhu un'wana swi lunga andleleni hi leswi ni kombelaka swona na n'wina va GCR mi nga heli timbilu na n'wina va tiko ra South Africa mi nga heli timbilu hi nga kwatisanene a hi tsakisanene loko na lexi xi bihaka hi vulavula kahle le hi ya mahlweni na GCR hi aka tiko ra hina hi nga hleki hi vanhu van'wanyana lava na vona va landzaka swa vona leswi va landzaka swona swo huma andleleni a hi tlangeni laha ka GCR hi kuma milawu yo saseka hinkwayo tatani maxava kwala ka Mbokota na kombela impela n'wanati a yeni mahlweni mi nga yimi haleluya
1: amen
5: amen
6: Xihluva Technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM rito
7: Hey, kokwa Maliki. Nasisi Xiluva. N'wamhlabi. Hayi, vatena u bona lera kahle kokwa Maliki. Mane ri bona ri hoxekini. Loyi a nga hlomisiwa loko a loweriwini. Evi a phahliwa. Hi xinto. A hloma a ya vukatini loko swi ka vukatini leyi a ni ku na vatswatsi te yi fambe na vatswatsi hala kaya se vatswatsi lavaya va fika va tlhela va ku laya le vukati bya wena va ku wena na nuna wa wena hanyisani leswi na leswi loko va ku laya a va vulanga va ku leswi hi nga ku hlomisa hambanani na tindlela mi nga tleli kun'we a va vulangi mi ri mi ya ku hlayisaneni nuna na nsati ndhavuko wa xinto swi fana na walo wa xilungu mi ta fa kun'we emutini wun'we a va vulangi ku ve ri mi hambana swi ze swi vona na hi vana leswi va swi vulaka swa lexiya swa xilungu swa protection order ya kona i ntiyiso a hi kahle ya onha hi ka ni ku ta va na ku dlaya na ndzeka yindlu swi mi nga ku wena n'wansati wo va na n'wanuna loyi nga n'wi tlhota loko i zivi i ndlela nuna wa wena xexe xa phepha a hi landzeleli ndhavuko vana va mhani hi na vana loko swo ndliwa hi vana va hina andeni ka muti wena mutswari khi hanya swi ta ku khoma kahle na a hi landzeleli ndhavuko ene hi wu kota ku wu koneketa ku vana va hina va swi vona ku munhu loyi i te hi ndlela na bava mi ta vona mi hanya kahle muti wa n'wina i mhani mahori kwala ka mapfuri kokwani wa Dion na ku hlula ndhanko i ntombi ya ka Gwevani leyi i n'wagwevani wa Maswangani ndhanko
1: komo hi khensa swinene kokwani Mahori va karhi kongoma emahlweni ni ta va ni karhi ni teka riqingho ro hetelela hi nga se landzaka kokwani Maluleke hi ku loko hi languta nkarhi u va wu karhi wu hi tsutsuma swinene muyingiseri wa GCR FM le moyeni lowu
8: n'wamisavi
1: Ahe, kokonomi.
8: Mote lunga na protection order ahe mote ematumbani.
1: Okay.
8: Ma hem zela hena hengana long service hena mi.
1: Hmm.
8: Nga mote na mena service kusen na 47 years.
1: Hmm.
8: Eh, aga 47 years hena hem zela nga kore ahondisa. Mena loko ndobola n'wansati ni n'wi gangisile ni ya ka va va beja va tlhela va lovola.
1: Okay.
8: Ene na ku tiva laha ni nga teka kona.
1: Mm.
8: N'wansati wa mina ni n'wi gangisanga hi WhatsApp. A ni lo n'wi kuma ni n'wi gangisana hi rhandzana ni ya ka vona ni ya tikomba ni lovola va tlhela va ni phahlela ni vuya na yena kaya.
1: Okay.
8: Protection order yi nghena laha ko ku nga tiveki nsati loyi n'wi kume kwini. Mina loko hi holovile na nsati wa mina hi hlanganisa mitimbirhi leyi ni nga teka kona na hale ka hina. Hi tshama hi vulavula. Hi khomelana kwala phambi ka vatswari loko na khome loko swi tsandza hi fane ni n'wi tlherisela laha ni nga n'wi teka kona. Hi leswi mina ni hanyisaka swona mara xikulukumba laha ku nghenaka protection order. Munhu wa pfuna minkama yo tala a nga pfumeli ku endla xihoxo. Na n'wansati loko a nga endla xihoxo a nga pfumeli ku endla xihoxo.
1: Okay.
8: Loko ku ve ni ko va na ni kombela rivalelo ni kombela rivalelo ka n'wansati na n'wansati a kombela rivalelo ka mina. Ene nga ta hi swi leswi ndlaku miti yi va yi kha yi ya phambi hi maswona. Ku kombela rivalela ka munhu a hi ku hluvu a hi ku ta ku i ta vi hluvule buruku. Kumbexana i ta vi tsemeke nomu wele henhla i ta tshame karhi hleka always. Rivalele yi kombele munhu laa ti twisisa ku endle rhongo.
1: Ntiyiso
8: hanyisa sweswo n'wamisaveni ta aka munhu. Loko nghena protection order mutini swi vula loko n'wansati a ni ndlela protection order a na ha n'wi hlamula a na handli nchumu. Se swi vula ku a nga ena ti-right to a nga teka n'wanuna a vuyisa kaya.
1: Ex
8: hi mhaka a ni i protection ha ha hlamulani ha handzela nchumu. Loko vuya na n'wanuna loko u n'wi vutisa ku i mani loyi nga vuya na yena swi vula ku se i tlule nawu wa protection order. A ni ndlele protection order a ri karhi kwavo. Na mina a ni siya ka karhi kwavo a ni wazi ku tiva laha huma kona no n'wi yisa. Ni vona ku hamesani munhu wa n'wina hi loyi mi ta n'wi vona va ta ku bela na mavoko va ku hi khensa loko u vuyise n'wana wa hina a hanya i nga n'wi fayangi tisi i fambe na matiko mambirhi hi khensa loko a helerile. Hi leswi the original a swi vonisaka swona muti wa pray loko o za ku nghenisa protection a mutini ani a xa ha ri muti kumbani xixeo
1: na mita tatana the original
8: ene vanhu lava ndlaku ti-protection order hi lava masiku lama vo gangisana hi tifuwo a wu n'wi tivi na ku we le kwini na ku i tswariwe kwini na ku a mutini wa ka vona ku hanyiwa njhani we wo tihoxa. Pela misava a endla leswaku mi hlangana kwale ka hikuva ni ha swi vona le ka tifoni i twa ku munhu ni ku nghena meseji loko ni languta ku i na muti na i na nsati na. Se loko ni na nsati a foni i lava ku ni ku loko ni ku foyina ni ku a ni na nsati i lava ku endla yiningi se ma swi vona ku gangisana swo data ya ku va na ti-protection order hi na ho tatini fika hi tidyela nyama hi tinwela mabyala hi karhi hi tiva ku mindzuku mindzani kunene wa vuya. Mi ta kuma mfana loko se a ya huma ni sesi yo basa se i kume i na ti-divorce to fika 8 hinkwato i huma i ku tlanga hi mali masiku lawa.
1: Okay.
8: Hi ku na vo va vanhu vanuna kona ma swi vona se tinyawu ku beleti se hala tlhele ni n'wi hapoli ni n'wi hana mbangi dzayina ti-drug se i ta aka muti wa njhani
1: ex
8: i karhi bela hi nikisanani i vuya mutini ya pasipo ya madawucha ya wu aka rini muti wa kona na ntonga n'we misaya karhi hava nikisana karhi hava muti lowu nga ta akiwa sweswi ya mikakumana switukulwani hi tsandzeka ku va na swona.
1: Okay.
8: Hi tinyawupe na byala lebyi nga kona enkomo hina hi ri tatani Maluleka va swi tiva na va khensana hi foni na va foyinani va byelani mi nga loko vena ka vana vana va khalabya vo fika five va lava nga na mitlheko aka lava lavaka ku aka South Africa vo fa Maluleka a heta ku Xikwembu a xi va hlayisa I the original n'winyi wa vito that time ka Maxambe Nkongo
1: khensa swinene the original
8: okay
1: danko. Okay, right, when I'm going to say Rajisara family, go along with Tankar, Losana, comments, eh, what minutes I'm going to say about our rally, Yakome, and Mr. Taneta by Gary, we suck one my leg, the sucking a cutting a simple an hour. Go one my leg and I'll kill him, I'm Kella Emoyen in a winner. Hello,
9: you mean hello?
1: Nami Toko one.
9: The young woman on Kajano Marane, what the matter was in the government, what's that? Munulale can do in Arana Satan and not Donald Trump. Don't you look Satan up? Not for a secret Munanga, you Manlekama in Tanana Munda, but in any end, you say. Madame Saka at the Lunga and the Jab Saka Boka Moon and the Samaka Saka at the Bee Loco. She Mavonelia Moon in Mavonelia Moon. A shibulanga lesaku munhu wa sport ku tsukela munhu unwanyane am tshumbula hiku loko vanhu bangena ba tshumbuterile mara no nanku no shamana na swana ma maritia lawa mangava lavuwa yala anga ngena atikongoma yena ni avapaka mina ni sport ku tsakela munhu
1: na mito kokwani maleke na mito
9: ume ai hunden ta yona yale Impasse lesi va ingisele va nga ngena va vulavula so. Ni ta ntse na tshokoma. Para loko va ngena. Ava ngena va hlamula lesa tshokoma, ta tsela ni kombela na swivutiso ku ava ava ni nyiki swivutiso ni ta hlamula. Ene tsela na hlamula. Ni tsela lesa ku va tshokoma ka le ya nyamuzi. Intito. Tolweni wa matiko. A henga swivutiso. Ringeta kulo ku tshoma mhaka leyi wa ni nghena hi ringeta ku vuyisela vumunhu le ndzhaku leyi ra South Africa ri kota ku hanya lexi xi nga biha i ku va ri ri na mafu exikarhi loko hi vulavula hi timhaka ta protection order hi vulavula hi timhaka ta ku loko munhu a za a tekela munhu wa yena protection order ka ha ri hava ku hlamulana a ma ha hlangani hela ni ndzhaku ni vona leswaku loko ku ri na protection order or yi endlekile by mistake harshly hi ku jango munhu a tshame hansi nakambe a tihleketa ku na ni nga va ni endle swona na endzhaku ka swona sweswo loko i tivutisa leswi xo sungula i langutisa vana va wena vana lava ni ya va komba mani tata wa vona vana lava va fanekele va hanya na mutswari wa vona ku nga tatani wa vona wa xinuna va kota ku hanya na tata wa vona hi ku mhaka nkulu la loko ku za ku va na protection order swi vula ku ta hambaniwa a mi ku hlamulana va twile van'winyani vete yini wa ka manani u ta ya vuya na n'wanuna la kwala mutini wa mina kwala ka tatana Maluleka aya vuya na n'wanuna phela ku na protection order ku hava lexi mi ni nga xihlamulaka endzhaka sweswo loko ni vona swilo leswiya n'wanuna a nghena laha ndzini ya mina laha hikwala na mina ni nghenaku hi kona va ya nghena le aka main bedroom ya mina ni tibyela yini mina ni sungula ku polixa volovolo se ri la ku tirha manje leswaku ka swi nga fanelanga swa ku ka swi nga tali loko polichiwa volovolo leriya kan'we na yena n'wanuna ya lowu a ti vonela hi ku na ya a nga chona kona anga dawa hiku ani hiyo nyari ku dawa hiyo nyari le kusungula ibi sabda dawa manan lu ibi sani wone le sabu mje manan luku nina msabana ili ya mine hala kangas luku nabana abangin paka mista tani bezo tani zitika la wo upana na mine kukone manleke zini shumba zaka le sabu upana kai ni ndasika tiko ra South Africa ndasika mashaka mapa mara nirna show matundu shashana minana pumela ku protection order ikon mara imani la matakia sana yosungula uwanda kushaka pedi kukana kama mpwa sile suyi suwala blaka lesu suna foundation suna masungulele ya mavuye ni dana ya kutichonga hata ya kulareka kubumuni uyabuya njani eka munu leo nga wendela protection order ya musungurta kuhi because it must be the feet that is the foundation without the foundation maaya kunwe ni food yena leo nga wendela protection order leo kuya ka yena singarti njela takate chumula kuya kukusheni kanyisi ita tutu maaya kwa leo aku minani wana munu ya nga tata ntekela protection order leshoni nda kusona ni ya kuhini ni nilisa kuhini loku maporesa baku chongola le wawuya utia futi na kuhulabuli ato kuyateka volo volo manje huku huku ban kutekisili le ene ban tembisa na kulukoma sato ndayamza nani ima kumudase mili ikuloku dama na wabu anasula kutadana banana mara ikuya imina leri matari ya hanga ae kelele ndaku na makani niteba mwenyani wako aunu seki helo au pechu ki helo au kaunga tari hangi te tari eka ase mara umunu zana be
1: sorry
9: Let's see. I have no problem. There are problems in the world. And in the world, there are two people who are not the world. They are not in the world. They are not in the world. This is another situation of living. I am in a woman. Na family aina, na mashaka, na mama kelo ati. Na tiko mpari. Mitaswano sinu stafa bakari. So, let's sinika kula. Yelerwe nkari. Ayivone niku. Ibuyele saku ini. Naba rantu wabahina. Laba inga bachuku meta. Ileso ayi labe ntindlele. Ayi labe ntindlele. Taku wuyelelana na barando wabaye. Taku wuyelelana na bana bayina. Mita ibona makai. Seta kata. Ishumane shini mkombela kisho. Nimi ikili ti instruction taku. Muru uenda yinayinayinayin. Kaka mara lewe na tatana utkele kakayo. Uwe ni nga enda protection order. Enda lewa kama nani. Samba wea enda ti minsi. Kwa ati taku. Enda ku. Mananlo ako kekari noko. Atena kambe ahari tatu wa wena akandiyangu. Ahari manane wabana wa wena. Na shulava nisi. Kumeka basi endili. Aba nifonele mina. Baku kukwane maluleke mifunili. Ndiyangu uye lile. Abu tangwini. Ntatantamu kongelele. Vanu utalaba stupu nifunili. Me. Elamina nifunili. let's go to Akawa. I'm a socialist self, mean. Yes.

Mukarabo Mashige.

Right, ke emakume embere mona watipena tsimikisele suke kahle ka warra ya khome ka madambu ya sukela namuntu no tlo utwaka kusuka kahle eka risenga album le twa ke bito kuwela ramananga ntsabula kahle simo nga thwanza leswaku rungula mamnana ba famisana kahle na Billy the producer Africa Dzonga double play ya matimba swinene ngopfu nga ngena yoka nangono kwa telembilwini endele ka madambu ya asikela namuntu kunike kahle na risimo vele kusuka kahle ka Oscar Makamo eka album ya bona le ntshwantshwantshwantshwa ntsabula kahle risimo ra kahle swinene ngopfu double play ya matimba swinene ngopfu mixing nga ba kha ngena yo eka nangono kwa telembilwini na kwa mkele mixing sa FM eka madambu ya sikola na montla ka nangono kwa telembilwini la kwa mkele aka ingobi nependence aka ni jara bala mjwa ni ntikula banko matu wa mwelele bandla nga mandla kama vuza ile kaya mwana kazamula wa shikochi wa mbalati nile eka madambu ya sikola na montla tabaka ya famsa na shingwa vele ka nangono kwa telembilwini nangono kwa lote aka wena msombu nungu kufika rabu mune awara kume kefika lika wara ya kume mbiri mixing sa FM kunjani isa ili riare audio streaming ya www.chizrafm.co.za 106.0 megahertz FM lamba kamerikona mixer kesa shitana ngopi mixer bjangwe hindele ka madiambu ya sikura la muntha la mashele ya kutitimela shitana ngopu loko ikari na ngutisa asfunza nswa kutala shitana ngopu kwa la tikuenda na la Afrika Tsonga inga blabla ifunza nkuli isha shira Gauteng kasi inga blabla ifunza nkuli isha shira Eastern Cape lakunga wagwiti laba mwana bako msaka tumangata kusunga aswa spanza mananga baka tunga tati nda una skolo ashule kuiwe ni kwa laka kwitza la matimba shitana ngopu lere baka arariko na mikseru amkerisa shesho kana ngono kwa talibili ntame kase atinta mkwenta mtrikuloni I'm Rex, the DJ. Tapa ifamba shingwe, lika wada kumeke fika lika wada ya kumembiri. Ankesa shudane kusuka kase, eka mtrikulo ni shilu bangwa mabunda, na nungunu kwakwe, wanda bukuwa ina, lika wada nungu kwe fika lika wada kume, anga wanchi kumetala kase shinongani, lika matiambu, asukula na mwati. Kama kia mingsa safam, nungunu kotele mbili, nishutuba kase, nungunu kulu, utaka wena mingsiri, vaka iti satmaka, leti, la munu, anga kwa mingsiri, ati bjala, ay, ay, kona man, leko, sema kaya tita, anar, na choice, anar, stuku nifani ni nla yini, kapeka nungunu kotele mbili, ntilo wawo, ulaba wana wakufana na walaba, wana wanga la satawu, laba, banga luza hopu, katimaka, tama stuku nkwawu, leto kwa tinga rikasa wa sanga nakana tono, kapeka nungunu kotele mbili, lava vanhu va ku fana na n'wina loko ku na timhaka leti ku dyaka mbilwini nkarhi wun'wana u hetelela no hleketa na ku va u kha u teka vutomi bya wena hi ndlela leyo mingisela e-e u nga se za u fikelela kwalano u nga se cukumeta thawula kambe kayini kunoko u tele mbilwini wu kona vhele ku va kha u tisa timhaka eka vayingiseri va hina lava nga ta va kha va pfuna swinene ngopfu wona ku byala mingiseri ku ri at the end of the day kumbexana eku fikeni makhomi ka nongonoko loko u tisa xiphiqo haleni u ta va se u va u ri kahle hi ndlela le ka madyambu ya sikala namuhla yi kona mhaka lela ba kutaba kha ilangutisa eka madambu ya sikra na muntla isitoba kahle ba ngiseri ba hina ba mkhami tiniketela ya masuku hinkwawo ku ba mkhami emikota kha kumpfuna rishaka ra Afrika Dzonga hiyo maka ningo noko noko lo hu lava munhu lo anga tibyela ku yena u le ku dekeni mbilwini that's the reason va ku itele mbilwini leti ku daka mbilwini leti nga makuru ni mbili ya we leti nkarhi nwanu ngo kahle kana timhaka leti so no lava tin genre nesh na la ku byela munhu jala yena na ba ingiseri eka jisala fami taba ka pfuna mingiseri kuri at the end of the day oba uri munhu longa kahle vanhu vo tala va pfuneka ka nongono ku lova hetelela vata va ta va ta kombisa ku meka xiyimo lexi a ni hlangana na xona swa ni lahlele thawula kambe ke ni tata ku khensa ka xitixa giyani community radio ni tata ku khensa ka vayingiseri lava vaka va kha va nghena eminkarhini ya ku tala switwene ngopfu va hi nyiketa kahle timhaka leti va ka ti ri kona i va hi hetelela va va kha va pfuneka hi ndlela leyi kambe ke makumembiri kombo timela yese ku pile kahle wa ra ya khume hi le ka nongonoko ku hetele mbilu yi le ka matiyambu ya sitoka ra muhla kambe mina na wena mingiseri hi ku nyika kahle risimu lani wani loyi a ni daka risimu kusuka kahle ka Dzonga Prince ni sim va ku ni na munhu i vuya kahle vhele na mhaka siku ni tshamba ku wela u va ka u ri kona mingiseri u yime ku lunga u la tatwa ku eka matiyambu ya sitoka ra namuhla nongonoko wa telembilwini u fambisa kwini ri perile u kombe

0: Swa kahle eka Detsonga Prince in the sim bako one sondolota one chovuka chovuka one topa topa so fana ntsena mesen langweni ene namuno makume naru what minute kumbe xa makume naru mbiri wat minute kupile kahle wa ra ya khume ele ka madiambi ya sikara mothla ele ka sikara ku khume nwe ele ka nweti ya nhlangula lembe ra magidimbere na makume mbere ntsebo mixeni ku byirele swa ku loko hi famba ku tlakela kahle risimu loko hi vuya hi vuya kahle na nhlokomhaka siku kumbexana xikona xiphiqo lexi nga tisiwa lawa rikwerhu a nga ku rileni kumbexana n'wanantsongo a nga ku rileni swinene ngopfu u lava hina tani xitichi again community radio tanihi vayingiseri tanihi me ni nga muhaxi tanihi radio hinkwayo atlarge va ya kha hi n'wi tshuxa kumbexana va ya kha hi n'wi pfuna swinene ngopfu eka madyambu ya siku ra namuhla cause i fikelele ka xiyimo lexiya xa ku ya a nga ha swi tivi ta ndla yini hi ndlala leyi kona mhaka eka madyambu ya siku ra namuhla ri kona papila la mingiseri a nga va khartisa papila leri nga na rona eka madyambu ya siku ra namuhla mingiseri ri yime hi ndlela leyi va ri eka vahaxi kumbexana eka muhaxi na vayingiseri mina ndzi boti wa malembe ya 19 kumbexana 19 ndzi ri kotso eka tatana na manana ndzi na vamakwerhu vambirhi wa xinuna na wa xisati mina a ndzi na nsati kambe ndzi ti hanyela hi xikhongelo mina ndzi tshama kwala kaya eka muti wa tatana tatana na manana va hi siyile a va ha ri kona va hundzile emisaveni la kaya ku sale mina na buti xikan'we na nsati wa buti ku nga sikhwiza wa mina buti va tirha emaxopeni va vuya ni madyambu minkarhi yin'wani va nghena na hi ti-sunday kumbe xana hi ti-holiday mhaka hi leyi lowa sikhwiza wa ndzi hlamarisa u rhandza ngopfu ku tshama na mina hambi buti i va ofini kumbe xana loko va ri off loko ndzi ya kerekeni va ndzi landza sikhwiza xiphiqo lexi nga na xona hi lexi siku rin'wana a ndzi ri ku dyeni ka vuswa a ndzi tshame kahle endzutini hi loko va ta na xitulu va ta tshama kwala mahlweni ka mina ivi va phema vuswa va ndzi dyisa ndzi te mati i matsongo va nghena endlwini ya mina ni ri ku hlambeni a ndzi nga khiyanga rivanti ndzi va vutisile ku ku humelela yini va ku sorry a va nga swi tivi ku ni le ku hlambeni ni te ni ta byela buti mahanyelo ya n'wina yena a ku ka mina yena u to kaneta a vula leswaku mina hi mina ndzi n'wi gangisaku mhaka leyi ya ndzi chavisa a ndzi tivi ku ndzi nga endla njhani kumbe xana ni nga endla yini va byela buti kumbe ndzi endla leswi va swi lava ku sikhwiza kei pfunani muhaxi na vayingiseri mina ndzi boti wa malembe ya 19 kumbe xana 19 ndzi ri kotse eka tatana kumbe xana xiva xirhumbu xa tatana na manana ndzi na vamakwerhu vambirhi va xinuna na vaxisati mina a ndzi na nsati kambe ndzi ti hanyela hi xikhongelo mina ndzi tshama kwalaha kaya eka muti wa tatana tatana na manana a va ha ri kona va hundze emisaveni la kaya ku sale mina na buti xikan'we na nsati wa buti ku nga sikhwiza wa mina buti va tirha emaxopeni va vuya na madyambu minkarhi yin'wani va nghena na hi ti-sunday kumbe xana na ti-holiday mhaka hi leyi sikhwiza wa ndzi hlamarisa u rhandza ngopfu ku tshama na mina hambi buti va ofini loko ndzi ya kerekeni va ndzi landza xiphiqo lexi ni nga na xona hi lexi siku rin'wana ndzi ri ku dyeni ka vuswa ndzi tshame endzutini hi loko va ta na xitulu va ta tshama kwala mahlweni ka mina kwala ivi va phema vuswa va ndzi dyisa ndzi te mati i matsongo va nghena endlwini ya mina ni ri ku hlambeni a ndzi nga khiyanga rivanti ndzi n'wi vutisini ku humelela yini sikhwiza a ku sorry a nga swi tivi leswaku ndzi le ku hlambeni ni te ni ta byela buti mahanyelo ya n'wina sikhwiza yena a ku ka mina lowa sikhwiza yena u to kaneta a vula leswaku mina hi mina ndzi n'wi gangisaku mhaka leyi ya ndzi chavisa a ndzi tivi ku ndzi nga endla yini squeeze va byela boti kumbe ndzi endla leswi va swi lava ku squeeze ke pfunani hi le ka nambara 060 8875 942 riperile telembelweni riperile mi twalela kule swinene hi pfukile minjhani mi twalela kule swinene loko mi ndzeni nga mi twi swi na vayingiseri va nge koti ku mi twa ya mara mi twalela kule mi nge koti ku va mi kha mi pfuna mi twalela kule swinene na mi twalela kule
1: minjhani
0: hi pfukile minjhani masibona that's why nuka ni le ku mitweni ku mirini ni twa ku boti a va endli leswi squeeze a va lavaka swona mi ngi seri hi le ka nambara 060 8875 942 rhumela kahle na nkandziyiso wa rito eka 060 8875 942 hi va yi kha yi pfuna kahle boti eka madyambu ya siku ra namuntlha eka mhaka leyi va va ka va kha va hlangana na yona mi ngi seri i mhaka yin'wana ya ku vava swinene ngopfu laha ni vona mi ngi seri ka 060 8875 942 telembelweni riperile mi ngi seri
2: kurhula a ku vina
0: n'wina a ku taleni
2: Ke
0: ne ho tsamela. E poka shitane ngovu ngobu tsabona mfukile.
2: E matimba shikwe.
0: Na mamkela papa mme.
2: That's right. E ntshoko maka DJ Maronsa bo karwa yitso. E mambona lo ya mina. Hey. Mfuwe tsho vanga mpeta ntshoko simo tinga tsamtsekanga.
0: Mm.
2: Masikula moa akubatsanga.
0: Mm.
2: Va mhani mi nga kuma ku ri endla hi ndlela liya a swi tiva ku ri a nga kahle wa vabya mavabyi ya tele ngopfu masiku lama a nga tivi la peta ku kona nkondzo hambi ku nga ri kwala kaya buti n'wana loyi a tivaku xikwembu i kahle xikwembu xi ta n'wi komba ndlela na ntiyiso xi ta n'wi pfulela ka mindzungu ya ku tala xi tshama i khongela n'wana mhani swa nga ha antswa i nga hlamuseti boti hi ku titsonga tihlonipa boti i hlamuseta vamhanikulu kumbe vahahani vakokwani n'wana mhani mi nga chavi xikwembu xi kona a ku vulavuli n'wina ntsena mi tirhisa matimba ya xona na tintswalo ta xona mi nga rhumeli boti mi nge va hlamuseti straight ina loko mo vula hi nomo wa n'wina swiza va ta jika va ku hi n'wina mi va gangisaku tanihileswi va nga mi tirhisa xiswona loko mi ndlisa sweswo mi ta vona ku mi ta va mitileni swinene ku mi nga zi mi tsutsumela le kule ku na vakokwani na vamakhelwani lavakulukumba mi zama ku va explain-a exi nge ku vavisekeni
0: no enko swi tikomba hi nga ku ndzilo wa vona kumbe xana airtime ya vona ku ve wu kha wu khata hi ndlela leyi mikiseri i lava ku ku twa wena ku u ri yini loko mhaka yi teteaka 060 8875 942 mi nga rhumela kahle na ti-voice note hi ndlela leyi ha khensa swinene ngopfu na n'wina leyi xifundzeni ku lexi xa le Gauteng mi yi kuma kahle i www.gzrfm.co.za hi nga ku na n'wina mi nga rhumela kahle nkandziyiso wa rito eka 060 8875 942 kumbexana mi yi bela kahle riqingho khomekaye wa timinete ta ku sepa kahle awara ya 10 eka madyambu ya siku ra namuntlha riperile
1: ya ra valandzwana va yingiseri hi loko le hubeni
0: eloseni papa na ku mi perisa eka madyambu ya siku ra namuntlha
1: nkomo swinene hi khesile
0: n'wana yi khome enyari hi timhondzo la
1: impela ende n'wana ntsongo swinene
0: wa 19 wa malembe
1: impela mhani ku ni rhanga ni vula marito ku ri i sorry ka lowa wa bururu a nga hi tsalela papila ku va a tikuma a hlangana swiyimo swo fana leswi na ku va vatswari va yena va hindzile emisaveni a sala a va mavokweni ya buti wakwe na
0: squeeze
1: and a ri n'wana ku se ala ku kombiwa tingoma tikulu. Mina loko ni langutile sesi lava ni before ni tisa xintshuxo.
0: Okay.
1: A hi ro sungula va hlometela n'wana loyi loko a ri ku hlambeni. And then xin'wana va nga va ri makungwini ya leswaku ri va lava ku ta n'wi hehla hi nandzu wa ku ri i vapfinyi loko a kota ku khomiwa a suka laha mutini because vona va swi tiva kahle ku ri hi yena mudyandzhaka wa kwala ndzeni ka muti. Va lava ku sala va wine muti walowo na nuna wa vona. Hi mhaka yini na loko hi va languta sesi lava tanihi magoti laha mutini a va fake va tiveka ka xiyimo xa ku va mhani wa wena n'wana loyi va n'wi hlayisa va nga n'wi va nga kumeki va pfumelela Satana a va tirhisa va lava ku n'wi komba tingoma tikulu. Loko ni va langutile va lava ku onha vuxaka exikarhi ka n'wana loyi na buti wakwe laha ndzeni ka muti. Leswi va endlisaka xiswona a swi tshamisekanga i xiroko. Loko a va hanyeka matiko man'wanyana a fake va bohiwa hi ribye enkolweni va cheriwa endzeni ka xidyeva tingonya ti dyela kumbe tihlampi ti tidyela hi mahanyelo ya vona. So mona ri nga ta ku pfuna lowa broro.
0: Okay.
1: Ni tsakisiwa hi point leyi nga vulavuriwa hi DJ Maroz antoni ri vita kahle vito ra vonaka
0: ri vita kahle
1: botiwa yena a nga n'wi byeli hikwalaka ku va loko u n'wi byela a ni n'wi tshembi boti wa yena i ta yima na nsati wakwe loyi a faneke a n'wi byela i malume wa yena loko ri ku malume va kona a va pfumela khonweni kahle a va nghena kahle a nga vheti a ku boha a ri swin'we moyeni
0: na mito papa leswi
1: a nga vheti a ku moha a ve loyi a nga ta tirhisa vutlhari ku va a cheka malume xihundla lexi a hlanganaka na xona kumbe challenge leyi a hlanganaka na yona endzeni ka ndyangu tanihi n'wana lontsongo. Loko ku ri ku malume a va kona ku na vabantsongo kumbe ku na vabankulu a nga va kuma na vona a va cheka ivi lava loko ku ri ku vona na vona a va kona a nga identifya mhantsongo kumbe mhanikulu wakwe kumbe un'wana wa rixaka ra halaka va papa wakwe kumbe halaka va mhani wakwe a va kombela leswaku ri va va byela lowa buru wakwe ku ku na timhaka hi leti a tshinyisaka lavakulukumba va tlharhile swinene va swi tiva ku loko ku ri na timhaka ta so ti tisiwile va swi tiva ku va nghenisa ku yini ku ri va kota ku dilana na tona ku ri ku nga vi na hansahansa exikarhi ka lavambirhi va nga va makwava. Xin'wanyana ni xi vonaka ku loko ku ri ku va boti i kumeka a ti a tivisa lava nga ta va tivisa ku va ringeta ku vulavurisana na boti wa vona ivi ni kuma ku a swi tswale mihandzu mina a ni ta ku swi nga va njhani lowa brofi a cheka kun'wana hala ka vakokwana wakwe hala ka vaba wakwe hala ka vamhani wakwe laha a nga kotaka ku pfa a fihla nhloko kona a kota ku tihlayisa loko ku ri ku a dyondza xikolo a dyondza xikolo a ri kona a kota ku hetisa tidyondzo ta yena a ri kokwale kwala ka ku va loko ni languta swikhuza xakwe i ndzingu eka n'wana loyi a nga tshika a endla leswaku n'wana loyi a thyaka tintiwo ivi na loko se a dyondzile ntirho a nga wu kumi hikwalaho ka ku va a thyake tintiwo. Xin'wanyana xi vonanga ku i xa nkoka DJ wa mina kumbe ya ra valandzana vayingiseri loko a vonanga ku ri a nga pfuneki ka leswi hinkwaswo ka swo a swi bihangi lowa mfana ku va a ya eka local clinic kumbe ka ndhavi vita a ya kombela ku ti pfuniwa ku ri a kota ku hlangana na social worker because loko ni xi yingiserile boti i ri a nga na nsati ende xi komba kahle ku a nge le ku tirhena hi swona.
0: Swona.
1: Hello.
0: I swona papa.
1: Se loko swi ri tano a nga kota ku tivisa na social worker loko ku ri ku hi leswi hinkwaswo ni nga swi ringeta ku swi papa ku swi xaxameta a swi pasi. A nga ringeta ku kuma social worker. Social worker wa wu tiva ntirho wakwe. Wa swi ta swi tiva ku ri i faka a endlisa ku yini hi lowa buruka a kota ku hlayiseka. Na ku future hi yena yi nga disturbiwi i mpingu lowu a hlanganaka na wona sweswi. mani hi tlhela hi ku vula marito ya ku ri boti a ya emahlweni a khongela a tshemba Xikwembu ene a nga pfumeli ku endla ku a tikuma a hetisise makungu ya Satana lama va swikhuza vakwe va ringetaka ku n'wi komba ku ri kumbe va n'wi sindzisaka ku a nghena eka wona kumbe a ma endla sweswo swi ta n'wi onhela ene swi ta endla leswaku boti loko a swi kuma swi va onhela vuxaka bya vona forever ende ni nga rivali ku ri hi yena xigumandzeni laha ndzeni ka muti loko xigumandzeni xi onhela kulukumba a va swi koti ku xi fikelela mara kambe xigumandzeni xi beva swona lavakulukumba laha ndzeni ka muti va swi kota ku xi donga va va na xona ku ya emahlweni va xi seketela so a ni ta ku eka boti a nga tshiki ku khongela a nga endli leswi va n'wi byelaka swona a ringete ku fambisa mhaka leyi hi vanhu lava nekiwaka va ni nga va xaxameta loko a tsandzeka a eka social work social worker yi ta kota ku n'wi pfuna eka mpingo lowu i va kota ku va hlayiseka ku ya emahlweni xikwembu a xi n'wi pfuni xi n'wi katekisa hi kona
0: enkompape khensi ku dya ku engeta mana madyambu lamanene
1: anki a ku ri makhelwani wa xitichi
0: ni mi twa ku antswa makhelwani hlayisekani swinene enkomo right ekhensa swinene ngopfu marito ya ku saseka swinene kusuka kahle eka makhelwani wa xitichi lava va ka va tikombisa va khumbeke swinene na vona kumbexana ku tsemeka nhlana loko n'wana ntsanana wa 19 years kumbexana wa 19 wa malembe vukhale kha hlangana na timhaka ta muxaka lowu kumbexana a tikumeka malembe laha a va ka ri ka woo a khomenyari timhondzo kambe ke ni tshemba ku emakumu ka nongonoko wa tele mbilwini eka madyambu ya suka ra namuntlha xitshuzo xi ta va xi ri kona 060 8875942 19 wa timinetse kumbexana 19 se ba kahle a warra ya khumu repere right ke bengori ngata ku tima xiyani moya 060 8875942 ela ku twa ku mi angula mu ku yini wena repere
3: ai minjani buti
0: e pfukile minjani
3: e kona xikwembu xi na matimba mani hungu ra mina ri ya tiseka ngopfu swinene
0: okay papa
3: mara va ku ya hi hina u lava ku ri swi kambirhi swi kanharhu ndhawu ri swi nga yiteya va kwana xitonga xa mbeva ya ridongoni mbeva ya ridongoni va xiri va khuvwa xikoti la xisevo va vwa xikwa xa xidongo ende swi hambi ku ri va zava vosaka swi na chito mara swi ne swa va zone swa vukuma hoo muthanga hoyo va o xihambi xo fira hapo kha yangi ka masika lawa ka kana a ye ka maphorisa avo kana a ta swika vuti maphorisa u ri hi yange ndi ko tulelo ngori hava loni vo khotsi nkarhi wun'wana i ka kusaaku ni nga nthani u ri nako mudini u nga vo lamusazi havo wa buti wa yena kana wa malume wa yena kana njhani swi va swi vona ku ri munhu loyi mutinelaku ku njhani yini kweswo miro wa axe va vona ku ri n'wana loyi va kha mitenga endla njhani ka ku ri masiku lama ni ya vona na vana va nghenisiwa mimiharihariini ya vakhegulu na yini na yini se ni mara yena social worker i kona kana a byela principal kana a byela un'wana wa xikolo kana a byela yini ku ri le kaya ndi vona mixelo ya so sweswo buti wa mina ndi vona nga ri swi nga va kahle loko a ya xikolweni kha byele principal kana a byela tichara wa yena ku ri ku humelela leswi ni ku ri loko a vuya ya le ka milayo ta tiva n'wana u ta va va ta ri u ta va lava yini ya njhani ka nsati wa buti seni ka byele principal wa yena wa xikolo a n'wi byela ku ri ni mi xama ni mangala leswi na leswi wa xamala leswi na leswi lavaya va ta n'wi byela ku ri okay swi endla njhani khamisi va kota ku n'wi byela ku ri ya le titliliniki ta kuma masocial worker mamistress a famba na yena va fika va tshamiseka swilo swilo swi yaka kahle le tliliniki na social worker na swilo lakwa nga ta swi vona ku ri a ta khalima lava musati lava
0: mara hi ku vona ka n'wina hi ku vona ka n'wina mi vona ingaku sesi loyi u pulane yini ehenhlekeni ka n'wana loyi
3: a mpfini loyo wu nga va buti lava miroho ku ene ka miroho a yi kona se ni va lovoriwile ku famba swi ya tsandza se ni arali hexi Da vona uri comes ku dokona na ku kutukana.
0: Nemetwile papa. Khesa shinene.
3: Yeta.
0: Dankai. Right ke. Yeah, ya mahlweni mingiseri taka kahle. Ticingo ta we eka 0608875942 inkombo wa tibinetsi mingiseri kolo taka kuya ka wara ya khomengwe. Wana ntsona ni khomenyari timonzo la. Hela ku kuta kwena u angula kwena riperile.
4: Ai kona mjane.
0: E pfukile papa.
4: Eh magiza nyamaz.
0: Mam kerile papa.
4: Buti ni kombela loko squeeze va hamba va ka va endla maga ya so. Tshama a ri na foyini kusuhana loko va ka va vulavula timhaka sungula ku tepatepa hi koho nga ta kota xitiyanhlana xo byela buti loko buti va kaneta va yimelela nsati i ta va twisa foyini ku hi twanani swi nga la foyinini ku mani a nga ni sungula ni loko a kota ku bela lavakulukumba ni na xitiyanhlana xo kota ku himpela swileswi a ku nga endli yena ku ndlaliwa ka mhani
0: lowu and a host alright vabalekini a ni la ta ku and a host tiva ku kumbexani boti na vomhaka leyi va awe hi yona nsati wa vona phela swa ndleka mi kuma ku boti mhaka leyi va yi tiva kahle yi nga ku endlekeni kumbe vo pulana na nsati tanihi ku nitwe makhelani wa xitichi lava kombisa timhaka ta ku swi ti kombi nga ri kahlekahle lowa boti lowu o ka a nga ha laveki laha kumbexana u lava ku distroyeliwa future ya yena like swi tele ngopfu swilo leswi hi nga swi vulavulaka loko se boti kaka hi ku ya hi swilo leswi a hlanganaka na swona mijahani lowuwani mani mi ya kuma ku boti nkarhi wun'wani va swi tiva i swilo leswi va nga swi pulana na nsati a yi tivi 0608 75 942 na mingiseri laniwani ka line 2 ri perile
5: aye mulandza mpfukile
0: hi pfukile minjhani ka mama
5: Ay porque
0: a cansa.
5: Ah, mo bona le ya mina, amela. Se tu come nga ri squeeze wa boti. Anga va na vhaka dzinwani a handle. Se i bona ku loko boti a ri kona na mutini, wa disturb. Ange koti ku nghenisa munhu luya un'wana wa le handle. I le ku laveni ka ndlela leyi nga ta ndla ku boti a hlongoliwa hi yona laha mutini ku kota ku sala yena na nuna wa yena ku loko nuna a fambile a kota ku va a hoxa luya wun'wanyana so mina ni ta ku ka boti yaloye wa 19 years loko skoni a n'wi ndlela leswi a ndlaku swona a n'wi rhekhodi a kota ku a ya twisa malume a va hlamusela ku malume mina ni hlangana na qinga ya swoho le kaya malume va kota ku vona ku va yi tekisa ku yini mhaka leyiwani na ku yi fikisa makumu ka yona loko swi tsandza ka malume na ti-social worker ti kona ku vula ka makhelwani wa xitichi i ta pfuneka swi nge se za swi ya kule ngopfu se swi nga ku hawa ku na leswi a swi endlaka swa le handle se buti i loko a ri laha kaya laha i twi nga ku i ta swi vona i ta byela buti wa yena se a rhangi a yena ku a ta kota ku n'wi hlongolisa laha ndzeni ka muti a sala yena
0: mara
5: mukokwana wa
0: dakar kokwana wa dakar mi nga se tsutsuma n'wetani mi nga munhu wa xisati na experience ya n'wina swa koteka ku munhu un'wana a nga nghenisa munhu un'wana a jaratela nuna wa yena
5: swi tele ngopfu
0: xiko mina xona tani hi vavasati xivindi xexo
5: swi tele ngopfu sweswo vavanuna loko va huma vanuna wa vanhu loko va huma va lo mintirhweni ku sala ku nghena van'wana laha tindlwini swi tele ngopfu
0: hayi mani chuhisa mani mi ni susa na misisi
5: papa ntirhweni mi jika mbuya
0: se leswi lava va ka mina va nga security mi vula ku heyi n'wina mi ta ni la ku va tshamisa kaya mani
5: Hayi swa humelela swi tele ngopfu sweswo vanhu va va va ri ku tirheni va tirhela vaswati kasi hala kaya hala ku na xiyisi
0: inkomu khesa swi tele ngopfu ivi loko se hi dlaya mfuku hi dlayini a hi fanele hi nga dlayanga ya ni khensile ka mani n'wansati wo sungula ku nghena laha ni tsaka swinene ngopfu loko ni twa na vanhu va xisati ene vanhu va xisati tanani mi ta tshinya n'wansati kuloni laha hi loyi n'wansati kuloni le mahariharini na n'wana mitsongo la mi ri yini 0608875942 n'wana ntsanani la ku pfuneka laha u lava heta ni hi vatswari ni le ku va tweni vanhu va xinuna na n'we va ka mani nghenani mi tshinya n'wansati loyi a nga ndzeni ka mahariharhi na n'wana ntsongo ri perile
6: All right.
0: Ay pap. E dzombele ngopu tsa bona na ku perisa man.
6: Na
0: mamkela la ka mashamba thema la.
6: Ama kuwana mara ho bona ene tsole le yitsa. Matiko kunoyi a monda a bangu magna le tsontsela.
0: Munga tharisa nyana voice nyana ku va nyana ntwi nga kuna mene mitwalela kule. So ku muzi ni mitwalela kule va yingisela swa ndeka mukuma ka va mukumi kahle. Ya se mi tlakusini voice na mukuma kahle.
6: Eh
0: no ya endla yini papa?
6: No ina nanti kane kona mava ku khoma ti crunch mona a famba hi tona ntsena mona va ba dal a ngondzeni a karhi famba mativa sene mona va ba dal a ngondzeni a karhi famba mativa sene mona xiyimo xa mutu lowuwani wa

0: அதனால தலைவர் நாயக் சிங்கம் ரொம்ப வீட்டில் நாங்க அரைப்பாங்க
1: no lava ta ku me vulavula ni nga mi disturb ba
0: okay ye le ku ba ba ha ni ba nga har ko na ta ku ni ma li ni wa la mu ku ni wa ma sa ku ba ma ko mm ni a ku ti ba ku ma li ma ko na ile ti ai a ti ka sa wa sa no na wa ma lu me wa sa ti na ma li ni wa sa ti aba tamu kota makali a khela futhi aya hala ka bona a kuma malume wa pala wa malume wa yena nama ja malume aba tamu kota makali lo aba tamu kota yo na la ba malume wa hala ka ba aba yena ni malume wa ko batanga arrangement ba na la ba ya ba kuma se ba sama ha ba sana
1: seyamkhata network ile komkholele
0: ngeke
1: mitweni
0: eh mina akume maja malume wakwe na malume wakwe aya nanga kumoku satulu akume maja malume wakwe satulu na malume wakwe satulu aba salipeta history history nikaba tamtheni isikolo lesiwani bona noteka sikhi bahlangana kabisiwe wakitrayiti kuba yena mfonini anisekele ndawo yenu nikaba samtheta story inslan nika aba samtheta story inslan bamalume nam bata khanisa bhuti wakwe ekuyena ngatabaro babalabula na yena mfana loyi a nga ri kona va n'wi tshamisekeni va kota ku vitana mfana loyi va vitana na n'wansati na nsati wa buti wa kona loko se va yi serile na nuna wa kona va ta tshama hansi va vulavula va vulavula se va kha va hlamulana mfana loyi a ndzi leswaku loko sesiwani a ha lavana na malume yena a ndzi leswaku a rekhoda sweti loko sweza vanu va 1-2-3 a rekhodi hansi andi ba zaba sangana ndo anese simara ni vulela ni ndo ni na kuma ma nga tsana ha tsana sangana na vana na na a sangana sa ni ku lindi ba malume na aba tsantse ba tsama ha ti ba bana bula aba na aba ndala na tshiri kwatsa ba ta u kuma tshikeleri bota nga ta ba o ku ba ta ba ta ba tsandala mhaka le ba ndala boti wa mfana na anga khomiwa singandeka boti nsati loyi a lava ku wina muti lowu wa mfana leyi a ni sesiwani loko o boti loyi o heta xikolo a ni vona n'wansati mukhulu i fane a huma xiandla a nga hi swona ebongi mari ku ntsenei i lava ku wina muti a swi nga ndleka a lava ku wina muti lowu a swi vona ku nuna wa ku hambi ku huma xitandla a nge wu aki no va ta ndzani va lowu hambekeni a ri va belangi wo va na mbilu yo biha se a nga sundzi a nga sundzi n'wana wa vanhu yena ha ta hlanganisa mibilu yombilu va tshama hansi va vulavula va ta teka dizisini hi n'wana ta leka a huma laya kumbe mfana leyi a ya ka a ya tshama va ta vona maxaka ya ku ri wa sesiwani i kona la nga ta teka n'wana wa vanhu a n'wi kurisa a dyondza xikolo a za heta a tshamisa yena na vasesi va nga n'wi teka ku na i kona un'wana a nga n'wi teka kwa xaka a ya tshama na yena a ti kurisela yena xikwembu xi ta n'wi letelela masiku leyi a nga ta kurisa mfana loyi a nga si ya nghena jele se i kokoti n'wansati loyi i dongolisa mfana loyi

0: Alright. 060-8875-942 mingiseri ileka madambu ya sikura na mutla ya mahlweni pfuna lowa boti la nuwani man 060-8875-942 mingiseri wa mine ilako kutokurino ngwemi ya mahlweni meangula mungu yini ekati makaliti watkwiru haba kakashangana na tona eka madambu ya sikura na mutla 060-8875-942 teka nantukweni shaku mafumili logu ba mkamiru meleka ahle nkanziso warito eka 060-8875-942 nthalu watu minazi mingiseri kubileka ahle wara kume ngwe ileka wara kwe telele ya nangono kutele mbilu ini eka madambu ya sikura na mutla kuna mingiseri la peri
1: Aye. Rinjani.
0: Epuke lemi njari pap.
1: Iko.
0: Imam Keril.
1: Aye, tuan soko makale ya mwana luwan alawa kusikiru anti soti mistik ma. Ya, kombela kurena ante soso so seta fu yin loko as chumiru watu ni yiriwa ante soso so rekoda rekoda loko botwa yena a kumeka a chumila kusuwana a na yena a eta a mu kwa kumwone mkisa mahungu anga vlavli na mwa yena angu tisa buto wana recording liwa aku meriyeni yesona buti ili kusika la mazua maani si kumulakwa la ntapa iti ni kukia vlavli na mwa yena italumbi toku oyemba oyemba ili kukuvlavla funa anga vlavli na mwa yena viru budu ndo sante ka kukuvlavla yese aku meka kapanyito kapanyitiwa ikuma kumu ingi wasone ta ingenele atari atari anta
2: I'm going to go to the recording. Mara lo ku meta ku butar na ikurin yanga na tmaka le tone itan tenga ku anga subuni atanga to sirin chum taula ku yanga na tmaka to tmaka boti wiki ko mu thoma sim rawu jila ka tani
0: e ka sasuna ngo pra tom la ka hlani hlaiseka ku dia ku yangeta
2: enko
0: mo la ka hlani kla hey tele ku buyela miki sir tele ku buyela ya ntana ka 060-8875-942 ile go re le nipoti la ile go re le go diswa na busha e squeezer squeezer ile sa ba go ngena la go hlambeni loko a ku nta byela boti makale ba ka ai mina ntoka neta ni ba byela ku wena nga ku ni gangiseni tindlabe se to nta nhloko ka lo wa mjahani u ngo byela yini wa mingiseri eka 060-8875-942 anga stable wa mfowethu ku no e fana ka mato ku sweka yini but hey mike 060-8875-942 nangwena khensa swinene ngopfu ngwe mbaka mikha mi yi rhumela kahle ti-voice note na ti vona na yi vona mikandziyiso ya n'wina ngwe mi nga ku rhumeleni a khensa yena ni mahlweni mani buti va yingiserile ka madyambu ya sukela namuhla o lata ku nongonoko loko so fika makumu a va a khome xan'wanchumu a swi tiva ku no way forward ka vutomi bya yehe na ku ya mahlweni a hi vulavuli vutomi bya yena ku helela kwalaho hi vulavula na ku ya mahlweni ku ka xiyimo xa so u fanele a tikuma a ri kwahala wa ha ri kwahala jaratini na swi endlisa ku yini loko se mhaka yi teta loko hi vulavula hi n'wana wa khomenkaye wa malembe hi vulavula hi n'wana ntsongo mani hi vulavula hi n'wana ntsongo swinene ngopfu laha a lava ku ta kumbiwa swilo swi kulukumba ngopfu swi nga kule ngopfu na malembe ma yena kambe ke u hetelela se swi n'wi twisa ku vava swinene ngopfu ku se a nga ha swi tivi ku ka xiyimo lexi nga ka xona u fanele se a byela boti kumbexana a endla leswi squeezer va n'wi lavelaka swona ke hi ku a nga swi tivi ku loko o endla leswi va swi lavaka squeezer va endla yini vo a ndhaka swoho swilo sweswo loko a byela boti still but I mina in the babjela kuwena un landelag masungwa un gangis. Se akaba toba ingisela baka bakombisad magatako hi simple shnene kopu. Bangwani bakombisad magatako ikona man. Atunele ba malumu ye. Ngaba kuri mashaka mayena la kabu mana yena la kabu papa lo group ako. Bangwani bakwa ikona man nele police station anga ai samsela kahle. Se yele police station ilaba vele kuna mboni bia bia mis menga kubu kombiseni bia ku. Karungwani lo kopa kuri na phone waskota kuri record danya. Nkanzi soka ufika na wona tani bumbuni bangwani bakwa ai loko rungwana wa xikolo anga reporter na kabo principal nkarhi rungwana ya bo titlinik anga hetelela sa ahlangana kahle na ma social worker just because swi tikomi nga u le ku traumatize kini mhaka leyi avaka ka hlangana na yona ka malembe lava avaka a ri ka wona 060 8875 942
3: Rumble on, Rumble on, Rumble on, Rumble on.

0: Rambalanja. Ebu isa sweswa, mingi sasa FM, ega madia biya sukana na muntan kari, kumenka ya watibidete mikiseri kupile kasa wara, ya kumengwe, ileka wara, ya kuya telele ya nungono ko telembili unika madia biya sukana mle. Fabi kase, irisabira kase, shutene go fukusua kase, eka Jeff Maluleke, baku bukati, bjababa bukati, bakanda imbilu. Kambika igase ya mahlena nungono ko kuna shitibi isola, ilishin laba kutawa nkati nika kase, eba inkiseri, kwa kukakula baba ka barko, eka madia biya sukana na muntan. Shitibi iso, vari, varumbu, ra mashab vele ba ramba rishaka re ru eka ntiro wa aitibaneni tirlo u katsa swihluke swa misisinyane wa mashabele nkhabi wa mashabele misengi wa mashabele nwa mashabele wa ka makhobele ka dinga nwa mashabele wa ka aboroko nwa mashabele wa ka manganye swihluke batikulo hinkwabo na vakandza bukati ba bakoti na bona ba rambiwa siku rako era pomuna siku la makume na runwe ngweti ya ngwenza mala lembera makidimbiri na makume mbiri ntsebo ndawu ile muntini wa sanga ibona ben msisinyane mathebula tiko rako ile kanhlaniki ashikulu kasi nkari wako awari ya kume ndimisho kasi batibisi erebateka mathebula Simpson Hamboko mathebula self mathebula kasi lokumla kutiba shungwani kubeshani bushoko shoko mga fo inela munzo ni mathebula eka nambari ya 063-2426-827 kumbeshani Maria unwa maranza kutiba mathebula eka nambari lila nzalaka 063-692-0051 baku bukona byangwina byankoka eka ntrilo inkomo shole shishitibi sole shay khobele shore bikisere eka madyambu ya sikura na muntla kambeke ya mahlweni na nongonoko wa atele mbilwini kambeke ba nkanteka kahle mkanziso ya ba yingisere bakona la ba nga rumela kahle nkanziso kambeke ba komisa timhaka to ba yingisela kahle ba xifundzeni kule xa xile Gauteng audio streaming ya www.sarafama.co.za eka madyambu ya sikura na muntla perile nkomati
1: inkomo mina kuya hi mina ka papila leri ra nhlokomhaka i ku masiku lama ku tirha tifoni a ringeti ku va rhekhoda before a byala buti a va rhekhoda ku ya hi masiku lama swi humelelaka swo fana na sweswo a va rhekhoda leswi va swi vulavulaka hinkwaswo a nga tikombisi ku loko va rhekhodeni ivi loko se a hlayelerini swi telenyana i va byala buti a va nyika proof ya leswi swi humelelaka himhaka ku swi ta n'wi disturba mihleketo a nge hetiphini swo fana na leswi nga dlina no tidlaya u tidlaya hi mhaka ya ku u hetelela i hoxiwa khombyeni vo ka i nga ha swi tivi ku fanelisa kwini a nga ze a endla leswi squeeze a va lavaka swona kambe a endli leswi swi nga ta pfuna yena hi ku endla record
0: enkomo mavonelo ma kahle switene ngopfu kusuka kahle ka nkomati mawelele kusuka kahle letindhawu letiya ta le ka mavuza le kambeke ntirho na swin'wana va kumeka kahle yifundzeni ku lexa xa le Gauteng fambisa sweswo va kume mbirhi nharhu wa timinetse ku pile kahle awara ya khumen'we ta va ni kha ni teka kahle mikandziyiso eka madyambu ya siku namuntlha ve njara valandzwa vingiseri ke ba ikhaya famisa sweswo so vele ni bona kahle van'wani va bela kahle riqingho eka madyambu ya siku ra namuntlha ka 060-8875-942 riperile kokwani Maluleke
2: mlandzo wa mina
0: ahiye kokwani
2: mpfukile
0: pfuke swi tele ngopfu ku dya ku yengede ngopfu tisa vona kokwani
2: pfukile ntukulu
0: a khensa swinene
2: ya na nhlokomhaka na yi twa yo hi semanhlana yi ri n'hweti ya vamanana ku humelela mhangu ya muxaka lowu eka ringetetana leswi a nga namu kumbe squeeze loyi a endleriwaka timhaka leti kambe en'winyi wa ndyangu a ri kona kwala kaya a ni i pfuka a ya ntirhweni a vuya hi le ntirhweni a vuya kaya kumba hi swona itirela kwala kaya bavana nuna wa manilo ai nangutiseni la hi kari hi tirhisa mihleketo hi ri vanhu hinkwerhu ku manado u endla mhaka ya mixaka lowu a ri hava na ripfalo nuna wa yena a ri kona kwala kaya a ku na leswi swin'wanyana swi nga pulaniwa laha a ku na nkatsi wu nga rhiyiwa kwala wu lavaka ku phasa mijani loyi loko mhaka to sungula xivutiso xa mina ni nga vutisaka eka bandla leri n'wana loyi a nga na vona vatswari n'wana loyi
0: a nga na vona
2: vatswari a va kona vakokwana a yi kona family ya la kaya la ku hava na munhu hi ku ni langutisa timhaka ta ku hi nga ha n'wi rhuma hinkwako lomu a nga fambaka kona mara loko ku ri hava fakazi ya ku kota ku langutisa timhaka leti n'wana loyi a nga fambi a ri yexe ku ya ripota timhaka leti lomuya na lomuya a hi langutiseni ku n'wana loyi i n'wana wa kahle i helele kahle emihleketeni loko a za a tisa enhloko mhaka leyi exikarhini ka ntshungu laha a laveke leswaku mhaka leyi a yingiseriwe hi munhu un'wana na un'wanyana munhu un'wana na un'wanyana a kota ku n'wi pfuna loko hi karhi hi langutisile a ku na munhu na wun'we eka family ya vanhu lava va ka vona lava a va hanya kumbe lava va hanyaka na yo kumeka a sele a ri yexe na makwenu wa yena nuna wa n'wansati loyi ntsena va ri vambirhi a ku na munhu un'wanyana laha a nga n'wi kongomaka a ya n'wi vikela mhaka leyi laha yi nga sukaka kahle loko ku ri ku ku na munhu wa rixaka ra ka vona loyi ku nga yena a nga n'wi tekaka a n'wi yisayisa hinkwako lomu mhaka leyi nga ripotiwaka kona handle ka ku famba a ri yexe a hi n'wi lamuleleni la loko yena n'wana loyi o suka a teka timhaka a byela boti wa yena ni lava ku vutisa timhaka ta ku loko mhani loyi a kha endla timhaka leti a nga hleketi leswaku n'wana loyi a nga byela nuna wa yena ke ivi ku va na ndhasundhasu laha leswi vulaka leswaku loko hi yi langutisa hi yi langusa ingaku wonge ku na nkatsi wu nga rhiyiwa hi ku loko mhani loyi a nga vi na mapfalo ya ku titwa leswaku mhaka leyi a endlaka n'wana loyi a nga tshuka a byela nuna wa yena ivi ku humelela khombo exikarhi laha leswi vulaka leswaku loko hi yi langutisa ku tikomba wenge ku na tipulani leti nga lukiwa leswaku wena sati n'wi ngheneleli n'wana loyi u n'wi endla swo karhi leswaku hi ta kota ku hasa ku a ta kota ku huma laha xikarhini ka ndyangu kumbe a ta kota ku hi n'wi khomisa emaphoriseni loko a ala n'wi byele leswaku ni ta byela nuna wa mina ni ku wena hi wena u nga sungula na timhaka leti ene yi ta pasa mhaka leyi hi ku loyi i wanuna ene loyi i wansati ku i tsongo a sukuli nchumu yi nga ha jika yi jikela n'wana loyi se hikokwalaho ka ku ni vula mhaka ya ku a ku fanekele ku va na munhu wun'wani wa hala rixakeni loyi a nga va ka fakazi hi ku loko o ti humelerisa a ri yexe swi ta endla ngaku loyi ko va na tipulani leti a ti lukaka ku ta hlongorisa mhani loyi evukatini ku ri ku ha hi swona pulani yi suka eka vona lava vambirhi lava sati na nuna n'wana loyi a tlhari hi sweswi a ma teki mahungu lawa ku a ya lava wun'wani loyi a nga ta va yena a va mbhoni eka mhaka leyi ku ni za ni ya lava munhu loyi ni hluphekile swiringene manani loyi i ri a ni endlile swo karhi mina na yena se ni swi vonile ku loko no byela boti ni nga ta vanga xixoka hikokwala ni ya ni ya teka munhu loyi ku a ta kota ku ni lamulela na loko yi nga ya mahlweni mbhoni yi ta va yi ri kona mara sweswi ku endla ndhasundhasu a ri one va ta ti ta jikela yena n'wana loyi timaka tani ku a nga swi endli a ri yexe loko a ku ri ku wa tihlamulela kumbe milambu ya mi n'wi vutisa leswaku he ja i mani loyi u nga n'wi tekaka wa xakara ka n'wina ku a ku pfuna ka mhaka leyi u nga endli mhaka leyi i ri wexe ku yi nga ku vangeli khombo ku nga va njhani milambu a nga yi endli a ri yexe a nga ti endli n'wa yexe yi ta n'wi vangela trouble a ku ve na xiperiwile laha tlhelo ka yena ku xi ta va xona mbhoni ku a ta kota ku n'wi fakazela ku impela na mina mhaka leyi na yi tiva mara loko o vulavula a ri one yi ta n'wi dya na vutomi bya yena byi nga n'wi lahlekela loko swi ta hala ka boti ya ku hi ku loyi boti a nga koti ku kha miroho swi nge te njhaninjhani hikokwala loyi a lava ku damarhela loyi e yi nga va yona mara a yi ti hi ndlela ya kahle la a yi tshamisekanga wena wa jaha milambu ya u n'wi nyike nhlokomhaka n'wi hlelile futhi ku va kona na maxaka ya wena
0: i ri ma kona i ri ma kona la ka WhatsApp
2: loko va ri kona a kongomani na wun'we loyi a nga ta vona ku hi yena bracket ya straight la va kota ku n'wi yimelela i n'wana ntsanana loyi i lava ku n'wi endla yini mhani loyi i lava ku n'wi endla yini nakona o va lucky o va kahle mfana loyi a ta swi ndla loko a ku ri ku nghondo ya yena a yi kahle loko a ku ri ku a lo foxoka nghondo loyi a ta swi endla leswi loyi a n'wi kombelaka swona i va number phasiwa mlambya
0: loko amaleka
2: yi kahle nhlokomhaka leyi a ni yi tisile hikuva yi kha yi n'wi vava a kha a nga swi lavi ku swi endla
0: i ri twa ku vava
2: a nga swi lavi ku swi endla mfana loyi yi kahle nqondo ya yena se loko va ri kona maxaka tanihiloko a swi vula ka WhatsApp a kongomani na vona va n'wi sungulela kahle a va vekela kahle xitori i ta humelela yi ta pasa nsati na nuna lava va ta n'wi vutisa loko leswi wena leswi nsati wa wena a swi ndlaku ka n'wana loyi wa swi tiva wena na loko ku ri ku ku ri na timhaka xikarhi va ta phasiwa va ri vambirhi danku
0: inkom kokomaloke khensa swinene ngopfu ku dya ku engeta mbala madyambu lamanene
2: amen
0: inkom right kokomaloke kusuka la ka hlanekila hi le ka nambala 060 8875942 khensile kokwani maluleke hayi va twile hayi va ha ku huma ka xiyani moya na vona khale la ey ti le ku vuyeni kokwani maluleke la tinqingho ta mina ti tshuke swinene ngopfu ri perile hi pfukile minjhani inkomo
3: ya mlangwani kodwa nga ni kombisa ku vavanuna a hi fanele na buti leyiwa hi vukula loko swi leswi nga fambanga hi layini hikuva vanuna vo tala va etinghozini hikuva va hlangana miringi yaleyo loko hi twasa ku tikhoma xitandza a hi landzeni swe swi vuya na vahlelakazi ya wana vona munhu ku buti leyiwani n'wi bela mavoko mlangwani hikuva a swi vona ku mina boti vuxaka byi ta fa milandza ku na swilo swin'wana va kombisini dokodela xinyori va ku loko kambe lo yiva mali a swi vulavuleke na swin'wana a swi yiviwa se milandza maka mina ni ta ku boti a ndzi swi vuyima a ni tshembi ku i koho munhu loyi a nga hava munhu loyi a nga n'wi tshembaku ndi mina ku atikweni ku munhu ni n'wi dye swihundla leyiwa a nga swi hlayisa kha ni pfuna wa mina ku boti a kumi munhu loyi a nga n'wi tshemba a n'wi rhumela ka swifiva a ku fanema ni byelela swifiva ku leswiya swi ndlaku ta ze mhaka xiteya ka boti i swi nga tshamise kahle ni xoku swifiva loko ku ri hlekwa huwe kahle va nga swi chika va nge swi yisi mahlweni ku ukuthi uzarumela mthatha ukuba imboni kangarungu kompatani ukuthi angalamleleka naloku izo okungayithiki makaleyo liya angangurumu kosungula eka bamboni ku hayi namaitha mangiruma munhu loyi wa nigerini wakati wa n'wina boti oka ngaki ndzi a nga fani yi ta va yi ahlulekini munhu wa nsati a nga byeriwi hi ku va ta vutisa ku boti mboni bya ku hi kwini n'wina hikuva vasati hakanyingi va tengeriwa ngopfu va kha va titengela hi vavasati kuloka xitori hi nge longi munhu munhu ku boti a rhumeli munhu na nga n'wi tshemba ka xifundza ku xifundza a va tlhenti ka yena hi ku a nga ni ta holo ku na boti wa yena before munhu wa nsati a swi tiva n'wina nsati i ta swi va ro hetelela loko sati a nga swi chiki se a nga ri adayita a va hi zamini ku yi ololoxa a hi rhangeni na xikhwiza ka nsati before boti a yi tiva hi ku na boti loko hatla boti a yi tiva swi nga ni teka nsati a khulukya boti boti a yima na nsati ntsongwani a nga swi ta hlayiseka kwini dyandza mina ni vona tani ku ri boti a rhumeli ncati ka xikhwiza hi ku milandza xikhwiza na xikhwiza a hi vanga tiyin'we swa vona swi nga hela swi va ngavi maxaka mara mina boti hi vanga tiyin'we hi nga holoka hopana hi xihloka mara ku hi vanga tiyin'we swi nge cinci munhu a ta ku hi le kule a nga fika a hi lwisa ni munhu ku boti a languti munhu loyi a n'wi thwasa swi ndlile vutikweni leyi kumaku loko hinkwara wu ri tshembi i koho ntswati lungu loyiwa iwupfini a nga ni humutela mindzingu leyiwa ya mome ni nandza ni ku boti a ndlikani a rhumela ntswati ka xikhwiza loko xikhwiza va nga tshiki ize yi nghena ka boti seni ku na timbhoni ta ti ri koho
0: no ni mitwile ekhe sasihlele ngopfu endwavulaka sikhunyana emakumenharhu entsevu wa timinetse mikiseri ku bile kahle awara ya 10 awara ku hetelela ya nongonoko tale mbilwini eka madyambu ya sikela namuntlha ni kuma kahle mikandziyiso la ka 060 8 7 5 9 4
4: njhani mihaxi mavonelo ma wisani hila boti lavatsongo lava a va vabyeli boti a va vabyeli hambileswi mara boti va nga ta holovisana na nsati wa vona mara a va va fikisile ku sikwizi leswi va swi ndlaku va ni nghenela ni ri ku hlambeni a va va chayeli xitori lexi hinkwaxo va va hlamuseta swi fika ka boti hayi ku va miyela hi swona
5: riperile maxexo a ku twali nchumu maredwayi loko le ku twaleni lava nga ku vulavuleni va twalela kule ngopfu a ku twali nchumu xema ku twali nchumu a swi twali leswi va nga ku swi vulavuleni total ku va ku u tiyingiselela yo radio ntsena hi tirhaka le ku twaleni ka nchumu
6: ahe milandzu ri perini zumbeni na ahi bya nhlokomhaka ya wena n'wana mani hi swona sweswiya swo loko vatswari va fambeni ku sala ku va na ku hlayisana hayi ku hlayisana timhaka ta le ndlwini timhaka ta ku xava swakudya mi dya mi xivuri sweswo yena a swi vulaku hambi ri ku hlambeni a nga hloniphi a nga kahle a ni makweni wa wena nga kahle a swi ndliwi munhu wo hanya sweswo a swi ndliwi sesi wa muti sweswo a ni he fanele a languta muti wa mhana yena na ba yena ku mikumisale mikhomanisana ku yini se loko a tirha mitirho yaleyo laha ku a hleketaku swona yena ku ri ku i na swikhwiza wa yena swipingo swi sweswo a nga kahle hayi a nga kahle n'wananga n'wi chavi fambela kule na yena makoni wa wena fambela kule na yena kokwani muhori kwala ka maboha kokwa tiyo no na ku hlula ntango
0: 0608 75942 unga ibela ncingo sweswi loko ri kona hwala ku angula ka nhlokomhaka leyi vaka hi ri ka yo eka madyambu ya sukana na mutlhami nga mahlweni mi rhumela kahle emikandziyiso yan'we ya marito emakumembirhi wa tibilaa mikisela kusepa kahle awara khumembirhi awara khumembirhi va kha yi gimela kahle enongonoko wa tele mbilwini eka madyambu ya sukana na mutlha ku na mikiselo a riperile aye papa
7: mpfukile
0: epfukile ni mamkerile
7: epfukile
0: a khensa
7: mina ni lava ku ngetela lava va nga kumi swaku a yi tepi mhaka leyi loko yi kha yi humelela ku ta va ku ri vumbhoni byo tiya ku tlula ku a ti hlamuselela hi ku i ku ti hlamuselela a nge yi wini ku olova se loko o va a yi tepile a nge ti vulavuleli hambi loko o vulavula ka mukaneta vumbhoni u ta va a ri na byona byo khomeka leswi vulaka ku loko a vona swikhwiza a tshunela a vhe a lunghisa foni ku loko a n'wana a tshunela kuswana na yena a lunghise foni a na a nge swi voni ku endla hi ivi loko a fika laha ivi a n'wi thepa leswi a nga ta swimaswi sweswi a nga ta swi endla hinkwaswo a n'wi tshepi ivi a swi hlayisa a nga ya byela buta kona a kumbe van'wani vo fana na vahahani lava a vonaka ku va kota ku khoma mahungu a nga ku swo varha swa mara van'wana na hi swi koti ku khoma mahungu vhele
0: ma tsandzeka
7: van'wana va nga tsandzeka ku hlayisa mahungu se a yi ka hahani kumbe ku lava vonaku a nangi lava a vonaku va ri na ndhuku kumbe va tirheka kumbe va nga byelekaku kumbe va malume hi matlhelo mambirhi sambaya a hlamusela vona xitori xiwa xi nga ta xi ka xi humelela a tshama a ri na vumbhoni lebyi byaku se i tipile mahungu a ni talanga va hlamusela endhelo yi endlaka sweswo a tiyisisa hi mahungu lama nga ta marifonini swi ta endla ku swilo swi yana swi tiya endhelo na vona va ta n'wi byela swin'wana kwalano ku okay loko swi tanwani ntukulu kumbe okay tlhela i ya kuma dungani vuxokoxoko loko o tlhela a phinda u n'wi khata u vuyela swaleni hi ta teka hi swi endla 1, 2, 3 hi ndlela liya va kota ku swi yisa vo swi fanele ku swi ya kona i vatswati ni nhloko lava nga ta va byeriwi swi ta va swi papalate ku yena ku ya hi yexe a ri yexe swi ta n'wi horisa na vabuti wa kona va nga swi twisisi ku vula swona hi tanihi n'wana va ka mhani vhele va tshama loko va nghena timhakeni u ngeke va nghena va ri na tipoyini ko karhi se loko a ya a ri na swo karhi swo khomeka leswi nga vuriwa hi munhu hi yexe hambi loko vo phika a endla kwihi na kwihi kumbe a nghena ka majisisi a yi report-a hi ku yile fonini a nge yi phiki yeleyo yi ta hi ya n'wi peyilela ku hi yena a nga ta va a swi vulavuri va kha va a n'wi twa n'wana wun'wana ko kwalaya se na mina no vonaka ku leswia va nga swi vula van'wana ku a swi tepi a swi a endli swona swi hinkwaswo swi a swi endlaku mhani liya a swi tepi and then i va kota ku swi ta n'wi pfuna ku fambeni no yi vona hi ndlela yaleyo mahaxi
0: a yi hlayisekeni khesa swinene ngo va vonela n'wini
7: dangi mahaxi
0: enkomo ku na nkandziyiso thank
8: you
9: ahe mlandza ahe ahe mina vonelo ra mina aka mhaka ya lowa ntukulu hi leriwa lowa ntukulu a nga pfumeli ku nghenisiwa exidyoheni mina loko ni twa a ku yena last born leswi vulaka ku boti na sisi va rhange va biburiwa se a ngo byela sisi wa yena mhaka leyi loko a byela sisi wa yena loko ku ri ku sisi va tekiwini va ta byela mukhalabya wa kona va famba va ya va lavula na mhani loyiwa loko mhani loyi a va voni ngaku a nga swi twisisi leswi boti a fambaku n'wananga a ya kerekeni loko a kerekeni lowu wa swikhwiza xa ku a n'wi landza a va byeli mhani mfundhisi na mfundhisi va ringeta ku lulamisa mhaka leyi ni voni ngaku hi yona yi nga ta va kahle yi nga ta famba kahle yi nga se huma andyangwini ya ha jikajika laha ndyangwini mutsari wa papila i nga pfuki i nghene exidyoheni na mhani loyi swi ta ku onhela vutomi bya wena hambi i dyondzile ntirho wu nge wu kumba ta ku teka tintiho maphorisa siku i nghenaku na mhani yaloye i ta ya maphoriseni a ku i rheyipile va lava muti wa mhana wena na papa wena lowa swikhwiza wa swi tiva ku i fanele ku huma laya va ya aka muti na nuna wa yena se wa swi vona ku muti wa tika ku vaya vaya sungula ku aka muti se ila ku tshama kwalano wena ita va ri kwini ita va ri xitokisini ita va ri xibocho vutomi bya wena hinkwabyo na vula nakambe ni ku hambi wo dyondza a wu nge tirhi ka hele i ta jeli nga ha vuyi n'wana ngo i nga pfumeli sweswo i nga pfumeli swi nga antswa kumbe i huma i ya tshama ka vamhantsongo i ya tshama ka vamalume na swi tiva ku a swi olovi ku hlayisa n'wana wa wun'wana mara i nga ngheni xidyohweni n'wananga byela mfundhisi byela mhani mfundhisi leswi fambaka na yena kerekeni yi kahle va ta kota ku vitana sikhwiza wo va n'wi byela i nga pfuki i ringeteni mina ni twe Josepha we le bibeleni va n'wi ringa mhani luya a n'wi ringa ku i n'wi rheyipini a nga n'wi rheyipangi a ya ya bandita mara a hemberiwa se na wena n'wananga u nga ngheni emiringweni xin'wanyana hi tala ku vulavula hi swiyila n'wananga mitswari we mi ri vanharhu loko boti wa wena u tshika a hundzeni misaveni kumbe wena wo tshika u hundzeni misaveni boti wa wena i bava wa wena hi wena i fanele ku lahla boti wa wena mara loko ze i nghena emasangwini na nsati wa boti wa wena leswi vulaka boti wa wena wena loko a lahliwa a wu nge n'wi voni wena loko u lahliwa boti wa wena a nge ku voni se i mani laha nga ta khoma bokisi ra wun'wani a famba a nghenisa asirheni hi wena kumbe boti wa wena a lahla wena kumbe wena lahla boti wa wena i nga pfumeli i nga pfumeli tin'anga ka ha ri hava loko wo nghena na nkata boti wa wena emasangwini mi ta lova mi ri vambirhi siku leri wena hundzaka misaveni na boti wa wena i ta hundza emisaveni siku boti wa wena hundzaka emisaveni na wena i ta hundza emisaveni swa yila i nga pfuki i swi endleni n'wananga i nga pfuki ni chava ku vula riti ro wena hikuva i loveriwini i ri hava vatswari ni chava ku vula rito leri mi vitaniwaka hi rona loko munhu a ri hava vatswari vambirhi hi ku wena i na milenge i na mavoko yo tihandzela n'wananga i nga ngheni miringweni papalata xidyoho inkomu i kokwani Joyce ka la ti A
0: hi khasa swinene ngo kokwani Joyce la ti A la ri perile being said
10: ngweweni
0: ahe
10: makwari malo i la xihombo xa la mutilong
0: lowa n'wana lowa 19 years u na xivongo xa kwala na boto i xi lavaka mani kahle ko hinkwavo vambirhi va makwavo
10: valava nga kuma swi lava pfumbela ngopfu swi lava loko i teka nkati mi huma i vana muti wa wena i ku phela boto reswo i le miringwini tlhe
0: mara n'wanantsongo hi vulavula hi 19 wa malembe mara na i la ku kombiwa yini n'wana loyi
10: vanhu va vavisekile nhlokweni
0: ngoyenivan'wana
10: vavasati a ni ri vanhu van'wana wena kuma emunhuwasati kumaka valava a va kha va xavisa xitoko so se we loko u n'wi kuma ri munhu wo xavisa xitoko i hleketa ku i kuma nsati i ya kaya ya ka makuwa kasi loko i fikale i munhu a ku tixavisile ka miri se nhlokola yi onhekile phela ya mhani luya loko yi vona munhu un'wana na un'wana a ni ri loyi va tirhaka kona hambi xi hlanga mbiyini wo nghena kun'wana na kun'wana so se loko va famba va ya mimitini ya vaya va lava kumeka loto taniya munhu wani va va yikhanga endli ku swi ndzaku hi simani yalona ene xi fanele xi fanele xi rheta ku nga xi fanele xi yi report a xi loko ri ku xa kereke a xi yi hlamusele ku eka vafundhisi va ta va vitana mani lava ene makerekele va nga yi tshika va nga yi tshika loko se vafundhisi va vitana va va hlamusela khale loko se va hlamusela buti ya vona
0: loko va va vitana vafundhisi mhani lava a va nga to vhe va suka kwalaha ka vafundhisi va vhe va ya police station va ya yi jika
10: e mara sweswo a ni va vonile va ku munhu masi man'wana tifone ta masikuna ti tlharhi ngopfu ani loko i lava ku va na mbhoni sweswi loko munhu a fika ndlela swo karhi wo tshepa loko munhu a suka a pfulixi fiti a wu ndzi vulavula nchumu u teka fonile ka kwala ti-recordini ndzi vula swi tirhisaka ku byela swo hinkwaswo yi titlhele ngo tifoni ta masiku lama ti humesa hi vo tala ngo tikhoto na lava vanhu va vulaka vapfinyiwana van'wana ta va humesa ku ri tikhoto fika yi lekela pfone ku leyi munhu a ka ku ni le ku teni ka n'wina ku ekama kuwa loko a suka ku yiveri ntsini leswi ku nga vengete yi ya pfoli a nga ku vitana ndle aswo se na yo buti a va tshiki n'wana lavawani vo va leka va mbisa kun'wana vanhu lavawani ngoveni wo vona ufamba yanwana va va sekile hlabula ka tinwana e fika va va kuma va vata va vasatiwana i kuma ku langata ya kona ayi a ku tika swona
0: mana mu vula ku nga va ku ri ndlala leyi ndlisaka mhani loyi xihoxo leswiwa kumbe xana ko va timhaka leto ku ri vula ku onheliwa mufana loyi ku se va a famba la mutindo a onhekeliwa hi fuxa va ta sava va tshamaka va bela hi moya
10: a ndlala xaku leyi onhekile yi va swekile nhloko yi nga na mhani lava hamaka a ndlala loko munhu na man'wana va ngonaka a ri kusuhana hambi kota mari yena buti luya ko vhaka va malomu wa kona kwalaho loko wo swa ku tshambela ta va nghenela leswaku munhu un'wana wan'wana hambi ko vhaka wengo ve ku ya vona chulu va ta ku byeke ngese famba va ku ha hlamba va ku yimele ka mihlamulo ha hlamba va ta va bingi thawula kwala loko va ta kwala na kona fariwa wa muka wa alela wo chumi ya kona endleleni kasi i vula ku vanhu lava va rhetisiwaka va ndliwa hini nkarhi lowun'wana ta vondlisiwa swihoxo se ku na bodela a ta tandlisiwa swihoxo ma swi vona odla swi vulavulela n'wana va swi vona kuze leswi ndliwaka ha swona
0: leswo dyisiwa na vuswa loko a ri ku hlambeni va nghena vo ka ni nga swi tivi a va nga mun'wi voni loko a chela mati a jarini a nghena ndlwini na
10: va nghena njhani vo ndluvuku na ri ku na swihlokota vanhu van'wana leti nga vaviseka mara i vavasati va vanhu na wawa kwala mi tshama kona loko n'wi languta munhu kwana futi van'wana kwale mu i kuma ku loko o za a katsala na byalani manyana i n'wi langute vona ku aiso tiuma ku wona murimi wa kwa i le ku tirhile joni ene na mali ya cina ku i posa phela se i vona ntlele rako i vona ntlele rako i hlamala ku mara i munhu loyi a tshamaka muti wa munhu luma phela vanhu lava emaketela ku ve ri tichomi ti tekile vanhu vavasati va a vo tisukela emangela sukela sati va munhu a n'wi hlamula endleleni vo va hlamula ka swikwe mi nga ehleketeleliku a tiisati wa makwala va xiphuta xexiya mara i tshama muti wa xo xiphuta xexiya
0: i dya xona
10: i dya xona a hlaye xiphuta xa mali a hlawula xiphuta se vanhu lavawa a hinkwavo vasati mara va kona lava nga famba va tixavisaku xihi mi fika mi va teka mi kuma ku la a huma kona na ku i njhana mbutiso wu n'wi teka ntsele kumbe na mali ku fika mi rhwala kumbe na wo kwala u n'wi kumaka u n'wi kumbe va n'wana mali ya ku cina ngo xipotsweni hambile swiburukiwa swe swo koma se hi loko i teka ehleketa ku i teke nsati yisa kaya wena a wu tova mbuisa ka u n'wi kumbe ku xipotsi a kha a cina mara na sweswi a wa yifike ku veri hina nsati vasati lava va hambala hi titatitati to ta vona leswi
0: nona
10: vo tala va ku va vona swihlangu va vone vavanhu va pendo i va voni na van'wana koko a ri loko se vulavula ka ti-radio va hitwa i ti hi tirha na vona loko xihlangu xa xi fika a hi nghena ti-osini hinkwenu hi tumbela i kuma ku mhani loyi ina swin'wana swa vo 58 xivona xi na swin'wana swa vo 27 mara wa xi xaveriwe na movha va byele ku vulavula hinkwavo va ri va nghene va hala na hala leswi va tsandzekisa sweswi xi ala xi n'wi ndzanisaka i swihlamula ku ale loko ku tikile ku ndzisiwa ku yina ku hlamisa so mukhegula ya luwana swi hala na hala phela swilo sweswo kuveni se a rezi a phephi loko va vula mani va a yisa mahlweni ku yi ta n'wi karhasa yi ta n'wi dlaya zibubela ku ya ka nkarhi loko a fikela nga n'wi lavekanga i phephanga i ta fika ku wa n'wi fustela a ku nge hi yena mhani loyi a nghenelaka n'wana luya ku ta va ku ri yena n'wansati luya se mani a ngo wa ngheneliwa ma swivona se a tirhise foni hlayisekanga
0: inkomba na madyambu lamanene inkomo
11: ahi Mr. Mlandzwa ahi Mr. Mlandzwa hawa hi madyambu lamanene n'wachi hayi ya twala nhlokomhaka ya buti n'wachi hayi ya twala Mlandzwa ya twala se lexi nga kona Mlandzwa buti kwalani loko hi cheka kumbe i na vabantsongo loko a ri na vabantsongo a fanele a va kombisa hi mhaka leyi kumbe vamhantsongo va kombisa hi mhaka leyi ndlaku Yesu Kristo wa yena na lexi va nga xi vula kwalani lexi a ku ri no buti lexi xi nga ta n'wi pfuna loko to va na foni a rhekhoda swileswiyani a ta va na matimba ya ku byela buti wa yena a ta va na matimba ya ku byela buti wa yena loko rhekhoda hawa buti wa yena a nga n'wi hlamuseta loko a hlamusete buti wa yena swi ta twala loko a karhi a hlamula ku ri no buti wa kona i wela sayitiri wa ti tiva timhaka leti kumbe njhani na hi leswi mhani hi vonisa swona mi hlangene na xilahla ri cha dzambukeri ni ri kwala sadana lonje ntirho a kaya ku ri ka nsavulaka a hi yeni Mr. Mlandzwa hi ta va na n'wina hi yingiserile hi twa ku van'wani va yi vonisa ku yini mhaxi until kwale ka 12 o'clock danti
0: khesa swi tene mi ri wa hetelela ri perile
10: ehe a ke go se tse
0: Alright. E fixa sweso vele mingisiri makumu kana kona kwa telembelwini eka matiambi ya siku na rame untla e kasa shtene ngofu na mwemi oba kathena isaidiri yare audio streaming ya www.gisrafam.co.za alimpopo ampumalanga na shunga shashfunza la miku magamiriko eka matiambu ya siku na rame untla kambe kaya ibena kate kwa kaya ibursana na puti loko ikaya ibulabula intalalia ibe kaya ibursana na ya na puti la waka kombe sa shtene ngofu kuna ulisha yanga tashi enda ule kusuwa ngofu na mfundi si waye kambe kaya magali yanga taiteka na shukwini magali ya yoku teresa phone kuba ateka tunga ta shoko shoko loko seba kaba ama tuwe nipa ngutune lela kambe kaya unlo sungula sungula mshleketaka ku tshunelela mfundisi then na malumu wa yena u ri na nkateko malumu wa yena va copeta na vamantsongo wa yena va kona kambe ke munhu loyi a nga open switene ngopfu ka yena mfundisi komisa timhaka ta ku i woho loko se a teke na information liya a ta fika a va ndlelela swo kahle tafuleni mfundisi a ku mhaka leyi ni vulavulaka hi byo vumbomi bya kona hi lebyi hi ndlalo e khensa switana ngo va yingiseri engwe mingava na xiavelaka 0608875942 laha mi tikumbeka mikhumbeke switene ngopfu imihlolo leyi bota hlanganaka na yona hi vulavula kahle yin'wana wa 19 wa malembe vukhale loyi a dyisiwaka swakudya isqwizo wa yena la nghenelela ka ri ku hlambeni loko a vulavula ku leswi mi swi endlaka ni ta byela buti va ku mehe ni nga ta byela buti wa wena ku hi wa ni gangisa se loko wa dya a nga ha swi ti ku fana kama ta sweka yena hi yo mhaka a ti na mhaka laha a tlhaya vutisa ku no ni endla leswi swiqwiza va lavaka swona ke kumbe xani ni swi endlisa ku yini kumbe xani swiqwiza va byela boti kumbe xani mina endla leswi swiqwiza va lavaka swona ke va yingiseri mbe mi kha mi yi veka tindlela ta ku hambanahambana u yi tekile boti u yi twile hi ndlela leyi i fikisa sweswo xandla henhleni ka xin'wana mingiseri i ndlela leyi ta hlangana ka lero taka mindzuku ni mixo laha ka vana ntsevu ku ya fika le ka vana nkaya i the big breakfast on fambisana kahle na domen jikijela mr x hi ndlela leyi dr thomas chauke malumba juma ri perile tiphineni

0: Moment.
1: Xana u karhele ku yeleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tibohol, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill, naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka, Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya, Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pyopya miehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani, n'wina mi nga na stop process kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki, mi nga kali mi vilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling. Kumeli funeral cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku. Leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va 6 va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years, na vanhu va 8 na va wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84. Kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghena eka 64. Ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand, 250 15,000 rand, kasi 350 va ku nyika 20,000 rand, i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand, kasi malembe ya 65 ku ya nghena eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand, 270 15,000 rand, kasi 370 va ku nyika 20,000 rand, 420 va ku nyika 30,000 rand. Laha a hi lahli kambe va mi nyika mali, kasi waiting period i 6 months ntsena eka refra xisuketani, kasi eka refra nghozi ya movha i 1 month ntsena, kasi 12 months eka society loko u claima mali mi yi kuma endzhaku ka 48 hours. Ti tsariseri sweswi, kasi ofisi ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A, kasi na kona Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ni le poswini mata mi ta titsarisela kona, ni le ka mukoko wa yila a mujudges loaf wa kona, ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka. U nga tlhela va fowunela sweswi eka 015-101-0151 kumbe 071-554-9757. Swibasa Financial Services, where peace of mind start with you. Choose your perfect plan.
2: Meyere manana ra Thandi Zitha u rhembe vaakatiko hinkwavo va Giyani ku ta hi vunyingi ku ta tiphina hi mitlangu ya bolo ya milenge ya vaximuna na vaxisati, hambi ku ri bolo ya vaxisati yo hoxa hi mavoko leswi hi swi vitana leswaku i netball. Mitlangu leyi yi sungurile n'hweti ya July a Giyani Stadium hi Mugqivela na Nsoda, kutani yi ta fika emakumi hi ku hela ka August 2026. Mabodlela na switlhavatlhavani a swi laveki, a hi yeni ya hungasa. Kasi vuxokoxoko ti hlanganiseni na Steven Mabunda eka 083-404-0434 kumbe Pictures Mashinji eka 063-628-5835. We are municipality where environment, tourism, agriculture and mineral resources thrives for economic growth.
1: Jinke Private Clinic leyi i tliliniki leyi pfunaka mani na mani, naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla. Yi pfuna hi leswi landzelaka. Eka n'hweti leyi ya vuxika va sungurile ku yimbisa vana va vafana hi ntsengo wa 850 rand ntsena. HIV, mavabyi ya tingana, marhambu, misiya na loko munhu a twa xisuti, kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena. Asma va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela miri wa wena. Xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand. Va tlhela va va na chronic treatment i 350 rand. Consultation ya vona i 350 rand. Loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena. Loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku mi pfuna. Kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona, kasi family plan i 100 rand. Va kona eGiyani a Bankstown, va kumeka ematrix rangi ka makhoma lokuntshwa a tlhelo ka le tingwenzeni. Kasi na le Giyani a section A kusuhi ni le Ambach va kumeka. U nga va fowunela sweswi eka 066-257-5568, 066-257-5568. G-Care Private Clinic, the heart of good healthy care.

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mukwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mi khomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonele ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.

0: every moment.
1: Xana u karhele ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakani u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timuntu. Hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasele ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka, Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U lwisanani eka ku pfumaleka ka mati ni ku phyuphya miehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani, n'wina mi nga na stop process kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki, mi nga kali mi vilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling. Kumele funeral cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku. Leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va 6 va kusuka ka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 8 lava wena n'winyi i lavaku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84. Kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghena eka 64 i hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand, 250 15,000 rand, kasi 350 va ku nyika 20,000 rand, i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand, kasi malembe ya 65 ku ya nghena eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand, 270 15,000 rand, kasi 370 va ku nyika 20,000 rand, 420 va ku nyika 30,000 rand. La a hi lahli kambe va mi nyika mali, kasi waiting period i 6 months ntsena eka refresh suketani, kasi eka refresh nghozi ya movha i 1 month ntsena, kasi 12 months eka society loko u claima mali mi kuma endzhaku ka 48 hours. I tsariseli sweswi, kasi ofisi ya vona yi kumeka eGiyani a Limdez a section A. Kasi na kona Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ni le poswini mata mi ta tsarisela kona, ni le ka mukwakwa wa yina a mujudges loof va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka. U nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757. Swibasa Financial Services, where peace of mind starts with you. Choose your perfect plan.

0: kumele fundi ra recovery sikelaka ka 2 rand ntsena hi siku leswi i xikuma ntsena eka Shibasa Financial Services vana Shibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena spouse vana vasikisi va kusuka ka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 8 na va wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghina eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand laha a hi lahli kambe va mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refrai suketani kasi eka refrai nghozi ya movha i 1 month ntsena kasi 12 months eka society loko u claima mali mi yi kuma endzhaku ka 48 hours i tsariseli sweswi kasi ofisi ya vona yi kumeka egiyani a limdev a section a kasi na kona giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ni le posweni mata mi ta tsarisela kona ni le ka mikwakwa yila a mu judges loaf va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fonela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757 Shibasa Financial Services where peace of mind start with you choose your perfect plan
1: xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka u nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo hi ku tirhisana na vasavuki Water Link va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tibohole ti-steel casing PVC downpipe mpopo na ku vekela timuthu hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara ha endla ti-odex drill naswona ti-odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara inaka a hi nge hluriwi ntsengo wa phasele ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo Gauteng Cape Town na kun'wana ha fika u nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati tihlanganisi na hina eka 015 306 0265 kumbe 076 315 2680 u ni salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku phyuphya miehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na vasavuki Water Drilling tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mivilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela Savuki Water Drilling
2: Masingita Mall hi mi tisela Carnival Flights.

0: tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambananahambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambananahambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe
1: masiku hinkwawo ku kondzelela misava hinkwayo vanhu va tiyisela va huma hambi na loko nhloko yi vava hikuva vutomi bya ha famba na vona va ha ya emahlweni hi sweswo swi endlaka leswaku vanhu vo tala va hlawula Pura Headaches Powders loko vuvabyi byi fika u byi lulamisa hi ku hatlisa naswona swa tirha Pura Headaches Powders matimba yo tala yi le mavokweni ya wena